0: absent. Tambal ni MJD, more, more, more. Okay. Si Rafael Digno, absent pa. Tambal niya. Marian Balaza Lopez, sa inyo may isa pa, Sir Job. Ah, tiwai pa, oh. Ah, good morning, katropang Jove. Tambal ni Joey Catalan. No? Welcome, good parikoy. Oh, sige, sige. Ah, why good? Why good may nakareact nga, ano? Why good? Ah, why good? Mel Sanisco, good morning lang ko doon sa mga Pamcrit Boys, Terek Toda, Tropang Buklan, mga Marites, kag five cell boys, kag class members. Okay? Wala sang Ricky Boy Pantilaga nga naka-react this morning. Okay, isa pa. Katropang Jason, tirada!
1: Mga katropa, exciting dito!
0: Bastante naman naguro ang 1 minute and 22 seconds ha? Para maka-react ka mo. Mahambal lang ka muna, present. Sige, samtang kadalagan ng ruleta. Good morning landa sa kay Kwan, kay Foreman Marlon, kay Wiley, kay Totoy Archie, kay Christian, Bonbon, Jun Arlon. Okay, sige, hari na, matamat na, nagahinay, ruleta ta. Okay, pula, nagluksos sa yelo, tumabok pagid sa green, tumabok pagid sa blue. Blue na, pero gadalagan pa, amat-amat, hinay-hinay. Okay, ma-blue siya o mapula pa? Oy, congratulations! Nari kung maka-react siya. Congratulations kay Ma'am Anali Bukala Bakila! Pero mapapasa iyo ang radyo kung mag-react ka before matapos ining kanta.
1: Mga katropa, exciting dito.
0: Ma'am Anali Bukala Bakila, on tatanay dang mga kakanin mo. On tatanay dang ginapang kwan mo. Kag mag-react, anay, mag-react. Good morning, ano da kay Engineer Buko, no? Inspector Vince, kay Tonton, kay Laner Joel Jerry, Sniper Parides, kag sumon kay Melchor JM. Kag kay Joey Bogart, kag Joey Catalan. Ang mga hayo ni Labla Melbs, waan na kay Kalawig. Laing gidiya kung kwan. Sige. Naka-present ha, ara, no? Ara, si Ma'am Anali Bukala Bakila, balaan mo gidiya basta nagatutok gidiya mo. Balaan mo gidiya basta way liso-liso mo. Congratulations, Ma'am Anali Bukala Bakila. Way pa matapos kanta, pero nag-present na ho. Wow, yan o. Balaan mo ganyan, basta na sako. Actually, isa ni sa mga sako, damor de nga daan, order na ko, si Ma'am Anali Bukala Bakila. Ina mga kutsinta, puto, mga... damo lang na sa mga ginapang ubra-ubra, ano, pangabuyanan niya na, no? Pero, why get nagkataka sa pagtutok diri sa XFM. Okay, sige. Halin kay Sinalin Pinikito Tabigi. Good morning, Sir Jobs. And to all katropa, no? God bless everyone, no? Congratulations, Ma'am Anali. Blue Mantani, kaso hindi man ako ngalan.
2: Ayoy!
0: Ano naman, reklamo naman si MJD ho. Mahaw tay dolo, may bilin ko isa ka insalada kag prito nga tabagak. Ari na si Ate Hilda. Sige, enjoy your pamahaw. Noli Duets. Wow, congrats, no? Si Sinalin, tabigyan sa niya, I'm late. Late ako sir, busy gid na. Sige. Kay Marian Balaza Lopez, congrats Ma'am Anali. Sige. May ara pa na ah. No? May ara pa na karon, tutok lang di bla. Sa mga katropa naton, mga kabin ang kahitagan tana sang kwan pagid ah. Pila pa na ka mga hug na to. Diri sa aton sini nga katropa leta.
3: Bullseye.
0: Okay, tutok lang mga kabin. Pagbalik naton, atagan taligwa, no? Pinakalites nga update may kang tanan sa sining pagluthang kay Police Captain Rian Ampuyos. Dira sa may banwa sa Pontevedra. Dugang nga report, no? Ni katropang Christine Dayan Ropa. Ang Roja City, Sister City na sang San Juan City. Oh, mga kabinan, no? Ti formal nga ginapirmahan ang ining Sisterhood Accord sang naligan mga kabinan nga Sabado nga adlaw. Tutukan tay na diri sa aton nga pagpangalaga, dakip na ang aton sininga.
2: The Vice President Impeachment Coverage. Absuelto o convictado.
0: Update kita sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ano nang latest karon? Oh, Lunes na naman. Oh, balik na naman sa impeachment trial mga kabayanan karon sa hapon. Anong posible magkalinabo mga kabayanan ng mga balantayan sa impeachment trial? Oh, diri sa ton sini nga pagpangalagad kag subong man ang iban pa nga mga balita nasyonal.
3: Bullseye.
0: Oh, ambal ni MJD yo do gahinulsol naman siya, sinya balda naman. Ah, antes ko tani makapauli, tani makadaog ko ba? Ilawig pa ni, damo pa to products, oh. Damo pa to products nga kuan available. Ano gidang gusto mo dagon, MJD? Dibla, daog ka naman sa tagipusoon ni Baba Joey mo. Oh, daw tanan-tanan, nasayo na ang lahat. Oh, tapos gapangunyadi kapag ide.
3: Bullseye!
0: Okay, sige, joke lang ha. Kaya niya gusto niya ganyan makadaog. Why pa niya siya kadaog sa katropaleta? Alin sa una, no? Oh, may balat na gross buli.
4: Ayaw!
0: Oh, di ba? Ano, kaniwalas man. Oh, sige, mga katropa, balikay kita ha. Diri sa aton sininga pagpangalagad, mga balita, promos, diri sa aton sininga palatuntunan. Pagkatapos gid lamang sa importante nga mga pahibalo. Oras naton las 8:07.
2: XFM.
5: XFM.
6: Sunfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
7: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Sunfon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
6: Sunfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Sunfon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, dipay-dipay-gig ko sa mabatian ko nga Sunfon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Eh, hamak mo na, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko, anti-accident na, anti-aging pa. Kag ang sabor, kag presyo, ay madaugid dyan.
2: Sunfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Sunfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
6: Mabibili sa mga butika.
10: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Suntone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Suntone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
2: XFM.
5: XFM.
11: Branded niya second hand motorcycle ba lang ginapangita mo sa Ultimate Financing Company Incorporated? Madamo ka sang pilian sa kasarangan nga presyo. Ang tila mga motorcycle, lifetime free service sa SMDI. Libre ang transfer of ownership. Libre ang battery kag side mirror. May libre t-shirt pa. Gani, mag-apply na sa Ultimate Financing Company Incorporated. 3 simple steps lang. Apply, process, release. Get your motorcycle now. Ultimate Financing Company Incorporated. Nahamtang sa Bayot Drive, Rojas City. Call or text sa 621-4058 or 0908-863-0547.
2: XFM.
5: XFM.
12: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala kaibigan dahil nandito na ang kape. para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay ng mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
12: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compound

0: Basa ko na eh. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
1: Clear Skin Herbal Soap?
0: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
1: Hala, tingala ko naghuben ka.
0: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo ng Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo mang kusina ha?
0: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
1: Oh, gali. Diri yun.
0: Ah, dali na.
2: X.
3: X.
2: FM.
3: X FM.

0: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagorph.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
1: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Atensyon sa mga suki kag sumalakdag sang Farmasya Benjamin kag sang Dr. Jose Sonidos Clinic. Sila ang mag-transfer sa mas dako kag maayo nga location para sa mas maayo nga pagserbisyo sa inyo. Umpisa sa Hunyo 29, nahamtang sila sa Rojas Avenue sa kilid lamang sang Imperial Appliance kag Pure Gold. Para sa dugang nga kasayuran, text or call 0905-3833-816 or 0909-8853-579. Farmasya Benjamin. Mabisang gamot sa presyong abot.
3: This is XFM 106.5 Rojas City.
4: Mga katupa, exciting!
5: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag-Santhan Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Ako si Nani, isa ka bus driver. Upo tubig sa nawad lang ang pagbiyahe. Ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver. Mag-inom isang Sistapain.
6: Sistapain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sistapain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Pagpili sa mga butika.
9: Isang pangalan. Isang kontrobersya. Isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
10: XFM.
11: XFM.
12: Sample Plus Gold.
13: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro ka sakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingay ko kuno inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawaw gina ko. Sa isang ginadawadlaw ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
12: Santon Plus Gold. Makal sa mga butika.
10: Santon Gold. Coffee Mix.
14: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sigi tindog sa

0: nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kaging kapi ko ini adlaw adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Iba ka sa lahat. Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
3: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, makabaradong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 everyday.
5: Premium D3 makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
8: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
9: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
8: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
10: Chronic pain?
11: Ang sakit.
10: Mag-assist pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assist pain. Kangkarang pain. Fast and safe. Assist pain. If symptoms persist, consult your doctor. Assist pain.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Mga katropa, exciting dito!
14: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Roha sa siningab bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Balantayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduhang katuig nga radio anibersaryo. Isa kapagpasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo.
15: Katropa mo.
16: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop box boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Zanton and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
11: Hala! Ka-exciting!

0: plus.
1: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive, know when to stop. Email responsiblegaming@pagorph.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
2: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
3: X FM.
4: Sunthorn Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
5: Ako po si Jonel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Sunthorn Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
4: Sunthorn Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Sunthorn Gold Coffee Mix.
8: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work. Kamo ang Sunthorn Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pasang na warm.
7: Sunthorn Gold Coffee Mix.
6: Nagkape ka na,
7: lalakas,
6: at gaganda ka pa.
7: Pabibili sa tatot ka.
9: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Sunthorn Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman.
10: Sunthorn Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo.
9: Mabibili sa mga butika.
11: Sunthorn at Vitamin D3, pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
12: Premium D3 Coffee Mix.
11: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Sunthorn at Vitamin D3 ka pa.
13: Bili na!
11: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
14: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sunthorn Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sunthorn Gold Herbal Tea!
15: Mabibili sa mga butika.
16: Clariskin Beauty Salon.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
2: Sister Pain.
3: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
5: X FM.
6: The secret of health.
7: Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors.
6: The secret of health.
8: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Payat ba ang inyong mga anak pero malaki ang tiyan? O malakas naman kumain pero hindi tumataba at hindi tumatangkad? Laging nanghihina dahil sa madalas na pagsakit ng tiyan at di makatulog ng maayos. Baka may parasitic infestation o may bulati na ang inyong mga anak. Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Premium D3 Soft Gel. Ang Premium D3 ay puno ng medium chain triglycerides na kinoconvert ng ating liver into monolaurin. Ang monolaurin na makukuha natin sa Premium D3 ay napaka-epektibo, hindi lang panglaban sa mga bakterya, viruses at fungi. Mabisa din ito sa pagpatay ng mga bulati na nagnanakaw ng mga sustansya at nagpapahina ng resistensya ng ating mga anak. Ayon din sa pag-aral ng mga eksperto, ang Moringa Seed Extract na masusumpungan sa Premium D3 ay nagtataglay ng active compound na lectin na napakabisang pamuksa ng mga bakterya, viruses, fungi at parasites. Ang Premium D3 ay nagtataglay din ng napakabisang phytonutrients na flavonoids na makatutulong para palakasin ang immune system lalo na sa ating mga anak para masiguro nating malayo sila sa mga infections at iba pang mga karamdaman. Ang Premium D3 din ay mayaman din sa calcium at phosphorus na importante sa ating mga anak para sa kanilang healthy at strong bones. Panatilihing healthy ang ating mga anak, painumin araw-araw ng Premium D3 Soft Gel.
9: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
10: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-Premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified Premium D3 user.
9: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: The secret of health.
8: Madalas bang nakatutok sa mga screens at monitors ang inyong mga anak? Isa sa kadalasang sanhi ng pagkalabo ng mata ng mga bata ay ang hindi nakokontrol na screen time ng mga ito sa mga gadgets at mga monitors. Huwag hayaang manlabo ang mata ng inyong mga anak. Painumin araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel ay isang soft gel na madali ipainom sa ating mga anak at ito rin ay magbibigay ng sapat na proteksyon sa kanilang mga mata upang ito ay hindi madaling masira at lumabo. Ito ay naglalaman ng mga sustansya na napakahalaga sa pangangalaga ng iba't ibang bahagi ng mata, gaya ng macula, retina at linti ng mata. Pahalagahan ang healthy eyesight ng inyong mga anak o galing painumin ng Visionix Plus Soft Gel.
11: Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may tagline na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, pterygium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
6: The Secret of Health.
8: Pabalik-balik ba ang ubo at sipo ng iyong mga anak? Ipaiwas sila sa mga mucus forming na mga inumin gaya ng mga choco drinks at mga dairy drinks. Sa halip, painumin sila ng healthy at delicious coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix ay pwedeng pwedeng ipainom kahit sa mga bata. Ito pa ay mapagkukunan ng maraming phytonutrients na makakapagpalusog ng inyong mga anak. Bukod pa dyan, mayaman din itong mapagkukunan ng phytoestrogen na nakakapagparami ng produksyon ng growth hormones ng mga bata at kabataan. Kaya ano pang hinihintay mo? Isanton plus Kuhwimix muna ang buong pamilya. Nagkape na kayo, may gamot pa kayo.
9: Narito ang mga ilang beneficyo sa kalusugan. Sa araw-araw daw pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Protina mula sa soya, vitamin C, iron at magnesium mula naman sa manunggal, at antioxidants mula naman sa Santon. Kaya pag Santon Plus Coffee Mix ang kape mo, panalo ka! Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
6: The secret of health.
8: O, ulitin ko po, para maiwasan ang iba't ibang klase ng mikrobyo na maaaring makapagbigay sakit sa atin at sa ating mga anak, araw-arawin ang pag-inom ng premium D3 soft gel. At para naman sa proteksyon sa ating mga mata, huwag kalimutan ang pag-inom ng Visionix Plus soft gel. At para buo ang ating maghapon, uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remy Lito Uy. Antabayan ang muli ang ating programang The Secret of Health.
7: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: XFM. XFM.
9: Sample Plus Gold.
5: Ako Gali sa Rhea. Akong red la, nagalabots ang duwa kasi mana. Di may mayoma, Kuya Gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Nitisingan ko. Maayugit ang resulta sa Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
9: Santon Plus Gold. Makal sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
12: Ako si Rodel. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapiman lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients nga collagen kag glutathione.
9: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
13: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na sa Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya, kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa, Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Vision X! Marami na ang natulungan!
14: Malaki ang pasalamat ko sa Vision X Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin, Teredion. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang Teredion. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision X Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months, Elsa sa Panagos.
9: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika. Premium D3.
15: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong maa-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
9: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
16: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
17: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
18: Santon Plus Herbal Soap.
19: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
18: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
9: Chronic pain?
20: Ang sakit!
9: Mag-assist the pain!
20: Muscle fever!
9: Acute pain!
20: Kahit ano pang pain!
9: Basta pain!
20: Mag-assist the pain!
9: Pangkalang pain!
20: Fast and safe!
9: Assist the pain!
20: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Assist the pain!
20: Mabibili sa mga butika.
9: From Rojas City to the whole province of Capiz, this is XFM 106.5.
21: Exciting!
22: Mga katropa, kinakalipay ng mga ginbalik sa inyong palamatinan ang atong matahong mga drama na ginatiguluhan.
23: Endless Love.
22: Lunes, tubtob Biyernes, Las Jess, tubtob Las Jess Imedia, sang aga. Diri lang sa inyong paboritong estasyon. XFM.
0: Mga katropa, exciting dito!
1: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Rojas sa siningang bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Balutayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pa ang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Isa kapag pasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo.
3: Katropa mo XFM. Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino XFM.
21: Mga katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: Bullseye! Alright, pabalik sa aton siling pagpangalagad mga katropa. Diri sa aton siling palatuntunan ng oras nato na alas 8:36. Sa mga late tuners nato, bago lang bukas ang ila siling mga radyo. Medyo nagbisi-bisi sila. At sa gyan po nagpamati ka mo sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo. Opo, sa gihapon sa inyo alagad, ako ang inyo anchorman, katropang Joven Anisco. Bullseye! Sumaman sa mga katropa onliners naton dira.
1: Good morning.
0: Oh, nga nagkuan man ho bago man tutok diri sa aton sininga pagpangalagad. Oh, kamusta kamuta nang tanan? Once again, welcome diri sa aton sininga palatuntunan. Oh, dira sa Capiz National High School. Mga amigo tada ho, no? Matulo taw hay naguro subong kay halos tanan niya mga estudyante ara na sa sulod sang mga eskwelahan. Oh, kay Sir Joel Silio. Kaupod niya dira no sa no sa Capiz National High School, no? Mayong aga lang da sa inyo, sir. Okay, so buman sa kay Jacqueline Bonsalan Osorio kag kay Crystal Maria Joy Libardo. Oh, ginapa shout out niya lang no si Rogelyn Crystal Joy Libardo. Oh, study hard lang ko no. Kag kay mother niya Maria Libardo. Oh, ang nagatutok diri sa aton niya pagpangalagad si Kenneth Pasete. Danaman ko no siya sa pag-share sa aton sa ninyo palatuntunan. Alright, salamat ha sa parayon ninyo nga pag-upo diri sa aton sa ninyo pagpangalagad mga kabinan sa subong nga aga. Si MJD, ga-request siya, radyo lang taning ako na. Niya, para hindi na maliso ni Madam Bilma ang radyo niya. Ay, nagaliso? Ay, sus! Oh, dapat wala na liso ay. Oh, di ba? Marian Balasa Lopez. Oh, dapat huwag ginayali suay gidya. Oh, pariya si ano, si Ma'am Analibo Calabaquila. Huwag ginayagaliso-liso radyo niya. Oh, mahauta parikoy, oh, sinigang bang Rosso.
2: Wow! Oh,
0: namin isang pamahaw ni Tuto Balba pa Sabaw Kabala. Oh, mayong aga katropang job sa lingkay Cyrex Ordas Agihap. Okay, sige ha. Sa aton sininga pagpangalagad mga biyan, diri sa aton sininga pala tuntunan ng ininga bahin, buylog anay nga ginadulong sa inyo sang buylog nga ginadulong sa inyo sang premium D3. Atensyon sa mga katropa na aton dira, no, kung nagpangita ka mo sang suplemento nga may ikasarang nga mag-tap na mga kaabyanan sang virus kag bakterya sa aton sininga lawas. Rekomendado gid naton sa inyo ang premium D3. May power trio, may kombinasyon mga kabinan sang virgin coconut oil, moringa oil kag vitamin D3. So ining tatlo nga kombinasyon ti amo ni ang masiling naton nga padaog gid naton batok sa mga viruses kag bakterya. No? Tandaan nyo sang nagligad tong nagka-COVID. Dako na bulig ko tong nagainom kasang kwani sang virgin coconut oil. 'Di ba? Pero subong gin-capsulize mga kabyanan, no? Pagi sa gin pagi sa soft gel, no? Para nga ti pag tulon mo da hindi mo na masagamsaman ang lana nga na. lana na say. 'Di ba? Plus pagid ang vitamin D3 kag ang moringa oil. So manami diri kay maliban sa pagtap na mga biyan sang viruses kag bakterya, nagabulig ba no ang premium D3 sa paghatag protection sa selula sang aton sininga lawas batok sa mga mikrobyo. Nagahatag man sa protection no batok sa mga oxidative mga kabyanan nga kun sa dinagaamon nga amuning rason kung nga man nagkapatay nga aton sini nga mga cancer cells kag nagatugasang cancer sa aton sini nga lawas. No? So mag premium D3 mga katropa. So available na sa mga suki naton nga mga butika diri sa Roja City kag probinsya sang Capiz, no, diri sa Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore. No, kag sa buman, pwede ba mabakal online paagraban sa Shopee kag TikTok Shop. Premium D3, another quality product sang Yes to Health Incorporated. So tandaan na natin kung nagabakal kita sini o nagagamit kita sang premium D3, kaya damo ni kasaho natin yung mga katropa mo. no? Damo man gagamit to sang produkto nga ini sang Yes to Health, no? Tandaan lang naton kung nagabakal kita sini nagagamit hindi naton pag-ihaboy ang empty blisters, no? Sang iya sini nga soft gel kay ang isa kapad o kung nang napulo ka kapsula sini soft gel capsule ang pwede nyo mapasakop sa aton sini nga Santo na Rex FM libo-libong pa premyo. No? So, di nyo pag-ihaboy ha, di, ang napulo sila, isuloy nyo na sa sobre, ha, mga katropa. Maliban sa premium D3, ano pa ginang mga produkto nga sarang ninyo mapasakop ha, para magka-extra money, mga katropa. O, tiyara man din ang Santon Plus Gold, empty blisters man sinang kinanglan, ang Turbo Dietary Supplement for Men, no? Duwa ka blisters ang kinahanglan kag ang Santon Gold Coffee Mix. So, kailangan na natin sinadya ang 5 ka empty sachet. Amo nang isulod ninyo mga katropa sa sobre. Okay, sa guwa sang sobre kung nasulod nyo na silyuhan nyo, pitlan ninyo nga hindi makagawa inang mga kon ko isa pag draw kami diyo. Eh sa minagagawa pa. Ay kung kubulang na karon, mga katropa at hindi na pwede. So that's why siling ko butangan nyo da glue. Na magpilit sang tsaktobla nga hindi magkalaula ng mga arada sa sulod. All right? Then sa guwa sang sobre isulat lang ang aton sini nga promo title Santo na Rex FM libo-libong pa premyo. Isulat ang kompleto nga pangalan, isulat ang address, ang inyo cellphone number dapat nagagana, pirmahan kag isulat man ang proof of purchase nga gin sulod mo o gin gamit o kung gin sulod sa sobre. Then ihulog ang inyo sini nga mga entries mga kaabyanan. There is sa XFM Broadcast Center, ari kita sa bago na ton nga panimalay. Mga katropa, ari kita there is sa Sitio San Miguel, sa Chico Street. Okay, Chico Street, Sitio San Miguel, Barangay Tisa, Roja City. Nagambal kita Chico Street, dira kamo panaog, tapos nakita nyo ng dalan nga may pasaka nga may duha lang bala ka kuan nga semento. Oh, tanglaan nyo lang amon transmitter, sundon nyo lang ina. Oh, kagihulog ang inyo sini nga mga entries diri sa aton sini nga broadcast center. Oh, basta magpinanawag kamo sa guwa, wag gyud man atawo sa guwa kay ari kami ditanan sa sulod. Inagligan may pinanawag kuno nya wa man tawo, ay ti alang na matambay kami sa guwa mainit da. Oh, ari kami sa sulod, panuktok lang kamo diri sa amon mga katropa. All right? Subong bukas man pirta na mo na, no? Kung gamiton yung gamay nga pirtahan, itulod nyo lang kay medyo matigagid man na siya. Okay? Itulod lang na. Okay, so diin pagin ang iba naton yung mga drop-back centers. So, pwede mong kumukahulog sa inyo sinay mga entries dira sa Jens Drugstore sa Pontevedra Public Market. Jens Drugstore, Pontevedra Public Market. Sa RB Butika sa Panitan Public Market. Kag sa Super K Drugstore dira sa Panay sa Poblasyon Ilaya Panay Capiz. Oh, tara gyud na mahulog ang inyo sini nga mga entries. Kag syempre magdaog sang 3,000 pesos kada weekly draw every Friday nagapatigayon kita sang aton sini nga weekly draw. Sa grand draw, syempre gahulat na sa inyo ang 20,000 pesos sa third prize, 30,000 pesos sa second prize and 50,000 pesos sa first prize mga katropa.
1: Wow!
0: So, gani pasakop na ha? Daog na kamo sa produkto. Daog pa kamo. May chance pa kamo magdaog sang dalagko ng mga papremyo. Ang aton sini nga Santo na Rex FM, libo-libong papremyo. Isa kapag pasalamat, mga kaabyanan, sang amon sini nga President and CEO, Doc Rimilito Uy. Padayon ninyo nga pagsakdag sang mga Yes to Health products. Pagsubuman padayon nga pagpamati, pagsuporta diri sa 106.5 XFM Rojas. No? So, kag syempre, madamo kita subong bulan sang Hulyo, anibersaryo naton. May mga pakulo pa kita, no? May katropaleta, may panagtag radyo, at iban pa mga kaabyanan. So, gani tutok lang ha. Diri mga katropa sa aton ang mga public affairs program sa 106.5 XFM Rojas.
2: Bullseye!
0: Okay, ang oras naton las 8:46. Diri sa aton sini nga pagpangalagad. kini nga oras ang buylog nga gradulong sa inyo sang M. Luwilier, tulay ng pamilyang Pilipino.
1: Bullseye!
0: E check na ton, dari sa ton sining pagpangaragad banwa ang aton sining mga katropa reporters. Direktamente mga kabinan dire sa may banwa sang Pontevedra. Ibalaw na ton ano karon ang latest development sa kaso ng pagpatay sa kay Police Captain Rian Ampuyos. No, nga ginlutang sa isa ka KTV bar. Dira sa nasambitan mga kabinan nga banwa. O wagid nakasalbar mga katropa ining nasambitan nga police officer.
1: Bullseye.
0: Okay, standby ha kay check ta diri sa aton sining pagpangalagad. Ang aton sining connection sa line number 1 sinong ara si katropang Elmer Istimar.
2: Live report.
3: Katropang Jobe nagapabilin sa bahin sa hospital ang ining isa sa mga suspect na responsable gid sa paglutang sa kay Police Captain Rian Ampuyos sa sining nagluntad nga shooting incident kagabi pasado alas 11. Katropang Jobe, sa isa ka warehouse nga napahamtang sa barangay Binuntukan Pontevedra, Capiz. Now, Katropang Jobe, sa aton sining nakuha ang impormasyon sa aton ining na interview ining si alias Toto ang tagiya mismo sa amuman nga warehouse wherein nga alas 4 pa lang galiya sang hapon nagapadulong ining si Police Captain Rian Ampuyos sa amuman nga warehouse apang sunod diri siya bangod iniya sa invitation kay man ining kupod ni Police Captain Ampuyos ang isa sa mga pulis dire ang pakaisa sinitagiya sa warehouse, no? Kaga dito alas 4 pa lang naginom-inom na ini sila ya katropang Juven pero hindi ya sa babaw sa warehouse sa idalom yang porsyon sa ila sini nga ginatulugan. And then after sa to sunod siya mga atak na alas 10:30 sa gabi naghalin ini sila sa ibabaw nga porsyon kay man gusto man kutali ni Captain Ampuyos nga magkulukan tama ba? Agod nga malingaw-lingaw man sila. Kag pag-abot dito sa babaw, samtang ang isa dre, ining isa sa mga pulis nga si De Los Santos ang nagakanta. Kag sa naminsunarta na kaina, ang ining mga persona niya, ang ining tatlo dre ka mga suspect, ang nag-abot niya katropang Juven, mga pasado alas 11:40 sa gabi. So butilingon, nauna dire sa ibabaw nga porsyon dahil Police Captain Ampuyos. And then, sang nagserbi ini, sang ilim nun, ang ila sininga witres, dito niya nakita katropang Juven, nga, or nakalata, nga mayara sa mga armas lutang, armado, ining tatlo ka mga persona, nga nagainom-inom. Actually, ang antad siya katropang Juven inguray lagid sang lamisa. So nagsugid sunod dire ang witres sa iya sininga boss wherein ang boss sininiya kag si Sir Ampuyos ang luyuhay lagid bangko katropang Juven. So posible nabatian to ni Sir Ampuyos ang sugid sininga witer nga mayara sa nga persona nga armado nga nagakasa sa ila langgid nga likuran nga tibol. That's why nga sa nabati Antony Sir Ampuyos, nagtindog ini siya kag nagtanaw bala. Pero ining witres siya, kag ining tagiya mismo ang nagadtoto sa tatlo ni ka mga persona kag nagpasipay, no? Katropang Juven, si Tahon bala kung tani, nga hindi lang di pagwana, mga muna-muna balang mga bagay. Kag naglantaw man si Sir Ampuyos, nagtambuaw man sa blas, nga ito basi kilala ko ni, oh, mga muna-muna tani katropang Juven. O galing sunod dire, hinali na lang siya nga gilutang, igo siya sininga dugan sa siya gitagipusuon ng tropang Juven sa langgit kalupok. Dito.
0: Pero ano ni pagpalapit niya na?
3: Wala sana kali siya ginatindugan ka tropang Juven. Kaya maning uray mo lang mo.
0: Mm-hmm.
3: More or less 1.5 meter ang antad.
0: Oh.
3: Sa suspect kag kay Sir Ampuyos.
0: Hmm.
3: So, ining suspect ya, matapos nga nakalupok to ang yasining armas, kaya man ato na dito ang tag-yasining warehouse. Sa liyos ang suspect, kaya ginpasipay ni gani. Magaling na sila ya kaibalo nga mutogali nga ilutang niya na iniyang armas lutang sa Kaiser Ampuyos. So tiga yun yan nga agaw ni Rick ang armasutang. So kay nasa na siling tala to duha ka magasin ugaling tatlo gali ang na-recover diri ka tropang Juben kag ining duha ka mga suspitsado iya magluwas sa sining responsable sa naglutang ang madasig na kapalagyo pero gintinguan pa ni nga gilagas sa isa ka pulis nga upo di sa Rampuyos kag dito nagbayluhan pa sila sa nga lupok sa pakismo sa nga warehouse pero ang ining isa nga nagalutang gid mismo ang gibuligan nanto at kastigo sa nga ining mga customer man bangod man sa pagpangapin man sa tag-iya man katropang Juben ginapahayag dere sa tag-iya nga first time ining mga customer nga nakita sa muniya nga warehouse pero kung makita ini iliwat sarang nga ni ma-identify man katropang Juben. Now sa dugang naton dere nga nakuha nga impormasyon ang ining mga suspitsado ang nagpadulong sa warehouse nga mayara sa duha ka mga motorsiklo. So sa nga pagpalagyo sining duha sa kanila nga isa ka motor kag ginsakyan padulong sa balay ni William kag pagabot dito sa balay katropang Juben nagsugid na lang ning duha ka mga persona nga sunod diri sila kwan nga to nabilin to si Mr. Mo balik ko namon maulam kami anay motor. So kay ang motor siya ni William ang nabilin sila sini nga balay, muto naman ang ilagin tigaylo nga motorsiklo agud sa pagpalagyo man kay tropang Juben. Ang bagay siya sini nga sawa sunod diri nga gina kuan panit gasolina ang ila sini nga dalang motor agud itugong nato sa motor sa nga iya sini nga banaman. Galing lipod sa ibalo sa iya sini nga sawa ni William nga nadakpa na gali ang iya sining asawa. So ginpatigayo ning hot pursuit operation sa ngaton sining mga katapos ng kapulisan matapos natabo tong insidente kag natukiban mismo sa balay ni William nga daglabay pang mga suspect nga ni ang duha kag nagpanghugas pa to sa ila sining mga pilas sa bomba nga pursuit. So meaning katropang Juben during that time nga nagbayluhan na isang lupok ining isa sa pulis kag ining duha ka mga suspect minaiguan gid sa mga suspitsado no sa sining duha man kag dito nga mismo ang nagpanginaw na sa balay ni William nagkapalagyo upod or sakay sa motorsiklo ni William ining duha pagid ka mga suspect ah. Samtang ining si William naman ang responsable sa pagpanglutang ang hinda padangat sa bakin sa nga Rojas Memorial Provincial Hospital matapos nagpalang hubag tong itsura yun eh, bangod man sa kastigo.
0: Pero sa kastigo niya, wala na siya igo sa nga armas.
3: Why? Kastigo, okay. May lampos butilya, pag halo na. Kay man madamo, abi sa mga customer during that time katropang niya Juben. Now, may information pagkita dire, pero this is subject for confirmation nga ining mga suspect iya kaupod si William or ining mga suspect na rather nga wala nagkaladakpan ang nagadto niya sa balay ni William temprano pa lang. So do kung ano naton bla i-kwan naton bla katropang Juben tanan nga mga information do kapareho nga mayara sang plano no ginhimo ining tatlo antes pa man nagpadulong dito sa warehouse. Kaya man kung...
0: Eh, basi na-identify na nila ni nga totoong pulis nga ni si Police Captain Rian Ampuyos to. Kaya ang bal mo, early pa lang, ato nang adaan mo. O basi may mga nagtimbre sila nga o, ari din kilala mga pulis o, gabi-joke di. O, tiki makin mo nga alas 11 na sila itong nag-abot.
3: Amo na gani katropang Juben, pero antes pa man na natabo gali prior sa mga inadlaw. Masami na nating kadto ining tatlo ni. Oo. And then sa dugang taning informasyon sa background naman sini ni William Ducampo katropang Juben. Amo ni siya gali ang suspitsado sa pag panghold up sa pila ka mga establishmento sa mga lugar partikular ha sa may bahin sa Ngatingan diri sa Batwas ang Pontevedra. Sa bahin naman sa Barangay Lawaan. Kung matandaan mo ka, tropa ang Juben, sa tinaliktan itong atuig 2024, ang corporation, da, ginulda. Oh, then natigayon nga na-recover tong kwarta matapos nga nag-surrender ina si William Ducampo sa President Rojas Municipal Police Station. So, aside sina na katropang Juven, hining si William naman niya, ang suspitsado, kung matandaan mo, ang ining natabo nga robbery sa isa ka or particular sa RD Punsa pa, ang Dumaraw. So isa man isa sa mga ginasuspitsahan man katropang Juven sa mga paglibot ag dirigani sila sini nga palibot oh bisan apisar nga hindi na diya taga diri si William pero yung diri na sa nakapangasawa mabugat iman ang ila sina di nga buot iman na daw illegalista bala pero wala sa mga ginahimo na diri sila sini nga lugar magluwas lamang sila sini nga or magluwas na gid lamang sa iban man iya nga lugar pamangkot gani sila sa aton eh. Ay, kamusta sitwasyon niya? Nabala mo, critical hospital. Nga, tani na patay na lang. Tani ginutakan nila. O, muna. Ito, kwan kita eh. Illegalista, be. Katropa niya, Joven. Now, pamatihan, tani bala ang kabahin sa ngaton sining interview sa kay Elias Toto. Amo gini mismo ang tag-iya kag nakasaksi man sa amo nga insidente.
1: So, sa natabo to, sir, sinugid una ang nagadto di siya ano sa bar.
2: Noong nanadaan di si Sir Puyos kaya man gin-invite niya si Libiano nga kumag-chat chat kami kaya siyempre kas ako sa mo relative ko sa si Libiano ang pulis ang upod niya. Tapos ara kami sa dalom nga inom mga alas 4 medya pa lang ara kami sa dalom nga inom.
1: So hapon pa lang
2: hapon pa lang oo.
1: Si Sir Claro unta sir, si Sir Ampuyos ni pila ni sila bilog na ganto gid.
2: Tatlo sila.
1: Oh,
2: si Libiano, si De Los Santos ka si Sir Ampuyos.
1: So during sa pagadto nila di, una yung galit ka mo nag-inom-inom.
2: Una kami sa dalom kami amo.
1: Then naggaling ka mo sa babaw.
2: Pero medyo gabi na gid kay siyempre gusto man nila nga magkulo-kanta-kanta man. Siyempre, enjoy man ang lakad niya mo. Kung ano, mamalayang mga ano, kanta lang para at least ma-enjoy sa biyang ano yung ano ni sir.
1: Tapos mga...
2: alas 10:30 kami nagsaka.
1: Oo.
2: Alas 10:30.
1: Pero antes ka mo nagsaka, yar, ara na to ang mga...
2: Wala pa.
1: Uy, pamal.
2: Wala pa.
1: Mga ano, oras na nag-abot, sir?
2: Alas 10:30, pagsaka na mo sa babaw. Alas 11. Aran sila. No, gamay lang ang oras. Gamay lang yung oras nga na abutay kami sa mabaw.
1: Okay. Ano kalayo ang distansya sa lamisa nila kag sa lamisa, sir?
2: Hindi lang ganyan.
1: Ah, yung oray lang yun.
2: Pita lang.
1: Tapos, madamo na nainom nila.
2: Saan gusto mo?
1: Oo.
2: Ano man sila kabuti?
1: Tatlo sila. Anong
2: tatlo, dua-dua.
1: Oo. Pero inyo... lain naman yun yung nainom yan.
2: Oo, oh, lain man yan. Mali, amo nyo yung mga. Nagbakal ganit kami tani. Isa ka, ano lang, mag-inom isang chicken para, kaya siyempre ang ginakon ni sir, wala man so ganit, gid masyado ka, ano na si sir. Kaya nung kay, iyakanta-kanta lang bala. Mali, pa yun sa bala sa iyakanta. Kaso kay, amo to, nagkwa ng last nga table di sa talong. Mag-order. Doon, ang ilaluyo sa to, sa mga suspects.
1: Oo. So, meaning magluwas galit sa inyo nga nag-iinom, magluwas sa mga damo suspect. Tayo,
2: damo kita tao gabi.
1: Ah, damo kita tao.
2: Damo kita
1: tao. Oo. Sa nga, antes pa man natabo, sir, may natabo nga pag binaisay.
2: Why, good?
1: Why, masang kung ano, good nga, ano?
2: Oh, why, good kung ano, why?
1: Muto lang, sa nakita, sa witness mo na eh.
2: Sang natabo sa itong accidente nga na kuhan sa, ang waiter na ako nang nagsugit sa akong.
1: Oo.
2: Ang nag-hutik na manoy may arang sa tao nga nag-kansa sa inyo likod. Ay siguro, nabatihan siguro ito ni Sir Puyos kasi siyempre loyal lang kami.
1: Oo.
2: Nga nag-hutik-hutik sa akin nga muna. Tumindog mo niya si Sir Puyos. Ang tindog niya. Ito ba, utanaw mo lang siya kung ano, blang, ano, basi kung kilala mo niya. Ay, gulpi yun niya. Pag Lupok nga, no? Deniro yung ganyan. Sa ako na. Lusot ang bala.
1: Sa dugan?
2: Hmm. Amo to nga, ako to ang gagawasang kusil na ginagaway kami. Ginagawa, na ginagaway kami. Tapos siya doon ako po ito talaga na. Ang isa naman di ka kapulis kasi dito Santos Dread. Amo to nagtiniruan na siya di. Asal dito, tiniruan nila.
1: Ang ining konser, ining nagawan mo sa ngarmas, amo gining nagdutang?
2: Amo gina.
1: Isa lang gid ka lupok mo na batian?
2: Isa lang gid ka sa iya, kay simpe, pag isa na ako ng matagantang ana batian mo, kapag lupok niya, gid ko ako din niyang pusil.
1: Ang distansya, sir, sang suspect kag kay sir?
2: Lapit lang. Amo na nga lang ako.
1: Wala, 2 kilometro sabi?
2: Hindi, lang sa lamisan niyo, ang kanto.
1: Isa lang nagtuwa.
2: Lang, oo.
1: Tapos pagka igo ni sir, natumba lang siya?
2: Oo, tumbag yung sa hukas ni Libiano. Ngayon ko ano yung base ko na ano, amo itong singgit eh, si Libiano sa akong kas. Igo si ano, naigo si sir, amo ito nga, ano, amo ito pagkuhan ko. Pero ang pusilya na, kuhan ko na, nagaw na yan amon.
1: Antes na yan tabo, sir, ano ni ang mga nagainom ni sa kilid nyo? Na-identify nyo ni? Yung mga suspect na eh?
2: Ay, hindi na ko naman identify. Kaya naman, bago lang ito sila nasunod.
1: Patulong?
2: Oo. Oh, pag isa pa, bago lang ito sila itong nasaka. Ang itong akustom na naman.
1: Hindi sila magamo, sir?
2: Ay, wait, oh, wait, taka konsinasang ano na. Kaya naman, amo man lang ito na ako nakita. First time ko pa lang ito sila nakita mo. Kung bilang yun. E ba mo mga customer na mo, kung ikaw nga ano, may tsurahan mo gano'n sila nga kung adaw-adaw yun na sila magkantong, adaw-adaw na kasaka.
1: Bali, kilala yun agad?
2: Oo, kilala na gano'n na mo, basta mga customer na mo na. Amo na nga, siyempre, huwag mga kami expectan nga mo itong mata mo. Yung mga rikisa-rikisa, wala kami
1: itong
2: ano, ay, amo mo lang ito, golpe mo lang.
1: Aside sa konser, sa nagtiro gito, nagpangamot, ining mga duwayo ni Kauplanan, ino yung mga dalaman eh?
2: Uwe, puro gin sila mga armado. Puta, puro gin yung mga may mga pusil.
1: Doon direksyon nila padulong, sir?
2: Dito, dito.
1: Ah, pabalik to, Papo de Vedra?
2: Dalagan, dalagan. Dalagan na ito.
1: Ano ila dala nga, kwan?
2: Ang ilang motor ang bilhin, hindi. Pero ang isa dito nga motor nga na-recover to, ang isa pa yun nila ang motor. Sa mga pulis, so.
1: Sa din nila na-recover, sir?
2: Ito sa dito, sa Maklos ba ito?
1: So, bili 2 ka motor ila dalagli ya?
2: Planado ko rin nila kay gaman na bingay isa di ka motor at dito isa ka motor.
1: Okay.
2: Ay, kung kaso nga makadalagan doon sila, may sakyan sila.
1: Oo. Oh. Pero matapos ito na tabo, sir, si Sir Ampuyos, kamo man nagdala sa ospital?
2: Si Sir Libiano, si ano, si Libiano, nagupod.
1: First time din ang inuminom si Sir Puyos?
2: Oo, sumo ko lang ito nga gabi nga, ano, nga nang set-set mo lang siya.
1: Pero kung makita mo niliwat ng mga suspect niya, ma-identify mo ni Sir?
2: Ma-identify ko yun ako. Kaya siyempre, lapitay lang kami. Lapitay lang kami na lamisa.
1: Uy, manabi nga gatulok-tulok, masakit.
2: Uy, man.
1: Si Moabi, ang paglutan nila ni si Sir Puyos lang ginang ila punta riya, Sir?
2: Ay siguro eh, kay nga man pag tindog ni sir, binirada yun nila. Biniro na yun nila gulpi. Amo ito nga nagaw kong kusil niya.
1: Di-surrender mo lang na sa pulis na yung armas
2: eh? Oo. Ang kuna, nagtawag na kami isang spundi mo. Amo ito nga na pagkamot niya nga ano. Nakakuan ko ng kusil na araan sa akong, natakpan ko na.
0: Bullseye! Anay ta na batian si alias Toto amo gini mismo ang panaysayod man sa nga tagihas ang amuman nga barra katropa nga Juven. So sila ni mismo ang nakadakop man kag nagturn over sa aton sini nga mga katapo sa nga kapulisan. Now pag-abot naman sa background nga dugang ni William Diocampo na pakigangutan tama ni si punong barangay Ramon Dunton sa nga barangay Hulungakog, no, wherein nga diri ni nakapangasawa si William nga mo gid responsable sa pag
3: pang lutang apisar sunod diri siya.
0: Okay, katropang Elmer direkta nag sa statement no sang tag-iya. Ako na to maglantaw ya daw punteriya na nila toya si Police Captain Ria ng Puyo saw. Daw yes. Dito pa lang man makasakas ang armas mo. Naway man lang gani sa kun basihan lang ha wala sang kun ano man laki nagamo, di ba?
3: Wala.
0: Oh, so meaning to say may ginapreparahan na sila eh. Oh, and they are expecting something gahulat lang gid sang tiempo. So dito pagtindog kay kun nahambal niya nagtindog lang kuno eh. Kailan tawon niya tani kung sino tong kwan, why na nakapalapit o ay confrontation niya natuba nga natabo. Oh, yes. Pagtindog sang sining biktima dayon lutang sang suspect.
3: Yes, oh. Tama ka dira katropa.
0: Kay sining naton kun why kita kabalo kun ang pagtindog ni Police Captain Ampuyos base i-determine niya man base police. 'Di ba? Kay kun why siya nakagabot sang iya armas kay kun may kumbaga kun may nakita niya isa ka sitwasyon nga delikado base umuyat man sa sang armas niya.
3: Oh. Yes, oh.
0: So base bala ka ginakuan niya base ilang taon ko abi base police man eh, nga oh. Sa iban nga unit nga tinindugan niya nga daw ay man siya pero why siya ka kwan? Why siya ka preparar nga ti preparado na to guli iya? Amo lang tong kumbaga ginahulat nga signal to sang suspechado kag tiniro siya.
3: Amo na natabo gid iya katropang Juben. Kay sa panay sayo ni sang witness ne, na istorya man amo ni nga sila ya una ang nagtindog sa iya sining nga boss. Palakitan kwan nagawaras gid ining si William. Hindi ako pagpunggi. Iba si kag makwan kamo karon. Lahi kamo karon. Sa from the word itself niya katropa Juben nga madalahi kamo karon. But silingon may ginakigan or may ginapuntarigan na sa. So ini nga lutang niya nakuha na sa iya sining nga bag. Oh, kaya siyempre ikasay na gani.
0: Oo.
3: Oh. Ag nga man dumudamo gisabi sa magasin. Oh, kay ko hindi police personnel ang iya sininga puntariya. Ag ganman man lang siya isa lang ka magasin abi. Kay man wala man sang may posibilidad nga magbalos eh. Katropa nga Jubel. So amo to nga giging kakibot lang sa mga ini nga ginutang niya na ya. Si Sir Ampuyos kay Tuyo Mangutani ni Sir Ampuyos katropa Juben nga po sino ni balang nagawaras basi tropa malang ni kay magpakilala nga kapitan sa mo ido loke malang abi na si Sir Ampuyos katropa Juben do hindi mo gani na mapaistorya kundi mo gid pag hindi daron istorya eh. Sir Ampuyos man so of the record may nakuha kitang impormasyon ining kwani ano gani ni ang ining si William ni katropang Juben may nagjambal sa ton muna pero sa pase may record na ni siya. So kuan ni siya ng certified ano gani ni gun for hire katropang Juben. So sa dugang sinibala ang kasayuran sa background naman sini ni William sa pagkakilala man ni punong barangay Ramon Dunton sa barangay Hulungaw.
4: Oras tanan, good morning ka katropa Elmer, katropa Ten. Sa tanan nga nag-subaybay kag sa imo mga viewers kag subscriber mo aga. Ang pagkakilala ko kay William, nag-abot na siya diri after na pandemic nga nag-asawahay ina sila ni BT Morales. Hindi ko lang mabalaan ko ng exact nga tuig bala nga nag-abot na sa diri nga nag-asaway na sila madua.
1: Okay. Sa imo pagkakilala, bi, kamusta ang batasan ni William?
4: Tuwali diri sa barangay. Nag-istoryahan na yung mga kami sina. Nag-akadto mo na sa digani sa barangay sa tung time na nag-abot na sa diri. Kay upo na siya sa niya asawa nag-a-istorya makamis na nga duha okay man siya wala man siya wala man siya sing kung ano nga makita mo siya bala nga oro ano dang hindi maayo oro nga ginahimo niya
1: record or magin pa labot di sa barangay ka?
4: Actually sa barangay wala. Pero ang pagkahibalo ko, na hibalaan ko tong natabo bala nga pagpang hold up sa ma-revert sa road.

0: dungog nga nagamakoy or nagapangita na sa draang gamuso ila.
1: Mabinar ka dahon, manika?
0: Do hindi ko lang makita nga tagadri ang barkada niya. Pero wala ako ideya kung sino man yung kakalagto dira sa iyabi. Hindi ko man makita.
1: Sa natabo ni kagabi, ikap, ang ining pagpanglutang, kag ginaano to nga si William gini ang naglutang kay ano imo abi reaction kap sa nabalaan mo ni
0: wala ko ideya nga nakahibalo nga siya ang naglutang oh. Pero suno sa gagwa nga balita nga nakita ko man subong sa social media nga daw siya ang ginatudlo nga nagpanglutang.
1: Pero ano yung reaction na bigap?
0: Normal man lang kay ang naibaluan ko lang siya amo na siya dira sa ila nga dula mo ko na batian siya bala amo to lang ang Sarawa City bala nga pagpangutap nga isa sa suspect dito.
1: So amo lang gina kap dugang ta lang sa badak watchlist ta kap kamusta ni si ano ni
0: wala na siya dira sa amon sa badak
1: plus sa record
0: wala
1: wala naman yung monitor cap, nag-engage na sa legal nga diri ka.
2: Bullseye!
3: Nabatihan ka trapang jubay si punong barangay Ramon na Duntod sa barangay Lungahog. Kag sa aging pamangkot at sa gani kay nakatrapang jubay kong nadiparahan niya man yung mga persona niya nagkakadto diri sa balay ni William at sa iba naman niya nga mga residente malapit sa mga niya lugar. Konfirmado nga ining mga suspect nga nagakadtodre kay William. So, umugin ni sila yung katropang Joven ko po din kagabi sa pagpanglutang man. May kukaisa gani, sunodre, may mga nagakadtodin nga di sa lakyan eh. Manangila sini nga balaya, be walking distance lang git sa barangay hall and malapit lang git sa highway. So, ang distansya naman singila sini nga balay, pagkadto sa lugar nga sa dinagluntad ang insidente, more or less sa katrabaho jobin nara sa 1 kilometro ang kalayuon man. So, muna karon ang background naman ni William ni sa ila sining barangay apisar nga wala sa record galing sa iba ng mga kabanuhanan ang nabalag naman sa ila sining mga kasilingan man na katropa nga jobin. That's why ibanto gani sa nasining trakay na mas mayo madula na lang ang inang nasambitan man nga suspitsado. So sa karon pa dai yung pare siya nga ginabulong subject ni sa for CT scan kaya lamog-lamog sini ang iya sini nga ulo katropa Juben nga nagapabilin dira sa isa man ka ospital sa siyudad sang Rojas. Now try naman namon labuton ang Pontevedra Municipal Police Station may kaantanan sa pinakalatest nila sini nga or development sa sini nga investigasyon may kagtanan sa sining nagluntad man nga shooting incident. Dugang antani galing katropang Juben sa mga dugang man nga impormasyon kag imbestigasyon may kagtanan sa sining nagluntad nga shooting incident sa may banwa sang Pontevedra. Direkta ra gyud lamang diri sa mo sining namtangan. Ko po si katropang Christine Dayan Ropa. Para mas katropang yung Mercy Mar ang katropa mo.
2: Bullseye! Bullseye!
4: Okay, parabong salamat katropang Elmer Istimar sa inyong presentation, no? Nga kung sa diin na-interview na mga katropa ang tag-iya, no? Sang sining nasambitan iyang KTB bar kung sa diin nag-inom ining nasambitan niya police officer mga katropa kag dito gani, no? Naluthangan man mga kaabyanan. Okay, so lantaw naton ng kumbaga investigation mismo sang aton sining mga katapo sang kapulisan regarding sa sining natabo kag ining whereabouts, no, sang duha pa gid ka mga kaopdanan, no, sang sospechado na nagluthang sakay police captain Rian Ampuyos mga katropa. Hindi mo gid mapaktan kabuhi sang tawo mga byan.
2: Bullseye! Bullseye!
4: So siguro ti damo maghambal nga ti mayo man nga puliso. Si Police Captain Rian Ampuyos mga katropa. Kuan man ni media friendly man ni kay ti sa mga katao katapo sa media basta available lang ni siya. Way man ni gabulo balibad mga kabinan kon imo sini nga interviewhon. No kag dito gani kun basihan naton yung gesture niya sa nag

0: pamirsa, ining sospek, mga katropa, pagtindog niya, way gani, bit-bit armas. Kiting iyal guro to, mapasipay, o kung lang taon, kung sino itong nag-react to sa piyaklamisa. Way siya nagalao, mga kabinan, ngiti, siya ang target sang sospek. No? Kiti, kwan eh, kung hindi siyang target, ani, kalma lang to. Anong pagtindog sa tao, tiruhon mo na yon nga why kapag ani, masitahan? Tiro na yon. Bullseye! Bullseye! Tiyo mo ni pa rin ang gina-establishar mga kabian ng dugang ay kang tanan sa sining balita nga ini mga abyan. Okay, sige. Alas 9.17, dari sa ton sining pag-pangalagad, sa ton sining palatuntunan, ang inigabahin, buylogan ay nga ginadulong sa inyo sang buylog nga ginadulong sa inyo sang Santon Plus Herbal Oil. Atensyon sa mga katropa na tondira, no? Masami nagapalamoy po'y ang mga muscles naton. Masami nga nagapalanakit mga kaabyanan. O ari na ang balanyos nga kon sa diin magkabuligid ako da madasig ang madula ang mga ginabatsyag naton nga magpalamoy po'y mga muscle pain mga kaabyanan. No? Ang Santon Herbal Oil may kombinasyon sa manabo nga yerba, manami gid ibanyos, no, sa nagapalanakit nga lawas, no? Ti kang nagapalamoy po'y mga katropa. Maliban dira ang Santon Plus Herbal Oil, no, may ang balanyos nga may antibiotic properties kun sa din magkapatay man sang kagaw ang kagbakterya. So imuon lang naton da kung may mga katol-katol kamo da may mga allergies, ti ibanyos nyo lang, ipahid nyo lang mga katropa. Santon Plus Herbal Oil, isang pahid ka lang. All right? May another quality product sang Yes to Health Incorporated kag mabakal man sa mga suki naton nga mga butika. Bullseye! Bullseye! Okay, sige. Subong mga tinion, mga kaabyanan, dari sa tonsini nga pagpangalagad, mabiyog lang po na time check, daligid lang ha. Oras naton, last 9.19, ang ini nga oras, ang buylog nga ginadulong sa inyo sang Casino Plus, tulay ng pamilyang Pilipino. Bullseye! Okay, subong ang mga tinion. Okay, mga katropa, leta naman ta. Panagtagta, mga katropa, ops! Kape. No? Ang trending nga kape sang Yes to Health Incorporated, syempre, ang paborito ko, Santon Gold Coffee Mix, mga kaabyanan. No? Santon Gold Coffee Mix. Okay. Abang-abang na sa mga katropa naton dira ha nga gusto magdaog sa Santon Gold Coffee Mix. Ari na ang aton katropa leta.
1: Mga katropa, excited

0: kalayasan. Katropa, letan natin mga katropa. Sige, katropang Jason, spin mo na yan. Sino na yung makakuha mga kabienan sa isa ka box sang Santon Gold Coffee Mix? Mari na, good morning anay kay Ruel Loyola daho. Good morning Sir Joven, watching live from Colasi Port, Loyola family ah. Tani matagaan man nyo mako radyo, I am a PWD. Ay. Sige, hari na, nagamat-amat na hinay ang aton sining roleta kay sino ay han magatupa ang isa ka box ang Santon Gold Coffee Mix. Oy, nag-blue na. Uy, nagda-laktod pa sa pula. Okay, nag-yellow, nag-green. Green pero mahinay ng dalagan. Pero sige pang tiklod. Oops! Uy, nag-blue! Nag-blue! Oh, congratulations sa kay Cyrus Aguihap. Okay, Cyrus, may 1 minute and 22 seconds ka!
1: Mga katropa, exciting dito!
0: Okay, yambal ni Greg Steven ho. Oh, daw di mayong ara sa isa kailimnan ng isa ka official, 'di ba? Katropa. Hindi kidi. Bawal na gani na sila dai. Oh, yambal ni Noli Duwet, puno-puno ruleta ba? Oh, ti ano mo nagkay puno gi? Ay, damo ga share mo. Ari na si Cyrus. Ah, ordas na gihap, naka-kwa na, naka-react na. Congratulations! Okay, sige ha. Si Ma'am Susan Dolor, good morning landa sa apo kong nagapamati sa imo, Sir Jobs. Ilan na gamit ang radyo nga ako na nag-an. Okay, salamat gid ha. Grupo na guro sila sir sa mga gun for hire. Pagaon dapat si William kung sino pa to ang upod niya. For sure nakapalagyo na ina, mga animalis gitya. Okay, sige, sa aton sining pagpangalagad mga katropa, diri sa aton pala tuntunan ang oras naton last 12:23. Ang ini nga oras ang bulog naman nga ginadulong sa inyo sang Casino Plus Wednesday at Casino Plus win every Wednesday.
2: Bullseye! Bullseye! XFM. XFM.
3: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
4: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Maribel Sako, ka-nurse. Ang sekreto ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka-cups adlaw-adlaw. Maluwas nga manamit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kay may collagen kag-glutathione. Makapahubin pa siyang nawo. Maduti ka gid nga fresh.
5: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: XFM. XFM.
9: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega MLunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join, mag-transact, gamit ang eligible M. Luelier services at iscan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
2: XFM. XFM.
10: Noon,
7: iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
13: Ha?
12: Oh, ma? Ikaw na?
13: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
12: Clear Skin Herbal Soap?
13: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
12: Hala, tingala ko naghuben ka.
13: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
12: Ma, baklan mo mang kusina ha?
13: Oo, baklan ka. Pero dali lang bala. Di yung tagli mabayad sa tusyon mo.
12: Oh, galit. Diriyo.
13: Ah, dali na.
14: Hala, ka-exciting.
13: Huh?

0: Casino Plus Plus Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
1: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
2: This is XFM 106.5 Rojas City.
3: Mga katupa, exciting!
4: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
5: Mag-Santhol Plus Herbal Oil, garantisado,
4: maaasahan
5: sa sakit ng katawan.
4: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
5: Mag-Santhol Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan.
4: Santhol Plus Herbal Oil,
6: assist the pain.
7: Hi, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa dad long training, hindi ka maligawa ng pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kong akumulan sa assist the pain. Para dire-diretso ang training.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
8: If symptoms persist,
6: consult your doctor.
8: Pagpili sa mga butika.
9: XFM.
10: XFM.
6: Santhol Plus Gold.
11: Kung si Arlene, may aragin ko problema sa kidney. Bakal ko na son sa butika sang Santhol Plus Gold na pamatundaan ko ng epektibo gid ang Santhol Plus Gold. Gani, disingan nyo ang Santhol Plus Gold.
6: Santhol Plus Gold.
8: Mabakal sa mga butika.
6: Santhol Plus Gold.
9: Santhol Gold. Coffee Mix.
12: Ako si Rodel sang Takuli. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapiman lang ko. Api nga Santhol Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione, sugod subong tanan ko nga office mate nag Santhol Gold Coffee Mix na.
6: Santhol Gold Coffee Mix gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic plus collagen and glutathione. Santhol Gold Coffee Mix, tagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
8: Pabibili sa mga butika.
9: XFM.
10: XFM.
13: Oops, teka lang, hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega MLunario. From July 1 to September 30, 2026, all MLuelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible MLuelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. For DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
9: XFM.
10: XFM.
14: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santhol Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santhol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
15: Vision Next! Marami na ang natulungan!
16: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Vision Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision Next Plus Capsule. Ayos, subukan nyo rin. Ako po si
15: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
9: XFM.
10: XFM.
17: Branded nga second-hand motorcycle ba lang ginapangita mo? Sa Ultimate Financing Company Incorporated, madamo ka sang pilian sa kasarangan nga presyo. Ang ila mga motorcycle, lifetime free service sa SMDI. Libre ang transfer of ownership. Libre ang battery kag side mirror. May libre t-shirt pa. Gani, mag-apply na sa Ultimate Financing Company Incorporated. Three simple steps lang. Apply. Process. Release. Get your motorcycle now. Ultimate Financing Company Incorporated. Nahamtang sa Bayot Drive, Rojas City. Call or text sa 621-4058 or 0908-863-0547.
9: XFM.
10: XFM.
18: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, makabaranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take
19: Premium D3 Everyday.
20: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
21: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
23: Hala, ka-exciting!

0: Casino plus plus plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
1: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
2: XFM.
3: XFM.
4: Santan Plus, Herbal Soap.
5: Ako si Aida Cordero, taga Butiki. Itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit kang Santan Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
4: Santan Plus, Herbal Soap.
6: Nanami gin.
4: Santan Plus, Herbal Soap.
7: Chronic pain.
8: Ang sakit.
7: Mag-sister pain.
8: Muscle fever.
7: Acute pain.
8: Kahit ano pang pain.
7: Basta pain.
8: Mag-sister pain.
7: Pangkarang pain.
8: Fast and safe.
7: Sister pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sister Pain.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Mga katropa, exciting dito!
12: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Rojas sa siningab bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Balutayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pa ang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Isa kapag pasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo.
13: Katropa mo XFM. Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino XFM.
14: Mga katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: Bullseye.
1: Okay, pabalik sa aton sining pagpakalagad mga katropa. Diri sa aton sining pala tuntunan ng oras naton last 9:36. Sa aton sining pagpangalagad ang iningabahin buylog mga kabinan niya ginadulong sa inyo sang buylog nga ginadulong sa inyo sang Clear Skin Herbal Soap. Atensyon sa aton sining mga katropa dira, no? Panahon na para nga i-pamper ang imo kaugalingon gamit ang Clear Skin Herbal Soap. Sa mga labi na sa very kwan bala, no? Kwan da sa ila sining supat, no? Sa pamaniton. Ang Clear Skin Herbal Soap mayra sang glota, kojic kag virgin coconut oil o kon VCO nga nagabulig agud nga mapunggan ang early signs sang skin aging o kon pagtigulang sang aton sininga selula sa panit. Nagabulig ini agud nga mapaputi kag mapakinis sang aton sininga supat gamit ang natural nga mga ingrediente nga yara sa Clear Skin Herbal Soap. Ha? So ini man may anti-aging, moisturizing, whitening, firming, exfoliating, nagatreat sa mga blemishes sa aton sininga panit mga kabinan. So para ma-achieve ang pure light and fresh skin, maggamit sang Clear Skin Beauty Glowta Kojic Soap mga katropa. Another quality product ini ha sang Yes to Health Incorporated kag sarang mabakal sa mga suki naton nga mga butika kag pwede gid mabakal online pagi naman sa Shopee kag TikTok Shop. Clear Skin Herbal Soap.
0: Bullseye.
1: All right, sa aton sining pagpangalagad standby katropang Christine Dayan Ropa. Kaya i-check ta ang iya sining report may kang tanan sa sining pag-abyanay na. No? Pag-giging sister. Bow sister.
2: Ayoy!
1: Ang Roa City kag ang San Juan City o Sister City na mga katropa. Matapos iningin patigayon nga pagpirma sang sisterhood accord sa nagligan mga kabinan nga Sabadong adlaw, no? Dira sa may Dinggoy Roa Civic Center. Mga katropa, kun sa diin gin pangunahan, no, ni Mayor Ronnie Dadibas. Ang ining sambitan nga kahiwatan kaupod diri si Mayor Francis Zamora sang San Juan City. Ti ining sisterhood nga ini dako nga bagay, no, sulo sa mayor sang aton sining siyudad. Para nga ti mabuligan man, no, mapasangkad pagit, no, ang ining development sa siyudad sang Rojas kay kun ano mga best practices sang magtimbang nga bahin pwede i-adapt sang tag isa kag isa mga kaabyanan. No? So dito kadungan sang sining nasambitan nga kahiwatan gina may tagtaganay man dito sang BBM Rice. Kung sa din 1,300 ang beneficiaries kag may 400 man nga nag-avail mga kabinan sang 2,000 pesos nga lupon diri sa may syudad sang Rojas. Di mga lupon tagapamayapa naton gintagaan sang ilaman sining insentibo ho. Nagikan mga kabinan sa aton sining city government.
0: Bullseye.
1: Okay, by the way, before that
3: the Vice President Impeachment Coverage Absuelto o Kunikalo.
1: Diri kita na yung mga katropa sa sining update sa impeachment trial nga mag-resume na naman mga kabinan karon sa hapon. Kung sa dita rin nakita sa week number 3. No, week 3 na, no, sang sining impeachment process. Batok sa kaya Vice President Sara Duterte. Kag subong adlaw madamo mga kabinan sang mga balantayan. No? Kag subong Lunes gina bantayan man kon ano na ang mangin sitwasyon sang sining pila ka mga dokumento ining green box nga nagaunod mga kabinan sang income tax return mga kabinan ni Vice President Sara Duterte kag sang iya sininga pamilya. No? Kumbaga magapagawa sang sampuena para sa sining mga bank account, tax return kag mga dokumento halin sa Anti-Money Laundering Council kun AMLAC ni Vice President Sara Duterte kag subuman sang iya sininga asawa nga si Manasis Carpio. Kay kun aton matandaan sang nagligad mga katropa ginpilit sang prosecution nga importante ang ining mga record para nga mapamatud-an ining Article 2 sang impeachment nga kun sa diin nag-aakusar karon sa unexplained wealth o kung hindi maexplikar nga manggad mga kabinan kag mga propiedad sang mag-asawa nga wala natigayon nga ma-deklarar. Pero sa part naman sang depensa, no, ila sini nga ginrason, no, nga isa gid lamang ka fishing expedition o kung wala sang basihan ining pagpangita sang ebidensya nga kun sa diin nagalapas pa sa confidentiality karon kag kinamatarong sa due process. Diba? So si Attorney Puwa kag si Attorney Jokno to ang nag batalya sang ila sining mga rasones mga kaabyanan. No? So dito man nga time sang nagligad gin paiway anay ni presiding o ni presiding officer Francis Jesus Cordero ang desisyon para nga hatagan mga kabinan sa nagkakaigo karon nga oras ang senator judges nga tun-an ang mga legal arguments may ginaparte ni sirman nga oras para sa direkta nga pag-imbestigar sa mga senator judges, no? Regarding sa prosecution kag depensa before ini pagabutuhan mga biyan. So possibly subong nga Lunes mayara kita sang mga development sini karon mga katropa. Sang nagligad gintapos man sang korte ang paglahad sang ebidensya para sa Article 4 nga may kaangtanan sa sining grave threat kag pila ka pagpamahog nga ginbuy-an mismo sang Vice Presidente batok kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos, kaganay Speaker Martin Romualdez. May pila ka mga saksi diri ang way na nilagin sa lang sa witness stand. Ang ila sining rason mga kabinan sa prosecution para mapadasig ang dalagan sang trial mga katropa. So wala naging paatubang sa witness stand, no? Ang ila sining mga saksi para sa Article 4 mga katropa. Kabilang diri ang pila ka mga mamamahayag psychiatrist nga sunod sa ila bastante na kag mabakod ang ining testimonya halin sa National Bureau of Investigation para nga mapamatud-an ang kabugat, no, sang sining pagpamahog ti ang ining atikang mga kabinang ginalauman nga baga buhin pagid hasta dos sang 12 kadlaw base man sa schedule sang Article 4. So buong adlaw, karon sa hapon, in particular, lauman mga kabyanan, ining pagsalang sa witness stand ni NBI Director Melvin Matibag bilang ulihing saksi sang prosecution sa Article 4. Tay preparado man kunong depensa para sa pag-cross-examine mga byan. Si anong mga pasabog ni NBI Director Matibag diri? Ha? Mga kaabyanan? May kang tanan sa sining grave threat.
0: Bullseye! Bullseye!
3: VP Sara, absuelto o convictado. Convictado. The impeachment coverage.
1: Okay. So, ang aton sini nga mga senator judges, may pinaman ka mga komento, no? May kang tanan mga kabinan sa sining para balang mapadasig ang ining trial karon ni Vice President Sara Duterte. No? So, like si Senator Panfilo Lacson, no? Aging klaro sinisinya para mas masanag, no? Kung wala malang kahilabtanan, no, mga kabinan, so hindi nilang pagdalons trial, no? Tikaro may mga panawagan man sa Senado nga hugton, no, ang mga patakaran sa korte. So gusto sa pila ka mga senator judges nga limitahan lamang ang mga argumento sa mga isyu nga direktiba nga direkta nga may ara sang ihibalo may kaangtanan sa mga article of impeachment para hindi na mag-agi pa sa korte para sa nya para lang para guwa sa pila ka mga ginatakabig nila nga political nga interest mga kaabyanan. Okay, sa munang pila ka mga update ha sa impeachment, no? Karon sa hapon. So tutukan nyo minagi hapon mga kabinan, diri sa 106.5 XFM. Kaya ato nina igadulong sa inyo. Iga live na ton sa aton sining FB page, mga katropa.
0: Bullseye!
1: Okay, si Ma'am Susan Dolor, ma-out ko no anay kay may trabaho. Si Ma'am Helma Inyon Bantes, good morning katropang Sir Joven, watching and listening sa Bullseye. Okay. Shout out ko no sa apo, kagihada ko ho, na si Luna, nga naka-confine sa Medical City. Ahoy! Get well soon para maka-attend ka sa birthday sa Sabado. Okay, ahay na. Ano si Luna? Mamed na? Okay, brand out sa Dulangan, no? Idol job. Sige, masimasiga man na karoon dugay-dugay, ah. No? Sige? Alang-alang pa si katropang Christine Dayan Ropa, mga kabyanan, sa iya sininga report. Okay, sige, katropa leta kita, ah. No? Dari sa aton sininga pagpangalagad.
2: Mga katropa, exciting dito!
1: Okay, subong ang mga tinion. Ang aton sining ay parapol sa inyo. Amo ay isa sa mga ginakabiliban nga produkto sang mga kalalakinhan. Di ko mabunot nyo na ikong lalaki, paborgin. Pero kung mabunot niya sa mga misis nyo, misis, ipainom kay mister nyo, labi na kung daw, pulopigado na gidang performance, ha? Ari ang, ops! Ano yan? Turbo Dietary Supplement for Men. Amon yung aton sining amon yung pagadagon ho. Sang masunod naton nga winner. Duwa ka kuha nini? Duwa ka capsule? Ba may kilala ko sing nakainom sini ho. Gadayaw gud sa siniya. Sang Turbo Dietary Supplement for Men siniya. Believe si Mrs. Siling ko sigurado ka nga believe si Mrs. mo sa performance niya. Pasibla ka ga ibanto.
2: Exciting dito.
1: Maluoy ka. Okay, Turbo Dietary Supplement for Men ha. Oh, si Nainura, kuno daw mo nang ginapangita niya. Ang turbo, ah, nuliduet. Oh, sige, katropang Jason. Huwag nang patagalin. Spin mo na yan.

0: Oh, sige, kaysa na yung matupang turbo. Ay, ang kung nagagamit ka mo siya, hindi nyo pag-ihaboy ang MTV blisters niya, ining niya duwa ka blisters niya, pwede nyo pa ni mapasakop sa aton sininga santo na Rex FM, libu-libong pa premyo. Kasi magdaog pa ka mo 3,000 pesos o 50,000 pesos sa grand draw. Okay, ari na, nag-amat-amat na hinay, mga katropa. Okay, sige, naghinay siya, nagkanto sa yellow, nagkanto sa green, lumumpat sa blue. Blue na, pero nagadalagan pa, mat-amat, hinay-hinay. Nope, sumailo sa pula, pula na. Oh, may chance pa magsailo, wala na. Alright! Congratulations, Mother Ilma Agihap. Ikaw ang aton sininga winner sang Torbo Dietary Supplement for Men. Okay, Mother Elma, comment lang.
1: Mga katropa, exciting dito.
0: Si Greg Steven, ho, ambal niya, baw daw kahoy lang at tugas kung makainom ka sang turbo katropang Joven mo. Katistingan mo na, hay. Ang iyong gabay. Ambal ni Cyrus, ho, congratulations sa mga maswerte nga nagdaog. Oh, tiaragid, aragid, bukodasig ni Mother Elma ho. Naka-comment gidayon ba? Naka-comment gidayon si Mother Elma. Congratulations, may turbo ka! Oh, tiyang ginalaulauman mo, pwede ka nakabisita di Mother ha. Oh, sa istasyonan ta. Oh, congratulations sa kay Mother Elma, order sa Gihap. Winner sang Turbo Dietary Supplement for Men. Pag-gamit kay Mistera.

0: Oh, karon naman ha, sa ibang pagid ng mga public affairs program. Oh, titutok na naman kamo ha, mga katropa. Oh, kaya ti basi kamo naman ang mapilian karon. Oh, may ara pa kita sa palatuntunan sentro. Oh, kag may ara pa kita karon ha, by the way ha. Oh, ti ang aton sining X-rated magabalik na sa regular sining adlaw kaga oras. Oh, ang aton sining kuan ng aton sining mga katropang coverage sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, masaksihan nyo mang gyapon. Ah, kadto lang kamo sa aton sining kuan tawag diri FB page. Kaya iga live na ton ina, no? Oh, pero may X-rated kita karon ha. Balik na kuno kay daw hindi kuno kasaho si katropang Ira at si katropang Joy nga hindi magprograma. Ah, di karon bantayan nyo man ha, kay may mga pa-premium man sila da nga dala mga kaabyan. Oh, hambal ni Cyrix. So ngayon kuno bala kay Mama.
1: Ayoy!
0: Makakisting ka din ah. Oh, happy birthday uno kuno anay kay Parikoy Darwin Daliba Buday dira sa Panitan kay Kenneth Manunog no sa Manila alin kay Melbs Anisco. Oh, si Crystal Maria Joy Libardo niya ako nag ako nagid galing daw ginadimalas ka pa daw hindi pagidi mo yang kapalaran subong si Nonoy Aligano Wix niya tani makakuha man ko turbo ba. Oh, galing kay ti kay Mother Ilma gito nagkunag tuon ho. Oh, pwede man nina Sir Joven Imnon bisan nula kakaon ng turbo anami pagid kaon kay sinuli do it. Tambal niya, mugid na paborit ko. Favorite ko na ni Nanay Norma, ho? Ay, sige. Okay, congratulations ha, sa aton sininga mga winners. Ati, why lang kita sang katropaleta sa barangay Subong. Kaya, why si katropang Michael, ho? Pagbalik niya, ti, balik man ang katropa sa barangay natin. Happy happy birthday gali kay Jason Anisco. Halin kay nang Roxanne Anisco Trinidad dira sa Davao City. Si Eric Bering ba naghahando man sa no pabay maka magkaturbo nga magdaog man. Aba, so sino magamit sina ikaw o si Time Mosok?
1: Ayoy!
0: Ambal ni Cristal, saan niya ginapili? Ganyan ni katropang Jason ang mga gwapa. Oh, ang naman hindi ka gwapa, hay? Ha, Cristal? Ambal mo, gwapo-gwapa ka, git.
1: Ayoy!
0: Oh, di ba? Di ba kabalaka? Damo pa ni, damo pa produkto, di o. Oh, damo pa pwede nyo dagaan, mga katropa. Ang importante na nagatutok ka mo. Okay, kung nabisyan na nagdaog ka mo, kag hindi ka mo ka-react di ha, ay pornada, ganyang inyo, sininga. Daog. So, dapat tutok, gid, mga kaabyanan. Okay, ang mga balita nga way na ton, mahatagan sang talaig talupangod. Tutok ka na lang ha, sa masunod niya pala tuntunan, mga kaabyanan. Labi na sa palatuntunan sentro. Okay, wait na tiyempo. Dari sa aton sininga pagpangalagad, mga kabinan. Standby na sa aton sininga drama, Endless Love. Susunod na. Partner ko, technical katropang Jason Nanunoy. Ako naman ang inyong alagad. Ako ang inyong anchorman, katropang Joven Anisco. Kagaling pala tuntunan, Bullseye. Sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo.
2: Exciting!
0: Oras, las 9:58.
3: XFM.
4: XFM.
1: Ako si Janice Ulo, 31 years old.
2: Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit
1: dahil
2: mabilis akong kapitan.
1: Pero dati yon,
2: ngayon hindi na.
1: Malaking tulong talaga sa akin ang Santhon Vitamin C.
3: Santhon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Santhon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Stella, ang bago kong paboritong kape ang Santhon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor kag ang nagustuhan ko gidya sa Santhon Gold Coffee Mix bangod sa may collagen kag glutathione. Sobra gito nakatipid bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag gluta.
4: Santhon Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix, nagkape ka na, nalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santhon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santhon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
2: Mga butika. Claire Skin Beauty sa

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Sister Pain.
2: Mas gari sa ka-service ko. May aratos sa chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumar ako sa iyo. But jag ko dahil yun. Wala nagsakit ang ako likod.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagbili sa mga butika.
4: X-F-M.
5: X-F-M.
6: Atensyon sa mga suki kag sumalakdag sang Farmacia Benjamin. Kag sang Dr. Jose Sonidos Clinic. Sila ang mag-transfer sa mas dako kag maayo nga location para sa mas maayo nga pagserbisyo sa inyo. Umpisa sa Hunyo 29, nahamtang sila sa Rojas Avenue sa kilid lamang sang Imperial Appliance kag Pure Gold. Para sa dugang nga kasayuran, text or call 0905-3833-816 or 0909-8853-579. Farmacia Benjamin. Mabisang gamot sa presyong abot.
7: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega MLunario. From July 1 to September 30, 2026, all MLuelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible MLuelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
1: Rojas City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.
8: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
9: Mga katropa, exciting dito!

0: masakit sa nawong kong aging tampa mo.
1: Mas masakit pa dirangin batyag sing kasing-kasing ko. Sa salo maging buhat mo. Putigon ko. Ginpapate mo ako. Na ako lang ang nagapanag-iyas ang kasing-kasing mo. O pangginlo-iban mo ako. Kasakit! O pang sabihak sino? Hindi ko mahimo nga kaugtan ko. Nga nabatas mga buhatan ini sa akon. Sadiin ang pangako mo nga walay katapusan na pagigog mo. Sadiin!
2: Endless love.
3: Mga tinaga nga nagahatag sang kalipay, inspirasyon kag paglaom sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma, nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampad, kaupod sang pangako nga sulo ang kamatayon, amulang ang makapabulag sa isa kag isa.
2: Endless love.
3: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan.

0: hindi na lang kita maging tuanay, Brian. Nakita mo ano sa tanga-tanga ako. Ganun na pinasaran mo ang maayong mga plano.
1: Nakita ko ikaw. Kag na-in love ako sa imo. Gusto ko nga hatagan sang kasakit ang pamilya mo. Kag ikaw ang napinsaran ko nga gamiton para dira. Apang tagsa ka adlaw nga makahupod ko ikaw. Nagadala mang interes ko sa imo. Nagabago. Tubtub, hindi ko na maibaluan kung paano ko isugin ang tanan sa imo. Ginpinsar ko si Nadia. Among nakakuha sang karma para sa akon. Tugod sa kadamos ang babae ang ginpahibi ko. Apang ginpinsar ko man nga ikaw ang akon karma. Tugod ikaw ang babae nga gusto ko gid. Apang sa ginbuhat ko madula ka man sa akon.
0: Nakangpan kong balatsyagon mo, Brian. Apang hindi inang rason para manakit ka sang iban nga tao. Ilabi na ko ng tao nga inap. Wala man sang sala.
1: Oo. Nakaibalo ako sina.
0: Apang ginhimo mo gihapon. Bisa nakaibalo ka nga makasakit ka sang balatsyagon. Bisa nakaibalo ka nga sala. Paano ba ako magsalig sa imo pagkatapos sina, Brian?
1: Dolita.
0: Oh,
1: I'm sorry.
0: Inuyatan niya ang kamot ko.
1: I'm sorry.
0: Oh. Sorry man.
1: Palihog. Tugti ako nga madulong ka pa uli sa inyo.

abog si isini kasakit. Tagsa nga makigbreak ako sa mga babae. Yagin palaom ko. Kagsubong. Matapos kami nga makasugilano ni Dunita. Doon nagabutan ako sang tunok sa dugan. Subong ko lang na-experience ni. Apag siguro. Tungod subong lang ako naghigugmas ang tampad. Sa ospital ako madiritso. Kaduan ko ang manghod ko.

0: Hungod ko nga nagboluntaryo sa pagtulong kay Francis. Para may rason ako na makabalik sa Ilabalay. Bisan na hindi man kami magkitain ni Donita, at least babatsyaga niya nga ari lang ako malapit sa iya.
1: Anong natabo sa inyo ni Manang?
0: Nagsugilano na kami.
1: Ginpatawad ka na niya? Ganay, higug mamugid bala matuod si Manang?
0: Yes. More than I can say.
1: Tanangid man kita, may nahimo nga kagaguhan. Ang importante lang nga akuon mo lang, kag makatuon kita sa nabuhat naton nga sala. Kung matuod nga nagahigugma kagid kay Manang, nagtani, wala ka lang nagabutig nga ginahigugma mo siya. Matunon mo nga nakasala ka. Dira kag tilawan mo, nabawion ang bot niya. My sister is amazing. Hindi kami magpasugot nga sa kaibisan sin o lang siya makatupa.
0: Amo man sa utod ko.
1: Nakaibalo ako sina. Amo gani nga mahal ko gid si Nadje. Gani, hindi na ko gusto nga madula pa siya sa akon. Nagapati ako. Nga mo man sina nabatyagan mo para kay Manang. Gani, ginabuligan ko ikaw. Sa balay namon, siyang busing. Hindi tungod busing siya, kundi tungod ginapabayaan namon siya. Kaya nalipay siya nga mag-atipan sa amon. Gani, buligan ko ikaw, Subong.
0: Oh, buligan mo ako?
1: Oo, buligan ko ikaw.

0: Pagupod ka na lang sa sulod. Saka isa sa kwarto niya. Magsugilanon ka mong liwat. Magsuri ka liwat. Kagamong paghambal sa iya, na mahal mo siya. Sabi mo, kadali lang ang gaon kay Manang eh. Mahumok ang kasing-kasing niya.
1: Pero, hindi bala, kaupod ninyo sa inyo balay si Manong mo?
0: Ara ni siya sa kwarto niya, Subong. Isa pa kung makita niya kita. Ambalon ko nga gin-updan mo lang ako. Kay makuha ako sang ilislan ko. E dito ako matulog liwat sa ospital. Pero, kung hindi ka mo magkitaan ni Manong, magdiritso ka lang sa kwarto ni Manang Donita.
1: Ah, salamat, Francis.
0: Ah, okay lang. Basta, atipan na lang kagpalangga si Manang, ha? Kag hindi na pagsakitaliwat ang balatyago niya.
1: Ah, no, hindi na. Hindi ko na kaya. Mas masakit para sa akin kung masakitan siya.
0: Good. Mayo yun ang nagahangpanay kita.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sample Plus Gold.
3: Ko si Vibo, COVID ang pagniwang ko. Bango sa diabetes. Pero sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, intestinyan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gitang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
2: Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag-glota. Bango diyara na sa Santon Gold.

0: Cellphone Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pag-ibilisan natin ka.
1: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
2: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, love na this. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na palingin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Bilang isang wholesaler agent na naka-leadership, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako nagtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
3: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano'ng active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
7: Turbo Supplement for Men.
8: Yes.
7: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
9: Santon Plus Herbal Soap.
10: Ito si Aida Cordero, taga Butike. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
9: Santon Plus Herbal Soap.
11: Nanamigin.
9: Santon Plus Herbal Soap.
12: Chronic pain,
13: ang sakit.
12: Mag-sister pain,
13: muscle fever,
12: acute pain,
13: kahit ano pang pain,
12: basta pain.
13: Mag-sister pain,
12: pangkalang pain,
13: fast and safe.
12: Sister pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Sister pain.
15: Mabibili sa mga butika.
16: Mga katropa, exciting dito.
17: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Roha sa siningab bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Bantayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduhang katuig nga radio anibersaryo. Isa kapag pasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa.

0: Ang amoy ng kwarto ni Manang.
1: Paano kagali makabalik sa ospital?
0: Mataksi na lang ako.
1: Salamat, Francis.
0: You are welcome, nung Brian.

0: Madali lang. Ara na. O, bangon ako ha. Base kung si Manang V nang napanuktok ay na. May kinahanglan siya siguro. Ay, nga anang. Si Brian. Anong kinabuhat po dire?
1: I miss you.
0: Brian!
1: Sorry. I'm so sorry.
0: Ambikuanay kun palayuan mo na ako. Ambikuanay kun nadulaan ka na sanggana sa akon. Iginaaway ko ikaw.
1: Silly. Karika.
0: Kinakwat mo ako?
1: Dito kita sa kama mo. Sorry. Naistorbo ko ang pagpaway mo. Gani bilang bayan. At ipanon ko ikaw. Patulogon ko ikaw. Pagi sa akong pagpalangka.
0: Oh my... Brian...
1: God, ginahitla ako sa imo, Donita. I miss you so much.
0: Miss you too, Brian.

Ma, aga nagali. Si Brian, makamuok ang tulog niya. Ay, ala. Hinali ko lang nadumduman ang mga magulang ko ang lalaki. Ay, sigurado, hindi sila magduwa-duwa sa pagsakit kay Brian kung makibalo sila. Nadari siya nagtulog sa akon. Pabanyo ako, kamag-ilis. Kinahanglan, mausisa ako. Kung sinong nagabugtaw na sa mga kaupod ko diri sa balay. Antes kong papalagyo si Brian. Medyo adlaw na eh. Pasibala kung nagabugtaw na si Manong Frankie.

0: Uhala! Ara na mga utod ko sa salas. Ara man ang nobya ni Manong Frankie.
1: Oh, Donita? Anong ginabuhat mo dira? Nangara ka ng dira sa hagdanan? Hindi ka pa magpanaog?
0: Kwan, manaog na gitman ako. Nakibot lang ako eh. Kido, kadamog isang tao sa idalom. May ano? Nga doon nagagual, giga mo how?
2: Ara ko nung sagwa nga sa lakyan sang boyfriend mo. Kagabi pa ko nung inatira.
0: Ah? Ay, kwan, ginuro niya si Francis kagabi, halinini sa ospital.
2: Tapos ginbili na niyang salakyan niya, dire?
0: Ah, base kung nag-commute lang siya pa uli.
2: Dire mo ba na siya ginpatulog kagabi?
0: Ah, ba, wala nung ah.
2: Wala? Kuna mo, anong ginabuhat si na dire?
0: Hindi. Si Brian, nangguha na gali siya sa kwarto. Nung palihog.
2: Kababae sa imong atawo? Apang nagapatulog kasang konsino nga lalaki diri sa balay? Kag ikaw, nagamor sang kuya mo, no? Niwala gani kami na kaibalo nga nagapangaluyag ka sa utod namon? Bisan lang do mo, wala namon nakita. Antes kaniya ng in-boyfriend. Karon, diri ka na nagtulog?
0: Nung palihog. Isa pa, hindi mo nang dibalay, no? Kaya bisan magpatulog pa ako sa isa ka basketball team dire, pwede gid. Kag wala ka na sang labot.
2: Hindi lang punto ko. Bulaton blay na sang isa ka matarong nga babae.
1: Hoy, Frankie. Kayo gani kung maghambal ka, ha? Basta nalipat ka, nga pirmi ako dire nagatulog.
2: Tilain man na iya mahal. Utod ko niya.
1: Agali. Kung utod mo, protektahan mo. Apang ako, kamasaan mo.
2: Hari man niya, kalma lang bala.
1: Ay, hindi ah. Kaayos ang tuno mo ba?
0: Bayaan ko sila. Brian, kari ka.
3: Good morning.
2: Hoy, usapat ka. Di ba halok-halok ka ba?
4: Dali lang bala. At ako na, Tony. Hindi kita anay magising kita anay, bala.
0: Ay. Nung Felipe.
4: Ano gid ba lang tuyo mo sa manghod namon?
3: Tuyo ko, nga pakaslan siya kung batunon niya ko liwat.
0: Brian?
3: Oh, nga? Anong pagdumdum mo? Hindi ako seryoso? Nga wala ko sang plano nga tindugan ang ginhimo naton kagabi?
2: Ano? Anong ginihimo ninyo kagabi?
0: Ome, ina lang bala ang rason? Tugod lang sa ginihimo natin kagabi?
3: Hindi. Labaw sa tanan. Mahal ko ikaw, Donita.
0: Brian!
2: Hoy! Donita! Iyang maldita yaw! Ikaw bang nagako sa lalaki?
4: Ang mayo pa. Babayaan na lang natin sila nga magkasugilanon. Nabatian naman natin ang ginambal ni Brian. Ipakasal niya si Donita. Gani, wala naman siguro sang problema. Hambalin ninyo sang mayo ang plano ninyo, Donita. Brian! Salamat, bro.
0: Brian, karika. Mabalik kita sa kwarto ko. Dito kita masugilanon.

0: FM.
1: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Sanzone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sang kulaw.
4: Good thing may Sanzone Gold Coffee Mix.
3: Maluwas na manamit gid,
4: may free collagen,
3: ang guta tayong kapa.
2: Sanzone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Sanzone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Sanzone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
5: Girl,
4: di mo kailangang magtiis.
5: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
5: No more!
4: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Ako si Nani, isa ka bus driver. O kung tugid sa nawad lang ang pagbiyahe, ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver. Mag-inom ang Sistapain.
6: Sistapain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sistapain.
8: If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili
6: sa mga butika.
9: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Santon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
10: Ako si Amy Altoveros, taga-Tabok, Sir Panitan Katis, nagapasalamat sa XFM kay Dr. Rimilito Oy sa akon nga nadagaan nga 3,000 pesos. Gani ka mo mag-entra man sa Santon tag sa XFM libu-libong papremyo.
9: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.

0: Exciting, bro!
1: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
2: Exciting!
3: Exciting!
4: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
5: Exciting!
6: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
7: Mga katropa! Exciting dito!
8: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Rojas sa siningab bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Balutayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pa ang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Isa kapag pasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang Katropa.

0: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte ngayon nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: XFM. XFM.
2: Cellphone Plus Gold.
3: Kuya si Mercy, harap po ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Cellphone Plus Gold. Sulod ng duwa ka bulan noong pawan ko.
2: Cellphone Plus Gold.
4: Mas pinalakas.
2: Pinagali.
4: Pinahusay.
2: Cellphone Plus Gold.
4: Pinili sa mga butika.
2: Cellphone Gold. Coffee Mix.
5: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, amuang Cellphone Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglag pamagbakal sa collagen kaglota. Bangod yara na sa Cellphone Gold Coffee Mix.
2: Cellphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na,
4: lalakas,
2: at gaganda ka pa. Cellphone Plus Coffee Mix.
6: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Cellphone Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Cellphone Plus Coffee Mix.
2: Cellphone Plus Coffee Mix.
4: May kape ka na,
2: may gamot ka pa.
4: Mabibili
2: sa mga butika.
7: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
8: Mag-Vision X Plus Soft Gel Capsule.
9: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
8: Ang Soft Gel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
9: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
8: Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
1: XFM. XFM.
10: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
11: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ikaw ba ay nakakaranas ng pagbigat ng iyong mga binti na may kasama pag-umbok ng mga ugat? Marahil ay simptomas na yan ng varicose veins, isang karamdaman na nakakaapekto sa iyong mga ugat. Pakinggan natin ang sikreto ng isa sa ating mga kababayan kung papaano nila nasolusyonan ang ganitong ori ng karamdaman.
10: Santon Gold Live Testimony.
12: Daniel Francisco, dumanggin niya Nara Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Nalikomin sa akin, sabi niya, Cellphone Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, yung mga kaugatan ko, kinasolve ng Cellphone Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang. Pagbangon mo. Yun po ang naramdaman ko. Tinutunod rin na wala na. Subok sa akin yung Cellphone Plus Gold. Pati si Mrs. Means gumagamit din po ng Cellphone Plus Gold.
10: Cellphone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
11: Ang sikreto ni Sir Daniel ay ang araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Sa pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, nawala ang mabigat na pakiramdam at mga pamamaga sa kanyang paa. Kaya maging ang kanyang asawa ay napainom na rin ng Santon Plus Gold. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na triterpenoids na mayroong medicinal properties na anti-inflammatory na tumutulong sa pagpapahupa ng pamamaga at pag-umbok ng mga ugat. Ito rin ay tumutulong upang i-regulate ang blood pressure at isaayos ang sirkulasyon ng dugo sa katawan upang maiwasan ang pagkakaroon ng varicose veins na karamdaman. Ang hindi nasusolusyonan na varicose veins ay maaaring magdulot ng mas mapanganib na problema gaya ng pamumuo ng dugo sa mga ugat at pagbabara nito sa malalaking daluyan ng dugo. Huwag nang hintayin na lumala ang ganitong uri ng sakit. Uminom na ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ito po ay mabibili sa inyong soaking mga butika.
2: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
4: Ako si Gary Nalius, nurse by profession. One week up kung hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat Vision X Plus.
2: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
11: Napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Dito nakadepende ang sakto, pulido at maayos na trabaho ng isang tao. Ngunit papaano kung ang ating mga mata na ang nagkakaroon ng problema? Huwag ipagpaliban ang gamutan, kaibigan. Para maagapan ang mabilis na pagkasira at paglabo ng paningin, uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay naglalaman ng mga malalakas na antioxidant gaya ng lutein, zeaxanthin, vitamin E at beta-carotene na nagsisilbing proteksyon sa ating mga mata laban sa mga mapanirang liwanag dulot ng sobrang sikat ng araw, mga blue light at mga artificial light. Pangalagaan ang iyong paningin o galiin ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
2: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
11: Huwag ikompromiso ang kulusugan sa lasa ng iinumin mong kape. Pwede namang magkape na masisiyahan ka na at mapapalusog ka pa. Siyempre, sa Santon Plus Coffee Mix mo lang yan makakamtan. Dahil ang sarap at sustansya ay pinag-isa na sa isang pakiti ng Santon Plus Coffee Mix. Kaya hindi ka lang basta nagkakape, naggagamot ka pa. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Choose Santon Plus Coffee Mix. Ulitin ko po, para mas malusog, mas malakas, at mas masigla na pangatawan, huwag kalimutan ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom po ng Visionix Plus Soft Gel para magkaroon po tayo ng healthy eyes, at ang paghigop ng healthy at delectable na Santon Plus Coffee Mix. Itong lahat ay mabibili po sa malapit at suki nyong mga butika. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayanan muli, antabayanan po muli ang ating programang The Secret of Health.
2: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Sample Plus Gold.
13: Ako si Angie.
14: May bukol ako sa breast ko.
13: Kamangkot ko dason kung ano maayo diri.
14: Damo ginagambal nga maayo gid ang Santon Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas.
13: Dani amo man akon gintumar nga suplemento.
14: Salamat gid kubala kay
13: matama to nadula ang bukol.
2: Santon Plus Gold. Makal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
15: Ako si Ronald, may bag-o ko nga diskubre nga pangmalakasan nga kape.
16: Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog kag himo sa gintingob nga prutas kag tanom nga mataas sa antioxidant.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya, at manunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
9: Mag-Vision X Plus Soft Gel Capsule.
2: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
7: Ang Soft Gel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
9: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
7: Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. mapibili sa mga butika.
17: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa oil. Premium D3.
18: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. You're a Reyes family and we're certified premium D3 user.
17: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
19: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
21: Santon Plus Herbal Soap.
22: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Karwa katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
21: Santon Plus Herbal Soap.
23: Nanamigin.
21: Santon Plus Herbal Soap.
24: Chronic pain.
25: Ang sakit.
24: Mag-assisted pain.
25: Muscle fever.
24: Acute pain.
25: Kahit ano pang pain.
24: Basta pain.
25: Mag-assisted pain.
24: Kangkarang pain.
25: Fast and safe.
24: Assisted pain.
25: Symptoms persist. Consult your doctor.
24: Sis the pain.
17: Mabibili sa mga butika.
1: X.
2: X.
1: F.
2: M.
1: X. F. M.
26: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
17: Rojas City Capiz, oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Capiz, XFM 106.5.
27: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
28: Mga katropa, excited!

0: oras sa XFM Rojas kag sa bugos nga Pilipinas, alas 11:03 na sa aga. Kag ang ini nga oras, ang buylogid nga ginadulong sa inyo sang M. Luillier, tulay ng pamilyang Pilipino.
1: Mga balanseng pagtitimbang sa lahat ng mga issue, ito ang programang Sentro. Sentro sa mga nangungunang balita. Sentro sa walang pag-aalinlangang mga tanong. Sentro sa paglalantad ng katotohanan. Sentro, dito lang sa XFM. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro.

0: Sentro.
1: Mayong aga banwa siyad sang Rojas Provincia sang Capiz Western Visayas. Nagaplag na platuntunan Sentro.
0: Sentro.
1: Igid lamang sa 106.5 XFM Rojas City Capiz. Ang katropa mo.
2: Exciting.
1: Adlaw kita karon sang Lunes, petsa 20. Bulan sang Hulyo tuig 2026. And good morning na sa atong ring mga katropang naka-standby na, naga-monitor, naga-pulupamati sa ato singa 106.5 MHz sa FM band sang lilisuan sang inyo dira ang mga radyo. At the same time sa ato singa mga katropang nagalantaw naman, naga-monitor, pinaagi sa ato singa live streaming sa XFM Rojas 106.5 Facebook page. And of course sa ato singa YouTube channel, ang 106.5 XFM Rojas City Capi. Sa subong aga, kaupo din nyo ang inyo alagad ninyo talus nga alagad, katropang Christine Diana Ropa. At kung magtalakay man, magbukad sa pilaman ka mga nagapangunang talalupang doon. Sa ato singa pag monitor sa kalinong kagatawahay man, sa bugos nga pungsod Pilipinas. And of course, sa dugang pagid ng mga balita, partikular mga balita lokal, inaman niya igadulong sa ato singa patrol with katropang Elmer Diretso Estimar. Siya na singa pag-monitor sa kalinong kagkatawahay din niya sa ato singa bugos nga probinsya. Oy, kumusta mga katropa? Grabe, gid ba? Ginapangita niyo bisi katropang Tina. Medyo na late lang nga mga katropa si katropang Tina ay bangod. Nagpatrol kita for today's video.
2: Ayoy!
1: Galupad kami ni katropang Elmer halin sa Pontevedra, papuli di sa Rujas. Para sa inyo. Sige, sa mga nag-PM, thank you, gida. May programa kita, yaa. Walang makakapigil.
2: Wow!
1: Anyways, good morning sa mga katropa nato na nagapulupamati dira sa may TATC sa Burgos Talipapa. Oy, grabe, damo na daang nagamonitor sa aton ba? Tunog-tunog na daang XFM Rojas. Thank you, gida, sa mga katropa nato dira nga nagamonitor, nagkatutok, nagapulupamati, ha? Samtang nagabulubaligya sila sa tagsamad ka mga pwesto dira sa may merkado publiko naton. And good morning naman si Bampa naton rin ang mga silent supporters, silent listeners. So, damo, gali ha? Ang mga sikreto lang ang nagapulupamati di. Tiya, good to nga mabatian nyo man ang inyo singang pangalan mga katropa sa tons ni nga live. Kag sa live broadcast man naton. Of course, ato sa pagpalayag sa kahanginan, i-comment na ang inyo dirang ang mga pangalan ang gusto na tamyawon naton kamuan.
2: Wow!
1: Mabatian nyo man ang inyo sing mga pangalan, mga katropa. Manami na sa piling mo. Kung mabatian mong imo sing pangalan sa radyo.
2: Wow!
1: Di ba lang?
0: Sentro!
1: Ay, anyways, mga katropa, idanay nga programa ang buylugid yung ginadulong sa inyo sa nga dekalidad nga produkto sang Yes to Health Incorporated, ang Premium D3 Coffee Mix. Nga kung sila yung katropa, may kape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa. Yari ka ron ang ginpagpong apwersa sang Santone kag Vitamin D3 sa isa lang ka coffee mix. Yes, mga katropa, mayara ini siya sang mangustin nga sarangin nga magkabulig. Agud nga tunawon ang mabukol-bukol man sa tons ni nga lawas bangod sa anti-tumor properties ini. And of course, mga katropa, may vitamin D3 man ini siyang nagabulig man, agud to nga mapabakod ang atos nga immune system kag resistensya. Kag ang pinakamanami pagidiri mga katropa ang iya sing angkon nga katamis.
2: Wow!
1: Ay katropang tin. Okay, ang ato siya Premium B3 Coffee Mix mga katropa, ang ginpatamis ang stevia glycosides nga nagabulig man control katropa sa tons ni nga blood sugar level sa lawas. So ganis sa mga katropa naton rang may sinasupreher na o kung nagabalatian, nagidbalas ang diabetes. Tapos karon hadlok na magpangate. Subong pala mga katropa, don't worry. Hindi magkabala ka kay may kape nga ginhimo para sa inyo. Kagini amo ang Premium D3 Coffee Mix na ginagapit mga karon mga katropa bilang diabetic friendly nga klase sang coffee mix.
0: Wow!
1: So ganyan pang ginahulat ninyo, subong pala mga katropa, treat yourself to a cup of Premium D3 Coffee Mix and experience the perfect blend of taste and health benefits. Mabaka lang atos nga premium D3 coffee mix mga katropa sa atos ni nga mga leading drug stores. Adres sa may Mercury sa Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drug Store kag sa Grace Pharmacy. And sarang nyo man ini nga mad to cart na kag ma-place order mga katropa sa idra nga mga Shopee kag TikTok Shop. Premium D3 coffee mix is a quality product of Yes to Health Incorporated.
0: Yahoo!
3: Centro.
1: Ay, standby ka mo mga katropa ha. Okay, good news ang ato singiga pa nagtag para sa ato singa katropa leta for today's video. Oy, tatlo. Tatlo ka ano katropang team.
2: Oh no.
1: Basta tatlo. Basta naghatag na ko kwa na. May naghatag na ko clue. Oh, tatlo. Para I love you kuno. Basta standby ka mo, ayaw magbuhi ha. Comment lang, i-power share ang ato singa programa sa subong nga aga. And of course, i-like and follow ang ato singa mga official Facebook page. And dala saan na ang ato singa YouTube channel, i-power subscribe na yan. No, kaya ginamonitor gina sa ato singa technical. No, kung wala ka mo naka-subscribe sa ato YouTube channel, balda ka mo.
2: Oh no!
1: Hindi ka mo kapasakop di sa ato singa katropa leta. 3 sa XFM Rojas. So gani, standby lang ha. Pero good morning kids. Atong rin nga mga katropa nga rin na karoon sa ato sing pagpangalagad. Ari kasi si Ma'am Liza Digala nagapanguna sa comment section.
2: Wow!
1: Ma'am Liza, kumusta? Thank you sa imo serbisyo ha.
2: Wow!
1: Kag-shoutout naman sa Digala and Divino Family dire sa may Banwas ang Pontevedra. Kay katropang Doy Arthur sa may West Villa Flores, Mayon Capiz. Good morning, sir. Kay katropang Toto Valdizon Escalada. Wow! Thank you, Gida. Alam mo na yan. May Pasqua kita kay katropang Toto Val kahapon. Busog, lusog, Gida, ang mga katropa. Thank you, Gida, katropang Toto Val, for sharing your blessings. Blessings, Gida, na. Sana manalo ka pa.
2: Ayoy!
1: Kay katropang Kenneth Pasete. Palagi gid kami kapamatidri sa may banwa sang Sigma, partikular sa Barangay Poblasyon Norte. Pa-shoutout lang kuno kay katropang Aira. Sige. Kay katropang... kay Taimo Sock Bering and kay katropang Eric Bering.

0: katropang Liza. Sako-sako na kami ni katropang Elmer. Kaya kinanglan naton magpungko. Alright, kay katropang Nonoy Aligano, week, good morning! From Nonoy Store! Manigid guro ang nagdaog isang Vision Next Plus of Gel Capsule. Wow, sige sir. Thank you, good. Same as nga pagtutok. May pa XFM Radio naman na sa sayas ni nga Nonoy Store. Okay, katropa Mab Sanisco, good morning! Kay katropang Nene Bakas, Nene de Latina. Good morning man kay katropang Rafael Digno. Kay Ma'am Senalyn Finiquito Tabige. By the way, ma'am, congratulations. Wow! Nagdaog siya sa atons ni nga pa-promo din. Congratulations, good ma'am. And happy birthday kay pare koy Darwin Daliva Buday. Isang Pueblo Cable Guy. Mabuhay ka hanggat gusto mo. Ayoy! Kay katropang Solomon Antonio sa May Pontevedra man. Good morning, sir. Kay katropang Crystal Maria Joy Lee Bardo. Kay Ma'am Matilde N. Ayayo, ari naman. Kay Sir Joey Catalan, good morning! Salamat ko na sa radyo. You're welcome, katropang Joey. And si Ma'am Panatundra nga mga katropang nag-standby na dali sa atos nga pagpangalagad. Good morning, mga katropa!
1: Exciting!
0: Kag sa ato, adring mga balita mga katropa sa subong nga aga. Oy, dugang update development may kang tanan mga katropa sa sininga pagpangluthang sa isa ka miyembro sang kapulisan dira sa may barangay Binuntukan Banwasang Pontevedra. Dugangan tana kay karon ang Pontevedra Municipal Police Station nagapatigayon sa mas maidid pagid nga investigasyon may kang tanan diri. Ati ang suspek ginaligar miyembro sang gun for hire mga katropa.
2: Oh no!
0: Itugangan ta na diri sa si pagpangalagad mga katropa. And of course, ibang pagid mga balita, tutukan sa ato si pagpanumbalik ka. This time, maghabyog ko danay sa pilaman ka mga pahanumdom. Kindly stand by. Oras, alas 11:15 na sa aga.
3: Centro
4: XFM.
5: Vitamin C, Magsanton. Vitamin C, Vitamin C, Magsanton. Vitamin C.

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Suntone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang Suntone Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor, kag ang nagustuhan ko gidya sa Suntone Gold Coffee Mix, bangod sa may collagen, kag glutathione. Sobrang ito nakatipid, bangod nga, hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen, kag glutathione.
1: Suntone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Suntone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Suntone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Suntone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience

0: It's the power of the sun in a cup.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
4: Ha?
3: Oh, ma? Ikaw na?
4: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
3: Clear Skin Herbal Soap?
4: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
3: Hala, tingala ko naghuben ka.
4: Ay, oo eh, ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, anti-fungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
3: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
4: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagli mabayad sa tusyon mo.
3: Oh, gali. Diriyo.
4: Ah, dali na.
5: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
6: Mag-Salzon Plus Herbal Oil.
5: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
6: Siguradong sisiglang pakiramdam.
5: Salzon Plus Herbal Oil.
6: Ang pamahid
5: na all-in-one sa presyong
6: magaan.
5: Salzon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
7: Ako Galisilis and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya mo.
8: Sister Pain. Tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sa mga butika.
10: XFM.
11: XFM.
12: Atensyon sa mga suki kag sumalakdag sang Pharmacia Benjamin kag sang Dr. Jose Sonidos Clinic. Sila ang mag-transfer sa mas dako kag maayo nga location para sa mas maayo nga pagserbisyo sa inyo. Umpisa sa Hunyo 29, nahamtang sila sa Rojas Avenue sa kilid lamang sang Imperial Appliance kag Pure Gold. Para sa dugang nga kasayuran, text or call 0905-3833-816 or 0909-8853-579. Pharmacia Benjamin. Mabisang gamot sa presyong abot.
13: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at iscan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
14: Mga katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayon ang energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: Oras, alas 11.22 na sa aga. Kagininga oras ang builugid ang ginadulong sa inyo sa Casino Plus. So Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Sentro.
0: Alright mga katropa, pabalik diri sa Platuntunan Sentro. Kag sa gihapon ko po din inyo alagad katropang Christine Dayan Ropa. Kagang inidanay nga bahin ang builugid nga ginadulong sa inyo sang isaman kadikalidad nga produkto sang Yes to Health Incorporated ang Santon Plus Herbal Capsule. Kalusugan ang puhunan sa araw-araw. Gani katropa, subong palang pilian na ang Santon Plus Herbal Capsule nga may antioxidants, may mangustin, kag may moringa, kag nutrients nga nagabuligid katropa sa pag-alaga sang aton sini nga lawas. Nagabulig man sa pagsuporta sang aton resistansya, nagapadugang sa sigla, kag nagabulig man sa mas aktibo nga pagpangabuhi. Bangod sa Santon Plus Herbal Capsule, likas na alaga para sa mas maayos na pakiramdam. Yes mga katropa, available na ang ato sing Santon Plus Herbal Capsule sa aton ring mga leading drugstores sa Mercury, sa Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, kag sa Grace Pharmacy.
1: Sentro.
0: And sarang nyo man ini nga mad to cart na kag ma-place order mga katropa sa idra nga mga Shopee kag TikTok shop. Santon Plus Herbal Capsule is a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Yahoo!
1: Sentro.
0: All right, sa aton din mga balita mga katropa. Tutukan tani ang update report may kang tanan sa sininga pagpanglutang patay kay Police Captain Ria Nampoyos. No, mga katropa, kung sa diin ini siyang ginlutang sa isa ka KTV bar dira sa may bahin sang barangay Binuntukan, Pontevedra. Kwa unta ni ang latest update may kang tanan diri kay ang atos nga patrol, no, gin update ini sa bahin sang Pontevedra Municipal Police Station with Police Captain Garcia. No, ati ano man ang currently nga sitwasyon o kung currently investigation sa ngatos nga mga kapulisan. Sa report, please proceed, Katropang Elmer.
1: Live report! Live report!
3: Katropang Christine na pahiyag nga miyembro sa gun for hire ang suspect nga responsable sa pagpanglutang patay sa kay Police Captain na Rian Ampuyos sa may Banwa iya sa Pontevedra. Kagabi, Katropa Christine, ini man ang gikumpirmar ni Police Captain Mark Anthony Garcia sa ngaton ini nga napakigangutan na samtang nagapadayon ang ila sini nga ginakandak nga investigasyon kag hot pursuit operation sa duha pagid ka mga suspitsado nga kaupod sini nga nagainom-inom kag ginapahayag nga armado ang ining mga persona kag madasig nga nakapalagyo matapos na kumiter ang nasambit man nga krimen. Now, Katropang Christine, sa dugang sini nga development, na-recover naman sa malapit sa mga lugar ang isa ka motorsiklo nga ginapahayag posible gingamit sa mga duha ka mga suspitsado serbi bilang getaway vehicle. Katropang Christine, padulong iya sa balay mismo sa suspect nga si William Jocampo. So sa aton sining pangusisa Katropang Christine kag sa aton man sining obserbasyon may baluan gani nga humalin sa lugar nga kasi din nagluntad ining insidente partikular sa isa dira ka warehouse sa barangay Binuntukan. Malapit gilamang ang puloyan sini ni William na Jocampo mga more or less yara sa isa ka kilometro kag napahamtang ini sa kaingon ng barangay sa Hulungahog. Now Katropa Christina, prior pa man sa sining nagtabo gali nga insidente ang ining mga suspitsado or ining tatlo ka mga suspect isa na diri ang mga ang naglutang ang nagtipo na yang daan sa balay mismo sa sining ni William kag pahayag man sa pila ka mga residente nga posible ining kaupo diyan sa pag-inom sang hapon pagid lamang nga Katropang Christine amo man ang mga kaupo niya sa tong responsable sa pag panglutaw nang ang isa diri ka mga ginalantaw naton or palamang kutanan sa aton sining muturan kung ini nga natabo nga shooting incident ang plan na dobla ay katropang Christine or natabuan gid lamang nga mayara sa gina kaintan sa sining mga suspect during sa ila sining pag-inuminom sa muman nga Kitty Bar. Pero sa dugang sining nga kasiran pamati Anthony Balanay ining kabahin sa aton sining interview kay police sa Captain Mark Anthony Garcia sa aton nga napakigangutan.
2: Sentro.
4: Sir, no, good morning sa tanan nga tagapamalit sa SFM Roa City, no. Ang latest update natin subong sa shooting incident victimizing aton na kaupod sa serbisyo, no, si Police Captain Rian Poyos is ang aton na operatiba subong may recovered kita nga isa ka motor. So subong ginalocate na bon kung sinong tagiya sini pero just a minute ago may nagapresenta sang tagiya sang motor nga ginahambal nila nga ginambal niya nga iya kano ang iya motor ina nga motor so may dala sang ORCR as proof of ownership so tanaw naton kag ginpamangkot man naton siya kung sino ang nagdrive kahapon sina nga motor ina nga motor sir no is na-recover sang aton na intel operative sa sa sitio buta dira sa barangay Hulungahog wherein amo na ang allegedly nga ginsakyan sang 2 jandos naton o 2 naton nga suspects nga kuan nga kaupod ining naaresto naton
5: Sana mentionar mo sir na recover tining motorsiklo. So may posibilidad gyud lang mo ning gisakyan sa aton sini nga mga suspect sir B, bilang getaway vehicle sir.
4: Indin ay amo nang ginakuha naton ni subong sir no. Gina follow up sang aton investigator kag aton operatiba kung amo gid man ang gingamit na considering gin process man sang aton taga PNP Crime Lab dire sa Roa City ang ina ng motor kay considering may blood stain ina.
5: So, sir, kamusta ang status sa karon sining isa sa mga suspect nga nadakpan, sir?
4: Ang status ng suspect natin sa si William, no, ato subong sa Roas Memorial Provincial Hospital, undergo sang medical treatment. Ara man siya, may kapulisan man kita dito, under sa third platoon sa First Mobile, under kay Police Lieutenant Colonel Lidawan, nga nagabantay subong siya.
5: Okay. Now sir, pag-abot sa sining background, sining suspect nga responsable sa paglutang sir. Ano gid ni nimo kakilala based man sinyo sining intelligence report sir?
4: Sa intelligence report naman kag sa na kon nyo ginhatag nga impormasyon sa akon sa iban man mga kaopdanan ko sa as a officer in charge diri sa Kapis, may information nga ginahambal nila sa akon nga ining si William is involved sa robbery incident. Victimizing ang personnel tao ni Sir Maribert nga tagiya sang gasolinahan dira sa Barangay Lawaan way back 2021 and 2022.
5: Mm-hmm. Okay. How about naman sir sa sining jandus naton, no? May idea na kita sir where about sa sining mga persona sir?
4: Subong sir nyo, amo na ang ginalakat sang aton operatiba upod ang mga iban nga personnel sang mobile force kag iban nga mga unit man nga pati sa PIU naton under kay Sir De Varas joint operation kami subong para malocate ang whereabouts ining duha.
5: This happened sir, masaling naton planado ang natabo.
4: Hindi man bilang officer in charge sir no nakita ko man ang sitwasyon hindi man well planned siguro ni considering nga aton biktima is gin invite lang sa tagiya sa KTV bar
5: yes.
4: For a early dinner.
5: Mm-hmm.
4: So in good faith man ang iya pag invitar sa aton na biktima together sang duha niya nga tao considering ang isa niya nga tao dira si Police Corporal Libiano is parente sining tagiya sang KTV bar.
5: Okay. Sir, aside sining pagka-involbar sini William sa mga or responsible gid sa paglutang patay. Aside sa pagpangawat, sir, may mga record pag gid ni siya nga For example, labi ginere ka modere sa Pontevedra Municipal Police Station or other crime related sa.
4: Sir, amo man lang na ang gagawa sini nga information sa Pontevedra nga kung sa group may grupo, allegedly may grupo sa kanon sa mga kawatan diri operating sa Pontevedra going to Sara, pero why naton may information man di nga kunsa akon nga sa aton base sa aton on operative nga member sa kanon sa gun for hire, pero hindi man naton sila nga maghambal kung wala gid tayang ebidensya o information na related sina na involvement niya. See. So laton gid naton ang feedback nga kung may ara complainant nga inigid ya nga tao is involved sa gun for hire. So diyan na naton mapamatud-an.
5: Sige. Sir, lastly siguro, sir, ano man ang aton sininga mga kasalig, labi na gid sa pamilya sa sininga biktima sa aton sininga ginakandak man nga investigation, and kung may panawagan ka sa mga suspect, sir.
4: Sa aton na to other suspect, no, ari di ang Pontevedra Police Station kung luyag nyo ganyang mag-surrender, kanto lang kamo di para makatagal man hustisya. Iklama maklaruhan ang investigasyon sa kapulisan kung ano gidman ang tuyo nyo nga man nga naabot gid yung napatay ang amo na brother in uniform. Then sa pamilya man makaasa sila nga as soon as possible may file naton ang kaukulang kaso nga dapat ihatag diri sa nagtiro kay Police Captain Ampoyos.
1: Sentro.
3: Alright, nabatian si Police Captain Mark Anthony Garcia, hepe sa Pontevedra Municipal Police Station Katrapang Christine. Now, pag-abot naman niya sa background naman ni Police Captain Rian Ampuyos, may baluan ganing nga nagserbi ini bilang hepe sa Banwasang Dao. And bago lang giniginasan Katropang Christine, more or less 1 month pa lang nga nagserbi bilang platoon leader, third platoon leader sa Capiz First Mobile Force Company nga napamtang dira sa may barangay Atingan na Pontevedra Capiz. Si Dalo man niya sa pagpamuno ni Police Lieutenant Colonel Lumia Inlidawan. So amo na katropang Christine, masubo-subo man ikaroon sa parts ang aton sining mga katapos sa kapulisan, labi na gid siya sining mga nasakupan man. Katropang Christine. Now, sa sining nagluntad nga insidente, after sining Katropang Christine nagpatigayon in isang hot pursuit operation ng aton sining mga otoridad, and luckily mera sila sa minakita nga daw lead bala sa sining mga suspitsado, wherein nga sa balay mismo sining ni William mera may nakita ang mga bloodstain kag subuma sa mga motorsiklo nga na-recover. Nagpamatuod nga nagpauli pa to antes pa man nga nagpalagyo ang ining duha pagid ka mga suspect.
0: Initial, ang balay ni William may tawo na da.
3: Oo, iya asawa. Ang iya asawa nga tong ambal blatukina ni kapitan to. Oh, nga babae iya asawa. So, Katropang Christine, so sa dugang sining impormasyon, initially may ara sa nga report sa bahin niya sa neighboring municipality diri sa probinsya sa Capiz nga may ara sa nga gin-admit nga isa ka lalaki nga may ginaligar may igo sa nga bala sang armas lutang. But padayon pa rin karon nga ginasundan sa aton sining mga kapulisan kag gina-confirm kung ini nga gid-admit sa karon tugaman sa pagpanglutang or nag-angkon sa pilas tugas sa pagpanglutang kung positibo nga amo manggid ni ang kaopdanan ni alias or ni William sa paglutang sa kay Police Captain Rian Ampuyo.
0: Katrapang Elmer, ang ininga KTV bar, may CCTV ni.
3: May ara, Katropang Christine, pero sad to say, ang wala nag-function, no? Kay man, sandig sa aton siningan ako ang impormasyon, nagikan sa tag-iya mismo, ang nagbag-o lang ginigin na patakod, no? Ugaling, more or less, masulusubra, sunod diri isa kasimana, nag-malfunction ang ila sini CCTV, kag wala naging balikan, agod nga pagkakayuhon, so under warranty pagani sunod diri, ugaling amulan to ang natabog ni Jack Katropang Christine. Natamaal na siguro or Basta na tamaan lang ah. Suno man sa nga ton sini nga nakuha man nga impormasyon. Aside dabi sa mga lugar, wala na gid sa mga kaingod pagid nga mga ano?
0: Kabalayan.
3: Oo, kabalayan. Kag malayo-layo abi katropa Christine sa ngining KTV bar abi wala sang kwan. Wala sang security. Pero actually madugay naman na ganin nag-operate. Ugaling daw first time ni natabo eh. Ining may mga insidente nga natabo gidra. Kag ginapayag diri sunod diri sa Tagiya nga ining mga persona nga nag panglutang ang first time man nga nakita nila nga customer gid. Pero nagapasalig si alias Tuto nga Tagiya ni if ever nga makita yung sa liwat ining mga persona igapatubang abi siya katropang Christine sarang nga gid niya ma-identify. Now,
0: yung mga tatlo ka persona nga ni hubog ni katropang Ilmer.
3: Oh, suno gani diri do indi magidi pero naga kwan nga mawaras dito sa KTV bar kay man ang ila sininom anom pa lang katropang Christine anom kabir o sumining tag duwa-duwa sila pero wala kita kabalo antes pa nang padulong dito sa KTV bar. Naga siyempre na. Dito niya nagaling siya sini nga balay. Sa balay ni William, kaupod ang duwa sini ka mga abyan. Oh, kag siguro basi na kainom man katropang Christine. So sa part sa karon sa nga PNP, tagaaman nila sa nga nagakaigo gin nga pagatamod kag pagatutukan ng pag-imbestigar sa sining shooting incident. Kaya man, isa naman sa mga ginakabig nga anuman, no? Pa, nga dapat gitsundon ang ining officialis. Kaya mabuo, tabi ining background niya, katropang Christine, no? Kaya isa pa, dako man yung insulto sa part man niya sa PNP nga kunta ni ang may mga bagay bala nga dapat istoryahan o galing may nagakatabugid. So, if ever nga ma-identify or may baluan na ni ma-determine sandig sila sining investigasyon kung planado ning natabo man katropang Christine.
0: Di ang suspek ya katropang Elmer nga si William, kumusta na to?
3: So far ang status sini ni alia ni William ang nagapabilin sa gihapon nga yara sa critical nga kondisyon kag subject ni sa subong adlaw nga iga paidalom sa CT scan kay man nagalabok to itsura niya. Tuga man sa pagpanglampos sa mga butilya kag iban pa nga mga matigang bagay kay bangod gani sunod sa Tagiya gipulihan ini siya sa mga customer no kay bangod man pagpangungapin niya tani katropang Christine so agud nga dinhi sa kapanglutang liwat dito eh binira gisa kita to kay inay actually ang mga tinulo to aga oo tama ang kadamo so kung ano gin man galing ang balsing iban to ya katropang Christine mayo pa nga nakuha na lang sa natuluyan na lang. Ho kay kaysa mas madamo pag ito nga sining mga biktima man now sa dugang sinisiya nga background sa na missionar ta nakina sa programa Bullseye ining aligasyon wherein gin confirm man ni Police Captain Garcia nga imbulbado ini siya sa pila ka kinawatay rabere nga nagakitabo diri sa bilog nga probinsya sa Capiz una bes sang ini nga napamatud-an gid nga siya gid ang responsable man sa pagpangawat sa bahin niya sa barangay Lawaan si sa gasoline station kag mayara sang aligasyon nga may natabo man sa bahin sa Banua sa Pontevedra kag Banua sa nga Dumaraw kag isa pa gid no ang natabo nga pagpanglutang man sa bahin niya sa Pasig City. So, amo na katropa Christina, ang background man and development report may nakangtanan sa sining nagluntad nga shooting incident. Sa katapusan ng balto ni Police Captain Garcia ginapasalig gid ni ang pamilya nga pagatutukan ining hitabo kag sunod diri tagaan sang hustisya ang kamatayon sa ila sini nga kaupod sa serbisyo bilang police officer katropang Christina. So para mo sini nga aton nga maduloong development report ang bulogid nga ginadulong sinyo sa hindi kalidad nga produkto sa Ngesto Health Incorporated ang Sis the Pain ang all-in-one relief nga sigurado madasig nga makapadula sa inyong labatsyagan nga sakit sa diman nga parte sa inyong alawas. Ang pinakabago nga soft gel capsule ang ginhimo agad nga makabulig sa madasig nga magpapaayo sa pananakit, kombinasyon sa antipyretic, antitussive, nasal congestant, kag analgesic. Ini man ang properties nga ginapakigbatuan ang lagnat, ubo, nasal congestion, kag body pain. Tingin ang mga katropa to feel the difference with Cease the Pain. Mabakal ni sa pinakamalapit kag sukin ninyo ang mga butika sa inyong lugar, labi na gid sa Mercury Drug Store, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drug Store. Kag pwede ba ma-place order sa inyong mga Shopee kag TikTok Shop. Para sa 106.5 XFM News, ini si katropa kag Elmer Estimar ang katropa mo. Live report.
0: Sentro. Oras, alas 11:40 na sa aga. Kagininga oras ang builugid yung ginadulong sa inyo sa Casino Plus. Sa Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday. Alright, thank you, gid kay katropang Elmer Diretso Estimar. Sa yasin yung gindulong nga update report, may kang tanan sa sininga pagpangluthang sa isa ka police officer, dira sa isa ka KTV barman, dira sa may banwa sa Pontevedra. Kusdiin ang tuyo lang balakuntani mga katropa, mag-happy-happy, mag-enjoy, no? Kag mag kinasadya mga katropa, magbinidyo okay. Apang di malas lang, no? Nga sumulod man ining tatlo ka mga persona ng ining suspect, mga katropa, kag didto natabo ang ining insidente man mga katropa. So sa background sining suspect, may asawa man isa, no? Kag kada ginausisa man sa mga barangay officials ang ining asawa nga babayi ni William. Ati sunod diri daw gabinutig pa, no? Katropang tin.
2: Oh no.
0: Daw ginapagtakpan niya bala ang mga illegal nga buluhaton sang iyas ni nga bana. Oh, daw ginatolerate niya pa bala?
1: Sentro.
0: So kung mayo kang asawa, ubrahon mo na. Mas piliyon mo ya nga magpanakit, magpangbiktima, balaan mo na nga mo na ang ubra sa imong asawa. To itolerate mo pa, itolerar mo pa. No. So inakaron mga katropang iniman nga suspect, no? Critical karon ng kondisyon, may dalom gani kuno to sa CT scan mga katropa.
1: Sentro.
0: Okay, bangod naga panglamaga iyas ni nga itsura, no? Kay gin kastigo ni sa ginpulihan ni sa mga customer man to kag mga tinawo sa sining KTV bar. No. Kay gatindog malang tudaan si police captain ng Puyos, tiniro niya na.
1: Sentro.
0: Wala man sang may nagluntad nga komosyon, wala man sang may nagluntad nga pagpanita. No? Ate ano ang posible, no? Nga tuyo gid sa sining mga sospetsyado nga ini. No. Oh, kun kita gani mag pansini mag conclude mga katropa, planado gid nimo. No? Kagin target gid ining siya police captain Ampuyos. Kag posible may nagkuan gid, no? May nagtimbre sa iya nga ra dira ang tatlo ka mga kapulisan, no? Naga happy-happy ho. Gakanta-kanta ho.
1: Sentro.
0: Pwede na na. Oh. Kay ini nga tatlo ka mga suspetsyado mga katropa, halin pa ni sa puluy-an ni William didto sa may banwa man sa Pontevedra.
1: Sentro.
0: No? Mga katropa, kag ang iyas ni nga balay lapit lang man sa barangay hall actually. Oh, ti so, diri, dito pa ini sila halin, kag naghalin, man sa KTV bar. O, alas 11 na sila to nag-abot. O, ti, way gani sila na itsurahan sa sining tag-iya eh.
1: Sentro! O,
0: kay bago lang gini sila. Bago lang na sila lusot da sa sining KTV bar. Kag, winadadayon, no? Nag-imo na sang karumaldumal nga krimen mga katropa.
1: Sentro!
0: Oh, anyway sa this situation reminds us lalo na sa mga negosyante, lalo na sa mga establishment naton nga dapat may ara gid kita ya sang CCTV footage.
1: Sentro.
0: May CCTV camera gid kita dapat dira sa atos ni nga mga business establishment. Oh, mapadako man na or mapagamay, no? Para if ever bala, if in case nga may matabo dira nga mga insidente, dali-dali lang dayon ang pag-identify sa mga suspect. No? Oh, tinagdungan man ni abing CCTV nila ho. Ya boy na nanabe.
2: Ayoy!
0: No? Instead nga makabulig pa. Why gadya? Kag please hire ka mo abis ang security nyo dera. Nga mag-check. Kaya syempre kay TV, barna mo, barna. Labanan gid, mga lalaki gid dira ang ga, ano, ga tambay. Mga kalalakinhan nga trip, ga pang tripping. No? May tani kung inom-inom lang ay kung may mga kangay abis na nga may mga armas na nga dala. Tama, gid na ka delikado mga katropa.
1: Sentro!
0: Kani kinanglan gid sang security. Ha? Nga mag-check antes sila magsulod. I-check ang bag. I-check ang kung ano dira kapkapan, no? Kasi syempre barna mo. So sa mga katropa naton da ha. Ini ang naga-remind sa aton nga dapat id-iron tagid ang security sa ato sing mga establishmento.
1: Sentro.
0: Sa ato sing negosyo.
1: Sentro.
0: Kay lalo na kung patok ina sa inyong lugar kay iniabi nga KTV bar. Ara gid siya sa tunga sang sa tunga sang sa highway eh. No, hindi mo siya gani mamutikan nga KTV bar na mo. Kay way siya pangalan. Pero syempre taga dira na malapit dira nga banwa, no? Well known na dira sa lugar nga ina ang ina nga KTV bar kundi ginakadtuan.
1: Sentro.
0: O ti dapat pag-on gid ang security measures naton dira. Para at least, no? Safe na safe ang ato sing mga customers. O, sino man dira ang magsulod, mapa uniform personnel man o naukon indi. No? Gininbitar lang tani magkaon-kaon, mag-shot-shot. Nag-enjoy patugani, nag-videoke patugani mga katropa. Oh. O, ti, why na? No? Why gid kasalbar si police captain Rian Ampoyos.
1: Sentro!

0: Katropaleta!
1: Katropaleta!
0: Sa XFM Network Philippines!
2: Wow! Alright mga katropa! Rinagani ang mga ginahulat ninyo! Oy, oy, oy, oy! Pilabala ang mga daog subong adlaw! Dari sa ato siya platuntunan sentro kay daw... tawag sila na konsensya man ko nga ginpahulat taka mo!
3: Ayoy!
2: Lagid ka oras o kon minutos mo nang inyos nga paghulat kag ini. Ade, tatlo ang
3: exciting.
2: Tatlo ang magdaog subong sa ngatons ni nga papremyo. Sa aton nga katropa leta. Kadungan sa ato sige kaduhaman nga radyo anibersaryo subong nga bulan sang Hulyo.
3: Exciting.
2: Di comment na ingagaw na mga katropa. I-power share na nga ato sige programa. Good to nga ma-encode ka mo sa ato si nga katropa leta for 2 days video. Oh, in fairness, ha, damo ko sa mga bago nga nakita diho nga nag-comment mga katropa. At least nag-damo na ta.
1: Wow!
2: Alright, katropang Jason, ready na? Alright mga katropa, rin na mga katropa, libuton na naton ang roleta.
0: Katropaleta!
1: Katropaleta!
0: Sa XFM Network Philippines.
2: Katropang Jason, spin mo na yan. Ang ato si nga unang tagdaog mga katropa, ang magadaog sang Santon Plus Gold. Oy, ang manami diri sa Santon Plus Gold, aside sa mga health benefits, gamo si nga mabaton. Oy, pwede mo gid ni magamit man as raffle entry.
1: Katropaleta!
0: Sa XFM Network Philippines.
2: Santon sininga. Santon na XFM libo-libo pa premyo. All right, tara na mga katropa, matamat na nga nagahinay ang roleta. Pula balayan, blue, yellow o kon green.
1: Oh!
2: We have a winner! Congratulations kay katropang Matilde Ayayo!
3: Exciting!
2: Ay, katropang Matilde, comment the present if you are here, ah.
4: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: katupa. Exciting!
1: Oh, no!
2: Ay, daway gid si Ma'am Matilde. Baka nugon. Sige, katropang Jason. Spin mo na ulit yan.
3: Katropaleta!
4: Katropaleta!
3: Sang XFM Network Philippines.
2: Okay, remind ta lang ha sa mga katropa nato nga nagpakigbahin. Sa ato siya programa, nag-comment, nag-share. Oy, standby ka mo, kanugon! Comment present na yun, kunara ka mo ah. Santon plus gold! Yamay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic, kag spirulina. Sarang gini makabulig mga katropa sa inyo sini nga ikaayong lawa. Amat-amat na nga nagahinay ang roleta mga katropa. Sinugid bala ang lucky winner naton sa subong nga aga. Ay, daw mapula pa, mapula pa! Alright, we have a winner. Congratulations, katropang Solomon Antonio.
0: Exciting!
2: Katropang Solomon, comment na, dali, asap!
5: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo! Ang na-

0: Abtik-abtik ba? O, sige, congratulations kay katropang Solomon Antonio. Baudamo nagapukaw kay katropang Solomon. Ginchat ko pa sa GC, ho. O, sige, congratulations kay katropang Solomon Antonio. Kuwaan na diri ang imo singa Santon plus gold. Another winner, mga katropa, sa Subungaga. Ang magadaog sang another naton. Nga Yes 12 Incorporated product
1: M Network Philippines.
0: Ang Vision X Plus Soft Gel Capsule. Pangapapawa sang inyo sing mga kalimutaw. Katropang Jason, spin mo na yan.

0: Amat-amat na nga naghahinay ang ruleta. Standby, standby mga katropa. Okay, basi ikaw na ang matamaan. Whoop, whoop. Oh, daw tama-tama. Ginisato si nga winner. Congratulations! Katropang Ernesto Alvarez!
1: Exciting!
0: Katropang Ernesto, oh, comment present kunari ka di ah.
2: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Mga katupa, exciting!
1: Oh no!
2: Ahay, daway gid kay nga bot si katropang estong ba? sige, kanugon bo. Duha pa tani ka produkto aton sini nga ika pa nagtag subong mga katropa ho. Ate daw, wala nga lang, nagidang aton sini nga tiyempo.
1: Oh no!
2: Sunse, 59 na ho. Sige, sa iba na lang nga mga kwa nato na. Nga mga pagkatropaleta, standby na lang. Sa iba nato, rin ka mga news and public affairs program. Subong man ang mga balita. Ate karon standby man ka mo sa X-rated. Ah, okay, magapanagdag man to day katropang Aira, kag katropang Joy. Wow! Standby, blada yun! Okay, kanugo, no ba? Vision next pa ni Tani. Ay, sa pagkanugo.
1: Oh, no!
2: Wait lang sa madason ah. Alright, thank you gid sa mga katropa nato nga nag-upod, nagpakigbahin sa ato sing Lunes edisyon sa Platuntunan Sentro.
3: Sentro.
2: Sigid lamang sa XFM Rojas. Partner nila nato sa technical katropang Jason Anonoy. Kaga sa ato sing patrol katropang Elmer Diretso Estimado. Kaga ko na lang inyo alaga din yung crewwoman katropang Christine Diana Ropa. Oras, alas 12 yung punto na sa Udto. Kagining oras, ang builugid ng gidulong sa inyo, sang M. Luiliera, tulay ng pamilyang Pilipino.
3: X-F-M.
4: XFM.
5: Sample Plus Gold.
6: Ako si JL, pagpangumang pangabuyang ko. Di ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balsa kong pare ko, matumar ko sa Santon Plus Gold kay okay gid ko nun yun sa arthritis. Matungagin na luadlaw man ang pag-inom. Okay gid kay wala nang katake ng arthritis ko.
5: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
3: Santon Gold. Coffee Mix.
7: Ako si Domine, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape nga may mataas nga nutritional value ang Santon Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidant gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santon Gold Coffee Mix.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Mabibili sa mga butika. X.
4: X.
3: F. M.
4: X. F. M.
8: Branded niya second-hand motorcycle ba lang ginapangita mo? Sa Ultimate Financing Company Incorporated, madamo ka sang pilian sa kasarangan ng presyo. Ang ila mga motorcycle, lifetime free service sa SMDI. Libre ang transfer of ownership. Libre ang battery kag side mirror. May libre t-shirt pa. Gani, mag-apply na sa Ultimate Financing Company Incorporated. 3 simple steps lang. Apply, process, release. Get your motorcycle now. Ultimate Financing Company Incorporated. Nahamtang sa Bayot Drive, Roja City. Call or text sa 621-4058 or 0908-863-0547.
9: PBBM Final Security Coordination isinasagawa.
10: Senador Bonggo nanawagan ng mas mahigpit na seguridad matapos ang pagpaslang sa dalawang MC o Mac Taxi Rider.
9: Balitang regional, mahigit 200 beneficiaryo na uplift program ng DSWD dyan sa Iloilo City nakatanggap ng tig 2,000 piso kaninang umaga.
10: Sa balitang international, search and rescue operation nagpapatuloy matapos lumubog ang ferry sa Guyana sa South America.
9: Balitang showbiz, mga katropa, si Yassi Pressman engaged na kay Congressman Luigi Villafuerte.
10: Sa balitang sports, si Spain nasungkit ang 2026 FIFA World Cup Champion matapos pabagsakin ang Argentina sa extra time.
3: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
9: Mga katropa, Lunes ng Pananghalian, July 20, 2026. Live po tayo mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Ang XFM News Nationwide, sabay nyo na na napapahinggan sa 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu, 89.1 XFM Davao at iba pang XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
10: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
9: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
10: Ako si Brian De Paz.
3: Balita sa buong Pilipinas, at sa buong mundo, dito sa XFM News Nationwide.
9: Sa detalye ng mga balita, nagpapatuloy po ang deployment ng National Capital Region Police Office o NCRPO sa paligid ng Senado bilang paghahanda at bahagi ng security measures habang isinasagawa ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni NCRPO spokesperson Police Major Hazel Asilo na ipagpapatuloy po nila ang umiiral na traffic at security arrangement, kabilang ang limitadong access ilang bahagi ng Senate compound para maiwasan ang abala sa operasyon ng impeachment.
11: Part po ng ating security measures, since may mga paminsan-minsan po may mga grupo po na nagkakandak po ng kanilang mga lightning rally. So para po ensure na magiging maayos po yung kapaligiran, maging yung dali ng trafiko at pagpasok po ng mga personalities natin sa loob ng Senate ay magiging maayos.
9: Yan po si NCRPO spokesperson Police Major Hazel Asilo.
3: XFM News Nationwide.
10: Sa kaugnay na balita, nagsagawa ng kilos protesta sa harap ng Senado ang ilang miyembro ng Samahan ng Progresibong Kabataan o SPARK kasabay ng ikapitong araw ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Nagtipo ng mga rallyista sa labas ng Senado bit-bit ang mga placard at panawagang isulong ang pananagutan ng mga opisyal ng pamahalaan.
12: Para sa ordinaryong tao. Kaya malinaw po ang ating panawagan.
13: Convict Sara now! Convict!
10: Iginit ng grupo na dapat mapanagot at makonvict ang Vice Presidente sa kinakaharap nitong impeachment case.
3: XFM News Nationwide.
9: Mga katropa, may nakahanda umanong susunod na hakbang ang House Prosecution sakaling ibasura ng Senate Impeachment Court ang musyong ipasabpina ang bank at tax records ni Vice President Sara Duterte at kanyang mister. Sa panayam na XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni House Prosecutor, Spokesperson at Kabataan Party List Representative Rene Co, hihintayin muna nila ang magiging desisyon po ng impeachment court at anumang maging pasya ng korte, haharapin ito ng prosecution at magpapasya sa nararapat na hakbang batay sa magiging resulta ng butuhan. Gayunpaman, nanatilian ang kumpiyansa ng House Prosecution na mananagpo ang prinsipyo ng accountability at mapapabura na ang kanilang motion.
14: It's very principle, hanapin yung katotohanan.
15: Mm-hmm.
14: As to possible remedies or whatnot, yung House Prosecution will deal with it as it comes, kung ano man po yung maging resulta. Pero para sa atin, confident tayo na nasa side of accountability yung gusto natin
9: sanang
14: lumitaw na
9: desisyon na yan. Tinigyan ni House Prosecutor Spokesperson at Kabataan Party List Representative Rene Co.
3: XFM News Nationwide.
10: Imbitado sina Senator Alan Peter Cayetano at PTV4 General Manager Lino Cayetano sa pagdinig ng Senate Bureau Ribbon Committee kaugnay ng umanoy mga ghost flood control projects sa Taguig City. Ayon kay Blue Ribbon Committee Chairperson Senator Erwin Tulfo, si Lino Cayetano mismo ang humiling ng investigasyon sa mga flood control project na ipinatupad sa lungsod mula 2022 hanggang 2025 na may kabuang halagang humigit kumulang 6 billion pesos. Samantala, itinanggi naman ni Senator Alan Peter Cayetano ang alegasyon na may ghost flood control project sa nasabing lungsod at nauna rin kinwestiyon ang pinagbulan ng yaman ni na Tulfo at Senador Ping Lacson. Sinabi naman ni Senator Erwin na magpapatuloy ang pagdinig ng Blue Ribbon Committee matapos ang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa July
3: 27.
9: Samantala, mga katropa, handa mo naman may pagtulungan itong si Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon sa National Bureau of Investigation kaugnay po na investigasyon sa mga irregularidad sa paggastos para sa 2019 Southeast Asian Games. Ayon kay Dizon, susunod siya sa namang sabpina na ipalalabas po ng NBI at iginiit na malinis naman ang kanyang konsensya. Binigyan din po ng karihim na maayos ang pagkakagawa ng mga sports facilities sa New Clark City na itinayo noong siya pa ang pinuno sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA. Ito rin ang dahilan sa pagbasura sa reklamong na isampa laban sa kanya at sa iba pang opisyal noong Disyembre ng taong 2021. Patatandaan na nauna nang iniutos ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang muling pagripaso sa manoy anomalya sa proyekto matapos ipahayag ng NBI na magsasagawa dito ng panibagong investigasyon sa usapin.
3: XFM News Nationwide.
10: Maglalabas ng subpoena ang National Bureau of Investigation laban sa ilang opisyal ng Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee kaugnay ng investigasyon sa umano'y irregularidad sa pondo ng 2019 Southeast Asian Games ngayong araw. Ay kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, kabilang sa ipatatawag sina FISGOC Chairman Ramon Suzara, Chief Financial Officer Dexter Estacio at Corporate Secretary John Lester Buensuceso. Nakatuon ang investigasyon sa umano'y bilyong pisong hindi naliliquidate na pondo ng FISGOC, kabilang ang mga isyu sa kontrobersyal na pagkain para sa mga delegado, 50 million pesos na cauldron o kaldero, umano'y hindi nabayarang travel agencies, uniforme allowances at mga allowances ng mga atleta at alegasyong gumamit ng confidential funds. Nauna ng binatikos ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano ang NBI matapos nitong ihayag ang plano nitong imbestigahan ang procurement kaugnay ng 2019 SEA Games.
3: XFM News Nationwide.
9: Samantala, handa na po mga katropa ang NCRPO para sa seguridad ng papalapit na State of the Nation Address o SONA ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. Sa interview ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni NCRPO Spokesperson Police Major Hazel Asilo na handa silang magpakalat ng nasa 20,229 na mga polis dito sa buong Metro Manila. Bahagi po ng seguridad kung saan 300 na polis ang itatalaga sa Batasang Pambansa Complex, habang iba pang personnel ikakalat sa iba pang bahagi ng Metro Manila. Sinabi rin ni Asilo na may ilang grupo na naghahain po ng permit para sa nilang mga rally. Ito yung mga aplikasyon, pero ang mga lokal na pamahalaan pa rin magpapasya kung saan sila maring magsagawa ng protesta.
15: Ngayon po sa ating gagawing coordinating meeting with UCLGU is kung magkakaroon po tayo ng pagsasara ng mga kalsada para mag-give way po tayo doon sa mga pagtitipon at para po magkaroon po ng area din po para doon sa ating mga police na magsisecure po dito sa ating zona.
9: Nilinaw rin ni Asilo mga katropa na wala po silang direktang harangin o direktiba na harangin ang mga manggagaling sa probinsyang lalawak sa mga rally basta't sumunod lamang sila sa umiiral na batas at regulasyon sa pagbiyahe.
3: XFM News Nationwide.
10: Iginit ni Philippine Coast Guard Spokesperson Rear Admiral J. Tariela na hindi dapat magbangayan ang mga Pilipino kaugnay ng AI-generated video ng China Daily na naglalarawan sa mga Pilipino bilang mga unggoy. Ito ay tugon sa panibagong pahayag ni Senador Robin Padilla na muling iginit na ang naunang karikature ni Tariela kay Chinese President Xi Jinping ang umano'y naging dahilan ng naturang propaganda. Maring itinanggi ni Tariela ang aligasyon at sinabing classroom satire lamang ang naturang karikature at hindi ito propaganda ng pamahalaan. Anya, matagal na rin ang nasabing issue at si Padilla lamang ang nagbabalik para maging convenient excuse ito para sa China. Matatandaan na una nang kinundina ng pamahalaan ang naturang video bilang racist at mapanlait at naghain na rin ang diplomatic protest laban sa China.
3: XFM News Nationwide.
9: Si Senator Francis Kiko Pangilinan, binuhay po yung dalawang panukalang batas para palakasin ang agricultural sector.

0: ang isda, mapataas ang produksyon ng pagkain at maging mas maayos ang food supply chain. Naipasa na sa ikalawang pagbasa sa Senado ang dalawang panukalang batas. Umaasa rin si Pangilina na maisasama ang mga ito sa mga prioridad ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC upang mapabilis ang kanilang pagpasa at makatulong sa pagkamit ng pangmatagalang food security sa bansa. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Higit 30 million students na kinabang sa subsidiya ng pamahalaan ayon sa Malacanang. Katropa natin sa balita, Deo De Guzman ng XFM Mega Manila.
2: Umabot sa higit 30 milyon ng mga estudyanteng nakinabang sa subsidiya ng pamahalaan ngayong taon ayon kay Executive Secretary Ralph Recto. Tiniyak ni Recto na magpapatuloy ang tulong sa mga kwalipikadong mag-aaral sa ilalim ng Presidential Scholarship Program upang makapagtapos sila ng pag-aaral. Sinabi ng kalihim na nais ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magkaroon ng mga kabataang makapagtatapos sa bawat barangay sa buong bansa. Layunin din umano ng programa na mabawasan ang bilang ng mga estudyanteng humihinto sa kolehiyo dahil sa kakulangan sa pondo. Ayon kay Recto, base sa datos ay 29% ng mga malapit ng magtapos ay nanganganib na hindi makapagpatuloy dahil sa problemang pampinansyal na sinusolusyon na naman anya ng pamahalaan. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo De Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
3: Sa iba pang balita, ang COMELEC, Barangay NSK Election 2026, mananatiling manual, paghanda po sa halalan tuloy-tuloy. Katropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
4: Ito pirma ng Komisyon ng Eleksyon sa COMELEC na mananatiling manual ang pagboto sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKA 2026 dahil wala pang bagong batas na natatakda ng pagbabago sa sistema o schedule ng halalan. Ayon kay COMELEC spokesperson Attorney John Rex Logchanko, wala pang natatanggap ang komisyon na batas para ipagpaliban ang halalan o baguhin ang umiiral na proseso. Sinabi ni Logchanko na nagpapatuloy ang paghahanda ng COMELEC para sa synchronized BSKE na katakda ang paghahain ng Certificate of Candidacy o COC mula September 28 hanggang October 5, habang ang campaign period ay tatakbo mula October 22 hanggang November 1. Gaganapin naman ang BSKE 2026 sa November 2. Kasabay nito, nagpaalala ang COMELEC sa mga nais kumandidato na iwasan ang maagang pangangampanya dahil itinuturing itong paglabag sa batas. Maaaring sampahan ng election offense ang sinumang mangangampanya bago ang tinakdang panahon. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Nanawagan si Senador Bongo ng mas maigpit na seguridad at mas ligtas na mga lansangan kasunod ng pagpaslang sa dalawang motorcycle taxi riders na sina Fabio Norberte Jr. at Renren de la Viga. Ayon sa senador, dapat magsilbing wake-up call ang magkakasunod na insidente ng karahasan at igreat na karapatan ng bawat Pilipino ang mamuhay ng payapa at makapagtrabaho ng ligtas, lalo na ang mga ordinaryong manggagawang nagsisika para sa kanilang pamilya. Binigyan din ni Go na obligasyon ng pamahalaan at tiyaking ligtas ang mga kalsada upang maprotektahan ang mga Pilipinong bumibiyahe at naghahanap buhay anumang oras at anumang araw. Idinagdag pa ng senador na hindi dapat mamuhay sa takot ang mga mamamayan, sa halip dapat maging takot o takot ang kriminal sa batas.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
3: Alas 12:18 ang oras sa XFM News Nationwide. Live po tayo, katropa, sa iba pang XFM station sa buong Pilipinas. XFM 91.3, San Francisco, Agusan del Sur. XFM 107.1,

0: Album City at sa XFM 99.1 Mati City.
1: Balitang regional.
0: Diyan sa Iloilo, may balita diyan. May 200 benepisyaryo nitong Uplift Program ng DSWD. Nakatanggap ng 2,000 piso ngayong umaga. Katropa natin sa Balita RS Pinosa ng XFM Iloilo.
2: Nasa mahigit 200 mga benepisyaryo ng Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o Uplift Program ng Department of Social Welfare and Development sa Iloilo City ang nakatakdang makatanggap ng tig 2,000 pesos na cash assistance ngayong araw, Hulyo 20. Kasabay ito sa official kick-off na naturang programa sa buong Panay at Guimaras Islands. Layunin nito na mabigyan ng karagdagang suporta ang mga poor, near-poor at low-income households dahil na rin sa krisis na hinaharap sa ngayon. Nais din itong mapanatili ang purchasing power ng mga mamamayan na walang permanenteng trabaho o maliit lang ang kinikita. Napagalamang kabilang sa Uplift Program ang mga benepisyaryo ng 4-piece at walang gutom program ng DSWD, subalit makatanggap lamang sila ng one-time 2,000 pesos na cash assistance. Samantala, hanggang 6 na buwan na makakatanggap ng tig 2,000 pesos na cash assistance ang mga Uplift beneficiaries na walang tinatanggap na benepisyaryo mula sa iba pang mga programa ng DSWD o ng gobyerno. Sa kabuuan ay nasa 2,198 na mga beneficiaries mula sa Panay at Guimaras ang target na mabigyan ng ahensya ng ayuda sa first tranche ng programa. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFMs!
3: Tatlong bata nalunod sa pantalan sa Lapu-Lapu, Cebu. Isa, idineklarang patay. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
4: Tatlong bata ang nasangkot sa insidente ng pagkalunod sa Angasal Port sa Barangay Mactan, Lapu-Lapu City, Cebu noong Biyernes. Ayon kay Lapu-Lapu City Mayor Cindy Chan, ang mga biktima ay kinabibilangan ng 4 anyos, 5 anyos at 7 taong gulang at pawang mga residente ng Ginseng Village sa Barangay Bangkal sa nasabing lungsod. Sa isinagawang imbestigasyon, napagalamang kasama ng mga bata ang isang 11 anyos na yayain silang maligo sa dagat. Mula sa kanilang lugar, isinakay umano sila sa motorsiklo patungo sa naturang pantalan na hindi umano na malaya ng mga magulang ang pag-alis ng kanilang mga anak dahil inakala nilang naglalaro lamang ang mga ito sa labas ng kanilang bahay. Pagdating sa Angasal Port, napunta sa malalim na bahagi ng dagat ang tatlong bata na nagresulta sa insidente ng pagkalunod. Agad silang naisugod sa pagamutan para malapatan na lunas, subalit idiniklarang dead on arrival ang 5 anyos na bata. Samantalang nasa ligtas ng kondisyon at patuloy na nagpapagaling ang dalawang pang minor de edad na nasangkot sa insidente. Mga katropa, ugaling ng pag-inom ng Santhone Vitamin C ang alkaline base vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si Katropang Almi Mata, XFM News.
0: Samantala, isang dating punong barangay patay sa pamamaril sa riding in tandem. Yan naman sa Itiaga Isabela. Katropa natin sa balita, Rowena Munchang, XFM, Santiago.
5: Patay ang isang dating punong barangay at kasalukuyang kagawad ng Barangay Malibago matapos pagbabarilin ng mga hindi pa nakikilalang suspek sa bayan ng Etiague, Isabela. Kinilala ng pulisya ang biktima na si Lito Publico, 66 na taong gulang. Ayon sa Etiague Municipal Police Station, nagtamo ang biktima ng 5 tama ng bala mula sa hindi pa matukoy na kalibre ng baril. Tinamaan siya sa iba't ibang bahagi ng katawan kabilang ang ulo na naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Patuloy pang iniimbestigahan ng mga otoridad ang motibo sa pamamaril habang isinasagawa ang hot pursuit operation laban sa riding in tandem na suspect. Samantala, nag-alok ang pamahalang lokal ng Etiague ng 50,000 pesos na pabuya sa sino pang makapagbibigay ng impormasyon na makatutulong sa pagkakakilanlan at pagdakip sa mga salarin. Ayon sa lokal na pamahalaan, ipinag-utos ni Mayor Faustino Ino D. III ang pagbibigay ng pabuya kasunod ng insidente. Mariin namang kinondena ng Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas ang pagpaslang sa opisyal ng Barangay Malibago at nanawagan ng samahan para sa agarang pagresolba sa kaso, mabilis na paghahatid ng hustisya at higit na proteksyon para sa mga opisyal ng barangay. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Rowena Munchang, XFM News.
3: Panibagong bomb threat na itala sa Davao City. Target na paaralan, dineklarang ligtas. Katropa natin sa balita, Marvin Ebano ng XFM Davao.
6: Inaigti ngayon ng Davao City Police Office ang validation at cyber investigation nito upang matuntun at matukoy ang individual na responsable sa pagpapakalat ng bomb threat sa online. Ang pagbabanta ay nakatuon sa Francisco Bustamante National High School kung saan isang post ang nagbanta na papatayin umano ngayong Lunes ang lahat ng estudyante gamit ang nakatagong bomba at baril sa loob ng paaralan. Bilang tugon, agad na nakipag-ugnayan ang pulisya sa pamunuan ng paaralan, mga opisyal ng barangay at iba pang kinauukulang ahensya upang matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral at kawani. Kaagad ding idineploy ng DCPO ang Explosive Ordnance Disposal Unit ito sa nasabing paaralan. Matapos ang masusing inspeksyon, negatibo ang resulta sa anumang pampasabog o banta, kaya idineklara ng ligtas ang paaralan para sa normal na operasyon. Muling pinaalalahanan ng DCPO ang publiko na may kaukulang pananagutang kriminal ang sinumang gagawa ng ganitong uri ng pagbabanta, maging ito man ay biro, panloloko o seryosong pahayag. Tiniyak din ng pulisya na seryoso nitong tinutugunan ang lahat ng uri ng banta, lalo na ang mga nakatuon sa mga institusyong pang-edukasyon. Hinihikayat naman ang publiko na manatiling kalmado at huwag magbahagi ng hindi beripikadong mga impormasyon. Sa halip, agad itong iulat sa mga otoridad upang maiwasan ang pagkalat ng maling impormasyon at hindi ang paglika ng pampublikong alarma. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ebano, XFM News.
0: At katropa, patay na buhaya natagpuan dyan sa may Batara sa Palawan. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
7: Patay na ng matagpuan ang isang buhaya sa baybayin ng Rio Tuba, Batara sa Palawan kahapon, July 19, 2026. Ayon kay Rochelle Quijano, hindi pa malinaw kung ano ang ikinamatay ng buhaya na napadpad lamang sa kanilang lugar. Isang dipaang haba na buhaya na kabilang sa saltwater crocodile na agad namang inilibing sa lugar, kabilang ang Batarasa sa mga munisipyo na pinamamahayan ng maraming buhaya sa Palawan. Wala pang pahayag ang DENR at MDRRMO Batarasa kaugnay sa buhaya, pero pinapayuhan ng mga residente na manatiling alerto at agad na i-report sa kinauukulan ang anumang makikita na buhaya sa kanilang lugar. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang Gerald Gales, XFM News.
8: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines. Weather Update.
0: Katropang Brian, patuloy na nakakapekto ang southwest monsoon o habagat sa kanluraning bahagi ng Luzon, Visayas ayon sa PAGASA.
3: Katropang Buddy, ngayong araw inaasahan na maulap hanggang sa bahagyang maulap na kalangitan na may pulupulong pag-ulan at thunderstorm sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera, Administrative Region, Mimaropa, Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Barm, Batanes, Babuyan Island, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas at Lanao del Norte dahil sa habagat.
0: Samantala, mga katropa, localized thunderstorm ang mararanasan sa iba pang bahagi po ng Pilipinas.
3: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5:36 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6:29 ng gabi.
8: Balitang International.
0: Ihatid po sa atin to ng Santon Gold. Subukan natin ang Santon Gold. Likas, subok at epektibo. Patuloy katropa ang search and rescue operation ng otoridad sa Guyana, South America, matapos lumubog ang pampaserong ferry na MV Barima sa baybayin po nitong Sabado ng gabi. Sa huling balita, 67 katao, kabilang ang 15 bata, ang nasagip mula sa ferry na may sakay na 116 pasahero at 17 tripulante. Ayon sa mga otoridad, agad na inilusad ang rescue operation matapos makatanggap ng distress call ang air traffic control kung saan lumubog ang ferry habang patungo sa Port Caituma. Sinabi ng Prime Minister nila si Mark Phillips na magpapatuloy po ang search and rescue operation hanggang maubos ang lahat ng posibilidad. Nagbukas na rin ang pamahalaan ng mga assistance center para suportahan ang mga pamilya ng mga biktima.
8: Showbiz News.
9: Ang balitang showbiz ay tag sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Congratulations! Dahil engaged na ang aktres na si Yasi Pressman at ang kanyang kasintahan na si Camarines Sur 2nd District Representative Luigi Villafuerte. Ibinahagi ng dalawa ang masayang balita sa kanilang Instagram accounts kung saan makikita ang surprise marriage proposal na inihanda ng kongresista sa isang outdoor setting. Sa mga ibinahaging larawan at video, makikitang lumuhod si Luigi upang alukin ang kasal si Yasi. Hindi napigilan ng aktres na maging emosyonal at napaluha pa matapos tanggapin ang proposal at isuot ang engagement ring. Matatandaan na 3 taon nang magkasintahan sina Yasi at Luigi bago tuluyang magdesisyon na dalhin sa susunod na yugto ang kanilang relasyon. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang sports.
0: Ang balitang sports sa atin naman sa atin katropa ng Premium D3, lakas sa bawat kapsula. Nasungkit po ng Spain ang titulo sa 2026 FIFA World Cup matapos talunin ang defending champion lang naman Argentina 1-0. Sa extra time sa New York, New Jersey Stadium sa Estados Unidos, dumating po ang deciding goal ng koponan sa ika 106 minutes nang may pukol ni Ferran Torres ang bola sa bubong ng net matapos sa magandang kombinasyon ni Pedro Porro at Nico Williams. Dahil sa panalo na sungkit ng Spain, ikalawang FIFA World Cup title nila mula ng unang magkampiyon ito noong taong 2010. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin nyo na XFM News Nationwide. Ngayon tanghali po na Lunes, July 20, 2026.
3: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayon tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan nyo rin po kami sa aming TikTok at Instagram.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami yung mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
3: Ako si Brian De Paz.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
3: Mabuhay, exciting Pilipinas!
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
10: XFM. XFM.
11: XFM.
12: Exciting!
13: Exciting!
14: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Mga katropa, exciting!
1: Mga katropa, exciting dito!
2: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Roha sa sininga bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Bantayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Isa ka pagpasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo.
3: Katropa mo, XFM. Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino, XFM.
4: I feel healthy every day.
5: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: Ang lahat ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika. Habang tumatanda tayo, hindi lang katawan ang nagbabago. Pati mata, yuglutin at zeaxanthin tumutulong protektahan yung macula. Important part ng mata para sa malinaw na paningin. Plus, antioxidants mula sa vitamin E at beta-carotene. Parang maintenance mo na rin sa mata. Visionex Plus Soft Gel. Mahalagang gabay sa pagtanda.
7: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
8: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
9: Santon Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
10: Mga katropa, inatalipay na mga ginbalik sa inyong palamatinan ang atong matahong nga drama na gratiguluhan. Endless Love. Lunes, tubtob Biyernes. Last Jess, tubtob Last Jess Imedya sang aga. Diri lang sa inyong paboritong estasyon. X-FM.
11: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya. Sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang ulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. Bibi Sara Duterte, absuelto o kundiktado. Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
12: Kung mamati ka sa XFM.
13: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, ginatawag nila kong agi.
12: Kung mamati ka sa XFM.
13: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko balang agi! Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Sugod ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
11: Yeehaw! XFM.
14: Katropa mo!
13: Exciting!
1: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaanyang lawas. Magatudlo man sa maidid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani dali na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Mayong adlaw naman sa inyo tanan mga sukigin naton nga mga tagpalamati diri sa programa The Secrets of Health. Ululupod naman kita si Sak Edison sa ato sering nga pagparagad. Agod nga maghatag sa inyo sa mga mapuslanon sining mga information, mga mapuslanon sining mga health tips sa pag-amlig sa ato ni ikayong lawas kag kung paano kita makalikaw sa mga malala sining mga pamalatian. Gani update ninyo kami sa isa ka oras sa ato sining pagparagad. Kag pwede gid kamo makapasakop by the way, pwede kamo makapadala sa inyo sining mga concerns. Parte sa inyo ginabatyag, ikayong lawas. Pinagi sa ato sa live streaming sa Facebook page nga XFM Radio Patrol Iloilo. I-comment lang dira kung anong inyo sa nga mga concern kaysa kutob sa masarangan ato ninyang ipasabat sa ato sa nga consultant dari sa programa The Secrets of Health. Live ang ato sa nga pagparagad sa kabugusan sa nga Panay Island kag Negros Island Region. Nabatian kita sa tanan sa nga mga XFM stations. Kag sa gihapon sa ato sa nga pagparagad, upuntang ato sa nga certified naturopath practitioner and consultant sa nga programa, Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sa nga programa.
1: Thank you, Sir Josil. Kag welcome sa aton sa nga pagpangalagad, syempre, upod sa riwat. Kag sa kinandan sa aton sa mga suki ng mga tagpalamati, kag... Kumusta ihan Sir Josil nung aton sin mga tagpalamati kapin pabala sa pabag-o-bag-o naton nga klima bala?
0: Oo.
1: Maulan tapos mainit bang iban sin ni Sir Josil nagaka-stress ginakibang bimo kong nano ang iban sin ni pinot ila sin nga paginhawa. Kapin pa kung taas blang humidity, taas blang water vapor sa aton sin nga palibot tungod gani sa pabaylo-baylo naton sin nga panahon ba ang iban sin kadamo sang mga ito ginabatyag mga discomfort sa lawas kag ang iban Sir Josil bisan di pa tani abuton sang hapo hapo na lang tungod sa stress.
0: Ah, ginahapo number one sa pagpanumdom nga kon magbalatian gani why ino gasto sa ospital Doc Leo?
1: Tama Sir Josil, kagabi niya kong nano sa aton sa mga tagpanamati. Tuman kadako sa niyang puwersa. Sa ginatawag aton paminsaron mo sa pag-ayo o benepisyo o perwisyo sa aton sa niyang lawas. Sa simple lang Sir Josil nga nag-umpisa sa gamay naton nga kabalaka, nag-overthink kita.
0: Mm-hmm.
1: Ang kalabanan, plus nga nag-overthink naton, ay manatanya nagkatabo mo. Dari na sa painuino naton, gina-exaggerate lang naton. That's why kung kaysa Sir Josil, muna gina-sining blan naton nga tuman kapwersado ang aton, sining nga huna-huna. Kaya kung ano ginapaminsar ta, dito kita laban-laban sa napakadto, kapin pa maginapakabalakaan naton Sir Josil sa kondisyon mga balatian sa lawas blan naton.
0: Oo.
1: Rambal sang kilala ko. Why not, Doc, no? Napaminsaron tan lang magdamo per may kwartata.
0: Ah, tani positive thinker lang kita, no?
1: Positive thinker kita. Pero syempre, hindi na matabo kung may magkita nagahulag.
0: Oo.
1: Dapat ang positive thinking, upda na to, i-translate na to, dapat sa aton saninga pagtinguha, aton saninga paghulag, parang mag-match inang duha, ma-achieve na to. Sir Josil, ang ginatawag goal na to, nga gina, syempre, gusto na to na labuton. Alain iya sa sakit, Sir Josil, nga, maguna-una ka lang sini sa ginatawag balatian dito susulod sa aton sininga lawas nagapanghikot may negatibo na nga ginatawag efekto sa aton sininga lawas kag physically ginatamad man kita Sir Josel abi magtinguha sa pagreporma sa aton tugalingon kun bisan sa aton pinsara pa nga daan dira na nagasugod nga daw katalamad na bla tungod nga negatibo na kita perme dira nagalala ang aton sininga balatian kag nagadevelop ang iban pagitsing balatian kag nagasanga-sanga pagida makomplikasyon nga aton mabatyagan
0: tikon libugando ikaw libugando kita una dara ti ma-develop ang stress kon magsigisigi na gani muna nga nagaka-apektuhan na psychologically kita nag-develop na anxiety panic attack and the worst amon nga depression amon nga ang masami ginapanumdum subong kon sa mga balatian ini Doc Leo ti kwarta tightis ang problema sa kalabanan sa aton mo.
1: Mm-hmm.
0: Kulang sa kwarta bla. Kay ti dapat magambal ka nga tightness ni sobra mo pareho sa bisang appendicitis sobrahan ikaw sang kung sa physical work pagkatapos dasig-dasig ka magkaon nagtalalang to pagkaon sa sulod sang lawas mo kundi dapat to magsulod nagtalang ang iban ka develop ang tawag nato sila appendicitis aga lupok na gani appendicitis ang iban ti sobra dasig magkaon kun kaysa pagkatapos subraman nga Panginaon, galing kiti kung kulang kayo skorta, bliskad, kwarta titis ko na na yung balatian mo diya, Doc Leo.
1: Islan tabi, Sir Josil, silsang bulsa titis.
0: Mas dalum-dalum pagin na. So, sa ito siring pagparagad, Ari, sigurado kikita magluwas sa asma, makwarta titis gid ang batsagonyo, kung hindi naton mapunggan ang iba nato siring mga habit ang ginahimo naton, kay may mga nag-trigger magluwas abisang humidity. Na mabaling banti nga kun humid nya nagadamo ang nagamasakit bangod kay dira sa vapor, water vapor, kung kaysa gaupo dira mga bacteria kag viruses nga mahaklo taga sulod sa aton sini nga lawas.
1: Correct Sir Josil, kag dira man nagalapnag o kung nagadata sini ang molds o kung mga amag bala Sir Josil nga naghalit gid sa aton sini nga lawas, lakip sa aton sini nga respiratory system.
0: Amo ni nga ang iban sini naga may ginatawag sini nga allergic reaction. Mm-hmm. Bangod sang pagtaas ang humidity or pagdamo sa water vapor nga mahaklo ta because humid gid man ang ato sining klima diri sa Pilipinas eh.
1: Correct.
0: So subong paghambalan ta ang relasyon, hindi ya kay relasyon niya mag-un ha, mag-girlfriend, boyfriend, husband and wife, parents and children, kundi ang relasyon sang sobra naton sini nga konsumo kag pagka-indulge. Kula na balon pagkadalok naton sa mga matamis sini nga pagkaon sa asma, Doc Leo.
1: Correct Sir Josil. Hambalon lang gyapon naton nga relasyon Sir Josil. May ara gani kita nga expression na ginahambal Sir Josil kun mabatian kun tuman bala ka hanuot kag ka-close sang magrelasyon.
0: Mm-hmm.
1: A girlfriend, boyfriend or mag-asawa. Masaling ba? Dosubay na lang kulang ba?
0: Dosubayan ko, no? Kasweet eh.
1: Mm-hmm.
0: So, amo man na per se, ang sweet consumptions or sweets nga ginakonsumo nato, na mga matamis na ginakonsumo nato, kay baloka mong may relasyon ini. Kung nga, anang galala ang ato sininga asthma kag nagaka-develop or nagasuffer kita sa asthma, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josil. Magamal kita ng relasyon, tapos simplihon pag yun nato, or connect. May koneksyon ang sobra nga kalamay. Aria, tandaan na to na sobra nga kalamay.
0: Mm-hmm.
1: Kinanglan to man ang kalamay, Sir Josil. Pero ang sobra, dira sina nagasanga-sanga ang mga komplikasyon kung may balatian ka na. Kaya dira nag-develop sini ang balatian. Halimbawa, ining asthma, kung ay ka pa sing asthma, kay ang inistoryahan na to, Sir Josil, sa mga adult, ha?
0: Oh.
1: Magambal kita, adult, Sir Josil, tidira na sa mga 18-20 anyos pataas.
0: Mm.
1: Kati may mga kabataan nga daan nga asthmatic man niya mo.
0: Oh.
1: Halin pa sa lapsag pa or sa gagmay pa, toddler, kids, damo gani sang ginatawag gina considerar ang maginikanan sa ni.
0: Mm.
1: Kung nangyemo sa nga anak may asthma. Pero, diri man Sir Josil sa ginatawag mga adult, kapin pa maning hambal blas ang kilala naton Sir Josil nga kung may edad-edad ka na, hindi ka bala gustong sawayon nung kaysa, kapin pa kung mas may edad pagid ang sa imo, ang ginasaway mo, kisa masunggod-sunggod pa na mo.
0: Mm-hmm.
1: Pilakadlaw ka sa way sa pakanay mo. Kaya dito niya pagigasunlugon. Pero, arigali, no? Sa aton mismo ko galingon, kita malang nagahatag sa nisang binipiso o konperwisyo, depende sa aton sa naginahimo. Kasubong, sang sobrang pagkonsumo naton sang kalamay. Ang ginamin naton, diri Sir Josil, ng kalamay, ini kalamay balang hindi lamang sa ginakutsara naton kung magtimpla kita sang kape. Sa ibang dira, especially sa mga mahiligon balang mag-inom sang gatas, tapos kalamayan, pagid, it is not healthy.
0: Mm-hmm.
1: Hindi gid siya maayo. Kung butang ta ko mag-inom, gimang ka mo siyang gatas, inom lang ka mo gatas ng may kalamay. Hindi nyo pag i-mix per me. Ha? Kaya kapin pa kung may ara kasang hapo na nga daan, maglala pagidang imo sa niya kondisyon.
0: Amo na yung iban, sila niya untati niyo na yung mga dairy products kung ginahapo ka mo. Pero actually, ang aton sinigin na panimbog-simbog da sa dairy product or products sa ginainom ta, kung kaysa mo pa na nagapalala. Kay delikado abi ang asma ginatawag ko ng hapo eh. Ang hapo per se ya bangod sang sobramos ning dalagan, normal na ya ginahapo kita ginakulang ang oxygen sa ato sining lawas. Pero ang hapo balang pamatsyagan mo kun kaisa bala ko na buton sang hapo ya hindi nakapasulod sang hangin sa iya sining baga kung kaysa daw makasiling ikaw nga bao da naluoy ako, siya daw mabugto ng iya sininga ginhawa. Pero ano kadelikado, anong nagakatabo sa sulod sa aton sininga lawas, Dok Leo? Kung may hapo ikaw ko na asthma, Dok Leo?
1: Ito rin asthma ni Sir Josil, ti chronic disease niya siya.
0: Mm.
1: Ya kung sa diin ang alagyan sa aton sininga hangin, nagahubag. So kung maghubagan ni karon kung nag-inflame sa Ingles, nagagamay sa ning alagyan sa isang hangin, ang buho bla, iti nagahubag mo. Pagkatapos, ang isa pagid sa nisa nagapabudlay pagid sa ton paginhawa kay nag-accumulate pagid dira Sir Josil ang mucus. Iti nagagamay ng adaan ng alagyan kay nagahubag, agamay alagyan sa hangin, dugangan pagid karon sa mucus nga nagakapul dira Sir Josil. Tuman kabudlay ang mabatyagan sini sang isa ka tawo nga may hapo sa iya sini nga pagginhawa nga literal bala nga mabatyagan sini sa may hapo masiling sila nga kun hindi asta lang sa dughan asta lang sa liog ang ila sa nga pagginhawa.
0: Oh, amo na nga kun mapa-examine ka mo just like for example sa mga doctors. Actually mabatian ninyo ini kun mo ulo anting pa inyo sini nga dulungan paghambal bala nga inhale ginhawa exhale pagwaa. So ang likod di sini kon ituon mo imo sini nga dulungan mabatian nimo siya ga ingaw eh
1: bisan pa galing Sir Jose long kay sa distance no may distance siya pa bala kon medyo gamay gid ang alagyan sa hangin mabatian mo ang pagpanihol sini saya sini nga paginhawa
0: kon sa mga manok paghagrak nga daw hindi ka ginhawa so delikado ini actually kon may mga stethoscope kamodos balain niyo. Kapos mo lang sinamo, butang mo sa dulungan mo, pagkatapos ituon, tapos bagaya bla, pa-inhale, exhale sa lawig. Mabatian nyo na, lain gid yung tunog yasang may, tawag na ton, asma o konang hapo. Now, kalabanan sinisintoma, Dok Leo, muna na whizzing, nag-ingaw, ang imo sining likod, ang imo sining baga. Pagkatapos, di, dala na dang pag-ubo eh, may sipon pa kung kaisa dala, Dok Leo?
1: Correct, Sir Josil. Kaghugot. Palang hugot imo sa nga dughan, kulabos gading imo sa nga pag ginhawa. Kaya hindi ka sa basta Sir Josel maka-exercise ang effort. Hindi ka basta-basta makapangabudlay. Hindi ka basta-basta maka-exercise. Hindi ka madali gid Sir Josel magpinot ng imo sa nga pagginhawa. Kag, ari pagida, ang iban sa ni Sir Josel, hindi makatulog na nagahigda.
0: Oh.
1: Ang ginahimo sa iban sa ni gaantos, gagwanta na lang, nagaduko na lang Sir Josel ang agtang sa ni dira sa bibi sang lamisa, gapungko sa bangko, hasta maagahan na lang Sir Josel. Kaya kung maghigda gani, budlay ang paginhawa, ginaatake sa pag-ubo, bango naman liwat.
0: Ang iban sa ni gasandig na lang gani, mo sa dingding, na bangilan sa uluna ng likod, para lang ganyan matulugan pagkaaga, stiff neck, ikaw kay gadunglay ka magtulog.
1: Budlay kay katamang sitwasyon, Sir Josel, no?
0: Oo.
1: Pero ari bala kita, budlay na yung sitwasyon, pero ang isa sinisang dapat na ton bulubantayan, ining, mangayo ka lang gyapon, Sir Josel, sa mga cravings, so bala? Gusto mo imnon, gusto mo kaunon, sa pihak nga, na medyo budlay naman ang imo ni gani, nga na-experiensyahan, o kung mga symptoms ng emosyon nga naagyan, pero pag mayad-mayad gani sa pamatyag mo, subong ulong pawan, tagamay, doon nami mag-inom sang naginabulo balhas nga.
0: Ice cold tawag nila bala.
1: Mm-hmm.
0: Oh, pero, gakaon kita mga matamis, for example, labi Dok Leo, prutas. Ang guyabano matamis man na, pero may aslom. Ang apple, may tamis man na, may ulo aslom nga gamay. Pagkatapos, lansunis, tamis man na, may ulo aslom nga gamay. Ang mangustin, tamis man na, nga may gamay nga ulo aslom. So, sa LWSA, untata na ito ng pagkaon sa mga katulad sina, prutas, Dok Leo?
1: Aton, Sir Josel, karon na tanawon, ang sahi sang sugar na ginapasulod naton sa aton sa ningilawas. Kaya kung magkaon kita sang prutas, may sugar man din eh. Actually, abis ang ibang prutas lang ang may sugar. Mga utanon may sugar man, Sir Josel. May glucose, may sucrose din sila, may fructose man din sila. Magluwa sa iba na nga nag-iinom sang gata, Sir Josel, ano? May lactose man din siya. Ang muna ganyan ko, gabuto, di mo dyan ganyan, masalin sila, ay may lactose intolerance ka, hindi ka magsigiinom sa isang gatas. Tungkol na kulangan sa lactase, dira sa sulod sa aton sa rinya sistema. Pero ang bintahan lang sa ni sa fruits and vegetables, though may sugar sila, fructose, may glucose, may sucrose, ari iya ang bintaha kung nagakaon kita sang sugar halinya sa prutas sa gutanon. Kami ara sila Sir Josel sang fiber, may vitamins, may minerals, may antioxidants, may phytochemicals, bioactive compounds, kag may other nutrients sila nga nagabulig ya Sir Josel sa pagpabilin sang balanse sa sulod sang aton sa ringilawas nga hindi iya makahalit sa aton ang sugar halin diri sa ila.
0: Actually, kung pure sining tawag na to, sining just like the fresh milk.
1: Mm-hmm.
0: Kung wala ka malang allergic reaction, ha? Ang pag-inom mo sina without sugar, actually, that could help man kiti may mga makuha man ikaw ng nutrients. Ang kape, actually, without sugar, somehow makabulig man ni sa aton basta sa insakto lang sining amount.
1: Tama.
0: Kag iban pagid sining mga ano bala, unsweetened nga mga pagkaon tani galing kiti mahilig giti tayo sa matamis. Na ang pamangko si Nidok Layo, tamis ang aton nga Santon gold coffee mix, ang premium D3 coffee mix, matamis si Nidok Layo. Pwede pagkainom ang tao, for example, nga may arasang asma or nagatukar hambalin na Dok Leo, why ko kabalo ko na natukar ya, where are you now, kon where do I begin,
1: basi instrumental Sir Josel Propanihol
0: life dance instrumental
1: and ginaagi talaga ni slangas no, pero hindi Sir Josel basta-basta kung may hapo kay. Bugat kayo ang pamatyag sini. Ang pinakapunto lang naton, dere, kilalahon lang naton ang mga triggers. Hindi kabangdanan, Sir Josel, sang hapo ang sugar at hagonta, ha? Hindi nga tungod nga nagkakaon ka sugar, mangin hapoon ka. Kung yung pinakapunto, sinigang ginapataas mo lang emotion nga risk nga mag-develop. Pinikag, kung may hapo ka na nga daan, nagalala pagin ang mga symptoms. So kilalahon mo karon ang mga matamis nga ginainom mo, ang ginaminaton sa Lidre Sir Josel, ang hindi alin sa natural as much as possible ikawan ginaton. Pero liba, magpangapi kita. Ako yung nag-discourage ako Sir Josel, kung liba medyo pinot ka ng emotion na yung paginhawa, mag-inom ka sang kape nga may kalamay.
0: Oo.
1: Pero ti damo magpamati sa ton Sir Josel, mas damo yung way sang asma kasi sa may asma eh. Nga nagainom gadiya sang aton tatlo ka variants ng coffee Sir Josel. Kagari ha, take note ha, sa aton mga tagparamati, mga listeners naton, bisan kabataan Sir Josel, kuana ya mo paborito, isa sa paborito nila yang aton sa nga Santon Plus coffee mix mo. Kati waya sing caffeine. Pagkatapos may ara paya sang lisetin nga nagabulig pa nami sang memory ti kung kabataan nga dan Sir Josel ga iliskwela. Kinanglan nila mag-memorize, magbasa. Ti bisan pa sa mga may edad-edad Sir Josel eh. Ang iban sini nagamalipaton, magluwas sa iban nga ginahungod gyud man ang paglipat-lipat. Makabulig Sir Josel ang lecithin. Ti ang aton sini Sir Josel nga Santon Gold Coffee Mix. Manami mana siya kay magluwas nga nagabulig sa aton sini Sir Josel nga ginatawag overall health kay damo sang sustansya nga makuha sa mga sangkap niya. Ara ang balunggay nami mana sa asma eh. Ara ang palaya, ara man ang garlic Sir Josel, makabulig man sa may mga asma. Though, wag na nag-recommend yung mga piliton yung gading nyo sa ginhawa, mag-inom sa nikon may hapo kamo. Ang namin naton sa mga nagpamati sa aton nga na-testingan na nga daan nila Sir Josel. Kag sa mga manug-testing pala nga daw nagaduha-duha, primero bla, ang ginatawag paggamit o kung pag-inom sini, may ara sa Sir Josel sang pampatamis. Matamis ganiya sa nga damil pero halin sa stevia. Amo man nga aton sa nga premium D3 coffee mix Sir Josel, kasubong sang Santon Gold Coffee Mix, may stevia ini sila bilang pampatamis.
0: So sa mga katulad si Dok Leo, if we speak about too much sugar, kasi ang sugar, amo nang hambal naton triggers, isa sa mga nag-trigger eh, sa malala naton sining or paglala sa ato sining asthma. How much is too much in terms of sugar intake, Dok Leo?
1: Dari kita Sir Josel sini sa WHO no, ang rekomendasyon sini dira sa mga sa kababaihan ha, anom sini ka kutsarita.
0: Anom kutsarita ang gamay ha.
1: Kutsarita ha.
0: Kay may kutsara nga dan subong Dok Leo kung kaysa do gutok pas ba mo ta ko.
1: O may nabalaan ko sa Sir Josel, isa mo ka hungit, dumadilok ka mo, dumadunlan ka mo. Kutsarita ini siya, dira sa mga ginatawag 25 grams. Kag sa mga kalalakinhan, Sir Josel, dira sa mga up to 9 teaspoons. Ang sugar nga magamit naton. Ari Sir Josel, sa ginagamit pa lang naton niya, like table sugar naton na. Ang kumusta ho naton, karon ng iban pagid naton, sininga mga ginapasulod sa lawas nga may mga kalamay. Halimbawa, nagamit ka sang kalamay karon, dira ka na sa 60 spoons or 90 spoons, abi sa mga kalalakinhan, 60 spoons sa mga kababaihan. Kung sa adlaw-adlaw sini magluwas sa kalamay yung ginagamit mo sa pangtimpla kung table sugar, kumusta naman ang emotion nga soft drinks?
0: chocolate.
1: Chocolate. Kumusta ang milk tea? Kumusta dira karon ang especially Sir Josiel ang energy drinks, powdered juice. Ang iban sa ni Sir Josiel matemptari yung pag-inom sang powdered juice kay iti prutas man kuno. Kabutang pagani 100% vitamin C. Pero pagkatapos naghingo-hingo, nagtulo-tulo ang sipon. Tungod Sir Josiel sa added sugar. Tuoy palabot Sir Josiel may mga ice cream pa na, pastries, cakes. Kaga iban pagin Sir Josiel nga may mga added sugar. So kumusta ang consumption ninyo sina magluwas iya sa limite lang sa aton kung tani ka dadlaw.
0: Just for the information of everybody, hindi taton matakos ang konsumo ta nga sugar kun ara na sa botelya kag liquid form nang inainom ta. Tay inainom liquid form gid na no. Kun liquid na for example, ang paborito naton nga soft drinks. Kay balo kamo kun pila ka kutsara sang kalamay ang ara dira. Fructose sabi, maghambal kita. Pila ka kutsara sa sugar ara dira. Ang pinakanubo siguro dira 7 ka kutsara sa kada 12 ounce nga soft drink. And as high as ang iban sinigay labot pag ani more than 10 tablespoons, sa hindi ka teaspoon sa tablespoons. So amo na kadamo ang konsumo ta sa isa naton sinika padalenden nga mga ginainom ta just like for example soft drinks. Ti magluwas sina may kanon ka pa converted into sugar man ang iban sina. Pagkatapos may iban ka pa dara nga mga konsumo katulad abi sang tinapay, some of that will be converted into sugar. So tama ka sobra kung kasaga times 2 times 3 times 4 times 5 pa siguro sang ato sininga supposed to be daily intake lang sang sugar ang aton actual nga ginapasulod sa lawas ta Doc Leo.
1: Correct Sir Josiel no. Kagkun nga ang madata Sir Josiel ang kunlapnagon ang consumption natin sa sobra-sobra ng sugar. Kaya ito, bisandiin lang mo. Kag barato, bala Sir Joseph, baklo ining mga pwede natin mainom, pwede natin sininga makaon. Magluwas nga umpisahan pa sini ang pagkakita mo samtang gamay ka pa sa kabataan, makita na nga daan ng commercial, mabatian sini sa mga pasayod, makondisyon ng paminsaron, Bala Sir Josiel. Nga bisan isa lang sa isa kabulan, makakadtog, gididobla, kung makainom, kung makakaon sa amo nga pagkaon niya nabatian, Sir Josiel. Okay na kung may kaya balatian. Pero kung may ginabatya ka na specifically ining asthma, kagkontra na sa imo sini, kapala nubra ng sugar consumption ni mo, di isa ginisang dapat natin alandaman kagbarantayan, Sir Josiel.
0: Sa aton sering mga kautura nagana-gana nyo lang inyo sering sugar and sugar intake especially kon may ara na kamungadaan pabalik-balik sining asthma o kon hapo
1: kag sa gidi kanan man Sir Josiel kay adult ang restoryahan naton karon 18 20 and above pero sa mga gidi kanan i-apply nyo man sa inyo kabataan na be hindi nyo man pagpagustuhin lang kung anong gusto nila kay actually masiling ko Sir Josiel nga pinakaswerte ang mga kabataan nga may mga health conscious kag sa lugar ha sa lugar lang nga pagka health conscious nga mga ginikanan.
0: So amo na nga kon parisubong ginabawal ng soft drink sa may eskwelahan. Pero gapang latas ang iban mahambal nga magwa ko dali lang gid sila kay may baklon ko to ay baligya sa canteen gali imo kay hingagaw ya katuro soft drinks dito sa guwa ka magsulod naman sa eskwelahan.
1: Kagang iban yung Sir Josiel lang gabutang gid sa fridge nila. Sa panimalay gid mismo ha.
0: May unay para sa konsumo. So okay man ang ginatawag nato sa inyo panalagsa. Pero hindi lang pagsigi-sigi ha because ang sigi-sigi nagadulot ina sang kalalat-an sa aton especially kung mag-set ina ang mga komplikasyon kay kun i-relate pin nato ng sugar sa too much sugar ha consumption sa asthma Doc Leo anong ginahimo sang too much consumption sa sugar sa mga may hapo, Doc Leo.
1: So, muning hambal na itong tagi na, Sir Josiel, may connect bala? Ang sobra-sobra nga pagkonsumo sa kalamay, makalamay nga ilim nung tagkaranon sa aton sa nibaratian o kung especially sa may asthma, ang research, mga pagtuon na gasarin, Sir Josiel, may aragid. Nga ang sobra-sobra nga pagpasulod sa kalamay sa aton sa ngalawas, nagapakita nga, nag-increase ni sa inflammation. Ano blang problema sa may asthma? Nag-inflame ang alagyan sa ila sa nga hangin. Tinugangan mo pagid karon. Kumbaga, may kalayo ng adaan, sulsulan no pagid sunludan gatungan mo pagid, gina-increase ang sugar ang inflammation, gina-promote sini ang obesity. Ang isa sang kausa kung problema Sir Josil sini sa mga may hapo, especially kung obese na, nagadugang pagid Sir Josil ka-compress ang aton sa mga internal organs, nag-affect sa aton sa mga immune system nga kung mag-overreact ang aton sa mga immune system isama sa mag-trigger sang hapo, nag-alter sa aton sa mga gut bacteria. Prone kita sa sa infection, kag isa sa sang aton halungan dra respiratory infection, kag na-increase man sa oxidative stress. Ini sila ang ining mga ginatawag resulta sang sobra nga pagkonsumo sa kalamay mahimo nga magdevelop ikaw sa isang asthma ukon kun asthmatic ang nga daan maglala pagida mga sintomas nga imo sini nga ginabatyag.
0: So amo ina ha ang aton sini nga pag-connect botambalon apektado ang aton recovery sa asthma kun sige kita take sa mga sugary drinks. Pagkatapos madasig nga tapikan kita ka-asma kag nagalala kon magka-asma kita kon pala inom kita sa mga sugary drinks or intakes dapat na to na panumdumon. And then with this ang sugar number one increases inflammation, maghambal kang inflammation sini Dokleyo, ining chronic inflammation Dokleyo ha, chronic inflammation. Mm-hmm. We're speaking about chronic. Butamanon pabalik-balik. And isa pagiti kon sugar, sugary intake, kag para kaon kabisang mga matamis, tisa dira, amuman gali na nagakosaton niya, dasig kita magtambok, Dokleyo, okay, obesity.
1: So, nagasubra, kasulubrang aton, saringa kabog aton, kag nagasulubra man, Sir Jose, nagkadakuon sang aton, saringa lawas, suppose, nga dira lang mag-match kung taning aton kabog aton Sir Josel sa aton man sa ring kataason kag sa aton man sa ring waistline kung tani.
0: Mm. Di ko jo imagine that apektado pati aton immune system.
1: Mm-hmm.
0: But ang balusin niya, maaway pa man tani ta ang aton soldado pero ginhiluan tang soldado ta Dokleyo eh.
1: Mm-hmm.
0: Nagina, mahambal nga pagunta ni aton mga soldado, buta mo nun pagsikang lawas nila, ginpaturos na karon ko galingon na sang sugary drinks or tama ka matamisin niya mga kagkinalamayan. Tiko ni nagluya sila dito, pagsulod sa bacteria, viruses, kag fungi. Ay, ginapukaw lang tanaka virus niya, giyadan ako.
1: Mm-hmm. Do pros bala sang isa ka cancer Josel sang isa sa ni ka kampong ginpukaw lang sang ila sa ring opisyal pag abot na.
0: Mm-hmm. Maila kon opisyal mog pukaw ang lain sila kung kontra mog pukaw man. Bugtaw na pag bugtaw mo bla ayos ka timbog ka na.
1: Kag literally Sir Josel mo na ginahimo naton sa ton lawas kun mataas ang sugar consumption naton. Remember, ang isa sini sa paborito nga kalanon sang mga gidatawag bad bacteria Syria, amo Sir Josel ang kalamay.
0: Mm.
1: So gina feed na to ng aton kontra. Yeah, instead gina feed na to ng aton sa mga defensa.
0: Oh. It's just like aiding the enemy.
1: Mm-hmm.
0: Tawag nila sina kon soldado, ikaw ikaw eh. You're not loyal to the Philippine flag and to the constitution.
1: Amo ni balbal Sir Josel, balbal Sir Josel nga kun nakilala mo pa kung taneng imo sa ninyo kontra, masobra na tani o kundira 50, masobra pa 50% nga may bintaha ka na.
0: Oo.
1: Sa patag-awayan.
0: Mm.
1: Pero since na feed na ito ng kontra Sir Josel, butang balon, hindi pa kita Wolvers. Hindi pa naton Sir Josel na detalye gid kung anong dapat aton himon sa pagpabakod sa aton Sir Galawas.
0: Oo. Pero kung may ara ka na asthma or para nga makalikaw kita sa asthma, Dokleyo, anong mga pagkaon sini? Masami dapat natun kanon pagkatapos ining available bala sa ato sini palibot, Dokleyo, makabulig sa pagtapna para magka-asthma ikaw.
1: Actually, Sir Josel, ang mga kalanon sa mga pagkaon nga makahatag sang perwisyo ka benepisyo available gyud na sa aton palibot parehas.
0: Mm-hmm.
1: Diba? Ang mga matamis available man sa aton palibot, readily available ka mga barato pa. Pero pwede magdi kita makakaon Sir Jose na makapaayo sa lawas specifically sa may mga asthma like pagkaon sa isang mansanas, pagkaon sang orange, pagkaon sang kapayas, pagkaon sa isang bayabas, bauti dagaya gin sa vitamin C, pagkaon Sir Jose sang balunggay, pagkaon sang ampalaya, kun may tangkong kamudra, may carrot kamudra, pagkaon sinisang beans ti sa mga nagakonsumo abi Sir Josel sang protein from animal source ti ara man ang karne, ara man sini ang isda. So instead nga magkaon kita sang mga kinuyam kuyam, Sir Jose, kung kinima kima sini sa aton sini nga carbohydrate source, pwede na ton kuhaon, Sir Jose, sa complex carbohydrates ara ang mga ginatawag mga talangkunon, ara ang kamote, ara man sini gani, Sir Jose, ang brown rice kung naribwa gusto na ton testingan. Kag healthy fats kinanglan man naton, Sir Jose, na kuhaon din sa nuts, sa seeds, olive oil, kung VCO, Sir Jose, kung fatty fish, pila lamang inisang mga maayo iya, Sir Jose, nga pwede ka unon kung ang isa katao sa may asthma, instead nga ginasigi na ton feed ang aton sa nga lawas sang mga makalamay nga kalanon kag mga ilimnon.
0: Instead nga mag-indulge kita sa mga bakery products, kung may prutas man lang, mas maayo nga sa prutas na lang, kay mas madamo dira sang nutrients nga makuha kita, Dok Leo.
1: Correct, Sir Jose.
0: So, isa na ang kia or liabi kag ideya para sa inyo. And speaking about vegetables naman, Dok Leo, number one na rin mga kabuli, gidgali, iya balunggay, no? Para siya sa aton para hindi makadalawat kita asma, Dok Leo.
1: Kag kung may asma na, Sir Josil, makabulig man din sa mga asthmatic. Pero tagon na to na, hindi nga ginahapo kag nagasugong na paginhawata mo pa ya pagkaon tablunggay, ha? Kundi himuon na to nakabahin sa aton pang adlaw-adlaw, Sir Josil, nga ginatawag pagkaon bala. Nga kaon kita sang balunggay pirme para nga ma-maintain ang mayo naton sa nga pamatsyag kag hindi kita basta-basta sini pag-atakehon. Lain man niya, Sir Josil, ang plastada sina karon ho gina-atake na kita. Hindi na naya makapagarya ang balunggay, Sir Josil. Kung dira ka na mismo onset nga nagapinot na imo sa nga pagginhawa, hambot na to ng balon, gakaon ka man sa adlaw-adlaw, gakaon ka man sa laswa, kaon ka man prutas, why not i-include mo ang balunggay sa imo sa nga pagkaon?
0: Amo ning kung may hapo kamo gani, masami sini nga ginahatag sa inyo sang doktor ang mga bronchodilator. Paghabal kita dilate, amo ni nagapahawan bala, gapadako sang buho sa ato sini nga lagyan sang hangin pagkadto sa ato sini nga baga, parang hindi magkipot kay delikado magluwas abis.

0: Kung ginabot ka kung nagtukar mo sa lingi hapo because of allergic reaction gani sa ginkaon mo na sang nagligad sang uay ka pa sa naging hapo. So dapat kinalahon ina Sir Josel.
1: So muna nga dapat dumdumon mo gid permi kada kaon mo no ginkaon ko kahapon. In short sini ang ipikto kon kaisa hindi man outright dayon-dayon. Kon kaisa sini it takes 12 hours 20 hours antes mag-set in ang inatawag sini nga allergic reaction sang lawas mo sa mga ginakaon mo kon kaysa Doc Leo eh.
0: Correct Sir Josel. Amo gani na nga maubos pag ganin sang iba nang isa ka litro gani yung soft drinks eh. Kag do nami pa pamatsyag, buwas pa man na sa buton.
1: Buwas pa man na subayan ihi mo. Kay hindi man actually nga pag inom mo subong dugay-dugay maupod na na sa ihi mo, hindi proseso pa na sa lawas ta.
0: Correct.
1: Pero speaking about balungay, Doc Leo, dako ang bulig yun sini. Kung may haraman lang balungay sa palibot ninyo, subong kamurong ka balungay. Abi, luto ka mo sang utan bala, Doc Leo, nga pwede ninyo malangkay ang balungay. Bisan pa paano, may makuha ka mo pagka may gamay siningan nutrients nga makabulig. Agud to nga hindi maglala kung magkahapo na ginman ka mo, Doc Leo.
0: Correct, Sir Josel. Kaya ang balungay, may aran niya sa isang antioxidant effect. Ang asma, abi, Sir Josel, nag-involve niya sa isang damage sa linsa oxidative stress. Nagadugang pag-inpinuot, kagbudlay nga ito, sa pag-inhawa. So, kung may oxidative stress, dapat may pangontra kita, Sir Josel, yung defensa. Dira, amun na ginatawag antioxidant. Kaya ang moringa nga dan Sir Josel may mga antioxidante ni nga manami gid pag abot sini sa may mga asma isa na dira among quercetin nga nagabulig ni sa para nga ang aton bala nga histamine Sir Josel hindi bala magsigi sa ni ka padayaw bala nga nagapinot pagid karon ng imo sa ni nga paginhawa dugang tungod may over reaction nga nagakatabo sa sulod mabuligan niya Sir Josel nga mapakalma sang balungay sa sigi-sigi naton sa ni nga pagkaon kun may mo palang adlaw-adlaw.
1: Ang nagapalala actually sa aton sa ni nga hapo amoning pag-release ang lawas tabla uncontrolled nga pag-release ng histamine. Wherein ang masami sila ginareseta sa temporary relief is antihistamine.
0: Correct.
1: Pero may makuha kita dira nga pampapagar para nga hindi mag-inabusar man ang lawas sa sang release lang permis ang histamine. Gabusar in the sense nga kung kaysa hindi na sa kabasagid bala sang insakto nga signal. Tagay ko na isa kakilos niya pila duha. Tihatagan niya kaduha, sobra na. Butambalo siya sobra ng histamine, may allergic reaction ka na most likely nga mabatsyagan.
0: Correct Sir Josel. Pero magluwas siya na may ara isang magnesium pagid ang balungay nga nagabulig paligwa sang alagyan sang hangin Sir Josel eh. Kati ang problema sa may mga hapo pinuot nila sila yung paginhawa kaya nagagamay sa ng alagyan sang hangin. So nagabulig pa relax ang magnesium nga halindira sa balungay Sir Josel.
1: Okay, ang balungay ara man na Doc Leo sa Sunstone Plus Gold Capsule tamo. In oil form ara man na sa Premium D3 Soft Gel Capsule. So ang pag-maintain naton inom abi Doc Leo mga 1 to 2 capsules daily no sa Sunstone Plus Gold Capsule ka Premium D3 Soft Gel Capsule dalon tan lang abi ang Sunstone Vitamin C that could also help us Doc Leo especially kung atakihon kita sang allergic reactions katulad abi kon magtaas ang humidity Doc Leo may resistance ang lawas ta sina.
0: May ara gid Sir Josel, kay manami igun updan gid ya sang puro nga vitamin C Sir Josel. Ang aton sa nga Sunstone Gold Herbal Capsule kay nga man ang puro gid nga vitamin C may ara gid Sir Josel iyang ginatawag mihura gid bala. Nga mabatsyagan. Kay nga man ang vitamin C nagabulig support ini sa asma kay kasubo sa balungay. May ara man sa sigatawaga antioxidant benefit pero powerful antioxidant kay puro si Sir Josel eh. Ngayon iya sila ginahimo nagabulig siya para ma-reduce ang histamine levels nga nag-aalalay man Sir Josel dira sa balungay magluwas nga nagapabakod pagid sa aton sa nga resistensya tiko nagainom ka sa ni adlaw-adlaw like for example gainom ka sa Sunstone Plus Gold Capsule kag Sunstone Vitamin C adlaw-adlaw kasubong lagi na pasudlan mo Sir Josel lang imo sa nga lawas adlaw-adlaw sang utanon sa ginatawag pamaagi sa ni sa pag-inom kami ara sa sang balungay may ara sang ampalaya kag may ara sang puno sang sustansya nga spirulina Kasubong man na ginapasudlan mong lawas mo, Sir Josil, sang santhon, salinsani sa panit sang mangustin. Sino sa inyo makakaon sang panit sang mangustin? Kaya na, andantam lang kaunon, Sir Josil, iya sa nga kulamog, iya sa nga liso.
1: Mm-hmm.
0: Which is ang powerful nga antioxidant tira sa iya sa nga panit. Di makaon aton ni Sir Josil, kung nagainom kita sa nga aton nga

0: Ethon Gold Capsule. Kag amo man ang ahos. Abisin o sa inyo ang mawilihon dira. Kag nanamian magkaon sang ahos adlaw-adlaw.
1: Galantaw TV ko usap ahos.
0: Pero kabalo ko Sir Josel may ara nga kaya magkaon sina. Adlaw-adlaw. Pero kalabanan Sir Josel ang masiling mo sana ako nang ila sa ning reaction. Kundi makahang malangto kun mabaho o kun hindi gani nagasulab o kun nagahilab ang ila sa ning sulok-sulok. Pero kung nag-inom ka mo sa Santhol Plus Gold Capsule, ara na ina, Sir Josel, susulod sa kada kapsula nga ginainom ninyo. Kag-updan pagin sa vitamin C, isa ni Sir Josel nga wagid sing uyang, ang iron halin sa utanon. Kung parisan mo sa Santhol Vitamin C, ang iron nga halin dira sa mga sangkap sa Santhol Gold Capsule, maproseso kung ma-absorb gin sa aton lawas, waay sing uyang, Sir Josel.
1: In short, sini, ang pagkaon, for example, sang hilaw, hilaw ha, nga garlic o kunahos, is equal or with the same benefit, parehas las ang benepisyo sang ahos nga makuha naton kag mapasulod sa lawas ta nga aral sa Santhol Plus Gold Capsule, Doc Leo.
0: Mas may bintaha Sir Josel kung hilaw kung tani. Pero sa ginatawag sa concern iya sang sabor bala sa kadam-an kag sa isaman Sir Josel kag ginatinguha man sang iban hindi gani mairitar ang ila sa ringat yan kay nagahilab o kung nagahapdos kung matupaan sang kakahang. Diri na ang paliwan san Sir Josel sa Santhol Gold Herbal Capsule kati ara na dira sa ni ang ahos nagambal kita nga bintaha Sir Josel kati ano ba lang ang maglabot kan lang sang ahos sa imo sa niya kusina. Anytime pwede mo sa mausap kag ma-prepare pero tika balo ko Sir Josel may sabat man sinang nagpamati sa aton eh. Tibintaha man Dok dira man permi naka-standby lang Santhol Plus Gold Capsule kay tibala nila nga isa sa makuha nila sa nadra nga sangkap among natural antibiotic nga ahos. Kag isa pa gyud sa bintaha mo Sir Josel kung nagainom ka sri, mapanubo nimong risgo nimo sa respiratory infection. Kaya sir, natural antibiotic ni ang ginatawaga ahos nga ra man dira sa Santhol Gold Herbal Capsule.
1: So, ang pagkaon sang ahos per se, ang ahos mismo, if we speak about may anti-inflammatory action or effect sa ato sining ilawas, ang asthma is caused by chronic inflammation man. Nag-inflame man ito sa sulod per se. Ang ato sining mga alagyan sang hangin. So kung nakargado na nga daan kita sang nutrients sa linya sa ahos o kung garlic, tani hindi mag-amo ina gid kalala ang paghubag sang ato sining alagyan sang hangin, Dok Leo. Sang sa wala gikita intake sini nga mga nutrients salin iya sa ahos.
0: Tama gid Sir Josel no, kay actually iti ang gina-mention nato andre pagabot sa nutrisyon mga utanon part lamang ina sa pangkabilugan Sir Josel. Way pa na labot kun ikaw sini ang may asthma pero gapanigarilyo ka pa. Way pa na labot kun ikaw may asthma way ka man to nagapanigarilyo pero may mga upod ka sa panimalay nga naga-smoke. Way pa na labot kun nagapangusina ka pa Sir Josel gamit mo sini is LPG, uling o kun kahoy. Ang bot lang nato na balon kun may hapo ka mo tani especially chronic asthma. Hindi ka muna magsigi standby ito kagluto sa dalapugan o kung sa kusina. Kaya hindi na makapaayo sa inyo, makatrigger ang fume, makatrigger Sir Josel ang aso.
1: Oo. So sa mga kauturan ta, samtang wala pa kamogin igo sang asma, samtang wala pa matrigger ang inyo sa ring asma. Actually, we don't know sa aton sa ring pangidaron, bisan tigulang na kita or may edad na kita. Pero there's a big possibility nga ma-trigger ang ato sining asthma o kun hapo if in case nga hindi naton paghalungan ang ato sining mga food intakes ang ato sining ginapasulod sa lawas labi na gid kun sugary kag hindi lang hapo ang delikado kita ha kay iguon kita sa iban sining mga komplikasyon iban sining size ang infeksyon mas nagalala kun palainom kag palakaon kita sa mga matamis ning mga pagkaon Dok Leo.
0: Correct Sir Josel, kag pwede man gid nato ni na malikawan. Nga hindi kita magkaon, hindi kita maginom sina kay kabalo kita kag pensaron naton nga makapalala sa mga sintomas nga aton sini posible batyagon.
1: So ti amo na ang kinahanglan nato na on a daily basis 1 to 2 capsules sa Santhol Plus Gold Capsule. 1 to 2 capsules ng premium D3 soft gel capsule kag 1 to 2 capsules ng Santhol vitamin C alkaline based nga vitamin C. So kinanglanon ginaton ina kon ginahapo ka Dok Leo ang hambal nila sini dapat untatan mo man anay ang mga makahalapo nga mga activities.
0: Dapat man gid Sir Josel no.
1: Pahuwayan mo gid dapat no.
0: Pahuwayan panilagan naman ang imo sa ning lawas.
1: Pero may ara sa mga napamangkot kita kag may nagamuno sa aton. Sila niya nga ang may problema ako kag maintenance ako sa akon baga. Sila niya nga ang mas nag-agresibo sila kuno dok sexually.
0: Mm-hmm.
1: Sa ila pag-inom sila maintenance kuno sa baga.
0: Balan mo ito depende man Sir Josel sa mga responses sa aton sa ring alawas, ano?
1: Oo.
0: Kag balan mo ang iba niya may maintenance sa baga Sir Josel labi niya kung nano ginakargahan sila sa mga suplemento bala.
1: Mm-hmm.
0: Pakaon sila sa mga masustansya bala. Dira pala nga daan Sir Josel aga pa-agresibo na eh.
1: Ti ang pag maintain nato sa Santhon Plus Gold Capsule Premium D3 Soft Gel Capsule Santhon Vitamin C nagpa-healthy man sa ato sa ring alawas. Manotice nyo ina nga nagabalik ang pagka-agresibo. Natural na to nina sa mga lalaki ha. Sa mga babae, hindi wayuwa sila nag-display. Pero sa mga lalaki, nagabalikin ng pagka-agresibo. Natural ya sang lalaki.
0: Mm-hmm.
1: Minus-minus gidman ina samta nag-edad kita. Pero munang hambal nila sa lambalanon, Padok Leo. Karabaw mo lang kung ano yung tigulang.
0: Pero may nakapunto, Sir Josel, kung may problema kita sa baga, doon na andan na lang naton, balang ay impression balang naton.
1: Mm-hmm.
0: Pero taliway man sing strong scientific sa nga connection na dara.
1: Uh-huh.
0: In fact, maluya kapag gani, kay kulang ka sa supply sa isang oxygen.
1: Oo.
0: Kay problema dong imo sa respiratory system. Pero ang iba na biti, kung naliba may problema na sa baga Sir Josel, ang common na ton sining ginatawag ginahimo kapin pa sang una Sir Josel bla kung may tuberculosis ka.
1: Oo.
0: Ang pinsar sa iban sini sang una pag inyo panahon daw life sentence na ini mo.
1: Mhm.
0: Ang asta na lang hulaton mo na lang eh. Kung saan o ka na lang magpahuway. Pero natukiban, Sir Johnson, samtang nagalakat ang panahon na kinanglan gali sa na dira is nourishment.
1: Oh.
0: Pabakuro na to ng aton sining lawas, aton sining baga sa pagkarga sa kinahanglanon sininga nutrients. Mga phytochemicals, bioactive compounds, vitamins and minerals. Nga isa sa resulta, Sir Johnson, ito mabinipisuan ng aton sining reproductive system.
1: Mm.
0: Muna yung ibanti nag-agresibo sila. Kung halimbawa, hindi man dayon-dayon na sa sige-sige nila Sir Josel sini nga pagtumar sa mga suplemento, pagkaon sini isang husto nga pagpreparar sa mga utanon sa piyak nga may ginabatyag sila sa ila sini nga respiratory system.
1: Pero advice lang naton, kung may hapo na gidman kamo, ga-suffer na kamo sa asthma, kung pwede, Abima, limit nyo lang inyong sining, katulad sina, sexual activity. Kaya base balatod ko, nabuton ka mo sa hapon nyo, kag hindi na bala ka mo maka, tawag na ito, hindi nakabangon bala. Kaya may nagpamangkot dari. Sining nga, ako may hapo man, pero sining nga, kung kaysa, dayon gid gihapon, naturbuhan ko lang. Ang aton sini is, banaon nyo sa kogalingon nyo, kaya base ko ninyo, masarangan bala, dogleyo, mambal nga, dotaman nga yung hapo, kag hindi nakamuginawa, blaw.
0: Pinakamanami, sinang himoon, kundi sunon gyud na yung kugalingon Sir Josel. Hindi pag alang-alangon bala. Hambal bala sang kilala ta. Hindi gyud makadto kun mag-ayo ka haw.
1: Lawa ko mag-ayo.
0: Ikaw lang hapuon.
1: Oh. Pero ti ang turbo dietary supplement for many actually. Nagapabalik iniya sang gana sa lalaki sa sexual activity kag nagapa-agresibo because ginapanami iya pagid sini ang blood circulation.
0: Correct Sir Josel no. Kag ti speaking of reproductive system Sir Josel nga nourishment kag sa mga naghina bala ang ila sa sexual performance.
1: Mm.
0: Ang isa sang kabangdanan sa Sir Josel nga makabigid na ton nga dako man ang iya sa relasyon sa performance nga naghina nutrition.
1: Mm-hmm.
0: Ang kakulang sa isa nutrition. Magluwas iya Sir Josel sa psychological factors pagida. Kati ang stress akong stress ka Sir Josel isaman mo nga nagapahina man sang imo sining sexual performance.
1: Mm.
0: Pero kung full of nourishment ang imo sining lawas, kag kun kay isa tungod lamang Sir Josel sa sobrang kakapoy, may gamay nga imbalances kati hindi magin nato na perfect mo.
1: Mm.
0: Dira sana yung nagasulod ang papel kung ang role iya sang turbo dietary food supplement Sir Josel.
1: Oh.
0: Sa pagbulig balik amat-amat sang balanse. Pero bala, ang balon gin man naton, bisan no kabakod lawas, to may mga time gadiya Sir Josel nga wakita gana magkaon.
1: Mm-hmm.
0: Bisan no pa kanami sang pagkaon dira kapin pa hambal sa kilala ko siya kapin pa ko na mulan nadlaw-adlaw. So may paaman pa may pasibit pa. So ginadlaw-adlaw mo guro mo. Pero depende sa kapasidad sa tao sa ni Sir Josel. Ang punto lang naton kung nalimbawa wag kita sang gana. May mga pamaagi Sir Josel nga matamat balik ang gana. Isa sini sang ginaubra sang turbo dietary food supplement ginaamat-amat siya pataas ang aton sa nangin libido. Amat-amat na pabalik sa aton sa nangin gana, Sir Joseph.
1: Oo. Oh. May isa din ka concern, Dok Leo. Siling niya, ako bala may hapo man. Halin pa nisang natubuhan ko buhot siling niya. May hapo na ako. Hambal ka nanay ko. Halin pa sa gamay ako. Natingala ko nga kon mag-abot gani siling niya bago bala ulan. Pagkatapos siya, makasinghot lang ako siling niya sang scent sang amon siling habon. Gatukar na yun hapo ko.
0: May connect man, Sir Josil.
1: Oo.
0: At tali, bisan way gani sing habon eh. Posible nga magtukar man gyapon ng imusunang hapo because of humidity. Because man, Sir Josil, kung nagamadlo sa hangin, basi sa mga gilok ng ginapalit, gagdalaman sang hangin, magluwas pa sa nagasulungaw sa duta, Sir Josil, kung matupaan sa isang ulan. So, ang himuon mo sa pili ka sang habon nga daw medyo kasaho yung imusunang nga paginhawa eh.
1: Oh.
0: O kung ang imusunang nga kagalingon, nga hindi ka basta sa nga hapuon. Pero kung gusto mo, pwede ka makatry sa isang mild nga habon, kasubong sang Santhon Plus herbal soap, Sir Josil. Kati may ara sa isang natural nga mga sangkap, kapayas, ara ang balungay, ara sa ni Sir Josil, ang ibang pagid sa nga mga ginatawag antibacterial properties at benefits sa nga mga sangkap kasubong sang bayabas nga makabulig, parilak sa aton sa nga panit. May mga katol-katol ka dira, mabuligan nga madasig mga ganit magpalit, Sir Josil. May body odor ka, mabuligan man nga maremedyuhan, tubtob masolusyonan. Pero, masiling na aton, Sir Josil, depende na sa ginatawag pagkasensitibo ni mo sa mga ginabutang sangkap dira sa ginagamit sa nga habo. Like sana andan mo te balaan mo ginahapo ka na dira. So masiling ko siguro, Sir Josil, try abi testingin man ang paggamit sa isang Santhon Plus herbal soap. Damo yang nakasaho sa ni Sir Josil, pero hindi mga asthmatic ha.
1: Oh.
0: Pero mo kay concern mo kay may asthma ka, testingin lang anay.
1: Oh. Kati mild ang iya sining scent eh. Sang Santhon Plus herbal soap kag sang clear skin herbal soap. Ang isa diri selling niya wala ko yahapo pero ginahakpo iya ko ugtas. Kaya natingala ko, bisan makututan lang ko subay nga gamay, siling niya nagahubag dayon pagkasunod nga adlaw. Anong maayo?
0: Wala man nabutan, Sir Josel, lalaki, babae, pilang iya siling nga edad.
1: Oho.
0: So, ang isa sa isang masuggest na ton, pwede ka makagamit sa isang Santhon Plus Herbal Soap ng Japon for your antibacterial protection, Sir Josel. Kagbasi, no, may mga imbalances sa sunod ng lawas. Isa sa isang insulin resistance.
1: Oh.
0: Makabulig, Sir Josel, eh. Ang pag-inom sa ito, siling nga Ultimate Trio. Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, at Santhon Vitamin C, bisan twice daily lang. Kag try bala, antes ka magtulog, try ka inom sini sang Santhon Gold Herbal Tea. Makabulig siya para panami sa aton sininga tulog. Kay ang kulang sa tulog, Sir Josel, nag-affecto gan sa aton sininga gatawag insulin levels. Pero ang pinakamanami mo nga himuon siguro, especially kung nag-edad ka na sa ni 30 pataas.
1: Oh.
0: Tapos kung makututan ka daw ka oversensitive gid sang imo sininga panit nagahubag gid dayon. Pa-check abi sa laboratorio, pa-konsulta sa aton sa mga medical practitioners. Kay basi bala nagataas sa imo sininga blood sugar. O kung hindi gani, basi taas nga dan imo sa nga blood sugar, balaan mo na nga may amo kasi na nga problem. Though, why yaman mahambal dira, Sir Josil, ano?
1: Why niya mamuno, abi?
0: Oo. Pero kung gusto kasi isang lifestyle modification, healthy nga mga kalanon, mga ilimnon, mayo, kombinasyon sa isang mga suplemento para sa imo, pwede man sa Sir Josil makakadto sa Yes to Health Wellness Center.
1: Oo. Oh, pakonsulta siya sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building sa Yolo Street, Iloilo City. Diri sa siyudad sa Iloilo, kay diri sa aton sa Negros Island region kag sa Panay Island, may clinic kita diri lang sa siyudad sa Iloilo eh. By the way, sa kutot ni sang subay, hindi gani iban pang sapat-sapat, actually, pwede niya matry actually. Kung magtulog sa bala, kung gabi, paman yun sa sang Santhon Plus sa herbal oil, Dok Leo?
0: Pwede gid, Sir Josil. Pero ara iya, more gid na yun, Sir Josil, sa hindi ka pa makututan. Kati hindi na makapalapit nga daan mo. Hindi na makapalapit, karon te paano ka pa kututon. Pero ang isa sa bintaha, pag yun, Sir Josil, no, hindi lang nga basta hindi ka mapalapitan. Kag makagat o kung makutot, kundi ang kadelikado, bala Sir Josil, sang dengue, bala subong.
1: Oh, why kay balo, basi kung hanaan mo lang subay, gali mo, kay lamok nagkutot si mo, bala?
0: Correct, Sir Josil. Kapin pa kung ang kutot, perse sang lamok ha, nga balaan mo nga lamok gid nga alandaman gid sa mga inora sa aga kag sa pahapon pa si Rom Sir Josil.
1: 6 to 6 na hambal nila Dok Leo.
0: Yes, dira na sila nagaldinagaw Sir Josil kag nagalaot na sila sa pwede nila sa ring gidatawag kuwaan sang dugo for reproduction. Ti para mapangandaman nato ni Sir Josil, pamanyos nga dahil kita sa ring sang Sunthorn plus herbal oil. Kag isa sa manami man kati ang lamok ya Sir Josil wa man sa siling na sa adlaw o kung sa gabi nagapamuyong na sila, kundi may hambal sang kilala kung ano siya Dok, may shifting sila. Kasi buong may pang adlaw na pero ang adlaw na iya ginasiling dira dengue carrier pero sa gabi Sir Josil may ara lang yapon na no. So isa sang pwede naton mahimo para magmahamuok nga aton sa ring tulog nga nagadistorbo sa aton sa ring insulin levels, nagadistorbo sa aton sa ring blood sugar levels kung pigaw aton tulog tungod sa disturbo sa sapat-sapat, pamanyos ka ng adaan sa Sunthorn Plus Herbal Oil.
1: So, initanan mga quality products sa Yes to Health Incorporated. Actually, available sa mga butika, malapit sa inyo sa mga lugar. Kung hindi ka makamuga-istar, pamangkot lang ka mo. Kung wise ang stocks, pwede ka mo kapalapit sa mga branches ang Mercury, sa Rose Pharmacy, sa TGP, South Star Drugstore, ni gani sa All Green Pharmacy, or sa Generica, or sa Watson's Pharmacy. Or pwede gani ka mo ka-order dara sa TikTok Shop kag sa Shopee sa mga teke. Sa siyudad sang Bacolod actually, may store kita da. Kompleto ina ang ato sining mga produkto sa Yes to Health Store. Ang address ng Yes to Health Store is Lizaris Street, Barangay 39, Bacolod City. Kag dari sa siyudad sa Iloilo, may clinic, libreng konsultasyon, wala ka mo bayaran, kompleto man dara ang mga produkto sang Yes to Health sa Yes to Health Wellness Center. Ara sa A, Young Building, Yulo Street, atubang ina sa Midtown Hotel sa Iloilo City proper, libre dira ang konsultasyon. Bukas ina from 9 o'clock in the morning. And isa pa gid dari Dok Leo, ang mga asthmatic nga ini couple gid na as always Dok Leo ang tawag nato sa ni wheezing sa ubo. Kalabanan sini ano gin tatlo gin na mo hapo ubo kag sipon Dok Leo. May ara kun kaysa nali gani ubuhon bala gaturong ang mata Dok Leo mo. Bahon do na wadan bala sang oxygen so that could destroy actually sang aton sini nga mga kaugatan lapos man sa aton sini nga mata. Iban sini nga burst nagalupok bala nga nagaresulta sang pagkabulag ina bangod hindi na elastic ang ugat naton pagkadto sa ato sining mata Dok Leo.
0: Correct.
1: Kulang sa suplemento. So kung suplemento sa mata ang ato sining ginapangita, sino sinyo ka lumboy da ako gani daw gapanam ko na ko lumboy kay daw tatlo nak tuig daw ko katira pag lumboy mo. Rich in zeaxanthin manina, may lutein, may beta carotene. Amo nang kinanglanon nagtali kag vitamin E sa ato sining mata. Kun wala kamo sang kuwaan sa mga fruits, hindi ka mo pala kaon sa mga vegetables, inom na lang ka mo sang Vision X Plus, Dok Leo.
0: Correct, Sir Josil. Kapin pa sa may mga kaliwat na bala, Sir Josil, may mga cataract, glaucoma. Kung nag-edad ka, especially, 30 pataas, isagid sa pinakamanami na ito, nagpabor nga mahimo sa aton sa ring mata, amo ang pagtumar sa Vision X Plus soft gel capsule. Kapin pa, kung may manutara na kamo nga kung kaysa nag-blur ang inyo sa ring panulok, nagalabo inyo panulok, tapos duga-duga maklear naman, tapos may mga adlaw nga malabo naman, isa sa pinakamanami na ito yung mahimo. So, tumar kita sa Vision X Plus soft gel capsule, bisan twice daily lang para maproteksyonan kita sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene, kag vitamin E, nga ara dira.
1: And speaking about this asthma, iban sini may mga ano pa na komplikasyon ka pala nakita lawas, sobra ka pala nakita sa lawas. Ang iban sina ginahilanat gani ka ginatrangkaso pa kon asmahon gahigda na lang. So kon daw hindi nagig kamo kahulag pamatyagan yung laki ng lanyo nagid imnan sang pain tawag dato sini for pain ha, pain relief. Siguro ti ang hambal na to sa inyo, stack lang kamo, baka lang kamo para ma-stack nyo sa balay ninyo sang cease the pain. Importante ina.
0: Correct Sir Josil, especially sa may mga kuan gid Sir Josil, may mga kondisyon na daan sang palanakit sa lawas bla. Like may mga arthritis, may mga rheumatism, balaan nila nga mag-amo ng tiyempo, matukar gid, balaan nila nga kung amo ning himuon nila, matukar gid ang pagpananakit, balaan nila nga kung anong kauno nila, ara gid. Pero ay nato gina-encourage Sir Josil, makinaon kamo sang bawal tungod nga may cease the pain kamo ha. Damo kay mo sa ni Sir Josil pero gina-discourage sugid. kaya may kilala kung sige makaon kuya limango dok may sis the pain man ko mo why kuya naging encourage na pero hindi man takapugong sa iban Sir Josel kung amunin nila sir nga gusto ang punto lang naton dere sa hindi magwantahan niyang ngut-ngut busog agpana nakin sa kalawasan aton mga kaunuran mga luta-lutahan makabuling yung sis the pain.
1: Ang sis the pain is also a quality product sang Yes to Health Incorporated. Tay pulo pasensya gid kay daw alang-alangon kita sa tiempo sa ato sininga pagparaga diri sa programa The Secrets of Health. Ang iban pa gisining mga topic ko para sa kasiliran ninyo tanan para maamligan ta ato ni kayong lawas sa masunod naman nga edisyon sa ato sininga programa. Lastly ko antan lang sa sininga parting words ang ato sininga certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos Doc.
0: Sa pagpabakod sa aton sininga lawas para makalikaw kita sa balatian isa makabulig sa aton punaan ng gamay sininga mga kakulangan nga posible magkadto sa malalang balatian kun aton mapabayan. Gani o galio nato na pagtumar sang Santhon Plus Gold Capsule Premium D3 Capsule kag Santhon Vitamin C. Kag aton tandaan sa pag-ayo sa balatian disiplina ang kinahanglan. Sa kinaandan ng certified naturopath practitioner nagapasalamat sa inyo pagsubaybay. Maayong hapon.

0: Salamat gid sa inyo pag-upod sa ato sa ning programa The Secrets of Health. Tub-tub sa masunod naman sa ning edisyon. Para sa XFM Panay Kag Negros, ako naman si Katrupang Joe Salbanias, XFM News.
1: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tub-tub naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
2: Yes to Health!
3: XFM.
4: Mga katropa, exciting dito!
5: XFM.
6: Sunfall Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
7: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Sunfall Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
6: Sunfall Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
8: Magbibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Sunfall Gold Coffee Mix.
10: Ako si Malo, isa ka-teacher. Sa sige tindog sa bilog ng adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Sunfall Gold Coffee Mix. Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kaging kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
9: Sunfall Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
6: Mabibili sa mga butika.
11: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Suntone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Suntone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.
12: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero, nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
13: Premium D3 Coffee Mix.
14: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sunfall Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sunfall Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
15: Clair Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sakit ng katawan?
2: Mag
1: Sanfon Plus
2: Herbal Oil.
3: Edgar Elbanboy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Sanfon Plus Herbal Oil.
2: Talagang maaasahan.
1: Sanfon Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
4: Ako Galiciardio. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sait-sait gid akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na sis the pain. Dasig lang madula. Dason ang sakit. Ituloy ang hanap buhay.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagpili sa mga bukika.

0: Rojas City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: Express Balita. Express Balita.
1: Mayong hapon, Banua, siyudad sang Rojas, probinsya sang Capiz. Mayong hapon, Pilipinas. Adlaw sa karon sang Lunes, petsa 20 sa bulan sang Hulyo, tuig 2026. Kaupod niyo sa karon ang inyong mga newscasters, katropang Ira Arsiga.
2: Kag katropang Joy Banagudos.
0: Express Balita. Express Balita.
1: Sa mga headlines para sa top of the hour news.
0: Headlines. Headlines.
1: Seguridad sa sona ni President Bongbong Marcos, ginasapainal na sang PNP.
0: Headlines. Headlines.
2: DPWH Secretary Vince Dizon handa magatubang sa NBI may kaangtanan sa investigasyon sa 2019 SEA Games. Samtang si Senator Peter Alan Cayetano ginapapreparar sa Senate Blue Ribbon Committee.
0: Headlines. Headlines. Express Balita. Express Balita.
1: Kagkaroon lito na kita sa countdown sa atong ginpaninyad ang mga headlines sa nagapanguna nga top of the hour news. Ginasa final na sang Philippine National Police o kung PNP ang igalatag ga seguridad sa ikalima nga State of the Nation address o kung ang SONA ni Presidente Bongbong Marcos Jr. sa July 2020 o kung sa July 27. Sunod kay PNP Chief General Malencio Nartatas Jr. yara na sa final phase ang ila koordinasyon, rehearsals kag deployment. Yara sa 20,299 ka mga kapulisan ang iga-deploy sang PNP sa adlaw mismo sang SONA. Sa nasambit nga numero, 2,345 ang magabantay sang seguridad sa palibot sang batasang pambansa sa diin ginapatigayon ang SONA. Halos 6,000 naman nga mga kapulisan ang igapahamtang para sa tayuyon nga anti-criminality operations. Hugot ang pahanumdom ni Nartatas sa iya mga tinawo, sinigay patuman ang maximum tolerance sa tunga sang ginalauman ng mga hublag protesta. Samtang ginaplansya naman sa National Capital Region Police Office ang mga karsada nga posible ipasara sa adlaw sang SONA, ilabi na sa palibot sang batasang pambansa, EDSA Shrine, Commonwealth Avenue, Quezon Avenue, kag Katipunan.
0: Express Balita. Express Balita.
2: Samtang sa ating padugaw nga balita nasyonal, preparado na or preparado si Department of Public Works and Highways sa DPWH Secretary Vince Dizon nga magatubang sa National Bureau of Investigation kung ipatawag may kangtanan sa investigasyon sa ginaligar anomalya sa 2019 Southeast Asian o kung SEA Games. Sa kay Dizon, handa siya nga magkooperar sa investigasyon makaligad gindismiss ang ginpasaka sa iyang kaso sa graft kag malversation of public funds sang 2021 tungod sa hindi bastanteng ebidensya. Si Dizon ang nagdumala sa New Clark City Sports Complex nga ginhiwatan sang 2019 SEA Games bilang presidente kag chief executive officer sang Bases Conversion and Development Authority. Nagpabut siya sang pagsalig ang ehensya nga wala sang irregularidad nga natabo sa pagtukod sang nasambit nga pasilidad. Pagkatutukan sa NBI ang investigasyon sa ginaligar unliquidated funds sa 2019 SEA Games, partikular ang mga ginauyatan sa Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee nga ginapangunahan anay ni Senator Alan Peter Cayetano. Samtang ginapreparar or ginapapreparar ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Erwin Tulfo sa Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano sa posible nga pag-usisa sang komite sa flood control project sa Taguig City. Sunod kay Tulfo, igapatawag sang Blue Ribbon Committee ang utod ni Senator Alan nga si PTV General Manager Lino Cayetano agud nga magtestigo angon sa naibaluan sini sa 6 billion pesos nga flood control project sa nasambit nga syudad, humalin sang 2022 to 2025. Ginsiling ni Tulfo nga magpreparar si Senator Alan bangod utod niya mismo ang nagahinyo sang investigasyon kag posible nga madamo iniya sang nahibaluan.
0: Express Balita. Express Balita.
1: Mga katropa, nabatian ang mga top of the hour news. Gabuylogin nga gredulong sa inyo sang Zanton Gold Coffee Mix. May kape ka na, energize, kag may glowing radiant healthier skin ka pa. Ang perfect blend sang kape nga may kombinasyon sang glutathione kag collagen, mga antioxidant kag gabulig sa skin elasticity, skin health kag overall health. Ang Zanton Gold Coffee Mix may araman sang natural and common herbal ingredients pareha sang mangosteen, turmeric, spirulina chia seeds, moringa, bitter gourd kun marguso kag premium coffee nga puno sang health benefits. Perfect blend good may refreshing energy nga suporta si kaayong lawas kag nagahatag sang natural glow sa panit. Cheers to health, beauty and great coffee with Zanton Gold Coffee Mix. Standby na mga katropa sa programa nga X-rated.
3: X FM.
0: Zanton Plus Gold.
4: Ako gali si Shirley.
5: Pemigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
4: Naghambal sa akon
5: nga imnan ko kuno sang Zanton Plus Gold.
4: Sa sulod sang duha ka semana,
5: nagkupos na ang mga hubag ko.
0: Zanton Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Zanton Plus Gold. Sa mga butika. Zanton Gold Coffee Mix.
6: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako na tilawan nga kape. Naingidyang sabor sang Zanton Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
0: Zanton Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibig sa mga butika.
3: X FM.
7: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at iscan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
3: X FM.
0: Suabe ang aroma. Zanton Plus Coffee Mix. Suabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Zanton Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Zanton Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
8: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
9: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa namang uri ng sakit.
8: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
8: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: X FM.
11: Atensyon sa mga suki kag sumalakdag sang Farmasya Benjamin kag sang Dr. Jose Sonidos Clinic. Sila ang magatransfer sa mas dako kag maayo nga location para sa mas maayo nga pagserbisyo sa inyo. Umpisa sa Hunyo 29, nahamtang sila sa Rojas Avenue sa kilid lamang sang Imperial Appliance kag Pure Gold. Para sa dugang nga kasayuran, text or call 0905-3833-816 or 0909-8853-579. Farmasya Benjamin. Mabisang gamot sa presyong abot.
3: X FM.
12: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
13: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Zanton Plus Herbal Soap.
14: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung
13: anan. Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
15: Chronic pain?
16: Ang sakit.
15: Mag-assisted pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assisted pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Assisted pain. If symptoms persist, consult your doctor. Assisted pain. Mabibili sa mga butika.
17: Mga katropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: Oras sa 106.5X FM Rojas, alas 2:01 na sa hapon. Ang ina na nga oras ang builog gradulong sa inyo sang Casino Plus Wednesday at Casino Plus Win every Wednesday.
1: May mga istorya sang kabuhi na sarang makahatag sa aton sang inspirasyon.
2: Nay, makagraduate na gitman ako. Mabuligan na naka mo ni tatay.
3: Ga, buksin ko ga.
4: Hubog ka naman! Hindi ka naman halin!
3: Bisan pala hubog ako. Pero top-top solis ang ginawa ko, ikaw lang palang gaon ko.
1: Magahatag sang leksyon.
5: Ikaw nga may sang akong ginadala. Panindugay ako.
6: Hindi! Hindi ako ang amay sina. Bahala, kres ka buhi mo.
7: Amo, ginaangambal ko siya imo balilin. Bisan sino lang abi ang kabingbang mo. Hayte, sino ang amay sina?
1: May mga istorya man nga makahatag sang konsumisyon.
8: Pang, pakuota ako bisan ka isa lang, be. O, ari, oh, 1,500 ina, ha? Abe. Ay. Maugat. Ay, dako. Dako, gitya. Ay, dako.
5: Oh, sige pa, baby. Ipabatsyag sa ako nga mas palangga mo ako sa asawa mo. Oh, yamitin ko na sa
1: ina, mga katropa, ang hatagan natin sang kabuhi sa programa X-Rated. Lunes, tubtob Biyernes, ala una imedya, tubtob alas tres imedya sa hapon. Sa paborito ng News FM station sa Capiz, 106.5 XFM, Roja City, Capiz. Katropa mo, exciting X-Rated.

0: Maayong hapon, mga katropa!
1: Yahoo!
0: What's up, mga katropa peeps?
1: Wow!
0: Hello, hello, Rojas City Capies! And all tuning in right now on your favorite katropang station. This is your DJ Chica Babes, katropang Ira.
2: Kaga katropang Joy!
0: This afternoon, mga katropa, at imuging kaupod niyo na naman kami ha sa isa na naman ka-episode sa programa nga X-Rated.
1: Yahoo!
0: Yes na yes, mga katropa, musika, istorya, sangkabuhi, ti Ari na tanandiri. Siyempre kami ni katropang Joy.
1: Wow!
0: Ang magapanami sa inyong buda for the rest of the day.
1: Yahoo!
0: Stay tuned ha, only here on XFM 106.5 ang katropa niyo. Exciting!
3: Exciting!
0: Happy, happy Monday mga katropa!
1: Yahoo!
0: Yes, Monday, Monday, lunes na naman tayo! As in July 2020-26!
1: Yahoo!
0: Ay, katropang Joy, 5 days na lang oh!
2: Okay lang, tawad ako may 31 si July.
0: Ay, abeta ni Uwa, ay miyara.
2: Basta may 31, may lugay na katropang ay.
0: Sige ah, bahala na, importante, 20 na subong.
1: Yahoo!
0: Gani mga katropa, kamusta ka mo subong na lunes?
1: Wow!
0: Ay ti ang iba na lipay naman ni kay Man, my X-rated na.
1: Yahoo!
0: Yes na yes, gani, bulubantay naman ka mo da. Kaya syempre later, mapakatropa lata na naman kita.
1: Yahoo!
0: Gani this afternoon mga katropa, ti ululupod na naman kita hanga mag istorya hanay.
2: Magdami ang wanay.
0: Kag, magbardag kulay. Yes, at iupdan nyo naman kami ni katropang Joy ah, para kung sad boy ka mo dira o kung sad girl makakadlaw man ka mo bisan sa pilalang ka inoras. Mga katropa peeps, ang ato na lang pagpanamiyaw sa mga katropang listeners naton sa radio, transistor radio manina o kung bluetooth speaker ang inyong ginagamit sa mga hapon at imerayan din nga afternoon ha. Sa pila naton dira ka mga katropa nga naka headset, naka-monitor na sa aton nga Facebook Live.
1: Wow!
0: Mayong hapon gid, araman ka mudra sa
1: gilid-gilid.
0: Nagatulutambay sa inyo nga mga pwesto. Ay, basta ang dalunggan alert lang ang magpamati sa mga tingon din sa inyo mga DJ Chica Babe sa kahanginan.
1: Yahoo!
0: Tell you what, ha, happy, happy tuning in.
2: And of course, sa saliwati, mayod gid nga lunes ang hapon. Ay, paidayod gid nga lunes ang hapon. Iban dira sa aton, may mga Monday blues pa sa gihapon. Ay, iba katropa ha, ti wala kita sa mahimo. Kay lunes, nagkikitaya subong. Kag ti, ang iba nga ni, basta lunes, ganing katropang, ay, dugi na kuwan pa ina, dugi na tulutamad pa magbalik sa ilang mga trabaho, sa ilang mga eskwela. Pero ti, sige lang mga katropa. Ti, sa subong nga hapon, ti ululupod naman kita sa liwat ah, ni katropang Ira nga maghatag sa inyo sang good vibes sa kalingawan, istorya sang kabuhi nga ti syempre. Makahatag man sa inyo sang kalingawan, kag of course, yuhum sa inyo dira naga oy, nagakasubo nga balat siya. Sa mga sad boy, kag sad girl, dara sila ni katropang ay, abi, pag-tuned in, pagtutok dara sa X-rated, kama naka-tuned in ka na, nakapamati ka na, makadaog ka pa karon later on sa aton nga katropa leta, mga katropa peeps. So, sa di man ka mga bahin subong, sa syudad sa Rojas, ara man ka mo sa kabanuhanan naton, dara sa bugos nga probinsya sa Capiz, isagid ka, may daayad nga hapon, sa liwat sa inyo tanan, mga katropa.
1: Yahoo!
0: Yes, ito syempre mo yung hapon, nanay, ha? Dira kay Ma'am Catherine Famula.
2: Yeah!
0: Kay kagdra saya nga partner si Ma'am Danielina Yoreta sa nga Jeans Pharmacy.
2: Yeah!
0: Upon G-Axis Boutique. Long time no. City, why get gapo nagalubad? Mga guwapahon sa gapon kag blooming ang aton dito mga katropa sa Barangay Lawaan.
2: Yeah!
0: Sige, hara na hagin, shout out na kamo ha. Alright. Kaga syempre mayong hapon mandra ho kay katropa ang Uncle Pinky sa
2: wow!
0: Marcos Fuentes Integrated School. Kamusta, kamusta?
2: Yeah!
0: Wow, dapat 100% ang imo nga energy subong ha katropa ang Uncle Pinky para sa imo pagbantay-bantay mandra sa mga pasaway.
2: Yeah!
0: Mga nagagawa sa gate. Kag mayong hapon man kay katropa ang Jolan, ang katropa naton nga everyday gid nga nagapasalamat sa mga greetings sa iya wa ay gid kuno palya. Thank you katropa nga Jolan. Kag timo yung hapon gid sa ibang Lorenzo family sa may bahin sang Hamindan.
2: Yahoo!
0: Alright mga katropa, sa subukan na yung oras, proceed kita na sa ton nga question of the day. Ay, ano ba laton nga question of the day sa mga Monday? Basi makahatag na naman sa inyo sang mga ano ah, mga leksyon sa kabuhi. Ora na nga ton nga question of the day. Mga katropa peeps, handa ka ba lang magbulgar? Aba, magbulgar? Sang sekreto sang iban, bisan pa ikaguba nila ini. Grabe ba nga pamangkot mga katropang Joy?
2: Oo, vulgarana yung ato naman nga tupiko subo nga hapon. Katropang I base sa pamangkot. Tingala ko may nga black and white tapos may naga ano pa ho?
0: May naga minarete sa likod.
2: Tapos may naga sa una.
0: Ay, amugan.
2: Sige. Tiyo, sa mga katropa nato handa bala. Or kung ikaw pamangkoton katropang ay danay una ka danay sa tanan. Kung ikaw pamangkoton ready ka bala handa ka kabala nga magbulgar sa mga sekreto no sang iban or for example naging sugid sa mga sekreto pero nabalaan mo nga ikaguba nila so may kwan bala may possibility ay han nga malik ini sa iban
0: ay katropang Joy sa akon hindi ako ilabi na nga from the word nga ikaguba nila ay hindi na katadra iha mag-intra mga katropa peeps dapat kung mabulgar man yun ang sekreto ito nga na, dapat maghahali na mismo sa tao kung sino nga pa nag-iya sina. Kaysa naman ikaw, ano ka bida-bida? Diba? Hindi ka na makisaw-saw, kay man. Kita nga mga tao sa subong nga mag-inadlaw, sa subong nga mag-tion, problema. Mm-hmm. Problematic na kita katama gani ayaw na pagdugangi kagin sa patiway ka man right siguro ah ayaw ka na lang makisaw-saw kay para iwas gulo mga katropa peeps. Mm-hmm.
2: Tama ka dyan katropang ay aba kompleto si Ricardo sa sabat ni katropang ay tayo madugang tala mga katropa ti the fact pala nga ginsugira ikaw sa sekreto sa inang tao or inang individual kadalum daw balita no, sa ano pa lang, sa thought pa lang or sa idea nga sugiran ikaw niya sa sekreto, tibon si Lingon, may salig siya sa imo katropa. So,
0: yes.
2: Depende din na sa imo karon ah, kung bala, masaligan ikaw o kung hindi.
0: Ay, paano, abig katropang Joy, kung nasagap mo lang ang sekreto nga ina?
2: Uy!
0: Huwag ka man ginsugiran.
2: Ay, tawag dira. Ang tawag dira, marites ka.
0: Chismosa ka na yadagyo niya. Ay, ti, kung nasagap mo lang yati, paukoy ka na lang in. Timan, amo na gani, wala ka dira sang right para sirao ng isa katawo, sirao ng iyang image. Ganyan na lang magpatuga-tuga.
2: O, malay mo ang nasagap niya, katropang, ay, punta lang gali.
0: Yes.
2: Wala puno, diba?
0: Yes, amo gani. O, kung basi, gindabok-dabukan at uyakang nagdinamo na yung mga istorya kag wala siya kahibalo. Alright, sa mga katropa naton, drabi kamok kung kamo ang pamangkuton. Mga katropa, handa bala kamo magbulgar sang sekreto sang iban bisan pa ikaguba ininila. Abi sabta, abi sa

0: kalakilhan. Tigamitan nyo ini ha, 30 minutos antes ang loving-loving kay Missis. Magtumara sang isa ka kapsula, sigurado nga mas marami kag mas mabakod ang inyong relasyon kag ang imo performance sa inyo nga quality time. Ang turbo mga katropa, ang kalidad gyud nga produkto sang Yes to Health Incorporated, FDA approved kag safe na safe gid kung inumon. Kag babakal ha sa pinakamalapit nga butika sa inyong lugar, o kung pwede man babakal online, pinagi na sa inyong mga Shopee kag TikTok shop. Turbo Dietary Supplement for Men, sulit ka kun nakaturbo ka.
1: Yahoo!
0: Alright, katropang Joy, nagsabat si Toto Val. Ay, thank you so much, Galito Val, ha, sang Sunday sa iyo mga pa-free lunch.
2: Wow!
0: Kani, susunod naman, ha?
3: Sana
4: susunod, sana, Pumaldo, ka na naman to.
0: Ay, yeah! Gagaling ka ng Paldo si Toto Val kay pating niya, mga katropa. Dala na. Palangga, gid kita ya sa aton yung mga katropa peers.
2: Wow!
0: Alright, ilang masahon tanay ya sa batho sa aton yung question of the day. Siling niya para sa akon, mga ma'am, hindi ko ibulgar kay iya na ina nga kabuhi. Bala siya sa iya kabuhi. Awa ganito to, well, ayaw na lang mag-intra. Correct ka dyan.
1: Yahoo!
0: May tama ka. Si katropang, ano naman yan, si katropang Rafael Digno. O ano ang sabat niya na katropang Joy?
4: Si katropang Rafael, do subong naman liwat ka, balik sabat-sabat sa atin nga buwangkot. Pero tiya rin sabat niya katropang Ira ho. Kung ako, hindi ko naman mag-intra. Or ma-intra ta sa wala kapuslanan nga problema sa iban, kay makakita ka lang da sang kontra. Okay lang kung marites kagid ya, pwede kagid ka-intra sa problema sang iban.
0: Oh, diba? So it means, hindi gali marites si katropang Rafael.
4: Si Juan lang Marisol, charet.
0: Parisol eh. Parisol. Lalaki siya mo. Sige, hashtag safe na safe si katropang Rafael.
1: Yahoo!
0: Si katropang Bernard B. Villanueva. Ari man nagsabat. Siling niya, hindi ko magbunyag akong ako man mabudlayan o kung budlay na ba si madalas sa pakuya sa ila problema mga katropa. Amo gani katropang Bernard V. Gani kung may nalalaman ka, quiet ka na lang. I-shot na lang ang mouth.
4: Kaga, si katropang Kwan, si katropang Zardon, abane sa batman sa ato pamangkot. Uy, tama, ka-active sa ato mga katropa, pipsubong ha. Siling niya, kaparehas ang relasyon, once ibulgar mo na sa ibang katawo, kag di masaligan, tapos dabukan niya pa, kundi ipaukoy na lang para wala sang may maguba nga relasyon.
0: Aww. Ay, amo gani, katropang Zardon, basi bala, agawon pa yun ang iban. Ah, diba? Ikwa na lang dira. Iloki-loki na lang. si katropang Eric. Ay, hindi.
4: Oy, hindi si katropang Ma'am Sunali, no? Katropang ay nagsabat. Pero ang iyan sabat, no comment ni magama.
2: Wow!
0: Hashtag safe. si katropang Nonoy Aligano. Ara may sabat man sa linya. Hindi ko ah. Kay kaluoy man nga masamad ang ila kabuhi.
4: Aww. Okay, katropang Nonoy, thank you. Gigili katropang Nonoy sa imong manamit nga bye-bye, ha?
2: Wow!
0: Ay, ato galing.
4: Oo, kay katropang Nonoy.
0: Ay, grabe, katropang Nonoy. Iti, isa palang kabilog nga bye-bye. Solve ka na. Kaman, dasok-dasok kita. Dasok-dasok, kanya katama, katropang Nonoy. Thank you so much, gina sa mga katropa naton. Ang nag-bisita, kag may dalang pasalubong.
1: Yahoo!
0: Siling ni katropang Ma'am Sanaling, may ara, gina mga ma'am, nga hilab tera. Ay, nako, close your mouth na lang. He knows, she knows. Sige, hambal ni Toto Val. Kag hindi kita magsaw-saw sang kabuhi sang iban, aton atubangon ang aton kabuhi.
2: Wow!
0: Ay, bongga ka dyan to.
4: Ay, iba ang mga sagutan ni Tuto Subong. Katropang, ay, na-notice mo ba?
0: Ay, amoga na siguro ang feeling pagpaldo.
4: Oo, oo. Ang mga sagutan sa pagpaldo.
0: Nagataho man ang iya nga paino-ino.
4: Usually makita na di mga kuhan, mga halo.

0: Mga bukaw-bukaw. Oh, dari na ako si katropang sino ba dari nagsabat ho si katropang pasate kine tambal niya ako ya hindi gid ko ya mag-intra sige amo ra iya katropang Ken pero si katropang Crystal uy ang nagbabalik ay nahidlaw kita kay katropang Crystal kibasubo na siya nakabalik sa X-rated ho.
1: Pero na-mention ito, nandiga katropang ay dubisi-bisihan gil sa kuno for the past week. Amo na nga madalang na lang iya pagkuan. Pero thankful kita subong ha, kay tiyari ato nga katropang. Agwapa si katropang Ma'am Crystal Maria Joy. Nang sabat wow! Sa katropang ay.
0: Yes. Di saling niya, yahoo! Perte, ganyan nga questions ba? Saling niya para sa akon. Big no. Bahala sila ya. Ako gani, ati. Kalabanan man sa katropa nato, hindi na mag-ilintra. Pero pag do latest, gani. Kag do exciting ang mga ganap, maintra man na sila.
1: Pero wala na pag mainit-init pa katropang ay.
0: Ay, ako gani. Kung may alom imo ba, pwede kagid ka-intra kay muna gid ang marites. Kay wala gid na iya gauntat bantay.
2: Yahoo!
0: Ay, grabe si katropang Rafael ba? Sige mga katropa peeps, parayon lang dira sa inyo nga pagsabat mga katropa kay hulat-hulat tonta kag aton inatanan basahon sa kahanginan.
2: Wow!
0: Sasabungan nga tinion mga katropa peeps, tinigap palayag na kita ha sa tag sa kalilisuan sang inyo mga radio all over Panay Island. Gani mga katropa, tunugan na dira ang inyo nga mga radio, ang inyo nga mga Bluetooth speakers.
2: Yahoo!
0: Para tindalahig man ang inyong mga kalapit balay nga waay radio. Gani mga katropa ha, kag syempre para makakadlaw na naman kamo subong nga hapon.
2: Yahoo!
0: Mga katropa, kitang mabatian pinagi sa FM band sa 106.5 MHz sa probinsya sang Capiz.
2: Wow!
0: Kag syempre nagapalayag man kita hadra sa 93.3 MHz sang XFM Antique.
2: Yahoo!
0: Good afternoon sa mga solid nga tropa sa may bahay sang Antique.
2: Yahoo!
0: Kagadinamo na sila daa. Kaga syempre draman ha sa 106.1 MHz sang XFM Kabangkalan.
2: Wow!
0: Kaga syempre sa 98.5 MHz sang XFM Kanlaon.
2: Yahoo!
0: Shout out kag happy happy Monday sa aton mga katropa ng sister stations nga ti balik trabaho naman kag bisibisihan subong nga Lunes.
2: Yahoo!
1: Yes, of course kag katropa ay pero sa mga katropa nato nga ti naka monitor sa aton subong kag syempre nagalantaw sa aton nga Facebook Live ti bang hapon gidani sa 13,000 aton nga viewers or nagdugang 14 na. Sige, thank you so much kada mga katropa for dropping by sa aton nga programa. Kag of course, subong hapon, ti wala lang kita nagapalayag sa inyong mga transistor radio that are sa aton nga Facebook Live, kamanti live na live man kita. Pinagaya sa aton nga XFM Radio Network app. Yes, you heard it right mga katropa. Mayari kita sa nga exclusive nga application para sa XFM Philippines. Pangitaan nyo lang sa inyong mga Google Play Store ang XFM Radio Network mga katropa. So kung nakita nyo na ti i-install na ina sa inyong mga tablet or cellphone para ti wala kagid problema ho sa pagpamati sa mga programa diriya sa nanarisaring ang mga istasyon sa XFM Philippines. Dala na of course ang 106.5 XFM Rojas. So ang manamin sa mga katropa kay man very convenient siya gamiton. Very portable. Aba portable. Kaya mati
2: wow!
1: Kung di na yung mga cellphone, ti isa mo lang ka-open. Bisanto ka man niya sa layo, ti open na yung mga app. Kag magkapamati ka na sa aton nga istasyon.
2: Yahoo!
0: Yes, kag this afternoon, live na live man kita ha sa aton nga secondary Facebook page o kung aton nga backup account.
2: Wow!
0: Sagi hapon ang XFM Rojas 106.5.
2: Yahoo!
0: Ati good news mga katropa kay sa subong July 20 at gina-celebrate na naman ang aton nga 4,300 followers. Thank you so much gina sa mga katropa naton nga naka-like and follow kag sa padayon nga pagsuporta sa pag-share dira sa aton nga mga balita.
2: Yahoo!
0: Sa aton nga mga upload, sa aton nga mga programa diri sa XFM.
2: Wow!
0: Kag syempre sa mga wala pati ano pang ginahulat niyo, i-search na sa inyo nga mga Facebook account ang XFM Rojas 106.5. Kag pindot na ang like and follow button.
2: Yahoo!
0: Para updated ka mo sa mga balita nga nagakahitabo diri sa aton nga pungsod.
2: Wow!
0: Kag syempre sa aton nga comment section mga katropa peeps, ang ginahambal tagani, feel free kid ha to drop your comments sa inyo draga mga sabat sa aton nga mga pamangkot.
2: Yahoo!
0: Ako ba ka galingon man ka mo diri ang mga banat sa inyo nga life.
2: Yahoo!
0: Tito lang kag syempre base may gina ano ka mo diri ang ginagulubat trag abi ipalabuot ina diri kay para ma-advise naton sang wala diri wala dito. Dugangan pa sa mga katropa nato diati halala nga binardagol.
2: Wow!
0: Sige lang mga katropa, ako may gusto man ka madraya nga i-shout out. Di pwedeng pwede gyan ang inyo draga mga uya basi nag-celebrate ka mo sa inyo nga anniversary, sa inyo nga mansary, week sari, time sari. Ay, sana ano lang nga sahis ang sari mga katropa pips akong birthday man ina. Pwedeng pwede gyan. Ipalabot lang ako rin sa XFM 106.5 kay si katropang Joy and katropang Ira na ang bahala.
2: Yahoo!
1: Yes, of course, para naman sa mga katropa natin nga tinagapakasubo gyan kay mga katropang ay wala sila kung nasang data nga pang lulantaw sa ating Facebook Live. Kaya man gusto man nila tani manamyaw, gusto man nila may isararoute sila din sa kada hapon. Di mga katropa, si Basi may extra load ka mo dira, abi i-check ka na inyong mga balance dira. Kaya man, pwedeng-pwede man sa kahapon magpalabon sa inyong mga mensahe, mga panamyaw, o kung ano pa man, pinagya sa pag-text sa ating XFM text line number. So, i-save lang atong nga numero dira sa inyong mga cellphone mga katropa, 0970-129-2319. So, muna siyang atong nga XFM text line number. Once again, 0970-129-2319 ang atong pinakabago nga text line number mga katropa peeps. So, sa liwat ha, pwedeng-pwede ka muna kapalabot sa inyong mga messages. Kaginaya-check din na ni katropang Ira kag T for sure gin nga mabasahan inaa diri sa aton nga kahanginan mga katropa peeps. And of course, ang atong mga pag-encourage gin sa inyong mga katropa ha, gati mag-anugit, mag-subscribe gin sa aton nga official YouTube channel. Kamati wala man sang bayad mga katropa peeps. Yes, libre lang man nga mag-subscribe sa aton nga YouTube channel. Kaya kung di ka kalantaw sa aton nga Facebook Live, ti dito ikaw sa aton nga YouTube at channel mga katropa kay live man ina kita dito kapareho sa aton nga Facebook Live. So pangitaan lang ang 106.5 XFM Rojas City Capiz. And of course, don't forget to click the notification bell para ti always ka mo i-notify ni YouTube every time nga mag-start ng inyong mga ginaabangan ng mga programa diri sa XFM Rojas, included na ang X-rated program.
2: Yahoo!
1: At syempre, iba pa natin ng mga social media accounts, including ang ato nga TikTok. Pangitaan nyo lang ang 106.5 XFM Rojas. Tidra nyo makita ang ato mga exclusive ng mga katropa peeps nga nagakuan, nagatulo TikTok man kung may time.
2: Yeah!
1: Mga katropa peeps. Kag syempre, ang ato nga backup page sa ato nga Facebook account, wala sa ibang ko na yung XFM Rojas 106.5. And of course, by the way, sa mga katropa natin ha, ti once again, later on, mapakatropa leta kita. May mga Yes to Health products kita nga at sticks nga pwede nyo madagain. So, ang inyo gilang himuon, like, follow, and share sa atong nga live program sa subong hapon. Ti kutob sa may mga sharer badge dira karon mga katropa, ti qualified sila sa atong nga pakatropa leta later on.
0: Yes, ganun mga katropa, go lang ng go. Sila ni katropang Zyron, nami sila sa nagapang bulgar, kagapanira, stepleran ang ila sungad para magpalaukoy. Uy, grabe ka man, ang balit o taubal, mapintas ka man, tol Zyron. Amo na yapos sa sobrahan, naging balaha. No, nami, naging niya. Pero ang balik katropang Zyron, hindi man boss, ah, sakto lang, mabuot man ko.
2: Oh.
0: bumawi. Alright, di mo yung nagsabat pa na katropang Joy.
1: Sige, be. Diris dalom. Ay, si katropang... Nantawang tayo sa baba. Bodo wala man... Ari si katropang Sammy, katropang Ay. Sa linya ko sa akon, wala ginapulos ang mang bulgar-bulgar. Nga na, wala ginhilig sina nga pamatasan, Ma'am Ira.
0: Afo. Amo na iya, katropang Sammy, dapat. Good boy lang ikaw. Good boy lang mga katropa naton ka good girl.
3: Wow!
0: Alright, mga katropa, go lang ng go ha sa atin nga comment section. Okay, this time, time check kita anay, it's 2:30 in the afternoon. We're gonna say BRB, that's be right back. Mga katropa, magabuy lamang kita sa pila ka magapahibalo. So kindly, stand by.
4: FM.
3: XFM.
5: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega M. Luelier. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. For DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
6: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
7: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santon Plus Gold ay mayroong bioactive compound na saponins? Ang saponins ang tumutulong sa ating katawan para labanan ang mga fungi, bacteria at viruses at pinapalakas ang ating immune system sa pamamagitan ng pagtulong sa paggawa ng T-cells para masiguradong protektado ang ating katawan laban sa infection at iba pang mga sakit. Ang saponins ay makatutulong din para mapababa ang risk sa pagkakaroon ng heart problems dahil nakakatulong ito na linisin ang ating mga ugat para mapanatiling maayos ang daloy ng dugo at maiwasan ang pagkakaroon ng high blood pressure, stroke at heart attack. Ang saponins na nasa Santon Plus Gold Herbal Capsule ay makatutulong din para makontrol ang ating blood sugar dahil tinutulungan nito ang insulin para magamit ang asukal sa dugo o di kaya naman ay maipalabas ito sa ating katawan para maiwasan at masolusyonan ang karamdamang diabetes. Kaya ugaliing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule. Sabayan po ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na vitamin C para mapanatiling malakas ang ating resistensya at para maiwasan ang heart problem, diabetes at iba pang mga karamdaman.
8: Sa panahong ngayon, high-tech ng lahat, pati sakit mo, to the highest level na din. Kaya dapat ang suplemento mo, tipipitsugin. Dapat, dekalibre. Yung kayang labanan, anumang uri ng sakit. Kaya't mag-Cellphone Plus Gold ka. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Kaya't dito na tayo sa subok na Cellphone Plus Gold.
3: Yahoo!
9: Mabibili sa pinaka malapit na butika sa inyong lugar.
10: The secret of health.
7: Naghahanap ka ba ng kape na healthy at walang bad side effects? Subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix, ang kape na may super antioxidant properties. Tumutulong sa pagpapalakas ng ating immune system at tumutulong din na mapangalagaan ang ating puso at ang ating kalusugan. Maliban sa mga super antioxidant na makukuha sa pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix, mapagkukunan din ito ng mga isoflavones gaya ng ginistin at daidzin at glycitin. Ang ginistin na makukuha sa bawat pakiti ng Santon Plus Coffee Mix ay may kakayanan na tulungan ang katawan na pigilan ang pagkakaroon ng cancer sa pamagitan ng pagsasaayos ng hormone level sa katawan. Nabibinipisyuhan din ito ang mga tao na may osteoporosis at pinapababa din ito ang panganib sa pagkakaroon ng mga cardiovascular diseases. Kaya kung kape na punong-puno ng health benefits ang hanap mo, mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
4: Santon Plus Coffee Mix.
11: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa huling patak.
4: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
12: The Secret of Health.
7: Ang karamdaman ng glaucoma ay isang grupo ng mga sakit sa mata na maaring magdulot ng pagkawala ng paningin at pagkabulag sa pamagitan ng pagkasira ng nerve sa likod ng iyong mata na tinatawag na optic nerve. Para maiwasan ang mabilis na pagkasira at mga pinsala sa optic nerve o galing uminom ng Visionix Plus Soft Gel, ito ay nagtataglay ng mga nutrisyon na mahalaga sa pangangalaga ng mga nerve sa ating mga mata. Iwasan at solusyonan ang karamdaman ng glaucoma o galing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
13: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinapayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
14: Mag-Vision X Plus Herbal Capsule.
15: Vision X Plus Herbal Capsule.
14: Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata.
15: Vision X Plus Herbal Capsule.
14: Mabibili sa mga butika.
4: The Secret of Health.
7: Dahil wala na po tayong oras, ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, nagsasabing wealth is nothing without health. Hanggang sa susunod na talakayan dito sa ating programang The Secret of Health.
16: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
17: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
18: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
19: Santon Gold Coffee Mix.
20: Ako si Stella, ang bago kong paboritong kape ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor kag ang nagustuhan kong idea sa Santon Gold Coffee Mix bangod sa may collagen kag glutathione. Sobrang ito nakatipid bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota.
19: Santon Gold Coffee Mix.
21: Gawa sa pinaghalong bangustin,
19: moringa,
21: spirulina,
19: garlic,
21: plus
19: collagen
21: and glutathione.
19: Santon Gold Coffee Mix.
21: Nagkape ka na,
19: nanakas at gaganda ka pa.
21: Mabibili sa mga butika.
22: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman.
23: Santon Plus Herbal Capsule.
22: Garantisado
23: at epektibo.
22: Mabibili sa mga butika.
24: Coffee break na naman.
25: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
26: Branded niya second hand motorcycle ba lang ginapangita mo sa Ultimate Financing Company Incorporated? Madamo ka sang pilian sa kasarangan ng presyo. Ang ila mga motorcycle, lifetime free service sa SMDI. Libre ang transfer of ownership. Libre ang battery kag side mirror. May libre t-shirt pa. Gani, mag-apply na sa Ultimate Financing Company Incorporated. 3 simple steps lang. Apply, process, release. Get your motorcycle now. Ultimate Financing Company Incorporated. Nahamtang sa Bayo Drive, Roca City. Call or text sa 621-4058 or 0908-863-0547.
0: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Clair Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Isel Komplikado, si Balo Mantike. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Samsung Plus
1: Herbal Oil. Assist the pain.
4: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa ang akong cervicalgia o pagkalanakit sa ang akong liog. Ang assist the pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid bala ipikto.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
5: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na mega ML-unaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.

0: Mga katropa, ang inireng programa ang buhilog ng gradulong sang Xanthan Plus Herbal Soap. Ang Xanthan Plus Herbal Soap ang isa ka sabon nga makapakinis ang aton nga kutis, ang sabon nga makapatay sang kagaw, kagang sabon nga daw da ka perfume ka adlaw-adlaw. Ang Xanthan Plus Herbal Soap ang himo sa mangosteen extra kalin sa prutas nga mangosteen nga mahamot kag may astringent property nga nagapahugot sang aton nga panit kag nagabulig sa pagpasarado sa mga buho-buho sa itsura nga paditipunan sang balhas kag higo. Ang Xanthan Plus Herbal Soap ang mayaram sa virgin coconut oil nga makapatay sang kagaw kag nagapabaskog sang humot sang mangosteen bangod ang VCO isa sa magidakabig nga good carrier oil kag isa ini ko herbal oil mga katropa nga kun ilakot mo sa ibang ingrediente indi magubang yang properties kag epektibo kani ano paginahulat niyo para sa natural nga pagpagwapa mag Xanthan Plus Herbal Soap kana mabakal sa pinakalapit nga butika sa inyong lugar pwede man ma-order online pirage sa inyong mga Shopee kag TikTok shop Xanthan Plus Herbal Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Alright, balik na mga
1: Yahoo!
0: Balik na sa programa nga X-Rated.
1: Wow!
0: Sige hapon na, kami hapon ni Katropa Joy ang inyo kaupod sa subong nga hapon. Ito mo yung hapon nanay ha sa mga katropang vendors na tondera na tiwag hindi pahuway-huway sa pagpamaligya.
1: Yahoo!
0: Ito man, kung nagabubo ang ulan, di basta mga vendors ya, makabenta lang tiwag hindi rin makapugong sa ilan. Aww. Especially na ha, dira sa mga katropa panaton sa TATC.
1: Wow!
0: Sa lipunan. Kamusta ka modera? Kamusta mga customers niyo dati? Gamat-amat na bala.
1: Yahoo!
0: Positive lang akay later on. Mga 3:30 p.m. Tinagadaguso na dira inyong mga customer kag mga manubaka.
1: Yahoo!
0: Kasi siyempre dira ba ha siya may burgos sa tali papa sa mga katropa dira naton. Nga nagapulo pa mati kag siyempre sa katropa mandra naton nga nagabaligya sa Rilipan.
1: Wow!
0: Ngayon nga po ni Draha sa Dilo Penes family.
1: Yahoo!
0: Ayun ko asakon nga minor. Good afternoon mga katropa peeps. Hanggang sa aton pinalangga nga mga mangunguma, mga mamumugon, mga mangingisda at ipailan dira kapag panrabaho sa inyo. Especially ginhadra sa katropa naton ho, nga ano ginah, mabuot kag very generous. Si katropa ni Eric Biring and Tatay Mosok Biring.
1: Wow!
0: Sa kamulawan panay. Mayong hapon!
1: Yahoo!
0: And of course, isa kay kamay dahil nga hapon sa mga katropa man ito. Nga tinagpulo pa mati sa atong subong, especially na sa mga katropang SGs na ito. Yes, mga gwapuhon ka mga tiso yon ginato ng mga katropang security guards. Sige, mga pagpulo pa mati dira sa inyo. Di ba ka mga nag-duty subong ng mga establishment o commercial, mga office sina o kundi pa man nga building dire sa bugos nga Sierra Sang Rojas kag probinsya sang Capiz kag di mga kabanwahanan or kaprobinsyahanan di may dayon nga hapon dira sa inyo ha mga katropang SGs nato especially na sa mga naka-monitor dira sa aton sa bahay sa Pueblo di Panay sa may e-performax dira syempre dira sa bahay sang Capelco sa ginpilahan kay na ni katropang kag of course dira sa bahay sang Carl's Poultry Supply isang kay might ayod nga hapon liwat sa inyo mga katropa peeps.
2: Yes. Kag syempre, katuan na rin mga katropa nato, no? Nga nagadinaguso na sa ComSec.
1: Yahoo!
2: First honor, gali din si katropa Crystal Maria Joy Libardo.
1: Wow!
2: My first time, ha? Katropa Crystal, congratulations! Kag syempre, in love naman as always. Ay, hindi na kita matingala.
1: Yahoo!
2: Kaya, ako na nag-blooming ang aton nga katropa kay man. In lovabo siya. Good afternoon na dira katropa Crystal sa mga beautiful girlie kay Ma'am Maria Joy Libardo. Ay, tiya, good Monday everyone. Kunuho. Wow. De, sige, akag sa imo dira mga family ha sa Barangay San Jose. De, excited na kuno si Ma'am Maria nga magpamati bisan hindi ko na sila gina-shout out. Busy, good abi. Thanks, good, and more power to your program.
1: Yahoo!
2: You're welcome, katropang Crystal. Kag syempre, second honor naman si katropang Tatay Mosok Biring.
1: Wow!
2: Salamat kintay ha sa imong pa-highlight. Amo man kay Ma'am Liza Digala. Si katropang Rafael. Good afternoon mga guwapahon. Di Wata, DJ Ayan, DJ Joy. Nagatutok na ang tirik toda samtang gapahuway-huway.
1: Yahoo!
2: Ay, X-rated pala ang pahinga nila. Thank you, katropang Rafael.

0: Katropang Burner sa ating comment section. Maghapon ko na Katropang Ira and Katropang Joy. Sige, mga pagkulo pa matin tira sa Katropa nato. Katropang Burner V, nga di nagdika nag-station visit mantri sa atong estasyon. Thank you so much kina once again, Katropang Burner. Sa inyo dira ni Ma'am Hilda Villanueva sa pagpamati sa aton as always. Siyempre si Katropang Eric Bering. Sa linya patamyaw man, Ma'am. Silent listeners, ikono si Katropang Amilin Marbebe, kay Auntie Nunong Barogo, salamat gyud.
1: Wow!
0: Sige, maghapon man dira ha Katropang Eric sa aton nga mga silent listeners nga nakapamati sa aton as always. Apisar wala sila dari sa aton nga comment section. Once again, kay Katropang Amilin Marbebe, kay Auntie Nunong Barogo dira. Siguro dito man sa may hamol awon panay kapis Katropang Ay.
1: Yahoo!
2: Yes, si Katropang Pasete Kinet, nag-aupo naman sa atong programa subong nga hapon. Mayong hapon na mga Katropa Pips, Pierre Megis lang kung nagpapati atin sa Barangay Poblasyon Norte, Stigma Capiz. Si Katropang Eric Wayman nagkalipat sa pa-highlight and pa-followers. Kaga ginamensyon niya di ang mga BFF niya. Si Katropang Mary Jean Baing, kag si Joanne Bofill. Ay, may bagong recruit si Katropang Eric Birin. Amo na iya. Si Katropang Cyrus Agihap. Ari naman nagpa-highlight naman. Ay, dahog niya mga Agihap brothers sa aton nga pagkatropaleta. Shoutout ko dira sa aton nga PD ha, nga naga travel, nag-vacation lang. Sana all. Along ka mong dira ha, kay
1: Yahoo!
2: Kaga syempre si Katropang Ma'am Senaline. Ari naman nagpa-highlight. Thank you, Ma'am Senaline. Kaga si Ma'am Liza, good afternoon, good. Katropang two beautiful ladies, DJ Ayan, DJ Joy, abo na galanog, kag nagatutok na ko sa radio. Pa-shoutout gid ha sa akon nga Family Digala, kag Family Divino. Ay, welcome, Ma'am Liza Digala. Si Katropang Batel DN, ayayo, good afternoon, Katropang Ira and Joy. Ay, good afternoon, madala sa'yo, Mama Batel.
1: Yahoo!
0: Sige, speaking of Katropang Ma'am Hilda, abati wala man nagpalibak si Katropang Ma'am Hilda Villanueva. Nag-drop man siya sa iyang komento sa subong hapon. Maang hapon ko ng mga guwapa, Katropang Ira and Joy. Kung maayo ang panahon, mamasyal lang ko dira sa station.
1: Wow!
2: Ay, maayo, ganyan na ma'am, at least ma-meet ka na namon. Kay man si Katropang Bernard V, pamalanga mo nakita.
1: Yahoo!
2: Manulong ka man diri para couple goals.
0: Kag for sure, tiupod mo na sila Katropang Ay ni Katropang Bernard.
1: Yeah!
0: Thank you so much once again, Katropang Ma'am Hilda. Kag di looking forward sa iyong mga pagbisita dari sa aton bago nga istasyon. Si Katropang Kwan, si Katropang Pasete, di danshare na siya kung sa aton nga Facebook Live. Subang hapon, thank you so much, Katropang Pasete Kenneth. Oh, nagligad, nagdaog ikaw sa aton Katropaleta. Pero naka-comment. So make sure ka rin ha, at bago kita magpalibot-libot, ara ka na da, diba? Para makakomment, ikaw na yung present. Kag madagaan mo gano'y mong nadagaan, Katropang Kenneth.
1: Yahoo!
0: Sige, titiris sa dalom si Katropang Lanur Odicta. Ari mo sa ating comment section. Siling niya, ma'am, pa-join po. Bakit walang badge?
2: Ay, basi bago ka pa lang, ma'am. O kung basi naka-private ang imo nga pag-share sa ngaton nga program. Di public para makita ina sa ngaton nga teknika.
1: Kag-tunod
2: ang imo pangalan sa aton nga roleta. Kag halimbawa ni Katropang Kenneth, di nagapangilat ko no sang Friday, ho. Ay, sang una, bisa nagapangilat, hambal mo nagatanaw ka sa Gyapon. Grabe ba? Si Katropang nga Cyrus Agihap, mayong hapon na mga katropa. Shout out gid ko no sa Agihap family. Oy, hey mo uyabi nimo pag i-shout out. Sige, stay strong dra sa inyo, Katropang Cyrus Ordas Agihap. Abaw si Katropang Pasati Kinet. Nag-blooming. Aba, ara naman Katropang Kenneth. Tinadula na yun ang sakit mo. Ara naman nagbalik.
0: Wala ka inumbulong guro si Katropang Kenneth. Pero di sige lang. Pagbigyan ng walang or pagbigyan ng hilig ng walang ligali. Sige. Nagalakot-lakot na ako nga comment section pero pangitaon na mga naga panamiyog isusubong nga hapon o isi katropang laner masagapon at good afternoon kuno at ima yung hapon dira pag or may magpulo pa mati dira ha katropang laner o dikta si katropang dire kita sa dalom ay mga sabating kaina sa ngaton nga kuan ay ari mas si katropang mamarilin ang ngaton nga solid man nga katropang class or katropang class member man ni naton si katropang mamarilin Fantilaga isiling niya maang hapon ko sa inyo nga duha DJ I kag DJ Joey subong man sa katropang XFM Rojas
3: Yahoo!
0: Ha, kag welcome back sa ato nga comment section mamarilin di don't forget gira i-check yaran darang imbo nga mga kuan mga pag-follow, pag-like, pag-share sa ato nga Facebook page. Kag syempre, ang ato nga pag-share sa ato nga live program para later on, di maka-join ka man sa ato nga Katropaleta.
3: Yahoo!
2: Oh, good afternoon, nanay kay Katropang Tita Rose Mesa Jaime.
1: Wow! Ay,
2: shout out kidra sa imo, ha? Ti Alonghalong, ikaw dira.
3: Yahoo!
2: Kaya syempre sa family Jaime sa barangay si Bagwan. Good afternoon, Gid. Kamusta ikaw dira, katropang Tita Rose?
3: Yahoo!
2: Ay, mabihanda ka wala nga magbulgar sang sekreto sang iban. Bisan pa ikagubain nila.
3: Darna!
2: Kitagaan pa siya libog sa ulo. Sige, halong-halong. Kung ikaw dira ha, kag don't forget my pasalubong. Charius. Sige, asaliwat mayong hapon, gil.
3: Yahoo!
2: Kapang Lloydie Navales. Sari naman sa aton programa. The Good and Shine. Afternoon, katropang Ira and katropang Joy. As I walk on the stage to receive my diploma. Wow. Siling niya I earn already the opportunity to join the ranks of young professional. Determined to pursue my dreams using the knowledge and skills imparted by my TUP system.
3: Yahoo!
2: Okay, ate, sige katropang Lloyd. I-cherish mo na ang mga moment mo during your college life dira sa TUP.
3: Yahoo!
2: Si katropang, sino pa na dira? Si katropang Sir Melbs Anisco. Nag-aupod naman sa subong nga hapon. Di kamusta si Joel Catalanto, no, katropang Joy?
0: Oh, si Big Boy.
2: Ay, si the Big Boy. Kamusta siya dati? Nag-diet na bala? Ang motivation. Show niya da ang atong t-shirt ha, katropang Melbs. Good afternoon kuno XFM Nationwide, kag mga katropa worldwide. Especially kuno sa atong katropang Joy, nga mga guwapahon. Nakatutok na kuno ang The Pancrete Boys, ang Tiriktota, ang Tropang Buklan, ang mga Marites, kag Five Cell Boys, pati naman ang mga class members. Thank you so much, kid katropang Sir Mel.
3: Yahoo!
2: Si katropang Monroy Ayayo. Good afternoon, katropang Iron, katropang Joy.
3: Yahoo!
2: Pagkundra ha, especially sa family Ayayo.
0: Sige, si katropang Rafael Latorbo Digno. Aba, siling niya, shout-out ko no kay katropang Ernesto Alvarez. Alias, guwapo natin, soy pa, pogi pa. Hindi lang solid ko no, liquid pa.
3: Yahoo!
0: Ang XFM sa Bluetooth speaker kung gabi may pareplay pa. Pero,
1: wow!
0: Siling niya, gabulaw ya kay wala pa kapapresent sang nagdaog siya. Ay, tama. Kay kahapon, tubay katropang ay, or kahapon, or kaina, nagdaog siya sa programa ni katropang Tin, pero wala siya kapapresent si katropang Ernesto.
2: Sayang tani sa bunto no magadugangan pa tani nga pagkatisoy katropang Rafael sayang. Sige lang o si Totoo Valdizon Escalada nagpa-drop naman sayang mga emoticon. Good afternoon tita ay mayong hapon tita Joy ay. Kamusta ang inyong weekend? Di okay lang ba or bitin pa? Ay bitin pa to. Bitin pa ng imo nga sponsor car.
3: Yahoo!
2: So much at Toto Valdi. Happy nga mon weekend akag swak. Solve na solve gid kay man. Syempre solve kami sang Sunday.
3: Yahoo!
2: Chat di kami subukan. Chat di kid man. Oo, 100%. Pero ti dugang pa ni Toto Val, waay na.
0: So may pahabol pa siya katrapang ay. Si katrapang Mams na Nalin, watching live siya kung kaina katrapang ay sa ating program. Siguara siya subo sa school canteen. Nagatulutan ako, oh, pero tisiling na ito kaina, 4% na lang siya. O, hindi na naiyak katapos ang ating program. Oh, Mams na Nalin, di pwede man ang sa radyo na lang ikaw. Di ba may radyo ito siya katrapang ay?
2: Yes.
0: O, sa radyo na lang Mams na Nalin, at i-continue mandala sa gyapon ang ating nga pagpalayag dara sa atong transistor radio. Sige, tropang! Siling niya 4% na naging siya kaina. Sige, thank you so much once again, Ma'am Senaline. And of course, sige, tropang... nadula. Nakatropang ay.
2: Okay, si katropang Doy Arthur Anay Ate. Good afternoon, katropang Iron, katropang Joy, watching and listening from West Villa Flores, Maayon, Capiz. Mayong hapon sa mga taga Maayon, especially sa family ni katropang Doy Arthur. Si katropang Lloyd, happy 5 months ago on to me today. I need to be earn more to come back there. Ay, diin katropang Lloyd. Ah,
3: Yahoo!
2: Once na siya, guro nga nag-visit sa aton nga station. Sige, asa next, mudari nga pag-bisita, tiari na naman kita dali sa panibago na aton nga station.
3: Yahoo!
2: Hoping katropang Lloyd, aga makabalik ikaw deriliwat. Si katropang Dudoy Tupaz, dumali ang aton nga katropang Manila Boy. Salamat, Gidoy, ha, sa iyong mga pa-highlight. Good afternoon, mga guwapahon. DJ Joy, ka DJI, how are you today, mga guwapa? Ay, okay lang to, okay na okay ang mga katropa mo dito. Ay, ikaw daya to, kamusta? Damo ka na mula sang tinipon, da? Damo na dira sa mga...
3: Yahoo!
2: Si katropang Ma'am Senaline, ay di, lowbat na siya siguro. Sige lang, ang gonna shout out anay ni Dudoy kay si paring JP Bornales kag si Jello Bornales nga nagpaldo sa scatter about paldo si boss. Aduh, ilog lang kay Toto Valba, kaso lain man to ya eh.
3: Yahoo!
2: Sige, halipay lang kamo kay paldo kamo, paano naman kung perde kamo. Sige, Dudoy. Si katropang Solomon Ari naman sa subo nga hapon.
3: Yahoo!
2: Nagpa number one na. Kag syempre, naghinarik-ik naman dan. Share na ko nung, oy no, tad, katropang Solomon.
1: Wow!
2: Napaldo ka naman kagina, Sir Solomon, ha? Isagid ka box nga Zantun Gold Capsule lang yung mga nadagaan.
3: Yahoo!
2: Sige, ah.
0: O, pati sa nadagaan nga produkto, di twinning sila ni katropang Eric, katropang Ai,
2: yes.
0: Si katropang Solomon.
3: Yahoo!
0: Uy, sige. Thank you once again ha sa mga katropa pips na ito. Nga tinaga tiner or nagalantaw mas gaya po sa ito nga Facebook Live Subong. Ay, 9,000 viewers kita sa Subong nga hapon. Si katropang Ma'am Eleanor Gati Logo. Ang hapon Ma'am Iron, Ma'am Joy. Bless Monday. Sila niya, here pa kami sa Guimaras. Wala pa kami
1: nakapag-wow!
0: Sa Cabangka, Lansity. Sige, mga magbulo-bakasyon. Sige hapon, dira Ma'am Eleanor ha, sa inyo ni katropang Habi Mujun. But sige lang, enjoy your vacation lang kay sulit-sulitin na kay amugid na iya ang nagabakasyon katropang Ma'am Eleanor pag unwind and wind dira habang bakante or may time ka mo.
3: Yahoo!
2: Yes, yeah, so they try and check it ano yung mga katropa peeps, katropang Joy. It's 3:01 in the afternoon na.
1: Wow!
2: And this time, ti ato na naipagabuksan ang aton nga istorya sang kabuhi ang pauna o kunang part 1.
3: Yahoo!
2: Ang istorya sang kabuhi ang gintig uluhan. May naging anak kami ni Mayor.
3: Yahoo!

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santone Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero laingidyang sa borsang Santone Gold Coffee Mix. Ang iya nga katamison, ang iya nga kaisog, kag ang iya ka-aromatic, manamigid sa akon panlasa. Santone Gold Coffee Mix lang gid ang marecommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties. Silasang mangustin, moringa, spirulina, garlic, kag may collagen pa kag glutathione.
1: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Senten Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Senten Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Senten Plus Herbal Oil.
4: Sister Pain.
5: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead. Nakabatsyag ko sa isa ka si Mama ng kapudlay sa pagpinto. Sobrang itis sa klero sa nag-inom ko sa Sister Pain. Minutes na ginag-agi, nakatindog na ko dahil direct.
4: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain,
6: if symptoms persist, consult your doctor.
7: Oops, teka lang, hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luwalier. Kaya baka ikaw na ang susunod na mega ML-yonaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luwalier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luwalier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.

Pinas, alas 3:17 na sa hapon. Ang inanay nga oras ang builog gredulong sa inyo sa Casino Plus Wednesday at Casino Plus Win Every Wednesday.

0: And we're back mga katropa. You're still tuning in to your favorite katropa station here on XFM 106.5. Ang katropa niyo. Kaupod niyo sa gihapon ang inyo mga DJ Chika Bib sa kahanginan katropang Ira.
1: Kaga katropang Shoy.
0: Sa programa nga. X-Rated! Mga katropang inanay nga programang bilog ng redulong sa inyo sa Zantun Gold Herbal Tea. Tilawin na ang pinakabago nga produkto sa Yes to Health Incorporated, ang Zantun Gold Herbal Tea. Maraming ginang pag-inom sa inyo mga katropa matapos magkaon. Agod nga matunaw ang tanan nga kinaon sa aton nga tiyan. Inanghimo sa malunggay, turmeric at cinnamon bark nga manggaranon gid sa health benefits. Ginapatam is maninisang stevia nga nakitaan sa pagtulunan sa mga eksperto nga para mabalanse ang blood sugar levels kag ang insulin sensitivity sa aton nga lawas. Gani wala gid ha kabalakaan ang mga katropa dira naton ho nga nagasuprehere sang diabetes tungod may ari maninisang santons nga isa ka antioxidant gikan sa prutas nga mangosteen. Gani kakas gid ang mga toxic kagaya gid cleanse ang aton nga lawas, pinagi sa pag-inom sang Zantun Gold Herbal Tea. Maraming kag-healthy ini mga katropa peeps. Kani magbakal na ha sa pinakamalapit nga butika sa inyong lugar o kung pwede man ma-order online na pinagi sa inyong mga Shopee kag TikTok shop. Zantun Gold Herbal Tea, a quality product of Yes to Health Incorporated. Alright, balik na
2: Yahoo!
0: Tropa, sagi hamon ang X-Rated.
2: Wow!
0: Ay tinabatian, tagid no ang istorya sa ngaton nga Sander kay tiya may naging anak sila sang isa ka politiko. Abo lang kay wala ni Mandrigin mentionara kung sa diin siya nga lugar. Kaya daw kapag lagi man sinisangya nga sitwasyon no, katropang Joy. Kay man, basta mga politiko ya tiya, dagpo riyan nga mga tao.
2: Yahoo!
1: Yes, katropang ay, kay hindi basta-basta ha, ka politiko. Kay man, si Yorme, gidiya, ang iya nga, or ang naka-dalis

0: Iya kan terapang ai.
1: Yes, amoy ni guru ah kay man amoy na gani ho kay sa siling niya nag-obra siya kuno kay Yorme sa opisina kagat sang daw na down siya siguro sa yung life tinagkomfortanay sila guru nga duwa ikatropang joy ay. Kay pareho sila nga stress mm-hmm. Kay man dutayan lang kuno nga hindi madayon ang kasal ni Yorme. Ibig sabihin, ikaw ang nag-comfort dira sa iya, katropang sender.
2: Wow!
1: Di, bahala ka mo da.
2: Yahoo!
0: Comfort zone.
1: Di, sige lang, akay sila niya kanika, katropang joy, waan niya man kunugin hinulusulan ang mga natabo sa ila, kay man, ginpabatsyag man kuno sa iya ni Yorme, nga malipayon kuno siya, nga nag-abot si sender sa iya nga kabuhi. Magambal niya madamo sila kung ginahimu o katropang joy.
0: Nabitin gani ko kami kung may sugboy niya.
1: Ay, di ba bala antay na later as sa part 2. Abi, sa inyo una-una, abi da, kung madakpan, bala ini sila. Akong forever na lang ininila nga taguon. Alright, dali lang bala mga katropa peeps. Time check kita anay sa liwat. It's 3:21. Dali na ah, maparulet. Tatawa ang katropa ah.
3: Katropaleta! Sang XFM Network Philippines!
1: O, katropang Neil, abara naman, bongga naman ang ruleta ni katropang Neil ba? Sige, abe, balik na ha, dapat alert ka mo ha kung matuunan sang ruleta ang inyo pangalan. Comment present! Kami ara lamang kamo sang isa ka minuto kag 22 segundos para sa pag-comment.
2: Yahoo!
1: Alright, katropang Neil, spin mo na yan. Alright, ang magandag-on sa nga doon nga winner, ang Zanton Herbal Soap. Ay, kanami, sini ka tropang joy, no? Kay man, makuha na mga pikas-pikas sa imo nga mga itsura. Magadugang pagisining inyo, kagwapa kag, kagwapo.
0: Sa mga hamis na dira, timadugang pagilang-ilang kahamis. Aton nga Zanton Plus Herbal Soap. Sa mga katropa natin ha, nga nag-kuhan dira, nag-share. Abati, alert na dira. Tinagahinay ng libot sa aton nga katropa leta.
1: Yes, so mayong hapon na kay Ma Marjorie B2On. Ang pretty naton nga katropa peeps. About tani ko nung mabunutan man. Ay, manifesting ka na dira. O, nag-present na si Sir Solomon. Ay, may winner na grabe ba? Oy! Ang aton nga winner. Very familiar, ho? Ang aton nga winner sa mga Monday, si katropang Rafael Digno.
4: Sana all.
1: Rafael, comment present.
5: Opa, exciting dito.
1: Lisa, nag-present na, ho?
0: Sir Solomon, nag-present.
1: Ay, base, hindi rin natani makakita si Sir Solomon sa yung chicks. Kanugod ba?
0: Ay, katropang Rafael, galawin mo na ang baso, mag-present ka na sa ating comment section.
1: Yes, so, mga katropa ang aton nga Zanto Glass Herbal Soap, ang may mangustin, kag may arasang antibacterial properties. O, din ka na katropang Rafael!
0: Ay, wala siya ako.
1: Abi ko, nagpahuway ka ka. Sweet, dahil ang pahinga man ba'y ka? Kasi nagdirik-dirik na to siya yan.
0: Kung hindi siya ka-comment katropang, ay, di sigurado, gi. Ay. Nagpatirik-tirik na to siguro. Pero disigil lang.
1: Oy, pres! Susluan na dako no, ho! Absent! Nagbiyahin na to sa mamayra! Basing, hindi. Oy, nagpanglaba pa siya.
0: Gatirik-tirik na ang mata niya. Oy!
1: Ay, guwapo si katropa Rafael. Magagwapo pag itani siya sinikag. Ay, luwa. Ay, gichansa, ha? Oy! Nakahinga, bot! Good job, katropang Rafael!
4: Sana all!
1: Congratulations! Ikaw ang atin nga winner sa Zanton Plus Herbal Soap! Katropang Rafael, nagkalasalasa, magpindot sa iyang keyboard gag.
0: Wala niya yung katropang may ganilimbak siya.
1: Yes, abi gani na mo, nagtirik-tirik ka na to. Ang baling katropang Kenneth, ako na lang ma-present kay Tol Rafael. I know! Hindi pwede ha. Kung ikaw, katropang Kenneth, kanunggon, timo sa Friday. Turbo to tani ka.
6: Ayoy!
1: Exchange tani ka mo ni katropang Rafael. De, sige, congratulations, ginasaliwat kay katropang Rafael.
6: Yahoo!
1: Hindi tayo maapoy, di mo ka din mag-claim ang mga Zantan Plus Herbal Soap.
6: Yahoo!
1: Turbo lang mga DJ ko, hindi may luhan. Ay, hindi ah! Ikaw wala imiyon ka nagin sa turbo ha, katropang Rafael.
6: Ayoy!
1: O si Eric, biring patag-aman ko na sa turbo. Ay, ikaw wala katropang Cyrus. Sige, ati balikan tayo mga katropa na doon sa comment section. Kaya tika damo, pagin sa ilang ginapanamiya dito. Abang-abang, akay later on, mayara, pakita sa isa karoleta.
6: Yahoo! Pakita
1: later. Sino pa din ang katropang Joy Agara?
7: Sige, ba't natambakan na naman ang atong comment section ho? Sa ilang mga pa-mention kay Katropang
1: isa
7: Rafael.
1: Isa pa kuno. Karo naman ah!
7: Sige, si Katropang Kwan, si Katropang Zyron, pwede makakadto sa XFM. Pwede ka na sa pangayo ka radio sa station nila lapit sa LT. Ah, okay, may ginakuan siya, may gina... hambalan siya nga magkado diri sa station katropang ay kagbangayon sa katropang specialized XFM radio. Si katropang Ma'am Elma Ordas Agihap ariman sa ating comment section. Good afternoon kuno mga katropa. Shout out lang diri sa mga nanay sa school. Ay, may pagpulo pa mati dira sa mga katropang nanay na to. Ay, tinagahulat na sa ilang mga estudyante nga buhi na dugay-dugay. Sige, maghalong kamo sa inyo pagpuli ha. And of course, thank you so much once again katropang Ma'am Elma Agihap.
1: Si katropang pareng Felicissimo. Uy, do familiar ha? Do kay Felicissimo na itong ngalan ni Dondo, no?
7: Oo.
1: Pero do lai naman ni Atiling niya. Ano siya kuno ho? Isa siya ka social media influencer, celebrity vlogger. I thank you, gina katropang pareng Felicissimo sa pagbisita dire, sa pag-drop sa imo comment.
6: Yahoo!
1: Tara sa ibang mga... vloggerist nga mga tropa peeps.
6: Yahoo!
1: Si katropang Ma'am Marjorie B2On. Good afternoon, kid ko ng mga DJs. God bless. Ginagreet nyo man ang mga B2On family sang panay. Salamat, gid. Uy, panay katropang Joy, ho?
7: Ay.
1: Basi...
6: Kasi... Yahoo!
1: Sige, sige, hambal ni katropang Lloyd Navales, hambal niya impeachment trial for VP Sara Duterte today, day 7.
7: Tawagan siya katropang Lloyd, kag of course naka-live man nila sa aton nga Facebook page dira sa mga luyag magtanaw, of course, live na live sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Si katropang Sir Melvs Anisco, katropang IT, siling niya happy birthday kuno kay pari Koy, Darwin Daliva Buday, the cable guy oy, of Pueblo, mabuhay ka hanggat gusto mo. Yeah, speaking of birthday ha, happy happy birthday sa mga pari Koy, katropang Sir Melvs Anisco, katropang Darwin. Darwin, ganyan, hindi siya Darwin, kundi Darwin Daliva Buday. And of course, ginatamyaw ko manan sa isagid ka special day niya today, ang aton nga brotherhood. Si katropang, syempre, ang aton nga utod, si John Banagudos.
6: Yahoo!
7: Nga agot, nag-birthday sa mga adlaw, dungan sa parikoy ni katropang Sir Melvs.
1: Ay, ito sige, kantahan ta inaasang happy birthday song. Bi pangitaon da na diri aton nga happy birthday pero ay, feeling ko na dula.
7: Akapela na lang ko yung katropang ay.
1: Ay sige. Kuha na lang ha. Ay, ikaw ang kanta, dira kapela, katropang Julie. Kaya doon ay gidri ako. At sige lang, wish na lang sa ila ang long life pagin. Ang ano lang, permi nga panglawason. Good health lang as always. Kag syempre, kabay nga maging happy ka mo sa inyong birthday today.
6: Okay,
1: kasi may wish ka na sa mga brotherhood.
7: Siyempre, so always ang gina-wish na sa ato nga uto, sa ato nga bugtoti, magpaka mabuot eh, as always. Siyempre, ang ginatugon sa ato nga mga ginikana, ti always gintanda eh, kagpara sa imo, ti good health man ah, maayong panglawason, and of course, a happy long life. Same with sa katropa natin tanan nga nag-birthday subong sa July 20. Mga katropa, happy birthday gin sa inyo.
4: Sana all!
6: Yahoo!
1: Yes, happy birthday sa tanan nga may birthday! O, si katropang Joey Catalan! Ari na mo salamat gin katropang Joy and Ira sa radyo. You're welcome katropang Joey. Si katropang Ma'am Elma Sobre Vega. Good afternoon mga katropang DJ. X-rated na! Listening. May hapon gid ra sa imo ma'am ha sa may Antique.
7: May comment sa katropang Eric, katropang Ihot. Sering niya inyo audio ma'am. Mahina inyo audio mga ma'am. Ambal man ito to fall.
1: Right? Ay ba si mahina ang imong volume.
7: Oy tuod ka to. Tuod ka katropang Eric. Mahina gid or ba si kinanglan volume man.
1: Ay, habali to. Balbasi, may di windy. Ay, pasigin pa dala mo dito sa munto, ha? Pero mayong hapon, nanay kay Ma'am Joanne Bufiel. Hambal niya, good afternoon. Kid ko na ang mga katropa peeps. Si katropang Sammy Ariman. Good afternoon, mga katropa peeps. Good afternoon, kasi mo katropang Sammy. Isang Friday, nagdaog ikaw, ha? Tinagdalikiyat ka naman, guro, pagdulodapong mo. Why ka nakapapresent? Si katropang Zyron. Sili niya, Yamati ko design. Sige ah. We're watching live there is a new road. Banika, salamat gid. Oh, thank you so much katropang Siron. Si katropang sino pa ina diri? Si katropang Zyrex. Mo present kay mga gihap brothers yahu. Kompleto ricados gid. Mayong hapon mandra sa imo ah.
7: May J brothers sa Duane katropang IT subong ya may agihap brothers.
1: Okay.
7: Sige, sa katropang Sir Melbs, naglatag na sa mga pa-shoutout na naman sa mga akuan ko, no? Mga 5-cell boys. Sering niya, bigger, louder, shoutout gid sa mga 5-cell boys dira. Kay Engineer Palpa, kay Ryan Wasa, kay Herman Panot, kay Rosel Bogart, kay Donny Lagto, kay Castor, kay Jalord Baog, kay Astig Benjamin, kay Ruel Damog, kay Robert Bobe, kay John 34, kay Boss Claudio, kay Jack Alog, kay Ralph Calvo, kay siyempre, mauli iba naman si founder Romeng Support. Sige, nadula ang akong nga ano katropang ay. Sige, ara na katropang Sir Melbs ay. Di na magsunusunggo ng mga 5-cell boys na kahit na isa-isa na sila lawag ang ilang mga pangalan.
1: Yes, o si katropang Kenneth sila niya. Mga katropa, sana mabalik man ako sa GC. Buot ka dira para mabalik ikaw sa aton nga group chat. Si katropang Rafael ti intran ako no yatol ho nami inadamo kasi na migo. Abagani katropang Rafael. Kita mo nagdaog na si katropang Rafael. Manifesting man si katropang Kenneth ho. Ang bali katropang Bamsanali. Sige ah.
7: Siling pa ni katropang Kenneth. Sana manalo ako. Tapos siling pa ni Kwan. Ah, okay. Sana manalo man ako, katropang Ira and Joy. Sige, join lang na join, katropang Kenneth. Kagkun ikaw magdaog, di dapat abdi ikaw mag-say present. Ang reply sa kay Eric, si Eric Bering panag-aman turbo. Kay tatay lang, habang ni katropang Eric, kay excited siya. Makatumar. Oy, makatumar.
1: Wow, sige. Babas ko ga pag itira ang inyong mga tuhod. Nagpinatawa na lang si Ma'am Nene Bacas de Latina. O, ang balik katropang Zyrus. At iupod sila kuno ni Ma'am Senalyn Subong. Ay, nagabinardagol naman ka muna nga duwa, ha? Pero si katropang Tita Rose, sila niya maayo lang ko di DJ I and DJ Joy. Ti halong kamu pierme. Ay, thank you, ha, katropang Tita Rose. Miss ka na naman. Puli na di ah. Si katropang Cyrus, sila niya hindi ko no ka-comment si Ma'am Senalyn kahit low bat na siya. Okay ah.
7: Okay. Si katropang niya Kenneth, oh, di sila niya katropang Ira. Ara ko sa bong, diri sa Rojas, sa buwas lang kumahapit, dira.
1: Habal ni Ma'am Sanaline, kahapon makadto ka diri.
7: Ari ka na subong, pero buwas ka mahapit.
1: Amo ganit. Sige lang, adamo siya siguro pamilite.
2: Yahoo!
1: Habal ni katropang Cyrus, agay. Sa title pa lang makatuluyong gid sa kasakit. Tamo gani katropang Cyrus. Habali katropang Zyro naman niya. Ayay, kasakit matuod batunod ang kamatuoran. Di pa kabakod ka lang mama. Ah, pray ka lang kay God because God will provide us. God is good all the time.
2: Yahoo!
1: Yes, ti sa ato nila katropang letter sender ha. For sure, nga nagapulo pa mati man ikaw subong. Gabay nga ma-apply mo yung mga advice sa nga ton nga mga katropa piya.
2: Yahoo!
1: Alright mga katropa, sa ato nga katropa.
2: Wow!
1: Siyempre, tapuson tanana, hindi subong nga hapon ha. Ang part 2 sang istorya sang kabuhi ni letter sender nga saliwat ang ginting uluhan. May naging anak kami ni Yorme.
2: Yahoo!

0: Mga DJ, after sang tanan nga nagkalatabo sa amon, naglabuot gid sa punto nga nakasala ako. Nakasala gid kami nga duwa. Naghuna-huna ako nga safe ako sa tunga adlaw. Pero gali, nagbag-o na ang petra sa ngakon ng menstruation. Mga katropa, wala gid ako naghalong. Gani nagtuga gid ang hindi dapat matuga. Nahadlok gid ako sing tuman. Kay man hindi ako preparado. Kag wala ako kabalo kung paano ko iniihambal sa iya. Pero mga DJ sang ulihi, nagsugid man ako. Wala ko man siya ginpilit nga panindugan ako. Kag hindi ko gid malipatan ang iya pagtulok sa akon. Hindi kaakig, hindi man kahadlok, kundi puno sang guilt. Siling niya pa sa akon, kaya ko kamo panagutan. Pero kabalo ka man sang akon nga sitwasyon, hindi bala? Palihog, hindi ako pagpilita nga magpili. Patawara ako, Maria. Mga DJs, wala ako kabalo kung ano ang mas masakit. Ang iya balagin hambal o kung ang realization nga tubtob sa sekreto lang gingali ako asta. Pero mas mabuga at pagid ang iya masunod nga ginhambal. Suportahan ko kamo. Pero mahimo bala nga wala sing may makahibalo nga akon ina siya bata. DJs, wala ako kabalo kung ano ang akon nga buhaton. Kag wala man ako sang idea kung ano ba lang ang pwede nga himuon sang akon ginikanan once nga mahibaluan nila ini. Mga DJs, daw nahulog ako sa patibong nga wala gid may nagbulig sa akon. Aww.
1: DJ Ian, DJ Joy, ako ang nagdala sang bata sa akon nga tiyan. Ako ang nagtago kag ako man ang magapaintindi sa akon nga bata nga sa ulihi kun wala siya sang amay nga yara sa iya tupad. Pero mga DJs, katingalahan lang kay isang amuto nga tion nahangpan ko siya. Masakit man, pero pilit ko ginbaton ang tanan. Tama ang inyo nabatian mga DJs, wala ko siya ginbasol, kag wala ko man siya ginhinulsulan. Narealize ko man nga tila ko galing akon nga pagpalangga sadto sa iya. Kagtungod man nga kabalo ako, nga bisan sa malipot nga tion, ginhigugma niya man ako. Kagang isa pa kabutang, hindi ko man gusto nga maguba ang iyang kabuhi, mga DJs. Hindi ko gusto nga ako ang mangin rason or kabangdanan sang pagkadula sa iya career. Masaling ko nga makasarili ako, kag makasarili kami. Apang fast forward mga DJs, ang ginbunag ko ang amon nga anak. Nabudlaya na gid ako magtago sa iya.
2: Oh no!
1: Kay man ka itsura niya gid ang bata namon mga DJs. Ang mata niya, ang panga niya, bisan pagani ang iya nga pagngisi. Bisan siguro nga hindi ko pagisugid, bisan na hindi ko siya pag-ipos sa social media, bisan hindi ko pa siya pagipakilala, di mahalata gid DJ I and DJ Joy nga bata niya ini. Wala sang naibaluan ang akon mga ginikanan, parte sa tanan nga natabo. Kagantis man ako magbata mga DJs, naghalin na ako sa akon nga trabaho. Ginbayaan ko siya nga wala sing paalam, pero antes na ginataga ni ako sang allowance, kagamuto nga akon nga gin-tipon-tipon agod nga makasugod sang bag-o nga kabuhi. Sa subong mga DJs, gusto ko na nga magpauli sa amon nga balay. Gusto ko nga makaupod liwat ang akon nga pamilya. Pero mga DJs, nahadlok ako katama nga base kung makita nilang akon nga anak, makilala ina or makilala nila ini kung sino ang tuod nga amay. Mga DJs, ang akong pamangkot, ano ba lang pwede ko nga pagahimuon sa subong? Kabay pa nga mahatagan niya ako sang advices kaupon sa mga katropa naton. Sa liwat, ini na lang si Maria, kag iniman ang akong nga nangin X-rated story.

0: Mga katropa, ang ina nga programa ang builog ang gradulong St. Clair Skin Herbal Soap. Mga katropa, panahon na agad nga ipamper ang imo kaugalingon gamit ang Clair Skin Herbal Soap. Ang Clair Skin Herbal Soap ang mayaras ang glotacoji kag virgin coconut oil o kan VCO nga nagabulig agad nga mapungga ng early signs sa skin aging o kan pagtigulang sa ngatong nga selula sa panit. Inimana nagabulig agad nga mapaputi kag mapakinis sa ngatong nga supat gamit ang natural nga mga ingrediente nga yara sa Clair Skin Herbal Soap. Inimana ang anti-aging, moisturizing, whitening, firming, exfoliating, and treats blemishes in our skin. Kaya na ma-achieve ang pure, light, and fresh skin gamit ang Clair Skin Beauty Glutacoji Soap. Ganihimuan ang natural ang pamaagi sa imong pagpagwapa, mga katropa, magamit na sa Clair Skin Beauty Soap nga mabakal sa mga butika sa inyong lugar, kapareho sa Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, Grace Pharmacy, Super K Drugstore, kag pwede man mabakal online. Pinagi sa mga Shopee kag TikTok shop. A Clair Skin Herbal Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Alright, ito na ba tiantagin no ang istorya ni Maria nga di tuman man kasubo sang iyang ginagyan niya problema subong sang iyang sitwasyon sa subong kay man nagtuga gid ang hindi dapat matuga. Yes, katrapang ay kag di sa last part or sa part 2 sang iyang istorya ti dito gani no may natuga hindi dapat natuga kag di dito sa punto nga ginkwan niya, kumbaga, ginparaya niya na lang katropang ay si Yorme. Kaya man ti, hindi niya man gusto nga maguba ako ng career ni Yorme. Kag bato naman siguro niya katropang ay ang hindi siya ang pagpilion, kumbaga pinili ay gimani nga time.
1: Aww.
0: Yes, kaya man, why na siya nakakwan mo katropang Joy, nakahala. Kaya ginbalibaga na siya nga daan siyang istorya ni Yorme. Nga di sa linya, hindi ako pagpapilia. Kaya nahibaluan mo man ang ako na sitwasyon. Magani ina kay man, siling niya gani. Kaya niya kuno panagutan. Pero amula na iya panugyan katropang Troy nga ti hindi lang kuno dapat mabalaan sang mga katawhan nga bata niya ina.
2: Ay di hindi man iya panagot ang tawag sina Yorme no, katropang ay di ba? Sigurong ginamin niya kaya niya sustentuhan. Kaya man ti kung panagutan niya, tindugan bukid na iya eh. Kakilalaho ikaw nga tatay. Pero ti sa eksena nila katropang ay, kaya lang siya matun suportahan ni Yorme pero wala siya gintindugan.
0: Amo gani. Ano lang.
2: Kadalong sa toka tropa kaya.
0: Ginludhan lang.
2: Amo na ginamba nila nga. Ginigdaan lang pero wala gin tindugan.
0: Ahoy. Sige lang. Kaya ambal ganit ni katropang Maria. Hindi yung man kung gusto nga gubon ang career sang iya nga kilala.
1: Yahoo!
0: Siya na lang ang nagparaya. O galing katropang Joy. Siya nabunaag yan ako no iniyati. Hindi niya gigunun na budlayan na siya magtago.
1: Mm-hmm.
0: Kay man, ang gid-gid ang ilanga itsura.
1: Sana all.
2: Malakas ang dugo ni Yorme. Kagkuha, ginang itsura. Ang iyanga panga, ang mata. Kagkuno, ang pagngisi kay Yorme.
1: Wow!
0: Ay, amo gani. Ay, why man kami ito? Siya katropang Neil. Sige ate, sige ha. Ambal pag yun niya katropang Joy. Sang amuto siguro mga 4 months o kung 5 months at tinaghali na siya kuno sa iya nga trabaho.
1: Yahoo!
0: Gagintagaan siya kuno allowance ni Yorme kagamoton iya nga gingamit para magtukod liwat sang panibago nga kabuhi.
1: Aww.
0: Ay ti isa na lang siya iya. Isa na lang siya nga nagtukod siya ko galingon. At isa yung mabi katropang Joy.
2: Oo, katropang ay before kita maghatag sang advice siya ti ang ato man nga pag ano siya pag dayaw kay man ti hindi man although wala siya gintindugan ni mayor or ni mayor ni mayor ang iya nga nangin bata pero ti bilib kita sa iya kay as a mother gintindugan niya gid ang iya nga nangin anak katropang. So sa letter sender or sa kay katropang Maria, di thumbs up ka dyan or saludo tayo dyan. Despite sa natabot, iginpili o masagyapo niya nga bunagon ang imo nga bata. Kag subong katropang IT, problema niya kay gusto niya magpuli sa ilang pamilya or sa iyang pamilya, siguro sa iyang ginikanan. Pero ginaproblemahan niya nga base kuno maitsuraan ang bata kag matumod si Mayor.
3: Yes, di hindi gini na nimo ya. Posible gini na ya ikatropang Maria. Di ambal gani ni katropang ni katropang di inadriho, ni katropang Zyron. Sili niya kasubo sang story santo gid sa background music.
1: Aww.
3: Grabe gid karisma ni Yorme, babakod ba? Ay nakaturbo goro katropang Zyron.
2: Amoy ya si Mayor di ano pa di? Okay, si katropang Lagol ni Rinsky Akaina, rainy afternoon ko ng katropang Ira and Joey. Siling pa ni katropang Sammy, makita ko lang si Ma'am Ira, kompleto na ang adlaw ko.
3: Sige, ang mga katropa Pips, katropang Dre, ano ba lang mahambal? Tapos ni kay Ma Maria.
2: Di going back kay katropang Maria, di wala na kita siyang paligoy-ligoy pa. Kung gusto mo, gini magbalik sa imong pamilya, which ginapananaw man natin nga you should, para of course may suporta man ikaw, may support system man ikaw ang ginatawag. Di plastar mo sa imong pamilya, mayad. Katropang Maria, hindi niya pwedeng mapuli ka to, tapos masikreto ka. So, pati plastar mo ganyan sa imo mga ginikanan, nga mo nang natabo, kag bata siya sang mayor, kag di for sure as a ginikanan. Siguro sa umpisa, syempre, may kuhan ginaya i, di ba katropang ay? May
3: yes.
2: Award.
3: Amo lang na katropang Joy, kay basi, bala kong magpuli siya, di magwild si mother. Kabase si Wander pa ang makabulgar sang sekreto nga ginatagot-tagong.
2: Amo lang yung ginakahadlo kang gisa tanan.
3: Yes. Mm-hmm. Sige, katropang Maria, preparahi gid sang maayo. Kung ready ka na, di harapin mo sila.
2: Di man siguro forever matago ang imo nga bata.
3: Yes. Ang importante, padayon sa gyapon ng allowance dira. Amo na iya, basta-bastante kamas ang imo nga anak. Di, dira ka na lang. Sa bisan na masakit, at least mayara ka sang peace of mind. O galing nagakwan man siya, dabi kay naga ulikid man siya nga gusto niya makaupo ng iyang family. Siguro bata pa ni si Maria. Wala man siya nakadrop sa iyang nga edad. Sige lang. At ipakabakod ka lang dragani. Ahambal ni katropang Zyron. Kay man, God is good all the time, Gidea.
2: Yes, katropang Maria. Take once again, ha. Ang ato panugyan, kung gusto mo, Ged, ti plastara sa maayo akong paano ka dito ka puli. Kag kung makadesisyon ka, nga ti bastante ka na sa mga bata. Kag di mo na kinaglan sa kumisin o pa. Ti, kwan man, ha. At tindugan niyo man ang inyong pangabuhi nga duwan ang kamusang inyong bata, katropang Maria. Kag of course, lesson learned na nasa imo, ha, in the future. Basi madugangan pa ng subang mo, ha.
3: Crush na gin ko, no, eh. Uy, problema sa crush-crush. Basta may boundaries lang, may kurit lang, balaas ta lang ko din, ha? Pero siling ni katropang sabi, birada, Yorme, gatapok ang agi. Gatapok ang agi ni Yorme, nakaturbo, gini yan. Amo gani, no? Maulano ni yun. Sige, katropang Kenneth, ah.
1: Yahoo!
3: Ay, gabag, ano man dito si katropang Maria, mamotivate, kag malakas pang iyang loob sa mga advice sa mga katropa natin.
1: Aww.
3: Alright, dumasubo kita, ha?
2: Oo, oh, gani, no? Ano man
3: Ariw, ah. Ang ginaabang-abangan sa mga katropa natin. Paruleta na ta, mga ay. Katropa. Iman, karon ubos naman ang oras ta.
2: Ah, diba? Halin sa mood swing na ni halin sa subo. Uli pa yun dayon.
3: Dapat bago kita mag-extra, dapat happy. Ganun mga katropa, ang ato ni Paruleta sa subo nga hapon. Ang Turbo Dietary Supplement for Men. Hindi lang nga magkapapagsik sa inyong alawas. Di pwede nyo man tipunon. Isa na niya kasobre. Isa na ka-entry. Maka-benefits na kamo at the same time. Basi makadaog pa kamo sang trismel. Ay, san ka pa? Dito ka na. Alright, kitrapang Neil. Spin mo na yan. Feeling ko si katropang Sammy na ginihang madaog.
2: Feeling ko si katropang Juan again. Eric.
3: Ay, base si katropang Rafael.
2: Oh, bauta ni kay tatay na ang turbo.
3: Base si katropang Cyrus, panikaroon niya.
2: Ay, katropang pasete ha. Kapit ka lang dyan. Baka turbo na sa'yo na to. Aray, nagalibot, naghihinay ng libot. Sa ngatan nga roulette.

0: Uy! Usagid! Ang aton nga winner si Katropang Dudoy Tupas Dumali. Katropang Dudoy, say present!
1: Mga katropa, exciting dito!
0: Doy, din ka na doy!
2: Grabe rin si Katropang Sayro niya. Tani mabunod man ko ba, kabay pa.
0: Ay, way ka man ko, royab!
2: Ay, doy, din ka na doy! Ari ng turbo mo, doy! Oy, absent ako nun si Sir Dudoy. Ay.
0: Ipa-claim yun rin kay Lola Norma.
2: Okay, ano, kay paring, kay paeng, ano to ah?
0: Kay paeng turbo. O, sila ni katropang Sir Melbs, si katropang Lanor ko, no? Ay, wala problema, katropang Melbs, Ara ang iyang ngala niya.
2: In double check ni katropang Ay, kay Ina, katropang Sir Melbs, si Ara, si katropang Lanor.
0: Away na si Dudoy. Basi nagpiyong-piyong na to ya mata.
2: Tulog ba? Naguro to ya.
0: Oy, absent ako na si Dudoy. Ho, more pa. Balik ka tropang Zyrus. Ay, daw ay chance at si Dudoy Tupas Dumali. Katropang Neil is pin na liwat.
3: Katropa Leta!
4: Katropa Leta! O,
0: spin na mabalita. Tayo ba, grabe ba? Okay lang, wala biga, ma'am. Ang importante ay mahalaga, masaya. Ay. Ang importante ay mahalaga, masaya. Ay, na naglingin, ulo ko ba?
5: Ayoy!
0: Ay, gabay nga ito nga next nga winner. Ara na. O, si katropang Eric Biring, magamit man ko na sina. Tuod ka, tropang Eric.
5: Ayoy!
0: Masipos na lang si katropang Eric, ya. Nagsugat na to sa mga estudyante. Amo gani, buhi na daan. Bilang tawan natin nga next nga winner. Uy! Ang nag-manifest na daog! Kay Ma'am Marjorie Bituon, say present, Ma'am!
1: Tropa, exciting dito!
0: Ay, feeling ko nag-abang-abang dito si Ma'am Marjorie. Nagamito na si husband niya.
6: Umaga pa lang, papapangiti ka.
0: Ay, nag-present! Sorry, lady! Ay, grabe! Aktibo ba? Basta mga babae, gani aktibo yan. Dagon, baka mo sa mga babae, kalalaki na. Ay, sos. Sige, congratulations kay Ma'am Marjorie Berico Bituon.
5: Yahoo!
0: Ay, ikaw ganang nagdaog, asang turbo. Nagdaog ka na, di pwede mo pa ini mahulog bilang isa ka-entry.
5: Wow!
0: Congratulations once again, Ma'am Marjorie. Te, alright mga katropa. Overtime na taho. Time check, it's 4:01 in the afternoon. Gani ha, isa na naman ka istorya sang kabuhi ang ato na buksan nga puno sang leksyon.
2: Aba, puno man sang inspirasyon.
0: Kag puno-puno git sang consumption.
5: Oh, no.
0: Sa mga katropa naton nga nag-upod sa aton sa mga hapon, nagapamatiwan na sila nga mga specialized XFM radio o kanagalantaw sa aton nga Facebook Live.
5: Yeah!
0: Thank you so much, good mga katropa peeps. See you naman tomorrow. Ikaw po nyo lang inyong mga DJ Chika Babes sa kahanginan, katropang Ira.
2: Kaga katropang Joy.
0: Partner natin sa technical, katropang Neil Luzada. Dari lamang sa 106.5 XFM Rojas ang katropa nyo. Exciting!
7: Exciting!
8: XFM.
9: XFM.
10: Sample Plus Gold. Ako si JL. Pagpangumang pangabuyang ko, di ko makapanarbaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, matumar ko sa Santon Plus Gold kay okay gid ko nun yun sa arthritis. Matungagin na luwadlaw man ang paginom, okay gid kay wala nagkatake na arthritis ko.
11: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
12: Sample Gold. Coffee Mix.
13: Ako si Ansang Sumag. Isa ka sudyante, kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sang mind. Kagmay collagen, kag-glutathione.
12: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa, ha?
11: Pagbibigay sa mga butika.
12: Uy, boy, gising!
11: Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka nga. Tarahin mo na para maging alerto ka.
5: Yeah!
4: Sunfull Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
7: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
8: Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
14: Premium D3. Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na! Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
15: Premium D3 makatutulong sa kalusugan na may BCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
16: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
18: Sunfull Plus Herbal Soap.
19: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Sunfull Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
18: Sunfull Plus Herbal Soap. Gamit na! Sunfull Plus Herbal Soap.
20: Chronic pain?
21: Ang sakit!
20: Mag-assist the pain!
21: Muscle fever!
20: Acute pain!
21: Kahit ano pang pain!
20: Basta pain!
21: Mag-assist the pain!
20: Kamkarang pain!
21: Fast and safe!
20: Yeah!
21: Sistapain.
20: If symptoms persist, consult your doctor.
21: Sistapain.
20: Mabibili sa mga butika.
22: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
23: XFM.
24: XFM.
25: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
26: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Pag-usapan po muli natin ang mga sekreto upang makamit ang malusog na pangangatawan. Atin po muli pakinggan ang sekreto ng ilan sa ating mga kababayan kung papaano nila nakamit at napapanatili ang pagiging healthy.
27: Sunfull Plus Cold.
28: Ano ba ito? Unang na-detect sa akin sis, tapos meron na naman fatty liver. Meron din po akong emphysema. Marami po ako naging sakit talaga sa totoo lang. Tagal-tagal po rin nabihirap. At yung nag-try ako sa loob ng ambuang, ginamit ko yun. Canton Gold, no? Pakiramdam ko, walang namamagana rito sa kanang bag. Nawala rin po yung hingal ko. Sabi ko sa pag-inom ko po ng Canton Gold, na-test ko na rin po yan dyan. Nakaramdam ko ng ginawan.
27: Sunfull Plus Cold.
29: Yahoo!
26: Ang sikreto ni nanay, araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. Sa isang buwan na paggamit ng Santon Plus Gold, nawala ang kanyang hingal dulot ng karamdaman na emphysema. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay may sangkap na standardized extract ng garlic na nangangalaga sa pagkakaroon ng malusog na baga. Ang mga bioactive compound ng Santon Plus Gold, kabilang na ang allicin, ay nagtataglay ng anti-inflammatory at antioxidant properties na nakakatulong upang bawasan ang pamamaga at oxidative stress sa respiratory system. Ang anti-inflammatory properties din ng Santon Plus Gold ay tumutulong upang mapagbuti ang tungkulin ng baga sa pamagitan ng pagbabawas ng pamamaga sa daluyan ng hangin na ginagawang mas maalwan ang paghinga.
0: The Secret of Health.
26: Huwag hayaang masira ang iyong baga. Ugaling uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
0: Vision X. Marami na ang natulungan.
1: Malaki ang pasalamat ko sa Vision X Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin, Teredium. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang Teredium. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision X Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months, Elsa sa Panahos.
0: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
26: Alam mo ba na hindi lang baga ang napipinsala kapag ikaw ay naninigarilyo? Ang paninigarilyo ay matagal nang kilala na nagdudulot ng sakit sa puso at kanser sa baga dahil marami at puno po ito ng nicotine. Gayunpaman, maraming tao ang hindi nakakaalam na ang paninigarilyo ay maaari din na humantong sa pagkawala ng paningin. Ayon sa mga pag-aaral, pinapataas ng paninigarilyo ang panganib ng pagkakaroon ng age-related macular degeneration, katarata, glaucoma, diabetic retinopathy at dry eye syndrome. Kaya napakahalaga ang pag-inom ng Vision X Plus Soft Gel araw-araw, lalong-lalo na kung ikaw ay mahilig sa pagsisigarilyo.
0: The Secret of Health.
26: Tinutulungan ang ating mga mata ng mga antioxidant na matatagpuan sa Vision X Plus Soft Gel upang maiwasan ang labis na pagkasira sa mga maliliit na ugat dulot ng mga kimikal na nakukuha kapag ikaw ay naninigarilyo.
0: The secret of health.
26: Mata ay ingatan, kaya huwag kalimutan uminom ng Vision X Plus Soft Gel araw-araw.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Ad, dati hindi ako nagkakape, pero nang masubukan ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaaraw-araw ko na siya. Masarap at nakakatulong pa sa katawan.
2: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
26: Mapaagahan, tanghalian o hapunan man, masarap isabay ang pag-inom ng healthy na kape. Kaya uminom na ng Santon Plus Coffee Mix. Sa lasa at sustansya, mapapaibig ka talaga. Kagigiliwan talaga ng buong pamilya. Pwede kay lolo, pwede kay lola, pwede rin kahit kay bunso. Ito ang natatanging kape na siksik sa nutrisyon, kaya napakainam ipainom sa inyong mga anak. Puro natural, walang side effect. Ito ay mayroong mahalagang sustansya gaya ng protein, essential fatty acids, calcium, potassium, and folate na nakakapinipisyo at nakakatulong sa paglaki at pag-unlad ng mga bata.
0: The Secret of Health.
26: Kung gusto mo naman ng mga pangpasigla at pangpagising na kape, subukan mo ang pinakabago na Premium D3 Coffee Mix. Premium sa lasa at hindi nakakakaba dahil ito ay pinatamis ng stevia. Premium din sa binipisyo dahil taglay nito ang vitamin D3. Pinapatibay ang mga buto at pinapatatag ang resistensya ng umiinom nito. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Mag Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix.
2: The Secret of Health.
26: Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lituoy. Antabayanang muli ang ating programang The Secret of Health.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sunthorn Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Sunthorn Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
2: Sunthorn Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Sunthorn Gold Coffee Mix.
6: Ako si Rodel. Damo ka pamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Kapi nga Sunthorn Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
5: Sunthorn Gold Coffee Mix.
2: Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
7: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Sunthorn Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Sunthorn Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
8: Sunthorn at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
8: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Sunthorn at Vitamin D3 ka pa.
10: Bili na!
8: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
11: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sunthorn Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sunthorn Gold Herbal Tea.
12: Mga butika.
13: Clair Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Centrum Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Centrum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Centrum Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
3: Ako si Sara sa aking kututan ni Lilo.
4: Sa aking call center agent.
3: Permigid ako nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
4: Ibang ganyan epekto siya ako sa Sister Pain.
3: Nagasigda, sige na madulang pagsakit sa
2: Sister Pain, panggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luwalier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-yonaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luwalier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible M. Luwalier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.

0: FM.
1: XFM.
0: Southland Plus Gold.
2: Ako si Roy. Nakaangko na po sa fatty liver. Dugang pa sa mataas ng kolesterol. Natilawan ko tumara ang Southland Plus Gold. Loka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
0: Southland Plus Gold.
3: Mas pinalakas.
0: Pinagaling.
3: Pinahusay.
0: Southland Plus Gold.
4: Southland Gold. Coffee Mix.
5: Ako si Clarice. Nagapangita agad kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa pulaw.
6: Good thing, may Southland Gold Coffee Mix.
5: Maluwas sa manamit game.
6: May free collagen.
5: Ang guta tayong kapa.
4: Southland Gold Coffee Mix.
3: Nagkape ka na.
4: Nanakas.
3: At gaganda ka pa.
7: Kape na may natural energy booster. Southland Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Southland Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Southland Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
9: Magvision X Plus Softgel Capsule.
10: Magvision X Plus Softgel Capsule.
9: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
10: Vision X Plus Softgel Capsule.
9: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
11: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
12: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
11: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
15: Southland Plus Herbal Soap.
16: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Southland Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
15: Southland Plus Herbal Soap. Gamit na! Southland Plus Herbal Soap.
17: Chronic pain?
18: Ang sakit!
17: Mag-assist pain.
18: Muscle fever.
17: Acute pain.
18: Kahit ano pang pain.
17: Basta pain.
18: Mag-assist pain.
17: Pangkalang pain.
18: Fast and safe.
17: Assist pain.
18: If symptoms persist, consult your doctor.
17: Assist pain.
18: Mabibili sa mga butika.
19: Atensyon sa mga suki kag sumalakdag sang Farmacia Benjamin kag sang Dr. Jose Sonidos Clinic. Sila ang mag-transfer sa mas dako kag maayo nga location para sa mas maayo nga pagserbisyo sa inyo. Umpisa sa Hunyo 29, nahamtang sila sa Rojas Avenue sa kilid lamang sang Imperial Appliance kag Pure Gold. Para sa dugang nga kasayuran, text or call 0905-3833-816 or 0909-8853-579. Farmacia Benjamin. Mabisang gamot sa presyong abot.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
3: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Santone Gold Coffee Mix.
5: Ako si Ronald, bago ko nandiskubre nga pang malakasan nga kape. Santone Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
4: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas. Gaganda ka pa.
6: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
7: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
9: Mga butika.
10: Clariskin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa desmenorrhea?
2: Girl,
1: di mo kailangang magtiis.
2: Mag-Centum Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o desmenorrhea.
2: No more!
1: Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
3: Sistapain. Ako si Danny, isa ka bus driver. O pagdugig sa nawadlaw ng pagbiyahe ang Sistapain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver.
4: Sistapain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sistapain.
5: Symptoms persist. Consult your doctor.
6: Wednesday!

0: XFM
1: XFM
2: Cellphone Plus Gold.
3: Kuya si Mercy, harap ko ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Cellphone Plus Gold. Sulod sa duwa ka bulan noong pawan ko.
2: Cellphone Plus Gold.
4: Mas pinalakas.
2: Pinagaling.
4: Pinahusay.
2: Cellphone Plus Gold.
4: Pinili sa mga butika.
2: Cellphone Gold. Coffee Mix.
5: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Cellphone Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
2: Cellphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Kung dati ayaw mong nagkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Cellphone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Cellphone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Cellphone Plus Coffee Mix. Cellphone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores. Vision X. Marami na ang natulungan.
7: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision X Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision X Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision X Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
2: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Ako si Kailari Bas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan.

0: kailangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako, kaya ikaw din, mag-Premium D3 na.
1: Premium D3. Subok na, na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
4: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
5: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
6: Chronic pain?
7: Ang sakit.
6: Mag-assisted pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assisted pain. Pangkarang pain. Fast and safe. Assisted pain. If symptoms persist, consult your doctor. Assisted pain. Mabibili sa mga butika.
8: Branded niya second-hand motorcycle ba lang ginapangita mo? Sa Ultimate Financing Company Incorporated. Madamo ka sang pilian sa kasarangan ng pasyo. Ang ilang mga motorcycle, lifetime free service sa SMDI. Libre ang transfer of ownership. Libre ang battery kag side mirror. May libre t-shirt pa. Gani, mag-apply na sa Ultimate Financing Company Incorporated. Three simple steps lang. Apply, process, release. Get your motorcycle now. Ultimate Financing Company Incorporated. Nahamtang sa Bayot Drive, Roja City. Call or text sa 621-4058 or 0908-863-0547.
9: Mga katropa, exciting dito!
10: Mga katropa, sa ikaduha katuig nga anibersaryo sang 106.5 XFM Roja sa siningab bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Balutayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pa ang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Isa kapag pasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta.
11: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
12: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba, isa sa pangunahing dahilan ng kamatayan ng tao sa Pilipinas ay ang pagkakaroon ng vascular diseases o sakit sa mga ugat. Isa sa mga sakit ng vascular diseases ay ang arteriosclerosis at atherosclerosis. Ang arteriosclerosis ay nangyayari kapag ang daluyan ng dugo na nagdadala ng oxygen at mga sustansya mula sa iyong puso patungo sa iba pang bahagi ng iyong katawan ay nagiging makapal at naninigas. Kung minsan ay napipigilan ito, atherosclerosis naman ay isang particular na klase ng arteriosclerosis. Ang mga dahilan sa pagkakaroon ng atherosclerosis ay ang pagkaimbak ng mga taba, kolesterol at iba pang mga material sa loob at sa mga pader ng iyong ugat. Ang mga nakaimbak na taba at kolesterol ang maaaring maging sanhi ng pagkitid ng mga ugat at humahadlang din ito sa normal na daloy ng dugo. Ang mga matataba, minantikaan at mga pritong mga pagkain ang numero uno.

0: na mga nagpaparami ng taba sa dugo na siyang pinagmumulan ng sakit na atherosclerosis. Para maiwasan ang paglala at pagkakaroon ng sakit na ito, ugaliing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng powerful medicinal compound na allicin. Ito ay may anti-atherogenic at anti-atherosclerotic effect sa ating katawan. Tinutunaw nito ang mga nakaimbak na mga taba at cholesterol upang mapanatili ang maayos na daloy ng dugo sa ating katawan. Bukod pa dyan, ang Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay din ng phytonutrients na flavonoids, isang malakas na antioxidant para maiwasan ang paninigas at pagkitid ng mga ugat. Kaya uminom po ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw.
1: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mang Santon Plus Gold may taglay na bioactive compound na allicin na nakakapigil sa pinsaling dulot ng virus pati na mga bakterya. Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatindi dahil extracted na ang pagkagawa. Santon Plus Gold, mabibili sa mga supermarket. The Secret of Health.
0: Batay sa pag-aaral, isa sa dahilan ng paninigas ng mga ugat ay ang pag-inom ng mainumin na may sangkap na caffeine tulad ng kape at iba pa. Kaya palitan mo na ang mga nakasanayan mong kape. Uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Huwag isapanganib ang iyong kalusugan sa pag-inom ng mga unhealthy coffee. Mag-switch ka na sa coffee na hindi lang basta masarap, masustansya pa. Yan po ang Santon Plus Coffee Mix. Nag-kape ka na, naggamot ka pa.
2: Narito ang mga ilang benepisyo sa kalusugan sa araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Protina mula sa soya, vitamin C, iron at magnesium mula naman sa manunggay, at antioxidants mula naman sa Santon. Kaya pag Santon Plus Coffee Mix ang kape mo, panalo ka! Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
3: The secret of health.
0: Madalas bang magluha-luha ang iyong mga mata? Hindi ka na ba makakita ng maayos? Huwag nang hintayin na mas lalo pang lumala ang problema ng iyong mga mata. Uminom na kaagad ng Visionix Plus Soft Gel. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel ay nagbibigay ng sapat na nutrition na kinakailangan ng ating mga selula para sa pag-repair at pag-rebuild ng mga nasisira na parte nito dulot ng oxidation na naidudulot ng iba't ibang bagay gaya ng free radicals, UV rays, blue lights at marami pang iba. Pangalagaan ang iyong mga mata. Uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
4: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin?
5: Mag Vision X Plus Soft Gel Capsule.
4: Ang Soft Gel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
5: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
4: Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
3: The secret of health.
0: Uulitin ko po, para makaiwas sa mga karamdaman sa ating mga kaugatan, araw-arawin ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C. Umiwas din sa mga highly caffeinated na mga kape na maaari ding makadagdag ng pinsala sa mga ugat. Sa halip ay uminom ng healthy na kape, ang Santon Plus Coffee Mix. At huwag hayaan ang nag-uumpisang problema sa iyong mga mata, simulan mo na ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayan pong muli ang ating programang The Secret of Health.
6: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health.

katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayon ang energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: XFM
1: XFM
2: Sunfone Vitamin C ang alkaline no vitamin C.
3: Ako si Nico Delfin, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Sunfone Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
2: Sunfone Vitamin C ang alkaline no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Sunfone Gold Coffee Mix.
6: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas ng nutritional value ang Sunfone Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas ng levels ng antioxidant gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Sunfone Gold Coffee Mix.
5: Sunfone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
7: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Sunstone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Sunstone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
8: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
8: Ang kape na di lang makatutulong maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangustin na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
9: Premium D3 Coffee Mix.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot. Sa ano mag-
8: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Sunfone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Sunfone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Sunfone Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
11: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
12: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Sunfone Plus Herbal Oil.
13: Epektibo
12: sa mga skin allergies at skin diseases.
13: Isang pahid lang
12: ng Sunfone Plus Herbal Oil.
13: Ang galang katikati.
12: Sunfone Plus Herbal Oil, ang pamahid
13: na all-in-one
12: sa presyo
13: magaan.
12: Sister Pain.
14: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
12: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
15: If symptoms persist, call your doctor.
16: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Sunfone and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Sunfone Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Sunfone Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Sunfone and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026.

0: XFM.
1: Southern Plus Gold.
2: Ako galit si Maya.
3: May cisco sa ovary. 3cm na galit.
2: Try ko gininom ang Southern Plus Gold. Sa sulod sa isa ka bulan, nalipay ko sa resulta kay nag-clear gitang ako ng ultrasound.
1: Southern Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Southern Plus Gold.
4: Sa mga butika.
1: Southern Gold. Coffee Mix.
5: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sigit tindog sa bilog ng adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kagin kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
6: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Vision Next. Marami na ang natulungan.
8: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision Next Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision Next Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision Next Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
7: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
9: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan.
11: Premium D3,
9: makatutulong sa kalusugan
11: na may VCO
9: at moringa.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, ilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
14: Santon Plus Herbal Soap.
15: Ito si Aida Cordero, taga-butik eh. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
14: Santon Plus Herbal Soap.
16: Manamigin.
14: Santon Plus Herbal Soap.
17: Chronic pain.
18: Ang sakit.
17: Mag-assisted pain.
18: Muscle fever.
17: Acute pain.
18: Kahit ano pang pain.
17: Basta pain.
18: Mag-assisted pain.
17: Pangkarang pain.
18: Fast and safe.
17: Assisted pain.
18: If symptoms persist, consult your doctor.
17: Sister Pain.
18: Mabibili sa mga butika.
14: Wednesday!

0: Casino Plus, Plus, Plus.
1: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
2: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
3: Mga katropa, exciting dito!
4: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Roja sa sininga bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Bantayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Isa kapag pasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang Katropa

0: FM.
1: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansong Vitamin C para laging healthy.
2: So far,
1: hindi ako nagkasakit this year.
2: Thank God,
1: thanks to Sansong Vitamin C.
2: Kasi
3: Sansong Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Sansong Gold Coffee Mix.
5: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa Sigi Tindog sa Bilog na Adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akon kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Sansong Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kaging kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
4: Sansong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ambisyo at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
7: Santone at Vitamin D3, pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
7: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
9: Bili na!
7: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
10: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
11: Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
12: Santone Gold Herbal Tea,
11: iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
12: Santon Gold Herbal Tea.
13: Mabibili sa mga butika.
14: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na

0: All-in-One
1: sa presyong magaan.
0: Santhom Plus Herbal Oil
2: Sistapain.
3: Hoy, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa dadlaw ng training, hindi malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-tape ng akong lalis sa Sistapain para dire-diretso ang training.
2: Sistapain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sistapain.
4: Symptoms persist.
2: Consult your doctor. Pagpilis sa mga buti ka.
5: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Xanthon and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo.
6: Ako si Michelle Belen sa Barangay Sibangguan, Roha City. Nagpasalamat sa XFM tagkay Dr. Remilito Uy sa ako nga nadag-an na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Xanthon tag XFM libu-libong papremyo.
5: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Xanthon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Xanthon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Xanthon Gold Coffee Mix. Xanthon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Mga katropa, exciting dito!
8: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Roha sa siningab bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Balutayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow, and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Isa kapagpasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang Katropa.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sample Plus Gold.
3: Ako si JB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sang bisyo. Nagbatsya ginang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Sample Plus Gold. Gintistingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugar.
4: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Sample Gold. Coffee Mix.
5: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa worm mo ang Sample Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Kapahubin pa sang
4: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Kape na may taglay na anti-cancer? Introducing Santon Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Santon Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
6: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
7: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa lamang uri ng sakit.
6: Premium D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
1: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat. Kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
8: Chronic pain?
9: Ang sakit.
8: Mag-assisted pain.
9: Muscle fever.
8: Acute pain.
9: Kahit ano pang pain.
8: Basta pain.
9: Mag-assisted pain.
8: Hanggang pain.
9: Fast and safe.
8: Assisted pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Assisted pain.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Atensyon sa mga suki kag sumalakdag sang Farmasya Benjamin kag sang Dr. Jose Sonidos Clinic. Sila ang mag-transfer sa mas dako kag maayo nga location para sa mas maayo nga pagserbisyo sa inyo. Umpisa sa Hunyo 29, nahamtang sila sa Rojas Avenue sa kilid lamang sang Imperial Appliance kag Pure Gold. Para sa dugang nga kasayuran, text or call 0905-3833-816 or 0909-8853-579. Farmasya Benjamin. Mabisang gamot sa presyong abot.
13: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098 series of 2026.

0: XFM.
1: XFM. Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Stella, ang bago ko nga paborito ng kape, ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor, kag ang nagustuhan ko gidya sa Santon Gold Coffee Mix, bangod sa may collagen, kag glutathione. Mm. Sobrang ito nakatipid, bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota.
3: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Salzone Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisigla ang pakiramdam. Salzone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Salzone Plus Herbal Oil. System Pain.
5: Si Gary, saka-service ko. May ara ko sa chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa System Pain. Tatlo pa lang kabises na nagtumar ako sa iyo. Batyag ko dahil wala nagsakit ang ako likod.
4: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: Symptoms persist.
4: Sister Doctor.
6: Wednesday.

0: Casino Plus, Plus, Plus.
1: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at Pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
2: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
3: Mga katropa! Exciting dito!
4: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Roha sa siningab bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Bantayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Isa kapagpasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa.

Pasitika Peace. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas at mas pinabamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.

0: XFM. XFM. Cellphone Plus Gold.
1: Ito si Eunice. May ara ako arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Cellphone Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang nag-ayugid ang akong arthritis.
0: Cellphone Plus Gold. Plus.

0: Mahas, Pinagaling, Pinahusay, Sanfon Plus Gold,
1: sa mga butika,
0: Sanfon Gold, Coffee Mix.
2: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa pulaw.
3: Good thing, may Sanfon Gold Coffee Mix.
2: Maluwas sa manamit gid,
3: may free collagen,
2: ang guta tayo nga pa.
0: Sanfon Gold, Coffee Mix.
1: Nagkape ka na,
0: nalakas,
1: at gaganda ka pa.
0: Pagbili sa mga butika.
4: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Sanfon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Sanfon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Sanfon Plus Coffee Mix. Sanfon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
5: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
6: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata.
7: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
5: Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3
9: para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
10: Sanfon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Sanfon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Sanfon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
11: Chronic pain?
12: Ang sakit.
11: Mag-assist pain.
12: Muscle fever.
11: Acute pain.
12: Kahit ano pang pain.
11: Basta pain.
12: Mag-assist pain.
11: Kangkarang pain.
12: Fast and safe.
11: Assist pain.
13: If symptoms persist, consult a doctor.
11: Assist the pain.
14: Mabibili sa mga butika.
15: Branded niya second hand motorcycle bala ang ginapangita mo sa Ultimate Financing Company Incorporated. Madamo ka sang pilian sa kasarangan ng presyo. Ang tila mga motorcycle, lifetime free service sa SMDI. Libre ang transfer of ownership. Libre ang battery kag side mirror. May libre t-shirt pa. Gani, mag-apply na sa Ultimate Financing Company Incorporated. Three simple steps lang. Apply, process, release. Get your motorcycle now. Ultimate Financing Company Incorporated. Nahamtang sa Bayut Drive, Roca City. Call or text sa 621-4058 or 0908-863-0547.

katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayon ang energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: FM.
1: XFM.
2: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
3: Sanzone Gold Coffee Mix.
4: Ako si Ronald, bago ko nandiskubre nga pang malakasan nga kape. Sanzone Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
3: Sanzone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
5: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
6: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Sanzone Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Sanzone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Sanzone Gold Herbal Tea.
8: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Ako po, si Aisel Komplikado. Si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Samsung Plus
1: Herbal Oil. Sister Pain.
4: Si Sairan, isang baybay Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Hadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
1: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Xanthon and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Xanthon and XFM libu-libong papremyo.
7: Ako si Michelle Belen sang Barangay Sibangguan, Roha City. Nagapasalamat sa XFM sa kay Dr. Remilito Uy sa ako nga nadag-an na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Xanthon sa XFM libu-libong papremyo.
6: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Xanthon and XFM libu-libong papremyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Xanthon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Xanthon Gold Coffee Mix. Xanthon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.

0: FM.
1: Sample Plus Gold.
2: Ko si Vibo, da COVID ang pagniwang ko. Bango sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo, ang Sample Plus Gold, intestinyan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gitang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
1: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Sample Gold. Coffee Mix.
3: Ako si Amelia. Maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pwede pagig ko sa mabatian ko nga Sample Gold Coffee Mix nga may collagen kag-glutathione. Te, hamak muna. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-accident na, anti-aging pa. Kagang sabor, kagpresyo, ay madaugid dyan.
1: Sample Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Sample Plus Coffee Mix.
4: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Sample Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Sample Plus Coffee Mix.
1: Sample Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
6: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule.
5: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka baradong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwaska, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
9: Santan Plus Herbal Soap, puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap, epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at sikol. Santan Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
10: Chronic pain?
11: Ang sakit!
10: Mag-assist the pain!
11: Muscle fever?
10: Acute pain?
11: Kahit ano pang pain?
10: Basta pain! Mag-assist the pain!
11: Kamkarang pain!
10: Fast and safe!
11: Assist the pain!
10: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Assist the pain!
10: Mabibili sa mga butika.
12: Wednesday!

0: Casino Plus, Plus, Plus.
1: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
2: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
3: X.
4: X.
3: F. M.
4: X. F. M.
5: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
6: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilitoy, katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Atin po munang pakinggan ang sekreto na ibinahagi ng ilan nating kababayan kung papaano nila napapanatili ang malakas at malusog na katawan.
7: The Secret of Health,
8: Santon Gold, live testimony.
9: Ang hinita po, kitwar po ako. Inaalis po yung pananakit ng aking katawan, ng aking panginimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ang umilom ng Santon Gold. At marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman. May papayo ko po sa kanila ay sana po ay gawin nila yung aking ginawa. Umilom ng Santon Gold at para po sila ay lumakas ang mga katawan. Naalis yung kanila mga nararamdaman sa buong katawan nila.
10: Santon Plus Gold, mambibili sa mga butika.
6: Ang isa sa sekreto ni Nanay, umiinom ng Santon Plus Gold. Sa araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold, natulungan na mapawi ang pannakit ng katawan at pangingimay ng mga kalamnan. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na napagkakamalan ng iba na ito ay merong magic? Wala po itong magic, bagkos ito po ay nagtataglay ng mga bioactive compound na nagbibigay ng maraming benepisyo sa ating katawan. Isa sa maraming bioactive compound ng Santon Plus Gold ay ang flavonoids. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay nagtataglay ng anti-inflammatory effect. Ang inflammation o pamamaga ay ang madalas na pinagmumula ng sakit sa katawan. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay mayroon ding kakayanan upang pigilan ang sobra-sobrang paggawa ng katawan ng prostaglandin. Ang prostaglandin ay isang natural na chemical na nauugnay sa mga pamamaga ng katawan. Ito ay nagagawa sa pamagitan ng isang klase ng enzyme, ang COX or cyclooxygenase enzyme. Karaniwan nating naririnig ang tungkol sa pamaga na negatibong bagay, pero bahagi ito ng proseso ng ating immune system upang protektahan ang katawan. Ngunit ang sobra-sobrang pamamaga at matagal na pamamaga ay hindi na nakakabuti sa katawan. Kaya napakahalaga ang pag-inom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule upang maiwasan ang ganitong pamamaga at maibsan ang mga pananakit sa iba't ibang parte ng ating katawan.
7: The Secret of Health, Vision Next. Marami na ang natulungan.
11: Ako suggest isang online manager ng Kingjoy. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho. Dapat kasi lagi ako mabilis makareply sa mga customers namin. Pero malaking tulong sa akin ang Vision Next Plus Capsule dahil napanatili nitong malinaw ang mata ko. Kaya kahit magdamag sa kakareply ng customers, okay lang kasi naka Vision Next Plus Capsule ako.
10: Vision Next, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mambibili sa mga butika.
7: The Secret of Health.
6: Ayon sa kasabihan, the eyes is the window of our body. Napaka-importante mga kaibigan ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Ang karamdaman na AMD o Age-Related Macular Degeneration ay isa sa mga napakaraming sakit na maaring maranasan kung hindi mapapangalagaan ang mga mata. Ang araw-araw na pag-inom ng Vision X Plus Soft Gel ay makatutulong upang mapigil at maiwasan ang ganitong karamdaman. Ang zeaxanthin na matatagpuan sa ating Vision X Plus Soft Gel ay nagtataglay ng dalawang mahalagang tungkulin. Una ay ang pagbibigay nito ng kulay dilaw na pigmento na nagsisilbing kalasag upang protektahan ang mga selula ng mata mula sa masasamang epekto ng ilang mga mapanirang liwanag tulad ng matinding sikat ng araw. Ikalawa ay pinoprotektahan nito ang mata mula sa mga mapanganib na free radicals. Ang free radicals ay mga unstable na molecules na nagnanakaw ng mga electron mula sa malusog na mga selula na nagdudulot ng pinsala sa mata. Ang pinsala na ito ay mas kilala sa tawag na oxidation.
0: The secret of health.
6: Upang makaiwas sa karamdaman na macular degeneration at oxidation sa mata, ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
12: Santon Plus Coffee Mix.
13: Ako si Spyro, isa kong fitness coach. Kasali sa workout routine ko ang Santon Plus Coffee Mix. Gusto kong kombinasyon ng soya, malunggay at santon. Suwabe sa lalamunan.
12: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
0: The secret of health.
6: Ang pagkakape ay parte na ng buhay nating mga Pilipino na parabang hindi kumpleto ng ating araw pag hindi nakakainom ng kape. Pero sa pagkakape, mas mainam na piliin natin ang kape na hindi lang basta masarap kundi healthy pa. Yan ang Santon Plus Coffee Mix. Mapabata o matanda, pwede pong uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Patok sa lasa ng masa at siksik sa sustansya. Kaya kung ako sa'yo, subukan mo na ang pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
0: The secret of health.
6: Kung ang hanap mo naman ay energizer na kape, yung tipong buhay at masigla ang katawan, may good news mga kaibigan. Subukan po ang bagong kape ng Yes to Health, ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3, mangosteen extract at pinatamis po ng stevia. Kape na tumutulong upang patibayin ang mga buto at mapalakas ang resistensya ng katawan laban sa mga mikrobyo.
0: The secret of health.
6: Uulitin ko po para mapangalagaan ang malusog na katawan at maiwasan ang napakaraming karamdaman. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule para sa mga pamamaga at sakit-sakit ng katawan at iba't ibang uri ng mga karamdaman. Uminom din ng Visionix Plus para maiwasan ang oxidation ng mga cells sa mata at magkaroon ng magandang paningin. Ang Santon Plus Coffee Mix na sa bawat higop, sustansya ang hatid.
0: The secret of health.
6: Hanggang sa muli, ito po ang inyong Bantay Kalusugan. Dr. Remilito Oy, ang inyo pong naturopath doctor. Lagi pong pakinggan ang ating palatuntunang The Secret of Health.
5: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

Mga katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5 Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: XFM. XFM.
1: Santhol Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
2: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santhol Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
1: Santhol Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Santhol Gold Coffee Mix.
4: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako ng tilawan ng kape. Inbidyang sabor sa Santhol Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Santhol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot. Sa anumang...
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhol Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhol Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Kapoy ilis-ilis ang

0: abon nga makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ari ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan. Sister Pain.
2: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adlaw na trini, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-take ako mula sa Sister Pain para dire-diretso ang trini.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mga katropa, exciting dito!
4: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Roha sa siningab bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Balutayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow, and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pa ang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduhang katuig nga radio anibersaryo. Isa ka pagpasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo.
5: Katropa ko, XFM. Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. XFM.
6: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Xanthon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official dropbox na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.

katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5 Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: XFM.
1: Southland Plus Gold.
2: Ako si Roy. Nakaangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas nga kolesterol. Natilawan ko tumara ang Southland Plus Gold. Loka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
1: Southland Plus Gold.
3: Mas pinalakas.
1: Pinagaling.
3: Pinahusay.
1: Southland Plus Gold.
4: Southland Gold. Coffee Mix.
5: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa worm mo ang Southland Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Kapahubin pa.
4: Southland Gold Coffee Mix.
3: Nagkape ka na.
4: Nalakas.
3: At gaganda ka pa.
6: Uy, boy, gising!
7: Ano ka ba? Kaya aga-aga. Natutulog ka.
6: Lalamya-lamya ka sa trabaho.
7: Magkape ka.
6: Mag Southland Plus Coffee Mix ka nga. Tarahin mo na. Para maging alerto ka.
4: Southland Plus Coffee Mix. Kape na.
7: Gamot pa.
4: Mabibili sa mga butika.
8: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-zen zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
9: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
10: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
9: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamo sa anumang uri ng sakit.
12: Pare, pare, oo, ikaw.
13: Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
14: Santon Plus Herbal Soap.
15: Ako si Aida Cordero. Nagapuntiki. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
14: Santon Plus Herbal Soap.
16: Nanamigin.
14: Santon Plus Herbal Soap.
17: Chronic pain.
18: Ang sakit.
17: Mag-assist the pain.
18: Muscle fever.
17: Acute pain.
18: Kahit ano pang pain.
17: Basta pain.
18: Mag-assist the pain.
17: Pangkarang pain.
18: Fast and safe.
17: Assist the pain.
18: Symptoms persist. Consult your doctor.
17: Assist the pain.
18: Mabibili sa mga butika.
19: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
20: Ako si Michelle Belen sang Barangay Sibangwan, Roha City. Nagapasalamat sa XFM tag kay Dr. Remilito Uy sa ako na nadag-an na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon tag XFM libu-libong papremyo.
19: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.

0: FM.
1: Sanfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Sanfon Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
1: Sanfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
3: Mabili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Sanfon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Ronald, bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Sanfon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
1: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa.
5: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santon Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
6: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay ng mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot. Sa anumang...
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Sanfon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Sanfon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Sanfon Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika. Claire Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa desmenorrhea?
2: Girl,
1: di mo kailangang magtiis.
2: Mag-Centum Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o desmenorrhea.
2: No more!
1: Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
3: Sister Pain.
4: Si Sairan, isang Baybay Rojasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa mga butika.
6: Wednesday!

0: Ito ang XFM, ang number one na pinakikinggan sa bahay, opisina, tindahan, terminal at public markets. XFM lang ang number one. Hindi nahuhuli sa mga nagbabagang XFM.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
2: Ako si Franz ang panitang kapis. Nervyoso git ko. Basta gani gainom ko sang ordaryo nga kape, gadu kang pagit pagka-nervyoso ko. Ipatila ko sang akong abyan sa Premium D3 Coffee Mix na mian git ko kaya wala akong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kag utok. Premium D3 Coffee Mix lang git ang kape ko.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
3: Ako si Divine Cruz. Problema ko gitsang una, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirme basta mga pay ko sang ordinary nga kape. Nimpatilaw ako sang upod ko sa trabaho sang Premium D3 Coffee Mix. Kanamikit kay wala ko gina-insomnia. Kagmanami man ang ako nga bugtaw bangon sa Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
4: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang pagkagawa, suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
5: Magsanthol Plus Gold.
4: Ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustine, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Santon Plus Gold at Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C, at samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Santol Plus Coffee Mix.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil.
8: Premium D3.
9: Woo!

0: You are tuning into your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo!
1: Excited!
2: Opa! Ha?
0: Ha?
2: Patas.
0: Ako mo lang last nga, wow! Ah,
2: kanami,
0: tibo niya. Ah, sus! Manugbogto na ginawa mo, matas ka pa.
2: Pasugtan.
0: Magabalag na ang programa nga.
2: Phone Pal!
0: Ako si Katropang Troy Tisoy.
2: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: Makaupon nyo as alas 12 sa itong gab isang
2: July 20, 20 and 26.
0: Yambal man ang adlaw, dulang ka.
2: Yambal man ang toti nga man di.
0: Uli. Papalusot ko kasi. Maro-maro ka jugilawa. Daw ko nang abid, hindi pa sa malipaton ba? Sige, ay welcome tanan-tanan nga XFM Radio Station nga naka-tune in na sa bilog nga Negros Island Region kag sa Panay Island. Attendance check!
2: Check na check!
0: Hyper siya sa buong. Buhi na ka mula aircon ni Buhi, butang ka mula 17 bala.
2: Anami!
0: Nagapamati ka mo sa Iloilo. XFM Radio Patrol Iloilo 100.7 na punta si Katropang
2: Jen Ray
0: Alex.
2: Kita mo lang
0: sa Kabankalan XFM 106.1 with Katropang
2: Kaparodel.
0: Correct. Sa Kalibo, mabatihan kita sa XFM Kalibo Aklan 96.5 with Katropang
2: Noel
0: Shamin. Sa Bacolod XFM 103.9 with Katropang
2: Chris
0: Judery. Sa Rojas, XFM 106.5 with Katropang
2: Noel
0: Neil. Sa Antique, mabatihan kita sa XFM Antique 93.3 with Katropang
2: Kuya Jay
0: James Dean. Sa Canlaon, 101.7 with Katropang
2: Baby Ron
0: Shooty Boy.
2: Paglisin siya, makamu.
0: Sa San Carlos, 98.9 XFM with Katropang
2: Supremo.
0: Correct. Mabatihan man kita sa Sagay, 87.5 sa Analog Channel 13 and IPTV Digital Channel 29 via Star Cable Silay, Ibi Magalona, Victorias, Manapla, Kadisagay, Kagis, Kalante, Sitsi. Okay. Attendance check.
2: Check na check.
0: Pilay mo sala.
2: Sa akong sala. Sa akong sala. Sa akong dako.
0: Damo-damo sa labas. Sa mga gusto mag-intro sa mga gabi sa Jahon Tane, ay dial or isave nyo na nga daan para pagbalik namon, makadial na kamurikta. XFM call and text line
2: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. Ang phone pala programa, ginadulong sa inyo sang Turbo, Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga na.
2: Tindog-tindog pa.
0: Ah!

0: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Turbo Food Supplement for Men.
2: Ako si John Mari, isa ka construction worker. Always bugat ang trabaho pero bisag kapoy, always ragi ako na time para sa labing-labing kay misis. Masikreto na ako, Turbo Food Supplement for Men. Believe kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. Kung si partner ni mo, tam is kayo ng yung home. Ang mga construction workers diya, sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Kay exciting dyan kayo.
1: Turbo Food Supplement for Men.
3: Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
4: Turbo, wagas, ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
5: XFM Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
6: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Delibri.
5: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Kumplituhin ang ating lakas araw-araw. Ugaling uminom ng Sanzone Vitamin C. Mabisa upang maiwasan ang mga sakit dahil sa lakas ng Vitamin C na taglay nito. Mabisa dahil ito ay alkaline. Sanzone Vitamin C. Ang

0: Kaya daw ka pa.
1: Nagambal ko ah.
0: Balik na sa phone pala programa. Ubod nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kagkatropang Dolphy lang ka.
0: Guwapo na LL pa.
1: Bigala na, tamsi pa.
0: Ginadulong sa inyo sang Santon Gold Coffee Mix. May glutathione kag collagen sa magusto magwapa-gwapo. Makakape ka na, healthy ka pa.
1: Kaginadulong man sa aton sang Santon Plus Gold, makabulig sa tanan nga nagasuprayer sa nanay sari nga balatian ang Santon Plus Gold.
0: Sarang mabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy and Watson's Pharmacy and Generica Drug Stores nationwide. May caller na kita sa line number 2. Timprano pa, may caller na dayo, no?
1: Hello, good evening!
0: Hello, good evening,
2: Troy.
0: Hello, good evening! Sino ni?
2: Troy, si Rex ng Iloilo.
0: Rex ng Iloilo. How are you, my friend?
2: Okay, man.
0: Plan na edad mo?
2: Mga 30 na, Troy, sa February.
0: Mga pilaluwat?
2: Manog 30 sa February.
0: 30, Gidjaya. ma 30 ka na sa February.
2: Oo.
0: Ang pamangkot, makalabot ka pa ay han.
1: Dawas tama na sa 28 o 29 ng February.
0: Amo gani pamangkot ko. Ang pamangkot, makalabot ka pa ay han.
1: Kaya wala man na 30.
0: Correct. Inugay, inugay, abala kayong pag-chichi, abala Rex. Discarte ka naman.
2: Manog, hindi sa ano to, Troy, manog 30, tapos February 13.
0: Oh, so sabi ko gani, kung February 13.
1: Oo.
0: Te, malapot pa na ang ginawa mo sa 13.
1: Tani, kin 14 mo na lang. si Valentino, kadayon.
0: Sa din kasi, Luilo Rex.
2: Manog, Troy, taganiway.
0: Anyway, hindi man ni si Rex Gatchalian, ha?
1: Si, hindi man ni si Rex Cortez?
0: Si Rex Bacas, akong classmate. Pati ka na.
1: O kung si Rex Gasapiak, ha?
0: O si Rex Kantong.
1: Mayong kapilan sa team mo, Rex, ha?
0: Okay. Nga ang nakatawag man, ano problema ni Migo Rex ang aniwa Iloilo?
2: Mangita lang, Troy, ka mapwede ma-friend kung mapwede ma-miga, Troy. Yeah.
0: Mamiga, gidya dayon?
2: Friend lang na yung una, Troy. Tapos, hindi ko surihiti kung sugote, buruyot eh.
1: Ah. Buti, sige, testingan. Taka kung kabalo ka, mga luyag, ha? Okay, Rex?
2: Hindi ko mapasalig, Dolphy, kung 100%.
1: Amo na gani nga, testingan ka namon. Di, okay lang?
2: Tisingan at dolo pa.
1: Oh, sige ah. Maano ka di sa balay, Rex?
2: Pwede ko ka pangaliyag?
1: Pwede man. Eh, saka gali. Ari man di si tatay. Tay! Ara si Rex, tay!
0: Oh, ano naman na ninya ang imo ginaubra nga may lalaki naman na di kasaka sa balay?
1: Ay, ti, nagsaka malang saya kay Abri ang pertahan.
0: Ah, amo gali. Tingala ko lao ka ba ti may nagapanuktok?
1: O ti Rex, yambal na ko anong tuyo mo kay tatay?
2: To, pwede ko ka pangaliyag sa bata mo to.
0: Anong mapasalig mo kung pasugtanta ka nga mga luyag ka kay... Sino ka ito kay ngalan mo? Si Ninya?
1: Si Ninya.
0: Kay Ninya.
2: Hindi mo ko man tawag na may kwarta ko, Troy. Ay,
0: hindi kuya si Troy, si tatay kuya ni Ninya, hindi kuya si Troy. Tadlo nga ang script mo.
1: Doon nagtito ka naman ito kanin sa kay tatay? Padayo na lang nga tawag tito.
2: Sige, sige. Hindi ko mapasalig ito nga 100%. Ito nga mga, you
0: know, hindi gani, to, hindi gani mapasalig, may... pero ang imo panawag sa akon, hindi kay tito, kundi titot. Basi kun lisensya ka lang sakon, dayon mo ka titot kay Ninya.
2: Hindi man to ah, may respeto sa mga babae. Pag may respeto sa sayo mo to.
0: Correction, hindi sa babae, agi ni sa
1: ha. Abi ko script lang eh.
0: Totoo. Di kabalo?
1: O, kabalo.
0: Kabalo siya? Oh, okay. Ah, sige ah.
1: O, ti, ari pagid, Rex? Rex.
2: Ano dol?
1: Ang sabton mo ko pero ang talan mo nga sabat sa akon tot lang ha. Okay lang.
2: Don't
1: ano?
2: Don't Hindi ko pala sa alig na dolpaw.
0: Ah, testing man lang.
1: Testing man lang ni.
0: Oo.
2: Ah, sige, sige.
1: Oo, sige. Sa balay sang bok.
0: Tot.
1: Sa bat nga tot.
0: Liwat.
1: O liwat. O liwat ah. Rex.
2: Oh, sige.
1: Oh, sige.
2: Oh, sige.
1: Sa balay sang bok.
0: Tot.
2: Tot.
1: Oo. Oh. May nagakulori.
2: Tot.
1: Gulpi lang siya nag-o.
2: Tot.
1: Wala man tayong pag-i.
2: Tot.
1: perfect.
0: Correct. At least siya, wala tayong nakasala. Siya yung nagambalya. Oh, mahala ka na yan.
1: Ikaw yung nagambalya.
0: Ah, describe yourself, Pico, no? Kung mauyunan ka man sa mga uyab, magabamati sa mga gabi.
2: Ang Moreno, Troy.
0: Moreno? Tarunga, bala!
2: Ang Troy, describe yourself ko. Moreno ko, Troy. Tapos, medyo dako.
0: Ang? Dako ang?
2: Lawas, Troy.
0: Lawas. Tapos?
2: Tapos, ano? Tapos, labak buhok. Kaglabak bigote, Troy.
0: Sa babaw, sa dalom?
2: Sa babaw, Troy.
0: Sa babaw.
1: Kailan na gani edad mo?
0: 30.
2: Manog 30.
1: Oh. 30.
0: Klaro man ang pananawan?
2: Okay man, Troy.
0: Makakita?
2: Okay man, ah.
0: Kung medyo gaburon, mag-Vision X Plus ka.
1: Amugid.
0: Nakanubya?
2: Dati.
0: Pila ka tuig ang relasyon?
2: To.
0: Nakaagi-i?
1: Abi ko masog pon pa.
0: Nga agin bulagan?
2: Ako nang bulag, Troy.
0: Kaya di ka ba lumag? I? Nga ikaw nagbulag. Amo ka na ginakagwapo.
2: Hindi, Troy. Kaya di may pamilyado to. Troy ang tao, Troy.
0: Ah, may...
1: Ah, pamilyado may sa...
0: Ti nga ang agin... Unungan mo pa kay manan mo galing may pamilya na.
2: Si kay Troy... Urihi ko naman nabalaan nga may banat ha. Bali yun naka 1 year na kanyang nabalaan ko. Tapos...
1: Bawa ah?
0: Kabalo siya magtago.
2: Oo. Sige yung nandakpan ko sa saging tugo ko sa mga labas sa bomba. Blatoy. Tapos binili na cellphone yung nakpan ko. Why? Nagigit ang password mo. Then nakpan ko sa...
0: Bawalit gining bomba mo. Eh kung wala lang siya ng labaw, lagi sa tani, nabuko nga may family siya.
1: Pero kabalo man siya magbomba?
2: Depende.
0: Depende man. Depende. Ikaw ang naka-experience. Abtul mo kami depende.
2: Kabalo man, Troy.
0: Kabalo.
2: Pwede, sa that time na to, Troy, hindi ko tambok. Babali ni Juan Cos siya ang tambok. Pero sa buong ligarong dako na ko, Troy.
0: Malnourish ka pa to mo to nga time.
2: Hindi ko gamay ko dati.
0: Nagdako ka na sa buong kayo, nag-matured ka na.
2: Oo, bali, sa buong guro kilo ko, mas 60 plus guro.
0: Ah, patay gutom nga kilo ba? Kung sa artista, to sino mo ka-look-alike?
2: Doon sa artista, to rin doon lagi po yun.
0: Baka, gwapo yun siya. Wala siya ka-look-alike. Pero sa Kinarton, sino mo ka-look-alike?
2: Ano, sa singer lang buro, Troy.
0: Sa, ha?
1: Singer?
0: Singer?
1: Sino?
2: Si, ngalan ko si Jose mo. Ang ano ko, si Jose Marichan, bro.
1: Ah? Ba, Jose Marichan? Tiintikin chikon?
2: Hindi.
0: Jose Marichan? Tiintikin chikon? Ha?
2: Nagkakanta, Troy, blasang Christmas song na Troy.
1: Amo na gani. Tiintikin chikon?
2: Oo.
0: So, intikin chikon na mata mo?
2: Hindi mo lang.
0: Ah, kaya abi ko kung masabat ka huod o katsuri. Gani. Hindi ka balo ka magkanta sa mga Christmas song ni Jose Marichan?
2: Hindi, Troy. Hindi ko balo, gamate lang ko.
0: Ang arang ano bala, ang arang
1: Christmas in our hearts.
0: So, wherever I see girls and gays, ceiling lantern in... Amo na, sakto no? The streets. Amo na bala ang kanta bala?
2: Hindi ko balo, Troy. Gamate lang ko pina.
0: Let's sing na lang ta dayon. Sing with me ah. Let's sing ilik mo. Na ano mo na hindi ka balo mga rana sa uyabi kung pakantahon ka hindi ka magkanta?
2: Hindi ko try kasi ang nakanta ko try bali ang nakanta ko na ang kay ano ba try kay Saira mo singer lang Silos.
1: Ah, sige, Silos.
0: Pabatian kami ko no be.
2: Batian ang lumba libago ni Troy mo.
1: Sige lang wala kaso ah.
2: Sa tuwing nakikita ko na magkasama kayo, naiinis ako't nasisira ang araw ko. At di ko alam bakit ba nakakaganto. Sadyang nasasaktan kahit di rin naman tayo. Ang puso ko'y nagdurugo. Parang sumisi.
0: Daw disco man ang agin ubra mo love song ngao.
2: Ikaw yung silos, tayo yung tiyo, tayo kayo ang nadastig yung tayo mo.
0: Disco gani mo?
2: Oo, disco na siya.
0: Tingagin love song mo ya. Ano na revival?
1: New edition.
0: Sige na. I-describe na ang ginapakita mo sa isa ka babae. Go!
2: Ano ang patakaran subong pro yung ang dati kung lain naman subong?
0: Ang lain naman subong.
1: Ang lain eh!
0: Ang mga hindi mapuslan, mga muna.
1: Oo.
2: Ang gusto ko sa isa ka babae, may ilig mo party-party.
1: Mapaano?
0: Magpanti-panti? Kapanti, gimana sila?
2: Hindi, sorry. Party-party.
0: Party-party,
1: gali. Party goer.
2: Tapos, ilig sa magsabay-sabay ko na nung gusto ko. Mga joke. Tapos, lagaw. Kagkun, ano, mga palakanta. Tapos, kagkun kasyat-chat pili man. Kagkun lagaw sa mga diskuhan, kistahan na Troy. Tapos, mga, ano, nagyang maskara si Bas Bakulod.
0: Amo na iya nga mga tirada. Amo na nga mon gusto sa isang correct caller.
1: Kagkabalo mag-i. Wala na sa tapato.
0: Oh, dahil lang, lang. Ano number mo? Ano number mo?
2: 0930-16-07-202.
0: Isa pa.
2: 0930-16-07-202.
0: Eh, okay na Rex. Solve na.
2: Pwede ko request Troy.
0: Title.
2: Digi Digi Dong.
0: Ay, saot man na.
2: Oo.
0: Ah, dali lang, kid. Ano, ang artist gani siya, ang Daisino gani?
2: Ang Brazilian yan.
0: Hindi ah, Brazilian yan man. Di ba Tagalog na?
2: Oo, oh, di ba sinukanta na? Di ba Brazil na siya?
0: Hindi ah. Ano gani na sila man? Ano na gani ng mga artist na mga babae? Basi ka, ha?
2: Ay, wala yung balaw. Ano na yan? Ito, ay, kung ito kan maugid lang ang sinong artist.
0: Digi-digi-ding-dong man. Ano man na yan man? Dagubuno pa yan. Dagubuno pa yung programming ko. Pagkatas wala ka mang kabalo kung sinong artist.
1: Basi konting aling ding-dong. Amo na?
0: Ah, oh, kita ko na sa mga TikTok. Ting-aling-aling, ding-dong.
1: Ting-aling-aling, ding-dong.
0: Ting-aling-aling-aling-aling, ding-dong. Ting-aling-aling, ting-aling-aling, ting-aling-aling, ding-dong. Na-play na yung request ha, bye! Two minutes after 10.
1: Nakadla mo ko si Prado,
0: mabalik pa ang phone. Palopo niyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kanti Katropang Don Filangka.
0: Nagpamati ka mo sa XFM, Katropa mo.
1: Exciting!

0: masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
1: Girl,
0: di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
1: No more!
0: Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
2: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sandown Coffee Mix. Ihalo sa isang dasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Sandown Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sandown Coffee Mix. Sarap!
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
4: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.

0: Sa phone, follow po yung Sikatropang Troitisoy.
1: Kag, Sikatropang Dolphy lang ka.
0: Ginadulong na sa inyo sa Santon Plus Herbal Capsule sa may mga bukol-bukol sis kag tumor. Magtumar sa Santon Plus Herbal Capsule.
1: Kag, Santon Plus Vitamin C, pabaskuga ang inyong immune system, pinaagi sa pagtumar sa Santon Plus Vitamin C.
0: Ang mga produkto ni Boss Rem sarang mabakal sa Mercury Drug Stores, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Sa mga gusto mag-join, tawag na sa XFM call and text line
1: 0912-007-6793
0: and 0915-8311-431. Caller, line number 2, good evening.
2: Sino ng gabi?
0: Yes.
1: Ng gabi.
0: Sino niya?
2: Ambot
0: ah. Hindi, klaro yung matingog, ah.
1: Gano'n ka?
0: Kag hindi magpusnga-pusnga, kaya hindi namon mahangpan kung ano kabaho ang imo ginawa. Pakilala liwat, ngalan na.
2: Si
0: Raynan? Hindi pagsapungi balay mo, ano? Yung mouthpiece, kay kalaway si Mojo.
1: Gaano ka ga face mask? Hindi ka klaro pamatian?
0: Reynan.
2: Aranaw.
0: Reynan sang Banate, Iloilo.
2: Iloilo. Yes, sir, sir.
0: Kapila ka na mabanatanda sa Banate.
2: So far, so good. Wala ka mong, sir, Troy.
0: Away pa. So gusto mo mabanatan?
2: Oh, sir, wala ko mong kasiti, sir, Troy. Kay... Para ko gano'n magkasiti, kaya manang kamasahe ko mo.
0: Pa! Di ko magmasahe, kagamo ka man magambal. Okay lang na diri dapit, ma'am. Iduot ko pagin maayo, ma'am. Ha?
2: Kamo manambal ko. Sir, sino na, sir?
1: Ba? Gabi ba?
0: Yeah, kadiri ba?
1: Pero sa ipagin.
0: Hindi na bala pagiga ano bala? Hindi na bala. Eh, bisan ka pa notebrush ka pa tuod. Kag kung may ara imbornal sa imo tinai, mabaho gina ya Japon ya.
1: Correct.
0: Di ba? Dapat imo gid ang sikreto si Narinan para hindi gid ya mag baho imo ginawaan. Pag toothbrush mo, hindi mo na pag itupra ang toothpaste, tunlon gi dapat.
2: Ay, hindi na sikreto, Sir Troya.
0: Oh, pati lang bala kay ako na niyang gambal, expert ko mo. Hindi ka magpati sa akon. Mapusangan ka karon ni Dolphy, among imo.
1: Bag, ano, isunda ko bala, nga, pag ambal ko nga ini, masabat ka toothbrush ha, amo na ha, okay? Rinan.
2: Okay.
1: O sige, ini
0: toothbrush.
2: Toothbrush.
1: Na. Ini toothpaste. Amo na ambal mo ha. Ini
0: toothbrush. Toothbrush.
1: Toothpaste ang toothpaste ang gitong ipambal ko si imo.
0: Hindi brush ba lambal mo?
1: O sige, toothbrush anay una.
0: O sige.
1: Ini
2: toothbrush.
1: Toothpaste na yun, ha? Ini?
2: Toothpaste.
1: Oh, nante.
0: Anong connection?
1: Ha?
0: Anong connection? Na, no, do, hindi man amon mag-get sa imo joke man.
1: Amula sa, ha? Higin na lang gani.
0: Walay, Rinan, walay, no? Okay, ikaw naman joke, Rinan, ha? Kaya para kami makadlaw, ha? Kaya daw wala na gini, ha? Kung upod sumong daw, lalala na gini sa...
1: Araw-araw, tingin.
2: Wala na try, ha?
0: Joke mo. May joke ka na? May joke ka na? May joke ka na? May joke ka na? May joke ka na? May joke ka na? Nagambal pa na gani, kasamu man sa. May joke ka na, wala.
2: Wala ko suna na bala niya, Dr. Troy.
0: Ay, nano mo na yan. Dapat niya kabaluka na iya kung ang mga insubong sa mga jokes. Diba?
2: Meron, Sir Troy. Meron siya katawo nga nag-order siya sa restaurant, Sir Troy.
1: Yeah, gason?
2: Gason. Nam tawag yung waiter niya. Waiter! Magpalapit ka din eh.
0: Baba.
2: Manambala siya, Troy.

0: Esos son.
1: Pero no más vamos a hacer. Vale, a hacer, a no, no, a no, a no, a hacer. Nah. Pero no más a. Costumer. Va a ordenar que gane Lome, Lome con ordenar en el castro Lome.
0: ¿Qué?
1: Y que no más a un Witter. Así es, te lo está lanzando. Y que no más a costumer, va a no manera para acá. No que tú, que no le costumbre, no copas. Y que no más a un Witter. Ambas a costumer ser, que si ya no nacer. Ambas a Witter, ambas ya. Vaya a renacer. Que no más a un Witter.
2: No, no, no, no, no, no,
1: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
2: no, no, no, no, no, no, no, no, no,
3: no, no, no, no, no,
2: no, no, no, no, no, no, no, no,
3: no,
2: no, no,
3: no, no, no, no, no,
2: O, plan ko nga ang number mo kayo, huwag kami kakadlaw, go.
1: Yeah, salamat sir, kreo. Naman din mo ngayong gabi, ah. Kaya, ako number para sa mga gusto ng pigment ako na. Kaya, ako ang cellphone number, 0970-7964-384, liwat?
3: Oh, liwat.
1: 0970-7964-384. Mm. Request na ko lang, sir, kreo, ah.
2: Ah, wala na kami ka-play request mo, anong title?
1: Ano sir Troya? Tahanan na.
2: Okay, bye.
3: ano request niya?
2: Tahanan.
3: Ah, tahanan.
2: Oh. Ina sa mga kanta?
3: Mm-hmm.
2: Oh.
3: May bagong version.
2: Ha?
3: May bagong version.
2: Ano, tagbalay?
3: Ha?
2: Tagbalay.
3: Bahay kubo. Tahanan magbalayan.
2: Pero tuod may kanta giman nga bahay kubo. Pwede na siya sunuron ang tahanan una tapos bahay kubo sang hel. Oh, halika na sa bahay kubo. Ang iyaga tumbo ginsalo sang toto.
3: Ginkaon ka toko. Amo na gambalan ng tanto ko na ina. Toko.
2: Dako.
3: Toko.
2: Pero kaya,
3: daku. Sa diin na kayo sa una? Ako gali.
2: Are ay, sa ospital. Mm. Ay, hindi lang ako mag-joke. Basta hindi ka kadlaw-blaw.
3: Oh, sige na.
2: Basta siyaan mo pa ako blaw.
3: Sige na.
2: Paras man to Japon sa kay Rina na. Nga daw hindi karadlawan. Napot kung mag-gets mo niya. Teka, lugon ko lang.
3: Oh, sige ah.
2: Oh, doktor. Mrs., may mabuti at masamang balita ako tungkol sa mister mo. Sabat sang misis, ano po yung masamang balita, Doc? Sabat sang doktor, putol po ang dalawang binti niya dahil sa aksidente. Sabat sang misis, OMG! Ano naman po yung mabuting balita? Sabat sang doktor, may nakagusto po sa sapatos niya. Nabili ko ng 2,000 pesos. Nagadlaw ka? Medyo. Nagadlaw ka lang guro kay para hindi ta kapagsuspindihon.
3: Ulit.
2: Why pulos? Pa music na kami at tahanan ng bahay ko mo. Bye!
3: Bye ka now.
2: Ate ka now. Balik ba ang phone? Palupon nyo si Katropan Troitisoy.
3: Kasi ka siya bantot filang ka.
2: Nagpamati ka mo sa XFM, Katropa mo.
3: Exciting!

0: Sister Pain.
1: Si Siren, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa mga butika.
3: Claire's Skin Beauty Soap.

0: Claire's Key and Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
2: Ako si Elsa Nieves, ibawalan ako mag-inom sa kape. Tungod binabat job ko sa akong heart. Ipaligaw ako caffeine. Pero nagpangitagi ko sa kape na damo health benefits. Muna gintilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala, nasawaan ko gid. Patsyag ko gid nga relax sa akong kalawasan. Ibagid kong healthy coffee.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Mabibig siya mga huli. Premium D3 Coffee Mix. Santol Plus Gold. Mas pinalakas.
3: Doon si Kaya Biab ko. Nagkape ko sa call. Pinagpatuloy ko po na ano, ininom yung Santol Plus Gold. Take the papers ko po, wala na. Sa'yo yung nakatulong. Yung sa paako, yung bukol na maliit. So, wala na. Bumalik na siya sa

0: We're back sa phone ball ng programa. Ginadulong sa inyo sang Premium D3, your premium food supplement against viruses and bacteria.
1: Ka ginadulong man sa aton sang Santon Gold Herbal Tea, himo sa malunggay, turmeric ug cinnamon bark nga tumangid kanami.
0: Bakal ka mo sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores and Watson's Pharmacy nationwide. Good evening kay June Mark Pedroso. Sa mga taga Malipayon Village sa Roa City, Capiz. Hi kay Charles. Ang secret admirer ni Dolphy si Charles.
1: Wa pakita ka ba sa akon ba na?
0: Araw sa Facebook.
1: Ano nga lang niya?
0: Charles.
1: Charles lang gidya.
0: Yes. Nga man. Imo naman buhinan ni Mosildo sa Gcash.
1: Oh, yala sa totoo lang.
0: May pang-jalibi ka bala po. Basi naman hindi naman kami pakatilaw sa pang-jalibi mo.
1: Ano?
0: Basi diretso mo naman sa lalaki, ha.
1: Ay, ang bot na lang.
0: Imbis jalibi baklon mo, ang ibakal mo sa mga manok, yung Crispy King.
1: Ha?
0: Imbis jalibi baklon mo, Crispy King, ang manok, yung baklon.
1: Gat nila sa, ano? Sa nila sa cart-cart.
0: Ang harang unang kagat, harangin na lahat.
1: Correct.
0: Pagkagat mo, Rina, laban lang. Wala naunod. Tawag ka mo sa XFM call and text line.
1: Sir, 912-0076-793.
0: Tag 0915-831-1431. What? 0915-831-1431. Valdez, Febrero 25. Good evening. Si Janela, mayong gabi man. Michael Aligaya, 30. Panubo lang Kuya Troy. Okay na mas nami nga magulang ko siya. Salamat. Sa bagay, no, mas manami gin man kung
1: magulang laki.
0: Magulang ang laki sa babae, no? Pero nami gid ya kung pares-pares ka pangidaron.
1: Oo, ah.
0: O, di ba? Matira matibay dayon na.
1: Ah. Ano magulo kaso kung sino sinyo ang magulang o kung ano, basta hindi lang tanto kalayo.
0: Pero manami gid ya kung pares-pares ang pangidaron niya, eh.
1: O kung sa bagay.
0: Eh, dira ta gid ya mabalaan matira matibay ti kung pares nabi mas magulang ang lalaki. Ti mabalaan mo na iyang sa dalalayon niya ya mangluya gina iyang lalaki.
1: Depende.
0: Mayara gidya gani iya dulp bala babae nga gabiya sa lalaki kung hindi na magtindog.
1: Ba?
0: Pero mayo lang kay mayara na turbo dietary food supplement for men.
1: Amugid eh.
0: Kay tumaran mo lang na iya ano-ano mo lang na ang punuan kabayabas man nga
1: nga ginay mo tirador.
0: Ara pagitaon mo gidyo lang sanga na gabi.
1: Gani.
0: Di ba magutod ka di ba tiga-tika? Ginobra pa na kasing mo.
1: Ha?
0: Kasing ka kilala mo nung kasing?
1: Ano kasing?
0: Ang trumpo bla.
1: Ah okay ho. Oo,
0: na di ba? Ang kahoy nga na gina ano tawag sina gani man basa. Gina korte do oblong tapos lansangan. Para matrumpo na siya. Oo, di ba? Amo na siya. Ginaturno na ang termo. Turnohon para hiningining ang ulo nga. Ang yakiningon. Ang yakiningon daw ulo-ulo.
1: Silingko nga daw.
0: Sige, alam mo nga daw sa kadaan. Kaya amo siya na kung ano. Di ba kita mo mga trumpo? Di ba daw mahamo gino?
1: Oo, hiningining gina iya.
0: Oo, ang amot sa una.
1: Labi na kayo ginabutangan sila.
0: Ang amon to sa una pag elementary ya, ginabutangan pag ginamon kurit sa tuwa-tunga sa ulo mo. tapos ang silak, wala na naman niya ginapahining.
1: Yan, ano lang gali.
0: Kita mo ng tagok, gani. Nga rin daw gabilog-bilog. Oh. Ginamon na naman niya.
1: Ginabutang da.
0: Oo, nga may daw may tagok siya. Pagkatapos may kurit rin sa tunga. Oh.
1: Daw ko nung abinagwa.
0: Daw mo na gani kung magpabagyo ka ginabakal mo?
1: Ang?
0: Ashtray.
1: Daso lang kwan bala. Ambot
0: kitchen.
1: Kung uso pa na siya ay ng ang tao lang nga sa sulod sang ano? Sang ano panawag siya gani?
0: Isampot ka do kay man nga paminsar man.
1: Do banga bala nga may tao ah. The barrel. Barrel.
0: Barrel.
1: Ah. So, pagkakas mo sa barrel, gamahan mo nang iya.
0: Kung kuoton ko biya kon barrel, kay itoon sa imo.
1: Ba? Kailan? Kailan?
0: Tapos paputukin ko yung barrel ko.
1: Ha? Ibang klaseng barrel.
0: Ay, nano man niya. Kadaw-kadaw na itood. Pero daw...
1: Nag-order
0: ako. Nakita ko sa balita ni ano ni katropang Andro.
1: Oo.
0: Buwas may saka. May pagsaka sa ang diesel.
1: Gasolina naman.
0: Do 11 pesos, Gidul.
1: Wow!
0: Dako, Dulp, no? Ay. Ambot, ay,
1: nabalik man. Na lang ta sa kalisa, magamon.
0: Makarosa na lang ta sinin.
1: Amo
0: na
1: gani.
0: Mas tani, wala na lang to gindula ang ano, ang kalesa tong hambal mo bala.
1: Oo eh.
0: Nga ang mode of transportation sang una gid way back in near 1960s, Dulp, 70s.
1: Mga 60s, may mas 70s may ara pa.
0: Oo, na nga sa subong may ara pa man ga-exist pero gamay-gamay na lang gidya. Pero manami kita ni kung wala ta to gindula no nga wala ta bala nagsabay sang sang technology no.
1: Kung sa bagay,
0: gin-maintain ta to tani kay magamit tagid kay natawa na blow. Magtag magsaka na lang magsaka ni ang gasolina kay wala man Japan to natapos
1: ang inaway
0: to sa Middle East.
1: Kung sa bagay may Pinoy man nga nakadiskubre nga tubig lang gani mapadala.
0: Hoy totoya hindi man tutuod.
1: Sino lang siling
0: hindi tutuod? Ako ang naghambal gin mapati kay hindi to ya tuod.
1: Naman.
0: Di na sabi subong kabalo ka kung sa din sa nagkadto.
1: Te, gintago na to siguro eh.
0: Ah, wala na tuya.
1: Unaw na to guro eh.
0: Si Nobi nagkuha sa iya bing invention nga natubig may ara giman subong ano haw may sarakyan gid man nga ang ginatugong tubig.
1: Ti siya ya nakaimbento mo.
0: Hindi totoo diha.
1: Sige na lang. Kuna ko sa inyo. kay
0: hindi amo niyo tuod to siya pero wala na lang siya publicize na lang gid bala kay nga
1: maperde ang ano mo
0: maperde ang mga negosyante nga nagakapital sa gasolina.
1: Correct.
0: Kay ti siyempre daw sa ano bala nga biskan ano lang tubig lang ikarga mo sa makina mapinagusto na lang gid ya
1: eh?
0: Ilabi na gid kun taga doon Salvador Benedicto ka damo to falls tapos damo entry sang water.
1: Oo.
0: Chamba gid ya biskan ano pa nga brands ng sarakyan, baklunta. Ganun kay ti. Wala na lang ito gin-sakyan, gidolp. Kay tungod nga, tani kung natigayon to, wala ta subong gagamit sing gasolina.
1: Tani eh. Tubi na lang tani eh.
0: O, diba? May aragid man nga, ano, may aragid man purpose ang tubig man nga makaproduce ang ginagamit naman sa aton nga day-to-day activities. Pareho sinisang kuryente. Oh, 'di ba? Tubig lang ang ginagamit para makaproduce ng kuryente. Na mo na
1: mga hydroelectric.
0: Ano bing spelling sang hydro?
1: Ikaw da.
0: Ituloy na.
1: Pero sa China bala uso man Japan ang ano, daw karito bala nga tawo lang ang gadala
0: sa ano lang na ya sa mga tourist destination lang na
1: kung sa bagay
0: mabayad ka sa ila pagkatapos itour kanila sa lugar nga may mga historical value man ng blah blah blah masakay ka diyan pagkatapos ang gadala sang kalesa tawo yang gadagan kita ko gid na kay nakakadto kita nga daan da sa China mo.
1: Oh, correct.
0: Tuod na.
1: Ano ka ba naman ko nga nakakadto ka na
0: tuod na siya. Mm-hmm. Pero kung itry ko bi sa imo, masarangan mo man ayhan.
1: Ha?
0: Nga kabitan kung, kasing kalesa.
1: Kung ikaw yang masakayan, sarangon ko gidya. Isang taon.
0: Sige, tisingan tayo, i-vlog ko be. Mapaaba lang ko sa imo, halindari pa doon sa dalom.
1: Maaba?
0: Oo.
1: Ay, makarito man?
0: Hindi, aaba, gidya. Ika yung tibugat pag itgani na kung may karito, gidya gani.
1: Magamos na doon, sobra pa sa linog. Galapaon ko na gani sa...
0: Makagwa, guro. Imo ka magulangan
1: nga. Amo
0: basi magwa guro mga bago-bago mo nga mga balas nga wala pa nakagwa sang 1978.
1: So tayan ka na sa ganyan magapa sa nagliga.
0: Ako nagapagin ko sa ganyan. Klaro-klaro sa CCTV nga.
1: Gani, bakit? Nakita ko man to.
0: Naslide lang gani, pero kamang gaman pro, no?
1: Correct.
0: Na, muna, gusto ko nga, hindi na kuya magsaka-saka sa building, arang ground floor na lang tanan.
1: Tani eh.
0: Ground floor on the floor.
1: Kimi, arang man na ano?
0: Ano?
1: Tahanan, walang hagdan.
0: Ah, ano na iyan ang tawag si ni Gani man daw. Ano tawag ni Gani? Nga arab lang mga ginapang rescue ng mga kabataan. Wala orphanage. Oh, orphanage.
1: Wala, oh, wala labot sila sa mga kwan pagin sa mga disabled.
0: Tahanan na?
1: Tahanan na walang hagdan.
0: Na ano man nagubra sila, kabalo na gin sila nga wala na ganitil, ginubraan pa nila tahanan na walang hagdan.
1: Oo.
0: May ara gimana?
1: May ara. Mamangkot
0: taton caller sa line number 2. Hello, good evening.
1: Good evening.
2: Dami nitang.
0: Si?
2: Dami.
0: Di, wala mo kami na mangkot sa ngalan mo.
1: ano labot na mangkot si Tami ka?
0: Si Sati. Wala pa kami kayo na mangkot kung sino ni. Nagambal ka na yung ngalan mo. Excited mo sa ba? O, Sani. Ikadiin ka.
2: Taga
1: diin?
2: Diglignit.
0: Sa?
1: Sa diin?
2: Diglignit.
1: Di na sa?
0: Di nang binignit?
1: Oo.
2: Di na sa Buantang. Buantang.
1: Sa diin?
2: Binignit.
0: Ihambal na lang bala kung oo, anong sa ngalan sang lugar nga makilalhan dayon.
2: Sa Gihulngan.
0: Gihulngan. Oh, okay. Gihulngan, binignit, Gihulngan. Ara ka da sumong sa Gihulngan or ari ka sa Bacolod o kung sa diin man?
2: Binignit.
0: Ah, sa Gihulngan gid ikaw?
1: Sa kuana no oriental?
0: Oo.
1: Ah, batiyon kami da?
2: Batiyon pang.
0: Ah, batiyon eh, kaya siyempre, gapamati isa sa aton.
1: Sa bagay.
0: Nga nakatawag si Sunny sa Gihulngan?
2: Nga, yun sa uyan pang punara pang.
0: Tinga nga Ilunggo inyo hinambalan, hindi, hindi Cebuano. Cebuano.
2: Kaya, itindin lang kung Ilunggo pang.
0: Ha?
1: Ha?
2: Pero
1: pero ano
0: pero si Buano ginadangin ang balan nyo?
2: Oh, si Buano na pang si Buano.
0: Di ka balo man kami magambal si Buano, hindi kami ka balo magsinibuano haw. Oh,
1: makamao ma kami magsulti ba?
0: Sa mga gusto ni mo magsinibuano haw taron?
2: Ako, bilin mo kay Bao mo sinti ba? Kay mauwaw man sa magsinti ko ninyo kay Sagay, di ano?
0: Ay, dili oy. Ang diri sa Sagay,
1: sagol man,
0: fluent mi musulti og Cebuano at the same time kanang Ilunggo. So diri sa mo asaksak sinagol og unsa imong ginasulti diya sa Negros Oriental, makasabot ra mi kaayo.
1: Mm.
0: Na, pero kanang laom na gid kaayo nga Cebuano, murag magets pud namo pero dili gid totally nga masabdan namo ang kanang buot silingon buot silingon buot silingan traidor nga silingan ganon. Pila na may imong edad sani pila na imong edad? 27 years old. Unsa may imong trabaho dira sa Gihulngan?
2: Kuanda nang umara pam.
0: Oh, pila pud ka hektarya imong umahan diha?
2: Ah, duha ra pang.
0: Wala ka pangitag bayot nga katimbang diha. Nga kanang manog daro ba? Kanang tiguyod, tiguyguy sa kabaw. Pwede ra? Okay, naga plano ba ni siya nga kanang gusto niya nga tabiran siya og ano?
1: Mm.
0: Og unsa gani na og
1: karusa.
0: Karusa oh.
2: Ah, karusa. Dagahan na siya isang. Bawa na akong sigwan siya isang. Kaya naman ko yung karabaw. Sa good karabaw.
0: Siya gani mo bulo sa karabaw?
2: Bawa na akong yung karabaw. Kaya paguyuro na ko yung karusa.
0: Na, kamao ka muguyod yung karusa?
1: Ha?
0: Kamao ka muguyod yung karusa?
1: Kinsa man nagsakay?
0: Siyempre, ikaw muguyod. Ganun mo sakay, ikaw ang gamiton ng karabaw.
1: Amo na gani si
0: i-pull out nato ang karabaw, ikaw ibulo sa karusa.
1: Oh, pwede.
0: Oh, ang pangutana, madaog nimo ang karusa.
1: Sa tawo lang sa kay.
0: Sa tawo lang sa kay. Wala pa ka nakanubya sa ni?
2: Ah, wala pa pa kay Tutay, mga babae na rin sa bukid sa Tangot.
0: Ah, gamay ra mga bayi diya. Naatanan sa city?
2: Naman sa city, yun. Na bukid na kaayo mo, ha?
0: Ah, bukid na gyud kaayo. Pilaman kilometro, gikan dira sa inyo pa doon anak sa Gyulngan City proper?
2: Ah, wala ko sa estimate, anak pa ko. Layo ka mo
0: ito. Asa man mo ga paninda? Asa man mo ga paninda na nga part? Mm. Asa mo ga kumpra?
2: Pwede ka. Pwede ka. Pwede ka. Pwede ka. May pinda diya.
0: Sa asa?
2: Binabista.
0: Binabista. Sa Gyulngan po.
1: O layo.
0: Ah, so once in a blue moon na di ay kamuad to sa Gyulngan gyud nga proper.
2: Ah, talaga para ko gadon ya pa ko. Sabudo ko at ya mo abi gadon.
0: Unya paano og manaay kay makuha nga ka callmate or ka textmate diri sa among program? I-invite ka nga muad to sa ilang location, example, adto ani mo.
2: Oh, adto ana ko kay
0: o niya, may na kamao na po ka mo gamit o GCash o mangayo ang babae GCash. Wow!
1: May GCash siya.
0: Sana all. Mga pila po na imo ang ihatag?
2: Depende pa ngayon.
0: Kana.
1: Dol, pila ko no?
0: Depende po ko no. Pila ang panginanglan.
1: Ba? Oh. Pakilala ata ka kay Bernadette.
0: Te, gusto ni mo nga ipaila-ila ka namo kay Bernadette?
2: Hey, there po.
0: Oh. Oh, sige be. I-describe sa imuhang self. Describe yourself para sa ato ang tigpaminaw nga mga babae nga gusto magpabukid.
2: Guwapo, galing kay Butan lang. Bisa. Ayun, matinalang gaon.
0: Wow. Unya, unsa po di mong ginapangita sa usa ka bayi?
2: Bisag, wala, bili na sa Butan, basta kayo na, naarapod sila ba?
0: Kanang lamion po, ibutang po kanang lamion. Kanang gaduga-duga, gid ba?
1: Oo. Oh.
0: Na lamion niya ko nang gaduga-duga gyud
1: kanang ano dako lagay
0: ang iya nang lagay dili sa ang lagay kay sa lalaki man di man sa babae
1: mao ba
0: kanang dako muna eh. Nga tinapay ba mao na tong kaunon every morning nga parisan sa tuang Santon Gold Coffee Mix.
1: Correct.
0: Kanang saw-saw ba, ana?
1: Oo.
0: Mao na siya. O niya, ang sama number ni mo, Sunny?
2: Ako na lang, ilawag, Troy.
0: Sige, sir, go ahead.
2: 0909-055-11-85.
0: Isa pa?
2: 0909-055-11-85.
0: Salamat sa ani, good luck.
1: Salamat, eh.
0: Mayong gabi eh. Daging salamat mga taga Gyulngan. Labota sa Gyulngan.
1: Gani.
0: Negros Oriental.
1: Mm-mm.
0: Pero matingala ka no, nga ang aton nga lugar is konektado gid ang tanan-tanan. Kay kung nalabyan mo na Dolph ang Gyulngan, may lalapsan na siya sa Isabela, Negros Occidental.
1: Otoon?
0: Yes.
1: Daan sa doon sa Madromage?
0: Hindi mo na siya magyan. Example, abi kung gusto mo mag-tour between Occidental kag Oriental, hindi ka din mag-agi sa coastal area nga rang malabay ka sa San Carlos, sa mga ano na diganing area, digani, oh. San Carlos, pababaw, mga Ayungon, nan. Sa Gyulngan, mayroon na shortcut nga lapos sa Isabela. Gyulngan, from Gyulngan gid sa Ilanga Plaza, din police station. Sa atubang sang police station, may intersection na dira, may dalan na da. Kung halin ka sa San Carlos, maliko ka patuo. Kung halin ka naman sa Dumaguete, maliko ka pawala. Tapos diretsuhon mo na ang dalan. Dugay-dugay Isabela, Negros Occidental ka na.
1: Ba?
0: Nagmi-nagmi pa ang view.
1: Gani.
0: So, may ara naman maps. Basi kung gusto nyo da mag-agi. Si Katona. Isabela na sa Sikatona ka malapos. Oo. Wala ka pa na kage?
1: Wala pa.
0: Pues, itorta ka dira.
1: Kabay pa.
0: Oo. Kung makadaog ka na sa loto. Namisay mo ba? Ako pagkasulinahon mo?
1: Nagambal ko, wow.
0: Ako pa madry pagkatapos, masightseeing ka lang.
1: Nagambal ko.
0: Ikaw bala ang bata sang CEO?
1: Oo. Oh. How I wish.
0: 8 minutes after 11 o'clock. O, balik pa ang phone. Walobod nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kang si Katropang Dolphy lang ka.
0: Nagapamati ka mo sa XFM. Katropa mo!
1: Exciting!

0: Sister Pain.
1: Ako si Nani, isa ka bus driver. Upuntugin sa nawad lang ang pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inobus ang Sister Pain.
0: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagbili sa mga butika.
3: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
4: Premium D3 Coffee Mix.
5: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Xanthone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Xanthone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Xanthone Plus Gold. Xanthone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.

0: It's 28 minutes after 11 o'clock and you are tuning into your favorite radio station. This is XFM, Katropa Mo.
1: Exciting!
2: Nagtinundo to di wala sa radyo. Bation to wala sa Toledo City, Cebu.
1: Wow!
2: Naka-tune in ron ako ang friend yun niya, my long-lost friend nga gikan sa United States of America.
1: Kinsa man na?
2: Ako ang friend nga si Dennis Baroa, nga taga San Carlos. Tuwa siya ron sa Toledo City, Cebu.
1: Uy, may maistra ko blas ang unang Baroa.
2: Wala mo ko namangkot.
1: Sige, Baroa man iya, pinito.
2: Naminaw ron ako ang friend ang bagong abot gikan sa USA.
1: Wow!
2: Naanas sila sa Toledo, padung sila San Carlos. Kay tabukunon man na ang Toledo padung San Carlos, di ba? Musakay tag barge or roro from Toledo para makasulod na punta sa Negros Occidental.
1: Yes.
2: Nakadto na ka Toledo no or Cebu?
1: Wala pa.
2: Wala pa kadto Cebu? Ah, Cebucao.
1: Sibukaw.
2: Banago.
1: Sibukaw, Banago.
2: Klaro kayo ta sa Toledo. Sige lang kay pag muandar na gyud ang San Carlos nga final na gyud. Mas klaro pag gyud ta sa Toledo bali magbungguanay na ang signal sa XFM Sagay o XFM San Carlos.
1: Yes.
2: Na so Toledo tanan ng tapon, so kinanglan jud nato nga kanang magsibuano-sibuano pudta kay para dili man maulaw atong mga
1: listeners,
2: atong listeners nga mga Cebuano pod. Pero kamaota mo sulti, di ba? Kamao gani mo sup-sup, sulti pa ka.
1: Para sulti lang gin.
2: Padayon kita sa phone pal ang ininga programa ginadulong sa inyo sang Santon Vitamin C. Pabaskugay mo immune system pinagi sa pagtumarsang ascorbic acid. Santon Vitamin C.
1: Kagandulo man sa aton sang Clear Skin Herbal Soap. Kutis porcelana na, kutis artista pa.
2: Bakal ka mo sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Grabe no, kanindot di ay sa itong mga tingog no, o magabiin no. Kaya mga kanang na, ang mga nagtululog,
1: oh,
2: ang mga tululog down. Tapos nagamonitor sila sa may aragin man tao Abidolp nga gusto nila may nagatikaw-tikaw, may nagagahod ba lang biskan mahinay lang. Pero biskan mahinay lang ng ilang radyo naka-tune in sa aton nga magulpi lang kita kadlaw, sigurado gid kong ila espiritu mabugtaw.
1: Correct.
2: So dapat mga amo ning mga inuras, hindi na kamo manawag para hindi kami kakadlaw.
1: Dapat amat-amat pa kamo ano? Parikotot
2: or hindi gani patyon yung inyo radyo niyo pag-tune in sa amon.
1: Oo.
2: Kay makabugtaw gid kamo ya, mamurag-muragan gid kamo sa amon opisyo di.
1: Nya yeah, maingon man sila nga mingaw man mi.
2: Mingaw? Hindi oy. Kung kay isa gani matingala ka lang nga magulpi man lang ta di singgit nga darna.
1: Correct, yeah.
2: Ding!
1: Ang bato!
2: Tiga o kung ang na-pulverize na.
1: Napakiti na.
2: Ay, tawag na ka mo kung gusto nyo mag-intra kay mayara na lang kami half hour para sa among na program. Ang among nga XFM call and text, actually wala rin siya galain-lain. Mumala ni Japon, nasa masaulo or ma-memorize nyo among na mga numero. So kung gusto nyo mag-tawag, ang among nga smart is
1: 0912-0076-793.
2: Kag 0915-831-1431. Diwat 0915-831-1431. Kanami gidya sang aton kamera subong. Nudo iya gidya bala ka ano kamanggaranon gid nga kamera. Kay may nakita ko to kaina kay ti di ba nang postering ko kaina upod kong OJT sang TOP. Dito kami sa Old Sagay kaina nagmunong ay ikaw gali si Troy Tisoy. Nga angalain ang imo itsura sa Facebook. Guwapo ka gali sa personal.
1: Wow.
2: Oo, munang hambal.
1: Wala ka manggal sa bangko.
2: Pero gingaan ko sa iya 100 para mahambal yung guwapo ko sa personal.
1: Sa rason pala tayo, intra ka din sa santo. Libo-libo. Kaya hindi lang na 100, imo mabato.
2: Okay, pero gipindutan ko. Hindi na damang meet lang kung anong alaw ay ngambalanan. Ari 100 oh. Pabatian lang ang tao sa palibot ng ginambalan mo kung gwapo.
1: Oh,
2: 100.
1: Oy.
2: Oh, diba? Kaya ano pa ng 100, subong man?
1: Oo, ah.
2: Makabakal ka na sa Santon Gold Coffee Mix. Santon Gold Coffee Mix.
1: Correct.
2: Nga dala na ininit kag styro cup.
1: Templado na, ah.
2: Templado na. Ininit na lang gidi dugang.
1: Gani.
2: Makabakal ka pa na tinapay.
1: Oh,
2: pila man lang
1: correct.
2: Naman.
1: Correct.
2: Oh, diba? Ikaw, wala ka naman gabakal tinapay. Kaya ara man si Tita, ano na di ganyo?
1: Tita Sweet.
2: Si Tita Sweet. Hindi na panagtag naman lang ganyan. Tita Sweet ang yung loaf bread.
1: Correct.
2: Tapos ginlutuan ka pa sa palaman ng langka ni sino to?
1: Ni Connie.
2: Ni Connie.
1: Oo.
2: Na ginambalan ko kuno wala umanto ginwisikan sang imong alaway.
1: Oy, kapamati nang tulbas mo. Wala na talaga tulog kun hindi sa katapos.
2: Amo ko dila Dol Balindol imo palaman nga langka. Dol. Amalya agin luto ni Connie sang ano sang pagpuli ko sa bakulod. Amba ko, hindi lang ako na magkaon kaya base kong ginlawayan ni Connie. Kaya base bala kung maluyag ko kay Connie kung magkaon ko siya nga palaman nga lang kaon. Namit man, Dol?
1: Namit.
2: Ah, amo galing.
1: May bana naman na sa...
2: O gani. Di siyempre, kung lumayon ka, Blau.
1: Sa bagay.
2: Di ba? Ikaw kapila ka kaagi nga ginlumay.
1: Ako ya ang gapang lumay.
2: Aba! Tinga ang imo lumay, wala gid ka sa ler sa ako na.
1: Madutlad ka pa lumay. Hindi ka naman gulo dapat nga lumay yun. Hindi ka naman gulo dapat nga lumay yun.
2: Nga man.
1: Nga
2: man.
1: In love ako sa iyo, pare.
2: This guy in love with you, pare. This guy in love with you, pare. Bading na bading. Ganon. Pero... asa subong hindi mo gidya malipatan ang ano yan.
1: Ang
2: laway ni Tristram sa imo.
1: Ang ano?
2: Ang laway ni Tristram.
1: Next question,
2: please. Kagang kilala ko pa yung taga-Bacolod.
1: Sino nga taga-Bacolod?
2: Iambal ko? Iambal ko subong?
1: Initial B?
2: Ha?
1: Initial.
2: It starts sa iyang first name with letter...
1: si.
2: Yede. Ah, sino ko no? Natawa yung sa camera kay katulog sa ako na. Amo ya set. Oh. Aga start ang iyang pangalan sa letter C.
1: Gaensa?
2: Ha?
1: Gaensa no?
2: Why?
1: Oh, sige ah.
2: Si.
1: Ha?
2: Si, ihambal ko.
1: Si Cory?
2: Gagi, intersection na yung bangga Cory na ito yan sa Maynard Cole.
1: Na kami gagi.
2: Ay, sa mga taga, ano na taga ni? Bangga Cory, no? Bangga Cory, no?
1: Bangga Cory.
2: May gabi da, sa mga taga Bangga Cory, labi na gina nga tunda ng mga, ano, mga tricycle driver. Nga nagahulat sang pipila ka mga pasayro.
1: Yes.
2: Especially ang mga sa call center bala nga papuli subong na 24 hours and tricycle, di ba?
1: Oo, 24 hours and
2: oh, kag sa gasolina handa sa tubang. Mayong gabi, salamat gid sa pagpamati. Ang oras 11:37. Indo naman tagali.
1: Oo, ah, wala naman tagali
2: po. Nga nagpalawig-lawig pa tayo istorya. Thank you so much sa mga tech on duty sa mga gabi. Sa tanan ng XFM radio station sa Panay kay sa Negros Island. Salamat gid sa mga station managers nga nagapulo pa huway na subong kag sa among nga boss yung CEO Dr. Rimilito Uy and Madam Olivine Uy. Madam Uy nga salamat kag see you tomorrow 9 to 12 midnight sa phone pal. Ako si Katropang Troy Tisol.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
2: Adios amigos amigas.
1: Muchas gracias.

Kapis! Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.

0: FM.
1: Sanfon Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
2: Ako po pala si Edwil, binasagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Sanfon Vitamin C, tumaba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Sanfon Vitamin C.
1: Sanfon Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
3: Mabibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Sanfon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Ronald, may bago ko nang diskubre nga pang malakasan nga kape. Sanfon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
1: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
5: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Sanfon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Sanfon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto. Dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Sanfon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Sanfon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Sanfon Gold Herbal Tea.
7: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Isel Komplikado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Samsung Plus
1: Herbal Oil. Sister Pain.
4: Ako si Sara sa aking kutukan ni Lilo. Sakit ako sa center agent. Permigil ako nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibagay niya epekto siya kung saan says the pain. Narasigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
1: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Bili sa mga butika.
6: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue FDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo.
7: Ako si Michelle Belen sa Barangay Sibangguan, Roja City. Nagpasalamat sa XFM tagkay Dr. Remilito Uy sa ako nga nadag-an na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Xanthon tag XFM libu-libong papremyo.
6: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Xanthon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Xanthon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Xanthon Gold Coffee Mix. Xanthon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.

0: ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Mga katropa, excited!

mga katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayon ang energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: FM.
1: XFM.
2: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Sunfon Vitamin C. Tunay na nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
2: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Sunfon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Malo, isa ka-teacher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Sunfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
5: Sunfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Suntone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Suntone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
8: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Sunfon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Sunfon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Sunfon Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
12: Ha?
11: Oh, ma? Ikaw na?
12: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
11: Clear Skin Herbal Soap?
12: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
11: Hala, tingala ko naghuben ka.
12: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
11: Ma, baklan mo mang kusina ha?
12: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagli mabayad sa tuition mo.
11: Oh, galit. Diriyo.
12: Ay, dali na.
13: Tila ba may hangin sa tiyan?
14: At masakit sa pakiramdam?
13: Kabagyan!
14: Mag Sunfon Plus Herbal Oil.
13: Isang pahid lang,
14: tanggal agad ang kabag.
13: Sunfon Plus Herbal Oil.
14: Ang pamahid
13: na all-in-one.
14: Sa presyong
13: magaan.
14: Sunfon Plus Herbal Oil.
15: Sister Pain.
16: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sait-sait. Hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Dasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
15: Sister Pain, tanggal ang pain.

0: Fast and safe. System pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika.
1: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Xanthon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR permit number 0098, series of 2026.

0: FM.
1: Sanfon Plus Gold.
2: Ako si Roy. Nakaangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas nga kolesterol. Natilawan ko tumara ang Sanfon Plus Gold. Loka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
1: Sanfon Plus Gold.
3: Mas pinalakas.
1: Pinagaling.
3: Pinahusay.
1: Sanfon Plus Gold.
4: Sanfon Gold. Coffee Mix.
5: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako natilawan nga kape. Laingidyang sabor sang Sanfon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant. Oxidant properties.
4: Sanfon Gold Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Sanfon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya, dito na tayo sa Sanfon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Sanfon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
7: Vision X Plus Softgel Capsule.
6: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
7: Vision X Plus Softgel Capsule.
6: Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
8: Masaya ang buhay, kaya iniumpisan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang Softgel Capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalihin hanggang sa tuktok, yung pang turbo kong bumira.
11: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa Turbo. Mabibili na sa inyong suki butika.
12: Sanfon Plus Herbal Soap.
13: Si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Sanfon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong sa mga panit.
12: Sanfon Plus Herbal Soap.
11: Nanamigin.
12: Sanfon Plus Herbal Soap.
4: Chronic pain.
14: Ang sakit.
4: Mag-assisted pain.
15: Muscle fever.
4: Acute pain.
15: Kahit ano pang pain.
4: Basta pain.
15: Mag-assisted pain.
4: Kangkarang pain.
15: Fast and safe.
4: Assisted pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sister Pain.
15: Mabibili sa mga butika.
16: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official dropbox na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Santon and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
17: Ako si Michelle Belen sang Barangay Sibangwan, Roha City. Nagapasalamat sa XFM sa kay Dr. Remilito Uy sa ako nga nadag-an na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon sa XFM libu-libong papremyo.
16: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Sanfon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Sanfon Gold Coffee Mix. Sanfon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
18: Mga katropa! Exciting dito!
19: Mga katropa, sa ikaduha katuig ng anibersaryo sang 106.5 XFM Roha sa sininga bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Balutayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig ng radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropa Leleta, sa ikaduhang katuig nga radio anibersaryo. Isa ka pagpasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sunfon, Vitamin C. Ang Alkaline, no Vitamin C.
3: Ako po si Jenny Lin, isa akong bankrupt. Para mabust ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Sunfon Vitamin C ang iniinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
2: Sunfon, Vitamin C. Ang Alkaline, no Vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
0: Sunfon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Malo, isa ka-teacher. Sa sigi tindog sa bilog ng adlaw, nag-aataki na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Sunfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kagin kapi ko ini adlaw adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sunfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
6: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
7: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sunfon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sunfon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
10: Claire Skin Beauty Salon.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil.
2: Epektibo
1: sa mga skin allergies at skin diseases.
2: Isang pahid lang
1: ng Sanfon Plus Herbal Oil.
2: Tanggal ang kati-kati.
1: Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid
2: na all-in-one.
1: Sa presyo
2: magaan.
1: Sister Pain.
3: Dari sa ka-service ko. May harap ko sa chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumar ako sa inyo. Batyag ko dahil yun. Wala nagasakit ang akong likod.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, call the doctor.

Mga katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5 Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: XFM. XFM.
1: Southland Plus Gold.
2: Ako galing si Shirley.
3: Pemigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
2: Pinaghambal sa ako na imnan ko kuno sa Southland Plus Gold. Sa sulod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
1: Southland Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Southland Plus Gold.
4: Sa mga butika.
5: Southland Gold. Coffee Mix.
6: Ako si Domine, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ang kape nga may mataas nga nutritional value. Ang Santong Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga level sang antioxidant gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santong Gold Coffee Mix.
1: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
1: Ang kape ko, Santong Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santong, soya, at malunggay. Sarap araw-arawin. Southland Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Vision X Plus. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang nag-iisang kapsula na may tatlay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene, at vitamin E. Mga kilalang antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata. Gaya ng katara, glaucoma, pterygio, at iba pang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo at pagkabula. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Vision X Plus. Soft gel capsule. Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka baranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 everyday.
9: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
11: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
12: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
13: Ako si

0: tropa. Ito na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Xanthon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
1: Mga katropa! Exciting dito!
2: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Rojas sa siningab bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Balutayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Isa ka pagpasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako nga pala si Herina. Mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Sunfon Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan niyo rin ang Sunfon Vitamin C.
2: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Sunfon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Meribesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Sunfon Gold Coffee Mix. Maluwas nga manamit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pa siyang na world.
5: Sunfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
8: Santone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
8: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa.
10: Bili na!
8: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
11: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santone Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
12: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil, available sa mga butika.
13: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
14: Mag-Santone Plus Herbal Oil.
13: Garantisado
14: maaasahan
13: sa sakit ng katawan.
14: Kaya para sa maginawang pakiramdam,
13: Mag-Santone Plus
14: Herbal Oil.
13: Ang pamahid na all-in-one
14: sa presyong magaan.
13: Santone Plus Herbal Oil.
15: System Pain.
16: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga trites. Sait-sait gidya akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na sis the pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Ituloy ang hanap buhay.
15: Sister
2: Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, call the doctor.
17: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santone and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santone Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santone Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Santone and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw sang Santone and XFM libu-libong papremyo.
18: Ako si Michelle Belen sang Barangay Sibangguan, Roha City. Nagapasalamat sa XFM sag kay Dr. Remilito Uy sa ako nga nadag-an na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santone sag XFM libu-libong papremyo.
17: O, ikaw man katropa, may chance ka pa magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santone and XFM libu-libong papremyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santone Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santone Gold Coffee Mix. Santone and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sample Plus Gold.
3: Ako si JL. Pagpangumang pangabuyang ko, di ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ambal sa kumpare ko, matumar ko sa Santon Plus Gold kay okay gid kuno niya sa arthritis. Matungagin na luwadlaw man ang paginom, okay gid kay wala nag-atake ng arthritis ko.
2: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
0: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, amo ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor, kag ang nagustuhan ko gid ya sa Santon Gold Coffee Mix, bangod sa may collagen kag glutathione. Sobra gid ko nakatipid bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag gluta.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Uy, boy, gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka, lalamya-lamya ka sa trabaho, magkape ka. Mag Santon Plus Coffee Mix ka nga, tarahin mo na para maging alerto ka.
0: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
6: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na palingin. Kaya iwasang ma-scene zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
7: Premium D3. Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa.
8: Mag-Premium D3 na!
7: Ito'y nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
9: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
11: Mga parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
12: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap!
13: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
12: Santon Plus Herbal Soap! Barato na, epektibo pa! Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
14: Chronic pain?
15: Ang sakit.
14: Mag-assist the pain.
15: Muscle fever.
14: Acute pain.
15: Kahit ano pang pain.
14: Basta pain.
15: Mag-assist the pain.
14: Kalang-kalang pain.
15: Fast and safe.
14: Assist the pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Assist the pain.
15: Mabibili sa mga butika.
16: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Santon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santon and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
17: Mga katropa! Exciting dito!
18: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Roha sa siningab bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Balantayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang na nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduhang katuig nga radio anibersaryo. Isa kapagpasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropaleta.

Kapis! Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.

0: X
1: X
0: F M
1: X F M
0: Sunthorn Vitamin C ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Sunthorn Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo at nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
0: Sunthorn Vitamin C ang alkaline, no vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
0: Sunthorn Gold Coffee Mix.
4: Ako si Rodel, damong gapamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Api nga Sunthorn Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
0: Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Sunthorn Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Sunthorn Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by stevia and strengthened by mangosteen extract.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
8: Mag Sunthorn Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
9: Sunthorn Gold Herbal Tea,
8: iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
9: Sunthorn Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
12: Ha?
11: Oh, ma? Ikaw na?
12: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
11: Clear Skin Herbal Soap?
12: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
11: Hala, tingala ko naghuben ka.
12: Ay, oo eh, ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, anti-fungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
11: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
12: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagli mabayad sa tuition mo.
11: Oh, galit. Diriyo.
12: Ah, dali na.
13: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Sunthorn Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Sunthorn Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Sunthorn Plus Herbal Oil. Sister Pain.
14: Ako galing si Lisa. And I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agin sang iban nga nakapadula sang sore throat ko.

0: ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Zanton and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue FDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw sang Zanton and XFM, libo-libong papremyo.
1: Ako si Michelle Villen sang Barangay Sibangwan, Roja City. Nagpasalamat sa XFM sag kay Dr. Remilito Uy sa ako nga nadak-an na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Zanton sag XFM, libo-libong papremyo.
0: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Zanton and XFM, libo-libong papremyo. Hindi pagkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Zanton Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Zanton Gold Coffee Mix. Zanton and XFM, libo-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto nito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

0: XFM. XFM.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Kamangkot ko dasong kung ano maayo diri. Damo ginagambal nga maayo gid ang Sample Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat gid kubala kay matama to nadula ang bukol.
1: Sample Plus Gold. Maka sa mga butika. Sample Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ronald. May bag-o ko nga discovery nga pangmalakasan nga kape. Sample Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
1: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa.
4: Uy, boy, gising!
5: Ano ka ba?
4: Kaya aga-aga,
5: natutulog ka,
4: lalamya-lamya ka sa trabaho,
5: magkape ka.
4: Mag-Sample Plus Coffee Mix ka nga, tarahin mo na para maging alerto ka.
1: Sample Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
6: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSNT. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
7: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa namang uri ng sakit.
8: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw. Nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
10: Santon Plus Herbal Soap.
11: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat.
10: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
12: Chronic pain?
13: Ang sakit!
12: Mag-assisted pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assisted pain. Tangkarang pain. Fast and safe. Assisted pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Assisted pain.
14: Mabibili sa mga butika.
15: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official dropbox na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Santon and XFM, libo-libong papremyo!
7: Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.

0: FM.
1: Sanford Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
2: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Sanford Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
1: Sanford Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Sanford Gold Coffee Mix.
4: Ako si Maribel, isa ako ka-nurse. Ang sikreto ko nga, active gid ako sa work mo ang Sanford Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka-cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namin ang sabor. Gusto ko gid kay may collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawong. Maduti ka gid nga fresh.
1: Sanford Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sanford Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
6: Oops, inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sanford Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sanford Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Claire Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
2: Mag-Salzone Plus Herbal Oil.
1: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
2: Siguradong sisigla ang pakiramdam.
1: Salzone Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: na all-in-one sa presyong
2: magaan.
1: Salzone Plus Herbal Oil.
3: Sistapain.
4: Ako si Danny, isa ka bus driver. O pwede din sa nawadlaw ng pagbiyahe ang Sistapain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver. Mag-inom sang Sistapain.
5: Sistapain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sistapain.
6: Symptoms persist. Consult your doctor.
7: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official dropbox na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Xanthon and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Xanthon and XFM libu-libong papremyo.
8: Ako si Michelle Belen sang Barangay Sibangguan, Roha City. Nagpasalamat sa XFM sa kay Dr. Remilito Uy sa ako na nadag-an na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Xanthon kag XFM libu-libong papremyo.
7: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Xanthon and XFM libu-libong papremyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Xanthon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Xanthon Gold Coffee Mix. Xanthon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.

Mga katropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayo ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sample Plus Gold.
3: Ko si Vibo, dako gud ang pagniwang ko. Bangod sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, intestingan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gud ang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
2: Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Rodel sa ang takulit. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Santon Gold Coffee Mix na.
2: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Tagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
5: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Balanced diet?
6: Check.
5: Regular exercise?
6: Check.
5: Vision X Plus?
6: Check.
5: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
7: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
9: Santon Plus Herbal Soap.
10: Si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong balas akong panit at sa unyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong sa mga panit.
9: Santon Plus Herbal Soap.
11: Nanamigin.
9: Santon Plus Herbal Soap.
2: Chronic pain?
12: Ang sakit.
2: Mag-assisted pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assisted pain. Kangkarang pain. Fast and safe. Assisted pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sister Pain. Mabibili sa mga butika.
13: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Santon and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098, series of 2026.

katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayon ang energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Sunfon Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
2: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Sunfon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Rodelas ang takuli. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Api nga Sunfon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ni nga collagen kag glutathione, sugod subong tanan ko nga office mate nag Sunfon Gold Coffee Mix na.
5: Sunfon Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sunfon Gold Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
7: Bili sa mga butika.
8: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sunfon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
9: Coffee break na naman.
10: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
11: Sunfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Sunfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Sunfon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imukutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
14: Sakit ng katawan? Mag Sunfon Plus Herbal Oil.
15: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sunfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
14: Sunfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Sunfon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
16: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead. Nakabatcha ko sa isa ka si Man nakakabudlay sa pagpinto. Sobrang kisakit. Pero sa nag-inom ko sa Sister Pain, minis na ginag-agi na katindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
14: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
17: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Bili sa mga butika.
18: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Sunfon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Sunfon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Sunfon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Sunfon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue FDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw sang Sunfon and XFM libu-libong papremyo.
19: Ako si Michelle Belen sang Barangay Sibaguan, Roha City. Nagpasalamat sa XFM kag kay Dr. Remilito Uy sa ako nga nadag-an na 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intra man sa Sunfon kag XFM libu-libong papremyo.
18: O ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

0: XFM.
1: XFM.
2: Supple Plus Gold.
3: Ko si Arlene, may aragid ko problema sa kidney. Makatudason sa butika sang Santon Plus Gold na pamatudan ko nga epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, disingan nyo ang Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mamakal sa mga butika. Santon Plus Gold. Santon Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Maribel Isa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas nga manamit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kay may collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawo. Majuti ka gid nga fresh.
2: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
2: Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
8: Santon Plus Herbal Soap, puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap, epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
9: Chronic pain,
10: ang sakit.
9: Mag-assist the pain.
10: Muscle fever,
9: acute pain.
10: Kahit ano pang pain,
9: basta pain.
10: Mag-assist the pain.
9: Kamkarang pain,
10: fast and safe.
9: Assist the pain.
10: Symptoms persist, consult your doctor.
9: System pain.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Santon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
12: Ako si Matilde Ayayo sang Purok Uno, Libas, Ruhas City. Nagapasalamat sang dako sa XFM kag kay Dr. Remilito. Oy, sa ako nadag-an nga 3,000 piso Santon kag XFM libu-libong papremyo week 19. Gani kamutanan mag-intra na Santon XFM libu-libong papremyo. ipapremyo.
11: O, ikaw man katropa, may chance ka pa magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
0: Mga katropa, exciting dito!
13: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Roja sa siningab bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Bantayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Isa ka pagpasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa

0: FM.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sang kape nga di lang makapangpakuha sang pulaw.
4: Good thing may Santon Gold Coffee Mix.
3: Maluwas sa manamit gid,
4: may free collagen
3: ang guta tayong kapa.
2: Santon Gold Coffee Mix.
5: Nagkape ka na,
2: nanakas,
5: at gaganda ka pa.
1: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-araw gawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
6: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata. Gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
8: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
7: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
11: Santon Plus Herbal Soap, puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap, epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
12: Chronic pain?
13: Ang sakit!
12: Mag-assist the pain!
13: Muscle fever?
12: Acute pain?
13: Kahit ano pang pain?
12: Basta pain!
13: Mag-assist the pain!
12: Pangkarang pain!
13: Fast and safe!
12: Assist the pain!
14: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Assist the pain!
15: Mabibili sa mga butika.
16: Rojas City Capiz! Oras na! Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.
17: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
18: Mga katropa, exciting dito!

0: Oras sa Pilipinas, alas 4:13 na saga.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
2: Magandang morning, mga katropa!
3: Good morning, good morning, good morning, good morning! Good morning! Mayong aga! Bugtaw na!
4: Nagkadugo ang dagway sa usa ka 36 anyos nga lalaki human kini giagtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.
1: Exciting Pilipinas, ang programang gigising at pupulabog sa inyong morning. Mga sariwang balita mula sa mga himpila ng pulisya, palengke at mga preskong pangyayari na nironda ng mga XFM reporters. Exciting Pilipinas, gigising at sasama sa inyong almusal sa umaga, dito lang sa XFM Network Philippines. Exciting Pilipinas! Exciting.

0: Mayong aga Banwa, siyudad sang Rojas, probinsya sang Capiz, Western Visayas. Nagapalayag na ang palatuntunan ang exciting Pilipinas. Sa kinanda ng aton gid nga pag abi-abi sa aton nga mga suki kag mga pinalangga nga mga tagpalamati sa subong nga aga sa mga kauturan naton nga nagatutok na. Mayong aga, kamusta nga aton sini nga adlaw sang Martes? Pitsa 21 na sa bulan sang Hulyo, tuig 2026. Hoy, kamusta ang aton siningadlaw or ang aton sininga katulogon? Mga kaabyanan, no? Subong agati pagbugtaw naton sa subong. Tinigin naton pagkalipatan. No? Mga kaabyanan nga magpasalamat sa mahal nga Dios. Nga gintagaan naman kita mga kaabyanan sang panibag-o. Panibag-o naman nga kabuhi mga katropa kag paraman, no? Sa aton sininga panibag-o na naman nga pagtilaw, no? Sa aton sininga kabuhi mga katropa. Well, Banwadri, sa aton sininga pagpangalagad, ang aton ginya pag-agda sa inyo. Ang aton ginya pag-abi-abi sa inyo subong aga sang isa ka mahidaiton nga morning sa aton nga mga katropa. Sa mga kauturan nato, no, diri sa bilog nga probinsya sang Capiz kag siyudad sang Rojas. Sa mga kauturan naton, sa mga katropa naton, na binagid sa mga kabanwahanan, sa mga kaiping naton nga mga kaprobinsyahanan, diri sa bilog nga Western Visayas, sa probinsya sang Capiz, sa kutob naman, kagsarang nga malabutan sang aton nga palatuntunan. Sa mga kauturan naton nga mga mamumugon, nga aga pati nagakino na sang ila sini nga mga palamahawon. Bangod gani mga kaabyanan, no, nga magapadulong sila sa ila sini tagsa-tagsa ka mga responsibility man. O kun hindi gani mga katropa, no, sa pag padayon, no, nga pag padulong sa ila sini nga mga kaumahan, sa mga kakampuhan, kamaisan, kamungguhan, kamanihan. O kung ano man dira ang inyo sini nga mga ginapananom nga mga produkto o mga kaabyanan. So halong langgid, no, stay hydrated, no, para nga hindi man kita mga kaabyanan nga mag hindi man kita mga kaabyanan, no, nga mag masakit, no, o kung pag-atakihon man sa kung ano nga sahi sang sakit. O hindi gani mga kaabyanan, no, pag anuhon bala. Pag headstrokeun, oh, sang mga balatian or balatian nga magatapik sa aton sini nga kalawasan mga katropa. Exciting Pilipinas. Sa aton gid nga mga kauturan, sa aton nga pag-agda sa inyo sang isa ka mahidaiton gid nga aga, ang aton gid nga pag-welcome sa inyo mga katropa. Ati mayad-ayad gid nga aga sa inyo tanan-tanan. Hoy, sa aton nga mga katropa nga mga nagapangapina, nagainit na sang tubig kay bangod gani nagapangapina mga katropa. Ati pulo pangapi na kamuda, no, kag kum ano dang mga balita sa inyo nga mga barangay, sa inyo nga mga lugar karon ni waslikin nyo lang kita diri mga katropa para nga aton man nga mapalayag. O subong aga. Sa aton man nga mga kauturan nga mga pinalangga nga mga tagpalamati, sa mga katropa naton nga mga overseas Filipino workers, oy, kamusta ka mo? Sa mga kwan, sa mga kauturan naton nga mga OFWs, and of course, no, nga aton man nga mga kauturan nga mga seafarers nga nagapamati, nagatutok diri sa aton nga palatuntunan sa subong nga aga. Good morning lang aga pag kanina nagapamati, ho, si Ma'am Liza Digala. nagatutok na siya subong aga, oh.
1: Wow!
0: O, diri sa aton nga pala tuntunan. Upod sila ni Doy Arthur. O, sang West Villa Flores, maayon kapis. Mga katropa, nga aton gid, no, nga pag-agda or pag-invite sa inyo nga i-follow, like, and share. Mga katropa, no, dire sa aton sining official Facebook page. Ang 106.5 XFM Rojas. And of course, no, nga aton sining backup page. Ang XFM Rojas 106.5. Mga katropa. Don't forget, no, follow, like, and share. Kag sa aton nga YouTube channel, no, please pa-subscribe man. Para nga maging una ka mo sa paglantaw sa aton nga mga balita, mga programa diri sa XFM Rojas, mga katropa. Sa aton man nga mga kauturan, no, dira sa may bahin iya sang Teodoro Arcinas Trade Center. Kamustang mga amigo na tunda sa may TATC? Anong mga ginakasakuan nyo da subong? Kamustang mga negosyo na tunda sa karne seksyon? Sa meat seksyon, mga katropa? O, dira sa alimanguhan seksyon, mga katropa, o? O, sa mga katropa na tunda nga mga fish vendors? Mga kuan daw, mga shields vendors? Kamusta mga negosyo nyo da, mga mamsers? Hopefully, ginapangamuyo natin subong aga, subong adlaw, nga maubos ang inyo sini mga katropa nga mga baligyaon dira sa may bahin niya sang Teodoro Arcinas Trade Center. Maubos bakal mga katropa. Kagati siyempre sa aton man nga mga kauturan, nga mga katropa, dira sa may bahin sang Burgos Talipapa, kag sa mga kaiping man aton, no, nga mga kabanwahanan, no, nga may aras ang mga Talipapa sa mga kabukiran, kabaranggayan, kasitsuan. Oh, kay para man mga kabyanan nga maga ano tawag sini gani, ho? Maga baligya sila sang ila sini nga mga baligyaon, maubos nga daan. Sa aton nga mga kauturan, no, nga mga pinalangga nga mga tagpalamati sa mga katropa naton,

sa mga kauturan naton nga mga tagpalamati, no, nga nagatutok subong aga. O, ti halong-halong gid ka mo ha, sa aton nga mga kabyanan ha. O, sa kaido, okay, Sinalin Finiquito Tabigi. Good morning lang daw kag sa tanan nga katropa. God bless everyone. Good morning gid sa imo, mama. Salamat gid sa pagpamati subong aga. I-like nyo na, mama, i-share nyo na. I-invite friends nyo pa. O, parang makadamo kita subong agaw. Samtang nga nagapulo pamahaw kita di mga kaabyanan. Oy, diri sa aton nga pala tuntunan mga kaabyanan. Siyempre antes kita mag bakbak diri sa aton, sinipila ka mga impormasyon diri sa aton, sini nga pagpangalagad mga katropa. O, di siyempre mga kwananay kita eh. Oh, mapulupang api anay kita subong aga. Oh, do routine gid na nato nya kada aga magbugtaw kita, mangita kita sang baso kun tasa. Para nga mag panimpla man sang aton sini nga kape, areo mga api anay kita bala. Oh, ara na di ba may kwa na kita, may ininit na kita mga katropa. Syempre pangitao naman naton mga kabyanan. Ang kapi nga may kapi ka na naka-energize kag may glowing, radiant, healthier skin ka pa.

0: Yan ang pinakabagong kapis ng Yes to Health Incorporated, ang Zantun Gold Coffee Mix. Ang perfect blend sang kape nga may combination sang glutathione kag collagen. Mga antioxidant kay makabulig sa skin elasticity, skin health kag overall health mga katropa. Ang Zantun Gold Coffee Mix may araman inisang natural and calming herbal ingredients kapareho sang mangosteen, spirulina or turmeric, spirulina kag chia seeds, moringa, better gourd o kon margoso kag premium coffee nga puno gid sang health benefits. Perfect blend, agud ma-refresh ang energy. Nagasuporta sa ikaayong lawas kag nagahatag sang natural glow sa panit. Feeling nyo bala mga kabiyanan nga daw wala ka energy per me kag lutoy ka? Di oras na mga kabiyanan, no, agud nga mag-inom. Pinaagi sa pag-inom sang Zantun Gold Coffee Mix nga himo man sa premium coffee. Ginapakigbatuan sini mga kabiyanan ang fatigue. Bangod sa imo sining panarbaho man mga katropa. So ginapabaskog sini ang focus. Gina-enhance ang skin radiance kaga elasticity mga katropa. Si Migo Joberta Delphine Ganeo nagpangagdaman nga mga pi. Oo, mga katropa. At nagapulo pa nga pi man kita dereo sang Zantun Gold Coffee Mix sa Migo Joberta Delphine. Ginasuportahan sini mga katropa ang metabolism kag digestion. Daw pirmi ka lang bala delay mag udu. Oh daw kung kisa sa isa ka semana sang bisis duwang bisis lang.
1: Oh no.
0: Ay hindi na naiya pwede. Kag ginalimpyuhan mga kabiyanan kag ginadetoxify ang imo sini nga lawas sa maayo nga pamaagi. So muna gani mga kabiyanan.

nga mangin feeling energized kag beauty kag gwapo ka. Sa imo sini nga ang imo sini nga beauty, mangin gwapo kag gwapa ka. Sa bilog nga adlaw, syempre kun makainom ka sang Zantun Gold Coffee Mix. Oy mga katropa, no? Din bala mabakal ang Zantun Gold Coffee Mix. Siyempre mga kabiyanan, sa Mercury Drugstore, sa Watson's Pharmacy, sa The Generics Pharmacy, Super K Drugstore. Oh, kung sa diin man mga kabiyanan nga mga butika nga malapit sa inyo nga mga lugar. Oh, pwede nyo man mga kabiyanan nga ma-add to cart sa inyo nga mga Shopee. Kag sa inyo man mga kabiyanan nga mga TikTok shop. Pangitaon nyo lang mga kabiyanan, no, ang may tatak sang Yes to Health Incorporated. Pangitaon nyo lang, no, sa liwat ang may tatak sang Yes to Health 2011. Para mangin legit ang inyong pagbakal, no, mga katropa. So kapi na, kapi na, mga katropa. Zantun Gold Coffee Mix ang sagot dyan. May collagen at glutathione. Alright, now sa atong sininga pagpangalagad, mga katropa. Exciting Pilipinas! Subong adlaw sang Martes, mga kaabyanan, ay abaw! May ara naman mga katropa sang big time oil price hike. O ganay samtang wala pala sa isang aga, mga kaabyanan, subong adlaw sang Martes. O kadto na kamo sa mga gasoline station kag maga patughong, no, full tangan yun ang adaan. Ang inyo sini nga mga tangke, no, sa mga salakyan.

0: So, pagalauman mga kabiyanan, ang pagtaas ang presyo sang produktong petrolyo subong adlaw sang Martes, Hulyo 21 tuig 2026 mga katropa. Exciting Filipinas. Sunod rin mga kabiyanan, no, sa pangkalibutanon nga merkado sang gatong mga kabiyanan magataas ang presyo sang diesel o konkurodo mga katropa. No, sang 10 pesos top 11 pesos ang kada litro, no? Mga katropa. Grabe ba? Oh, 10 pesos gid. Ang ginsaka top 11 pesos. Oh, maluoy ka. Hindi na ni kabatsyag aton mga driver nga ginabalhas ang ila sini nga mga itlog na. Ay, maluoy ka mga katropa. Samtang posible pa mga kabiyanan nga magasaka naman ang presyo sang gatong, no, sa gasolina mga kabiyanan magasaka sang 3 pesos tob-tob. 4 pesos mga katropa. Ay abaw.
1: Oh no.
0: Ay abaw. Samtang mga kabiyanan sa litro naman sang kerosene o kung gas mga katropa. Exciting. Amo ni ang ginatughong sa aton sini nga mga airplanes, about airplanes o sa mga eroplano mga katropa. Oh. Magasaka man mga kabiyanan sa 11 pesos top 12 pesos.
1: Oh no.
0: Aragay. Aray mo paka.
1: Ayoy!
0: Grabe no ang mga kabiyanan nga pagsakas ang presyo, pagtimbuok sang presyo mga katropa sa presyo sang gatong sa karon. I don't know lang mga kabiyanan ba si parte naman ini sa pag sanggitanay naman sang pungsod Amerika kag pungsod Iran mga katropa. So, mga kabiyanan, may kangtanan gani ini. Oh, teway kita ng sala. May kangtanan gidi ni mga kabiyanan sa padayon nga tensyon sa tunga sang Estados Unidos kag sang Iran mga kaabiyanan.
1: Oh no.
0: Kita diri ang nagasakripisyo. Oh, ang away sang iban nga pungsod, ang Pilipinas ang nagalukdo.
1: Oh no.
0: Oh, di bla. Ay maluoy ka mga kabiyanan. Sa liwat no sa aton sini nga mga katropa. Oh, masi may mga tinago-tago naman kamo da. Oh, tito, gong nyo na nga daan to sa inyo. Pultangan nyo na nga daan ninyo tangke. Samtang barato pa. Sa kurodo mga kabiyanan no, sa liwat magasaka ang presyo sa 10 pesos top 11 pesos mga katropa. Sa gasolina naman manubo-nubo lang 3 pesos, top 4 pesos mga katropa, pero masakit-sakit pa na sa mga sa bulsa sa aton sini nga mga motorista. Bisan ako. Oh, di bla. Gasolina kita ya mo. Sa gas naman mga kabiyanan o kung sa kerosene, magasaka no sa 11 pesos top-top. Sa 12 pesos mga kabiyanan ang kada litro mga katropa. So, kung may mga galon kamo da, pag-stack na kamo, samtang barato pa mga kabiyanan ang aton sini nga kurodo. Hindi man isubong barato, kito mahal mang yapon. Oh, mga kabiyanan. Dibla, Toto Valdison Escalada. O, Toto Val, pang instead na tubig, eh, butang mo na sa imo nga galon, ah. Tugong eh, ano ito sang gasolina? Oh! Ay, maluoy ka mga katropa. O, ngayon mo ginaya mga kabiyanan. O, tama, gidya kabudlay karon sang sitwasyon. Pag-abot sa ton sini nga mga choppers and operators. na binagid sa mga private sector man mga kaabyanan. Samtang sa aton nga duga nga balita mga kaabyanan, no, ang mga programa man sa aton sining Malacañang, o ining fuel subsidy para sa mga chopper and operators magapadayon suno sa aton sini nga Malacañang. At ikon ako na lang siniya sa Malacañang mga kaabyanan sa sining ila sini ginapagawa nga fuel subsidy. Kung ginbulig na lang nila mga kaabyanan nga panubuo ng presyo sang gatong. No, dako gid niya nga bulig, hindi lang para sa isa ka tawo, para sa isa ka individual nga matagaan. No, kay halos tanan mga kaabyanan nga kinahanglan. No, nga kag amo ang ginasinggitan nga panubuon lang gid ang presyo sang gatong. Oh, ni bla mga katropa, bisan ni ultimo gani nga mag kwan lang oh. Magagamit sang kuliglig o kunbao sa uyapad. Aginaantusan pa na sa ngaton sinipila ka mga farmers mga kaabyanan kay bangod sa puwerte na kamahal nga presyo sang gatong pilalay malibot sina mga kaabyanan sang gurudo abi sa isa ka litro nga kurudo. Kaya mo nang kalabanan mga kaabyanan ang kurudo gid ang ginagamit nga para nga maka kanakalabanan nga mga makina do halos crude oil gid ang ginagamit mga katropa. Sus ah. Iningin na pain nga pundo mga kaabyanan nga 2.5 billion pesos. Kung ba bulig ini mga kaabyanan bakal sang kurudo at imayad makapiyan-piyan pa ni halos tanan makatilaw. Hindi lang isa katao, hindi lang kung sino daw. Ay, puro lang mga jeepney operators ang matagaan, mga chopper, mga drivers. How about naman yung mga private sector, mga kaabyanan, mga pareho sabi sa ato, no? Oh, nagagamit man kita sinamo. Ay, kung magmuna, malanggal yung sitwasyon sini, siyempre, dako man ang ila sini nga labo. No, kung ibakal nila ni San Gorodon, hindi sila makalabo sang dako. Pero kung ipaagi nila sa ayuda, ah, may labo pa, may sap-sap ako.
1: Oh, no!
0: Mag na yung mga kaabyanan dari ang aton sining pang ginobyerno. O, dari sa aton sa bahin sang pungsod Pilipinas. Top 1 ganito mga kaabyanan sa pinaka-corrupt country sa bilog ng kalibutan.
2: Ay!
0: Ay, maluoy ka. O, bangod mo na mga kaabyanan sa hindi maayo nga pagpamalakad sa isa ka-leader sang pungsod. Exciting! Oo, padayon sa Gyapon ang pagbanggianay sa mga senador na ito. Bot kong Valdito to Valdison Escalada o bakal managiapon bisan ano kamahal ang gatong katropa. No choice aray mo. Amo gid to Val. May pa si Noy Arsengo si Pareko yo. Simple lang. Oga kwan man ni no ga pangamuyo man nga hindi magtaas ang presyo sang gatong. Ay maluoy ka mga katropa sa mga sitwasyon karon sa aton sininga pungsod mga kaabyan. No, hindi ta na maintindihan kundi ina nga aton sininga padulungan. So mo na mga kaabyan no ang ining programa karon sa aton sininga Malacañang. Ginapasiguro karon mga katropa nga padayon ang fuel subsidy program para sa transportation sector. Suno man di sa katagpamaaba sang palasyo nga si Claire Castro mga kaabyanan nga nakasulod sa 2025 General Appropriation Act mga kaabyanan no ang pundo para sa amo iya nga programa. Sunod rin sa iya continuing fund ang naka labot sa 2.5 billion pesos sa 2025 national budget para nga matagaan sang pulo ka pesos nga diskwento kada litro ang diesel ang mga driver kag operator kag mga PUVs o kon public utility vehicles mga katropa. Fighting Filipinas. Samtang sunod rin sa kay Claire Castro, matapos na ang service contracting program, kag wala na sang dugang nga pundo mga kabyanan nga para diri. Apang sa piyak nga bahin, sunod rin, no, mga katropa, padayon sa Gyapon ang pagmando ni Presidente Marcos Jr. sa Department of Energy nga bantayan ang hulag sang presyo sang produkto para nga makabulig sa pag pabakod sang presyo man diri sa pungsod mga kaabyanan. Oh, it means pagpabakod eh, amo ni eh. Pagpataas naman oh. Pagbantay sa pagtaas ang presyo kay dublihon tadi sa Pilipinas. Diba? Oh, easy.
2: Ayoy!
0: Oh, umbaga mga kabyanan, easy money. Oh, temo na yaman domo, bantayan ang hulag sang presyo sang gatong. Kon medyo gamay ti taason ta, kon taas medyo gamayon ta. So, amo na mga kabyanan mo. Oh, ikon din na matagaan sang solusyon mga katropa. Ti baga maga kwan pagit ni maga usmod na gid no ang pagka pigado sang mga pigado diri sa aton sa pungsod Pilipinas. Mas maga down pagid nga maga down oh di ba so kun na buligan sang aton sining national government mga katropa kun ila ini nga buliganan kasimple lang na nga matagaan solusyon. O galing anon ta mga kabyanan, kaya ang ila sinigi na pairal, ang ila sinigi nga personal nga interes. O kung paano nga maghumot ng ila sinigi pangalan. O mga katropa, ikon na binagbinago na ton, mga kapareho sinigi nga sitwasyon. Ay, why niya? May na lang sinigi nga nag-mantener na lang kita sinipananom ikamuti sa bukid. O kaga pananom sang kamaisan sa bukid. Ma-income pa kita adlaw-adlaw. Oh, maghupot pa kita sa karabaw. Isaog, ugunta na lang ang aton sining mga produkto alin sa bukid. Di na tama gamit sang fuel. Oh, di ba mga katropa? Amo na ya karon ka budlay sang sitwasyon mga kaabyan. Damo sa mga hoy-hoy naman na baga sining mga drivers naton. Ahay, makaluluoy man. Inawagan ni mga katropa man sa aton sining mga drivers nga makaipit-ipit man kay may mga kalabanan, may mga estudyante pa, may mga ginasagod pa nga pamilya mga katropa. Tapos ang aton sining nga gobyerno daw wala lang yan sa may nakita daw mga buta bungo lang ya sa mga ginabako sa aton sining mga kauturan. Ay na ano na lang niyo. Sano pa magtino di blang aton sining pungsod man. Nano na ning Pilipinas man. Oh, damo gani gambal mga kabyanan. Ayaw ko na dito sa Pilipinas. Gusto ko na sa Mars. Exciting Pilipinas. Amo na karon mga katropa eh. Oh, tibantayan naton sa Gyapon mga kabyanan dugang sina nga mga impormasyon. Ikon sa noon naman nga magabalik naman sa regular price oh. Ining kwani ining pagnubo naman mga kabyanan sang presyo sang gatong kati subong adlaw oh, makon mo magataas grabe nga pagtaas mga kabyanan daw times 2 ba times 2 o times 3 pero yan hunta mga kabyanan kati amo na iyang sitwasyon. Muna na iya ang kwan, ang problema natin. Problema sa ibang nga pungsod. Pilipinas ang nagalukdo mga katropa. Sila to yung nagailinawa yan mo. Tapos kita dire ang kwan. Isang isa ka kwan git? Isa ka mabudlay nga sitwasyon karon mga katropa. Sang isa katawo. Ano binagid mga katropa kung madamo kasang mga ginasagod? Oo, oh, mga gina... ano da? Sa duwag na ito, nakaroon ng mga balita, mga kabiyanan, kag mga impormasyon diri sa aton nga palatuntunan, ang bantayan nyo lang, no, sa gihapon diri sa bahay niya sa XFM Rojas. Well, diri sa aton nga pagpangalagad, mga katropa, bantayan nyo man karoon dugang nga mga update na aton, mga kabiyanan, sa sining kaluthang patay. Masubo nga balita ni kapon, mga kabiyanan, nga aton nga nabalitaan. Isa ka miyembro sa nga haton sining hanay isang pulisya ang ginluthang patay dira sa may banwa sang Pontevedra, mga kabiyanan. No? Di ang problema siniabi, mga kabiyanan. Mayaragid nga mga tawo nga mga mapanghingalit. No, malain ang tinutuyo, mga kabiyanan. Sa ila sini nga mga isig kapareho. Maisog mga katropa kung magbitbit sang ila sini nga hinganiban. No, mga katropa. Pero bantayan ini ang duga nga mga investigasyon, mga katropa, sa ngaton sini nga Pontevedra PNP. Kaya madamo karon sa mga impormasyon kita diri nga mga nababaton, mga kabiyanan, nga ti hindi man gali maglayo, kilala man gali sang suspect ang biktima nga si Police Captain na Ampuyos, mga kabiyanan, tapos muni pang iya sini nga ginhimo. Ay. Kay kagid ya kaluoy, no, sa pagpatay si mo nga kapareho nga isig nga tawo. Dapat siniya, mga kabiyanan, no, mga sa ibang nga pungsod ni, ah, nagkurog-kurog ka na siguro sa ginatawag nga Silya Elektrika. Ah, may isog ka mo, may mga pusil ka mo, may mga armas ka mo nga ginahawidan. Oh, bantayan nyo na diri karon sa aton nga pagpangalagan. Oh, diri sa aton nga palatuntunan, mga katropa. Kaya mo na gani, no? Dako, gid ini karon nga pagkakuan man nato, no, pagkadismaya sa sining natabo nga pagkaluthang patay sa kay Police Captain Ampuyos, mga kabiyanan. Idugay man nato ni nga pag-upod kay Police Captain Rian Ampuyos sang inisyang nag-official nga or sang inisyang nag-pungko nga bilang hepedra sa banwa sang Dao, mga kabiyanan. Iupod sa iya sining mga operations. Oh, mga katropa, sa mga accomplishment nila dira sa banwasang Dao, mga kabiyanan, nag-porti kabuot. Oh, paghahalin niya din, gin-relieve siya, mga kabiyanan, ginhalin siya din sa Mayroa City PNP. Kadaga, mga kabiyanan, pangagda mga pi. Oh, mga katropa, kung makita, magkita ay kami da sa Mayroa City Police Station. Pangagda mga pi, mga pita. Oh, biskan diin lang. Oh, pagpungko niya to sa may bahin sa Pontevedra Municipal Police Station, bisan tatlo lang siya kadlaw tong nagpungko bilang hepe. Mga kabiyanan, ante siya ginbutang dira sa may bahin sa 3rd Platoon sa 1st Mobile Force Company, mga kabiyanan. Ga kuntakan ay pa kami sini nga duha, ga pamangkot yung kamusta ang sitwasyon sa present order sa kutub sa kutub nga iya sini nga malabutan, mga kabiyanan, sang iya sini nga jurisdiction. Away niya ga pangsin lang si Police Captain Rian Ampuyos. Ga reply gini siya, mga kabiyanan. So nabalitaan talay nga kahapon nga adlaw nga muni na yang natabo ug lisay iya. Oh, kagang ining adiktos ni nga buisit ni nga klase ka killer ni. Oh, ah, karon masala ka. Exciting Filipinas. Oh, huwag gagidya sa patugsiling kung magpatay kasi sige kapareho mo. Damo ka mang likaso, ho? Magkaroon si mo'y paligo, guro si mo ni tananin kaso mo. Basta nga manimuron ka kag mag tayod-tayod ka na lang sa sulod sang prisuan. Ah? Simple lang si mo mamatay tao ba? Ning duwani ka mga nagpalalagyo, eh. Kita nyo isog yung subong. Oh. surrender ka muna sa Pontevedra, Pinpio. Kagatubangon yun yung nakomiter yung akrimen. Oh, dingin ka mo, abe, kutob nga magpanago man. May mainit na kamo karon sa mata sa ngaton sining mga otoridad. Kasi makita pa kamuta sa iban karon nga mga nagadumot sa inyo. Pagipang bulls ayan kamuta. Ay, tapos lang. Exciting Pilipinas! So, padayon pa ni mga kabiyanan ka ang ining investigasyon kay karon mga katropa nga aton sining nga Pontevedra PNPO. Gin-relieve da karon si Police Captain Mark Anthony Garcia. Toman mga kabiyanan sa ginpapanaog nga direktiba sa nga aton sining regional. No, mga katropa. So, bantayan ta ko na sino mga kabiyanan ang mga pungko da karon bilang hepe sa Pontevedra Municipal Police Station, mga kaabyanan. Oh, kag among magapadayon sa pag-imbestigar mga katropa sa sining natabo karon nga pag-tero. Akumtong igo ni Police Captain ang Puyos, mga kaabyanan, sa dughan gid. Sa nawala gid nga porsyon sa iya sining dughan, mga kaabyanan. Ang mga ginakarong kabudlay sa sitwasyon, no, mga kabiyanan, kay base information tadi nga nabaton nga gin-invite siya, mga kabiyanan, gin-invite ang grupo sini ni Police Captain Ampuyos, no, mga katropa sa tag-iya mismo sa sining KTV bar. Kaupod ang iya sining mga kaupdanan, maning duha ka mga PSSG. Pa-play ko gani katropang Jason dayon. Ang ginsend ko sa imo blan. Oh, mga kaabyanan. So, kayang isa dere mga katropa, no? Gumangkon man sa tag-iya sa Siningki TV bar. Oh, dala sa may bayan sang barangay binuntukan, mga kaabyanan. Kay sa pagkadto nila to, ti daw may ara sang nagkumusyon sa piyak nga lamisa kag nag-report, mga kaabyanan, ng waiter sa iya sining amo sa tag-iya mismo sa sining KTV bar, mga kabiyanan, nga ang ining ang ining tatlo ka mga persona sa isa kalamisa ang ginaaligar armado sang wala may baluan pang armas dito kag gin relay man, no, sang tag-iya sini sang sining KTV bar sa grupo ni Police Captain Rian Ampuyo, samtang at tinagakulo-kumosyon sila to sa lamisa sa sining tatlo ni ka mga hiyo, ano ni, hiyo di patula nga sa isang mga suspek. Kagdasang ulihin, nakabate sila sang daw may nagkasasang armas. Kamutong naging padulungan to sang grupo man ni Police Captain Ampuyos. Ito taneng nga iga pasipay, no? Istoryahan kung ano kung tani ang mangin na anong natabo, no, mga kaabyanan. So dito kag pag atubang ni Police Captain Ampuyos, ati tiniro siya dayon, mga kaabyanan, igo gito sa iya sining nawala nga porsyon sa iya sining dughan. Igo gitong iya sining tagipusuon, mga katropa. Gilayon man tong gindala, mga kaabyanan, sa may bahin sang Bailan District Hospital si Police Captain Ampuyos. Ayan, unta higin deklarar tanang dead on arrival. Huwag kita na makasalbar si Sir Ampuyos sa kamatayon, mga kaabyanan. So ining duwa niya sini ka mga kaopdanan nga PSSG. O ining si ining duwa ka mga sir, mga sarhento ang nagpinukutay man to, bulig man to sa natabo ang insidente, mga kaabyanan. Nagtiniruhay pa to sa guwa ang suspect kagang ining si Staff Sergeant to. Ining isa ka sa rin to, mga kaabyanan, para man nga madakpan man ang ining duha nga nakapalagyo, mga katropa. Samtang ining isa amo ni karon ang ginbuliganan to sang waiter kag sang tagiya, mga kaabyanan. Kaagi man siya kastigo. Kaagi man siya tumali-mali, mga kaabyanan. So muna mga katropa. So ang aton sining PRO6 Police Regional Office 6 mga kabyanan, nagpagwas ang ilan sining nga komento o may kangtanan sa sining natabo nga insidente. Ari pamatian naton mga kabyanan, si Police Brigadier General Randolph Tuanyo ang aton sining officer in charge sang PRO6.
2: Tapos po, base na rin sa pahayag ma'am nung mismo may-ari noong establishment, sinabi niya po na inimbitahan niya yung isang police corporal na mag-early dinner. Ito po ay 4:30 ng hapon. Kaya mapapansin po natin doon sa report po nila, 4:30 ng hapon, isinama ng police corporal yung isang PSSG at si yung pong official na nasawi po. At doon, sabi, di umano, nung may-ari ng establishment, na pinag-uusapan nila is about peace and order. Ngunit umabot po sila na hanggang gabi. At makikita po natin doon sa mga ebidensya na nakalap po natin, na nung may nakakagulo na sa likuran po nila, na tatlong individual o customer, doon po tumayo yung grupo ng nasabing opisyal at yung dalawang sarhento para po sana supposedly i-pacify. Ngunit bago po nila mag-pacify, is bigla po nagbunot ng baril yung pong suspect na nahuli at binaril na kinamahan po sa kaliwang dibdib yung pong ating opisyal po. Yun po yung initial na investigation na natanggap po nito.
3: Thank you, ma'am. Ms. March. Sir Arnie, good morning. Sir, so you mean na hindi pala rumespondo yung police pagtawag na may gulo, kundi dahil nandun na sila bago pa nangyari yung incident?
2: Tama po yun. Kaya po mapapansin po natin doon sa squad report natin, inilagay po natin yung word na reportedly responding po sa insidente. While technically, pumapasok pa rin siya sa pag-responde sapagkat nung may nakakagulo dun sa likuran po nila, is yun po ang ginawa nila. Nag-responde sila para i-pacify. Pero base po dun sa report mismo nung may-ari ng establishment, na pinag-uusapan nila yung about peace and order po dun sa nasabing lugar. Kaya 4:30 ng hapon, nandun na po sila sa lugar talaga.
3: Pero hindi na area yun, sir. Like, naimbitahan lang sila doon for dinner. And to talk about peace and order.
2: Tama po yun, sapagkat yung pong ating opisyal na nasawi ay membro ng Mobile Force po.
3: Mobile company. Sila, sir,
2: ay, hindi po. Sila po ay off-duty po.
3: Nag-inom ba sila, sir?
2: Ayan po. Kasama sa mga iniimbestigahan po natin kung sila po ay nag-inom. Sapagkat ang report lamang po na ibinigay nung ating may-ari ng establishment ay nag-invite po siya ng dinner. Pero alam po ninyo, lahat naman po yan lalabas sa investigasyon sapagkat nakasecure na rin po tayo ng mga CCTV footages. Pinuntahan na rin po ng provincial director po natin yung area po na pinangyarihan.
3: At least to clarify, sir, kasi akala namin rumespondi yung police bago siya na baril. Doon na pala siya sa area.
2: Tama po yun. Kasi po doon sa sinabi nga po natin, ma'am, na reportedly responded, ito yung sa konteksto na alam natin na kapag may nangyaring gulo at tinawagan po sila. Pero pa ang ginawa po nila, responded dahil nandun na po sila sa area po.
3: Klaruhin ko lang, sir, hindi sila involved sa heated argument prior ng away doon, sir, o baka involved sila doon sa away sa likod?
2: Ang initial investigation po natin, makikita rin po sa CCTV later on pag nakita nyo po, na talaga sila nung nakakagulo, yung pong isang empleyado ng establishment, nilapitan po yung mga grupo ng police natin at sinabi na, sir, pakicheck nyo po yung mga individual dahil nakikita po namin na mukhang armado po sila.
3: Mukhang armado, pero during that time, hindi pa muna nagkakagulo.
2: Ay, nakakagulo po. Base po doon sa mismong statement ng may-ari ng establishment, yung mismong grupo ng mga suspects po natin, ang sila-sila mismo at nang nagtatalo-talo.
3: So, nag-aaway sila and nag-report yung isang personnel sa police na i-check kasi parang may armas.
2: Tama po yun.
3: Okay. Thank you, ma'am. Any questions related to the topic? Yes, Ms. Jen.
4: Sir, for clarification, now the place is a restaurant, is it a bar, is it a...
2: Ang category niya po isang KTV bar po.
4: Okay. For adolescent, alam pa yung mga police
2: na ito? Lilinawin po natin. Kaya nga po, dahil po doon sa konteksto na sila po ay nando doon, either for dinner or for official po na kanilang sinasabi po nila, ang lahat po ng miyembro ng Philippine National Police ay ipinagbabawal sa mga ganong uri ng places.
4: So, ano kinalaman, sir, like they were invited for an early dinner, tapos nag-usap ng peace and order, may kinalaman ba sa peace and order yung the one who invited them?
2: May hinire-report po na di umano nga katulad ng mga armado na pumupunta sa kanyang establishment. Kaya nga po ngayon, inirekomenda po ng ating chief ng CRS at ng ating pong ng DRDO yung administrative relief ng kanila pong chief of police ng Pontevedra dahil po for failure Pontevedra for failure po to conduct offline bakal doon po. Sapagkat sinasabi nga po natin, bagamat lihiti mo yung pinag-uusapan, ma'am.
0: All right, nabatian naton mga kabiyanan si Police Brigadier General Randolph Tuanio, ang aton sining officer in charge no sa Police Regional Office 6 mga kabiyanan. So, amo na mga katropa no, but budlay man na explicar no mga katropa sa sining natabo nga sitwasyon karon. Pero tugangan tani sa aton sining pagpanumbalik mga kabiyanan. Si Kokoni Martin, good morning. Thank you so much sa pagpamati. Sakay si Rex Castillo Ramirez, good morning lang, nagalagubo na akong radio diri. Bawa. O, ti palagubuha lang da si Rex. Nag-happy listening lang da, no? Sa may bahinsang barangay Aguho, Panay Kapis. Si Randy Archaga Santisas, good morning. Kagaytay Musok Biring. Kay Sir Eric Biring, good morning. Kagaya Jacqueline Bunsalan Osorio.
5: Good morning!
0: Good morning gid sa inyo, no, mga katropa. Magahabiyog lang kita sa commercials, mga katropa, sa ato sining pagpanumbalik. Dugang nga mga balita at mga impormasyon, bantayan nyo sa ato nga pagpangalagad. Kindly, stand by!
6: XFM XFM Sunfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
7: Ako nga pala si Rodolfo Puentes, isang tricycle driver. Mahirap na magkasakit, kaya uminom ako sa Sunfon Vitamin C. Yun na rin pinapainom ko sa pamilya ko at mga anak ko, ang Sunfon Vitamin C.
6: Sunfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Sunfon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa dipaygig ko sa mabatian ko ng Sunfon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Eh, hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-accident na, anti-aging pa. Kag ang sabor, kag presyo ay madaugid dya.
6: Sunfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Sunfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
10: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Sunfon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Sunfon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
11: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
12: Premium D3 Coffee Mix.
11: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
12: Premium D3 Coffee Mix.
13: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot. Sa anumang...
14: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Sunfon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sunfon Gold Herbal Tea.
15: Mabibili sa mga butika.
16: Clear Skin Beauty sa

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisa mo ba ay napakarami. Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
3: Si Michelle Nagali. Isa ka sales lead. Nakabatsyag ko sa isa ka si ma'am nakakabudlay sa pagpinto. Sobrang itisakit. Pero sa nag-inom ko sa Sister Pain, minutes na ginag-agi nakatindog na ko dahil diretsyo.
2: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain,
4: symptoms persist. Consult your doctor.
2: Sa mga butika.
5: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Xanthon and XFM libu-libong papremyo.
6: Ako si Ginilyn Borio sang Tabuk Sur Panitan Capiz. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Remilito Oy sa akon nadag-an nga 3,000 pesos cash sa ginhiwat nga 17th weekly draw. Gani kamu mag-intra man sa Xanthon kag XFM libu-libong papremyo.
5: O, ikaw man katropa, may chance ka pa magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Xanthon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Xanthon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Xanthon Gold Coffee Mix. Xanthon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Mahalagang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
2: XFM.
7: XFM.
2: Xanthon Plus Gold.
8: Ako gali si Maya.
9: May cyst ko sa ovary.
8: 3cm na gali.
9: Ni-try ko gininom ang Xanthon Plus Gold. Sa sulod sa isa ka bulan, nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
2: Xanthon Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Xanthon Plus Gold. Sa mga butika. Xanthon Gold. Coffee Mix.
10: Ako si Clarice. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw.
11: Good thing may Xanthon Gold Coffee Mix.
10: Maluwas na manamit gin.
11: May free collagen.
10: Ang guta tayong kapa.
2: Xanthon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nalakas. At gaganda ka pa.
12: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Xanthon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Xanthon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
2: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
13: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Antay lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat Vision X Plus.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
14: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
2: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
15: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
16: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pang-depensa
4: sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
16: Chronic pain?
17: Ang sakit.
16: Mag-assisted pain.
17: Muscle fever.
16: Acute pain.
17: Kahit ano pang pain.
16: Basta pain.
17: Mag-assisted pain.
16: Kangkarang pain.
17: Fast and safe.
16: Assisted pain.
17: If symptoms persist, consult your doctor.
16: Assisted pain.
17: Mabibili sa mga butika.
18: Mga katropa, exciting dito!
19: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Roja sa siningab bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Balutayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Isa ka pagpasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo.
20: Katropa mo XFM. Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. XFM.
21: Mga katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe o gachill lang sa balay, padayon ang energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

13 minutos na nakaligad sa takna ng alas 5 sa aga. Pabalik diri sa aton nga pala tuntunan sa gihapon nagapamati kamo diri sa XFM Rojas, no? Mga kabyanan, upod sa gihapon sa inyong nga alagad katrupang Michael Denosta Inoslay. Exciting Pilipinas. Hoy, good morning lang dira sa kay Rodora Isklito. Oh, good morning lang dira, ma'am. Salamat gid sa pagpamati. Good morning. Diri sa gyapon sa XFM Rojas, no, sa Subungaga. Sa kay Iboy Pigaw Bonda. Good morning lang katropang Michael. Pa-shoutout lang da sa Bunda kag Pigaw family watching from Barangay Nasunugan, Dao, Capiz.

0: Mga kaabyanan, no? Kay Sir Noli Do It. Good morning mga katropa, bulaw naman ta. Ibali ah, kay way man agad lagani mo ni Gusyo, no? Para malang daya sa isa ka lugar. Kay Sir Ryan Sina de la Cruz, good morning. Kumusta biyahe tada sir? Bagong bugtaw lang sir kay makakuha naman na maka ano gay tawag sini ho. Maka plastar naman karon. Tulong naman sa aton sining estudyante sa bulotuan. Okay, sige mga katropa. Diri sa aton nga pagpangalagad sa subong aga. Kahapon nga adlaw nalabot man sa aton sining XFM News Team. Mga kaabyanan ang aton sining hepe no sang Pontevedra Municipal Police Station. Si Police Captain Mark Anthony Garcia, mga katropa, may kang tanan gani no sa pagluthang. Patay sa kay Police Captain Rian Ampuyos. Ang third platoon leader sa aton sining Capiz First Mobile Force Company nga na base dira mga kabiyanan man sa may bahin sang First District no dire sa probinsya sang Capiz mga katropa. Dahil sining opisina gani daw dira na sa Mayatingan no. Mayatingan Pontevedra. Mga kaabyanan. So, ginapahayag mga kaabyanan nga ang ining suspect is a gun for hire paglini. No, sunod rin sa kay Police Captain Garcia mga katropa. Ay daw kuan gid. No, bayaran para mamatay tawo mga katropa. Oh, ining yudi patula nga sa isang suspect mga kaabyanan. Amo na kaysa gani na daw hindi mo maintindihan ang sitwasyon mga kaabyanan sa isa ka lugar nga imugli ka buhi tidra lang gid galiasta mga kaabyanan. Ari ang kabahin sang pahayag ni Police Captain Mark Anthony Garcia sang napakigangutan sang XFM News Team kahapon nga adlaw.
1: Sir no, good morning sa tanan nga tagapamalit sang XFM Rua City no. Ang latest update natin subong sa shooting incident victimizing aton na kaupod sa serbisyo no si Police Captain Rian Ampuyos is ang aton na operatiba subong may recovered kita nga isa ka motor. So subong ginalocate na bon kung sinong tagiya sini pero just a minute ago may nagapresenta sang tagiya sang motor. Ginahambal nila nga ginahambal niya nga iya kano ang iya motor ina nga motor so may dala sang ORCR as proof of ownership so tanaw naton kag ginpamangkot man naton sa kung sino ang nagdrive kahapon sina nga motor ina nga motor sir no is na-recover sang aton na intel operative sa barang sa sitio buta dira sa barangay Hulungahog wherein na amo na ang allegedly nga ginsakyan sang 2 jandos naton o 2 naton nga suspects nga kuan nga kaupod ining naaresto naton.
2: Sana mentionar mo sir na recover tining motorsiklo so may posibilidad gyud lang mo ning gisakyan sa aton sining mga suspect sir B, bilang getaway vehicle sir.
1: Hindi amo nang ginakuan aton ni subong sir no. Gina follow up sang aton investigador kag aton operatiba kung amo gid man ang gingamit nila considering gin process man sang aton taga PNP Crime Lab dire sa Rua City ang ina ng motor kay considering may blood stain ina.
2: So sir, kamusta ang status sa karon sining isa sa mga suspect nga nadakpan sir?
1: Ang status ng suspect natin si William no, ato subong sa Roas Memorial Provincial Hospital undergo sang medical treatment. Araman siya may kapulisan man kita dito under sa third platoon sa First Mobile under kay Police Lieutenant Colonel Lidawan na nagabantay subong siya.
2: Okay. Now, sir, pag-abot sa sining background, sining suspect, nga responsable sa paglutang, sir, ano gid ni mo kakilala, based man sa inyo, sining intelligence report, sir?
1: Sa intelligence report naman, kag sa na, kanyo, ginahatan nga informasyon sa akon, sa iban man mga kaupdanan ko sa as a officer in charge diri sa Capiz, may information nga ginahambal nila sa akon nga ining si William is involved sa robbery incident, victimizing ang personnel tao ni Sir Maribert nga tagiya sang gasolinahan dira sa Barangay Lawaan way back 2021 and 2022.
2: Mm-hmm. Okay. How about naman, sir, sa sining John Doe's naton, no? May idea na kita, sir, where about sa sining mga persona, sir?
1: Subong, sir, nyo, amo na ang ginalakat sa aton operatiba upod ang mga iban nga personnel sa mobile force, kag iban nga mga unit man, pati sa PIO naton, under kay Sir De Varas, joint operation kami subong para malocate ang whereabouts sining duwa.
2: This happened, sir, masaling naton planado ang natabo.
1: Hindi man bilang officer in charge, sir, no, nakita ko man ang sitwasyon. Hindi man well planned siguro ni considering nga aton biktima is gin-invite lang sa tagiya sa KTV bar,
2: yes,
1: for a early dinner.
2: Mm-hmm.
1: So in good faith man ang iya pag invitar sa aton na biktima together sang duha niya nga tao, considering ang isa niya nga tao dira si Police Corporal Libiano is parentes sining tagiya sang KTV bar.
2: Okay. Sir, aside sining pagka-involbar sini ni William isa sa mga or responsible gid sa paglutang patay. Aside sa pagpangawat, sir, may mga record pa gid ni siya nga for example abi ginreklamo dire sa Pontevedra Municipal Police Station or other crime related, sir.
1: Sir, amo man lang na ang gagawa sining information sa Pontevedra nga kung sa group, may grupo, allegedly may grupo sa kanon sa mga kawatan diri operating sa Pontevedra going to Sara, pero why naton may information man di nga konsa akon nga sa aton base sa aton intel operative nga member sa kanon sa gun for hire, pero hindi man naton sila nga maghambal kung wala gid tayang ebidensya o information na related sina na involvement niya.
2: See.
1: So laton gid naton ang feedback nga kung may ara complainant nga inigid ya nga tao is involved sa gun for hire. So diyan na naton mapamatudan.
2: Sige. Sir, lastly siguro, sir, ano man ang aton sining nga mapasalig labi na gid sa pamilya sa sining biktima sa aton sining ginakandak man nga investigation and kung may panawagan ka sa mga suspect, sir.
1: Sa aton na to other suspect, no, ari di ang Pontevedra Police Station kung luyag nyo ganyang mag-surrender, kanto lang kamo di para matagal man hustisya. Maklaruhan ang investigasyon sa kapulisan kung ano gidman ang tuyo nyo nga man nga naabot gid yung napatay ang amo na brother in uniform. Then sa pamilya man makaasa sila nga as soon as possible may file naton ang kaukulang kaso nga dapat nga ihatag diri sa nagtiro kay Police Captain na Ampolios.
0: Na batian mga

0: imbolbado pagli ni mga kabyanan sa sining ano tawagan ay sini sa sining robbery hold up nga natabo di sa isa ka gasoline station no sa may bahin sang barangay Lawaan mga katropa. Ay nano lang. So, why gid no? Gimutang ni gid ang sentensya no sang kamatayon ni police captain Ampuyos mga kabyanan. Sa iya sini nga mga kamot. So, sa karon nara naman siya da sa may bahin sang Ruas Memorial Provincial Hospital. Mga kulay doktor sini, mga kulay nurse sini. Oras-oras na kainjikan. Lubot-lubot tong ganyang imo nga. Karon malasa ka. Muna karon mga kaabyanan, no? Ang natabo noong sitwasyon mga katropa. Kaya bali gin-invite gali, no? Dinner. Ining grupo karon ni Police Captain Ampuyos. Kaga agud to nga pag-istoryahan man ining ginatawag mga katropang peace and order situation. Kaya sa sining KTV bar, no, may nagapadulong dira nga pila ka mga tawo, no, nga ano ganini nga mga ginapahayag armado sang hinganiban o kon armas lutang. So rason siguro posible ining si Police Corporal Laviano nga isa sa mga upod sa sining opisyal sang pulis mga katropa nga si Laviano ti gumangkon yung man gumangkon inigali isang tag-iya sang KTV bar mga katropa amo na gani mga kabyanan nga ti nagpulo pa niyapon sila to nag kaon-kaon sila to mga katropa kaya nag-abot sa punto nga yara man ang ining grupo sa sining tatlo ka mga suspect mga kabyanan. Kaga natabo ang ining komosyon sang sining tatlo mga katropa kaga kusa diin ti bot kun tani man nga i-pacify no sa sining grupo man ni Police Captain Ampuyos. At amo niyang natabo mga kabyanan no nakabati sila sang kasasang armas kaga kwan man to. Mga katropa, no? Daw kwan bla? Amo to nga pagkabati niya sang kasa sa sang karang sang isa ka armas. Igumulpi lang lumupok mga kabyanan kaga umigo to sa dughan ni Police Captain Rian Ampuyos mga katropa. Damo karon sa mga nahinayang sa sining natabo mga kabyanan. No, sakay Police Captain Ampuyos mga katropa. Nabukot man siya nga hipi, anay namon, dasang dao, PNP mga kabyanan, no? Last October 2025 hasta January 2026 mga katropa na nagpungko bilang Chief of Police sang dao Municipal Police Station si Police Captain Rian Ampuyos. So nabatian nyo man to ang pahayag ni Kapitan Ramon Dunton, no, sang barangay Hulungahog, Pontevedra, Capiz. Ginakuang karon si Kapitano, ginabash sang pila ka mga mga nagakomentar nga daw ginapangapinan niya pa suno diri. No, ining suspect mga kaabyanan. Pero nakita ta man ni ang nangin ano ni Kapitan Duntun, no, mga kaabyanan. Nga posible, no? Wala man siya kabalo kung anong ginahimo sinisang sining suspect mga katropa. Dugang sining mga impormasyon, bantayan lang sa pila ka mga news in public affairs program. Drigid lamang sa Bainia sang 106.5 XFM Rojas City, Capiz. Maraming nga salamat. Thank you so much again, no? Sa inyo sining pagpamatik at pagtutok. Subong nga agad, risaton nga pala tuntunan. Upod ko sa akon nga technical side, si katropang Jason Anonoy. Sa pag-monitor man sang kalinong kagatawa sa bilog nga probinsya sang Capiz with katropang Elmer Derecho Estimar. Ini naman ang inyo alagad, inyo nga anchorman, katropang Michael Denosta Inoslay. Para sa 106.5 XFM Roa City Capiz, katropa mo, exciting!
1: XFM. FM.
2: Sunthorn Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Nico Delphine, dating TV reporter ng Kapamilya.

0: Network. Siguro kong naka-Santone Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
1: Santone Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
2: Mabibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Santone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Malo, isa ka-teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santone Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
1: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
5: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto. Dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Clariskin Beauty Soap.

0: Clear Skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Masakit na pagregla dahil sa desmenorrhea?
3: Girl,
2: di mo kailangang magtiis.
3: Mag-Centum Plus Herbal Oil.
2: Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o desmenorrhea.
3: No more!
2: Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan.
3: Centum Plus Herbal Oil.
4: Sister Pain.
5: Ako si Sarah, sa aking kututan ni Lilo.
6: Sa aking call center agent.
5: Bermigid ako nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
6: Iba ganyan efekto sa akong sang Sister Pain.
5: Pero si Dasig, hindi madulang pagsakit sa akong ulo.
4: Sister Pain. Panggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa mga butika. Rojas City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.
8: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
9: Mga katropa, excited!

0: Exciting!
1: Yes, to health!
2: Dito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide! Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The secret of health. Nationwide.
3: Isang maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Mga kasama nga naman ang iyong lingkod, Sir Michel Hinas, isa sa iyong naturopathic practitioner. At live na lang po tayo magkakarinigan dito sa ating pong programa. Kaya aking pong binabate ng malusog na pakikinig lahat ng mga kababayan po natin, especially ating pong mga avid listeners. Kasama po nakakarating ang ating pong programa. Magandang pakikinig sa inyo pong lahat, mga kaibigan. At sa ating pong programa, makakasama po rin po natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. At syempre, ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
4: Magandang araw, partner, at magandang araw po sa lahat na ating mga listeners sa buong Pilipinas. Nawa po ay okay po ang inyong kalusugan sa mga oras pong ito, no? Habang tayo po ay muli na namang magtatalakay ng mga makabuluhang topic pangkalusugan na malaking bagay po ito, lalo na kung nais po natin ma-prevent yung mga pagkakasakit. Kasi ngayong panahon, ako, pinakamahirap yung tatamaan ka ng sakit dahil napakahirap pong kumita ng pera, no? At pag lumalala ang sakit, mas maraming gastos at mas delikado. Kaya samahan niyo po kami habang pag-uusapan natin itong mga bagay na makatutulong para manatili tayong healthy.
3: Yes. Sa mga kababayan po natin, iniimbitahan din po namin kayo na bisitahan ang ating po mga Yes to Health Clinic, Luzon, Visayas at Mindanao. Puntahan niyo po ang ating po mga Yes to Health Clinic para po sa libreng konsultasyon, libreng check-up. At pwede rin kayong maka-avail po doon ng ating po mga produkto, lahat ng mga products po natin available sa ating pong mga Yes to Health Clinic. If ever meron po kayong mga inquiries, just text lang sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545.
5: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mang Santon Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Santon Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Santon Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suking butika.
2: Secret of Health. Health Info.
3: Health Info po muna tayo, mga kaibigan. Dagdag kaalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan. Atin po pag-uusapan itong isang uri ng karamdaman, bagaman hindi siya common na naranasan ng mga kababayan natin, ano? Or pili lang, bibihira ang mga kababayan na nakakaranas ito. Pero itong karamdaman to, Doc, is isang serious kinds of disease, ano? Na mahalaga na meron po tayong sapat na kalaman kung ano ang karamdaman na ito, kung paano po ito nananalasa sa atin pong pangangatawan, anong mga nanadamage nito, at kung paano po natin maiiwasan na makaranas ng ganito pong uri ng sakit. Ano? So pag-usapan natin, mga kaibigan, itong tinatawag po na acromegaly. Ano po ba itong karamdaman, Doc, na acromegaly?
4: Ayan, so sabi mo nga, hindi nga ito kadalasan, ano? Hindi malimit na makikita natin, pero maganda rin alam natin.
3: Yes,
4: ano? Yung acromegaly po, isang uri po ng sakit sa ating endocrine system. So yung sistema ng endocrine, ito po yung hormonal system na tinatawag. So yung mga glands na nandun sa hormonal system or endocrine, ito po yung nagsisecrete ng mga hormones. Na itong mga hormones na to, may particular ito na trabaho sa ating katawan. Ibig sabihin, ito yung mga chemical messengers na nagdidirect kung paano gagawin ang isang bagay, ano yung process ng isang bagay na napaka-importante sa ating pong sistema. Marami tayong hormones sa katawan at isa sa pangunahing gland sa ating katawan ay tinatawag nating pituitary gland. Mm-hmm. Yan, kung narinig niyo na yun. Yung pituitary gland, tinatawag din siyang master gland. Mm-hmm. Okay, ng ating katawan. Kasi itong pituitary gland, kaya nga master gland, kasi marami siyang gland na yung mga hormone secreting gland na isa siya sa nagbibigay ng direksyon. Kumbaga, or nagko-control. Hindi lang siya nagsisecrete ng isang hormone, kundi mahalaga din yung papel po niya. So itong pituitary gland, meron din siyang nire-release na hormone na tinatawag na growth hormone. So GH, ano? Kapag yung pituitary gland natin ay nagkaroon ng problema, halimbawa, nagkaroon siya ng bukol or tumor, mm-hmm. Pwede itong magkaroon ng problema katulad ng pinag-uusapan nating sakit, yung acromegaly. Kasi once na magkaroon ng tumor yan, pwedeng ma-excite niya yung pituitary gland. So nagkakaroon ngayon ng sobra-sobrang production ng growth hormone na ito yung resulta ng pagkakaroon ng acromegaly. So sa acromegaly, mga kaibigan, lumalaki yung bahagi ng katawan natin na hindi karaniwan o hindi normal. Kasi meron tayong definite growth lang eh. Mm-hmm. Isang tao. Kumbaga, nung unang panahon, may mga higante pa, mm-hmm. sa panahon ni Adam and Eve, di ba? Kung titingnan mo sa Bible, yung height nila. Pero ngayong panahon, meron kasing standard height. Depende sa genetic imprint mo, kung ikaw ay German siguro, mm-hmm. or African, medyo malalaki yan. Mm-hmm. Pero sa mga Pinoy, medyo katamtaman yung size natin. Pero kapag nagkaroon, abnormal growth na hindi karaniwan, yung ating mga buto sa mukha, yung ating kama, yung ating paa medyo lumalaki, tumatangkad tayo ng hindi kontrolado, may mga nakikita tayong ganyan. Usually mga artistang ganito ang ginaganapan, lagi kapre, di ba? Mga ganun. So kasi malalaki sila, unusual yung kanilang itsura, na ito ay kakaiba na, abnormal na yung kanilang growth. Okay, dahilan nga po ito sa isang kondisyon, itong acromegaly, ano. Yung iba, iniisip nila na pag may ganoon, parang kapareho ito ng tinatawag na gigantism, okay? Or parang lumalaki yung ating katawan because parang naghihigante tayo. Pero magkaiba siya, ano. So yung isang kondisyon ay pwedeng mula pagkabata na nandun na siya at nagkakaroon ng abnormal growth yung cells hanggang sa lumalaki na lumalaki. May sa Guinness World Record, may makikita ka, sobrang laki talaga, mm-hmm. no? Hindi ko lang matanda kung ilang feet siya. 9 feet ba?
3: Parang ganun to.
4: Oo, sobrang
3: pero
4: laki.
3: Hindi
4: ano?
3: Proportionate yung
4: hindi katawa. Proportion, oo. At ang nakita ko doon, nagkakaproblema sila yung usually yung mga buto nila. Mm. Oo, laging. Hindi nga sila makatayo ng diretso . So kasi meron itong implications or meron itong consequences sa health natin. So, hindi siya normal. Kaya lang siya nagkakaroon ng growth na abnormal kasi nga itong acromegaly na-stimulate niya yung ating pituitary gland kasi pwedeng irritated dahilan sa isang uri ng pagtubo ng bukol or tumor. Yan. So, ito yon. So, may mga ano yan, yung acromegaly, may mga seryosong tawag dito yung komplikasyon. I mean, pwedeng tamaan yung puso mo, pwedeng yung bato mo o kidney humanghina. Kasi hindi naman siya designed for that na medyo lalaki ka ng ganung kalaki, mm-hmm. di ba? So, ang ginagawa ng mga doktor, kapag may ganitong klase at nakita na mas maaga, pwedeng operasyon. Aalisin yung tumor na pwedeng nakaka-apekto dun sa pituitary gland. Pwede rin magtuturok sila ng gamot or meron sila mga radiation therapy. So, ilan lang yan sa mga pwedeng ginagawa ng mga standard medical treatment for acromegaly.
3: Mm-hmm. Sa mga ganitong situation, Doc, ano po ba yung mga symptoms or mga signs na pwedeng maging pagkakilanlan sa itong uri po ng sakit?
4: Yung acromegaly, mga kaibigan, hindi ito madali makita yung symptoms kasi mm-hmm. medyo mabagal yung paglabas ng symptoms niya, no? Bukod sa medyo akalain natin na yung pasyente tumataba lang mm-hmm. or yung sapatos natin parang lumiliit. Mm-hmm. Kasi yung mga may ganyan, mm-hmm. yung sapatos nila talagang pabalit-balit sila eh. Mm-hmm. Tapos tumataba lang yung kanilang katawan. Pero later on, pag nakikita nang hindi na maganda yung nagiging resulta, mas mabilis na yung paglaki nila, saka lang sila maalarma. So kapag nakita nyo yung mukha, parang lumalapad, lumalaki, tapos medyo pangahan, yun yung itsura na may mga acromegaly, parang ang laki ng panga. Ano. Tapos tumutubo yung sa mga kababaihan, maraming buhok na tumutubo sa kanilang katawan. Tapos yung dila lumalaki, medyo humahaba ng konti. Tapos yung mga buto sa may bandang kilay umuumbok. Na imagine niyo na 'yung sinasabi ko, ano. Tapos nagkakaroon ng mga bone spur, 'yung mga buto nila nagkakaroon ng parang additional growth, ano. na hindi na normal tingnan, tapos bumibigat yung timbang, nagkakaroon yung iba ng parang arthritis symptom na pananakit ng mga kasukasuan, tapos yung ngipin, parang nagkakaroon ng mga puwang na malalaki, naghihiwa-hiwala yung ngipin na, ng isang taong nagkakaroon nito. Tapos yung boses, partner, lumalagong.
3: Mm-hmm.
4: Kung gumagamit ka ng voice distortion device, parang ganun, malagong. Tapos mabilis silang mapagod, although malaki sila, pero hindi sila masyadong makagalaw ng mabilis. May iba dyan, masakit lagi ulo, mm-hmm. hirap matulog, pinagpapawisan ng malalapot. Tapos yung nagkakaroon sila ng unusual body odor.
3: Mm-hmm.
4: O, kasi nga ito ay apekto ito ng hormone na hindi balanse sa katawan nila. Tapos pwedeng oily yung skin. Tapos yung skin nila medyo nagkakaroon ng pangangapal. At pagtubo ng mga skin tags. Yung parang mga maliliit na growth sa skin. So ilan lang ito sa mga palatandaan na maybe ang isang tao ay nagde-develop na acromegaly. At of course, yung visible na symptom, lumalaki.
3: Mm-hmm.
4: O tumatangkad o lumalapad.
3: Ayun. So sa mga kabayan po natin, ha? Kapag kayo po'y nakakaranas ng ganitong uri po ng mga simptomas, dapat mga kaibigan ay pumunta na kaagad sa inyo pong mga kakilala ng mga doktor, or pwede kaagad pumunta sa pinakamalapit na paggamutan sa inyo pong lugar, mga kaibigan. Or pwede rin po, Doc, pumunta sa atin pong mga Yastrol Clinic para po makapagpakonsulta na kaagad at makapagpasuri kaagad, mga kaibigan, para makita kung meron na ba kayong nag-uumpisa na ganitong uri po ng karamdaman, mga kaibigan. Huwag na ang patagalin. Kasi pagka pinagpaliban yung gamutan, baka po, yun nga, yung nabanggit ito kanina, yung mga komplikasyon, yan yung isa sa atin pong ipe-prevent, dapat maiwasan, mga kaibigan. Kasi minsan, Doc, yung komplikasyon, mas delikado pa kaysa dun sa actual na disease.
4: Oo. Kaya, kung for example, sabi ko nga, kanina, medyo bihira lang naman na nagkakaroon nito sa buong mundo. Pero kung meron na po kayo nitong kakilala na may ganitong unusual condition, ang kailangan talaga dito ma-prevent yung condition niya na lalong lumalala.
3: Mm-hmm.
4: Kasi anything na abnormal yung secretion ng ating hormone,
3: mm-hmm.
4: hindi pwedeng kulang, hindi pwedeng sobra, magbibigay talaga ito ng peligro sa kalusugan. Kaya nga yung nutritional balance ng katawan, mm-hmm. pinaka-importante yun para sa lahat ng hormone, hindi lang para sa pituitary gland.
3: Mm-hmm. Yes,
4: pati na rin doon sa ibang hormone ng katawan, kasi itong pituitary gland, pag nagka-problema, talagang mapapansin mo, isa nga ito. Pero marami pa rin hormone sa katawan natin na pwedeng apektado. Alam mo ba, yung insulin, mm-hmm. hormone din yan.
3: Mm-hmm.
4: O yung estrogen, yung testosterone, progesterone. Lahat yan mga hormone yan.
3: Mm-hmm.
4: So any hormone ng katawan, pwedeng pag hindi balance, magkakaroon ng problema yung sistema. May consequences yan, may mga komplikasyon. Kaya iisa lang ang approach pagdating sa balanse ng katawan na gusto nating ma-achieve. Kailangan talaga balanse din yung nutrients na pumapasok. So itong pinag-uusapan natin na acromegaly, kung hindi nyo ito nakikita, at least alam nyo na ngayon kung bakit nga ba nagkakaroon ng ganito ang isang tao.
3: Mm-hmm. Ayun. Maraming salamat doon, ha. Kaya sa mga kabayan po natin, mga kaibigan natin dyan, if ever meron kayong family history sa pagkakaroon ng ganitong uri ng karamdaman, or sinasuspechahan nyo yung pangangatuan nyo na meron ganitong uri po ng sakit, mga kaibigan, para pinpoint, pwede magpasuri kaagad, mga kaibigan, sa pinakamalapit na mga paggamutan.
4: Ito pa naman, partner, itong pituitary gland, mm-hmm. Napakaliit na gland dito.
3: Oo nga.
4: Oo, tapos nasa sentro ng utak natin. Pero grabe yung nagagawa niyang epekto sa ating katawan. Oo, kaya isa rin sa nakaka-epekto dyan, yung hindi madalas na pagtulog ng maaga.
3: Mm-hmm.
4: Oo, yun. Oo. Yun. Oo, kaya kailangan talagang balanse po yung pamumuhay natin.
3: Ayun. At sa mga kaibigan po natin, kinakailangan ng balancing lifestyle, mga kaibigan. At huwag niyo pong kalimutan isabay sa inyo pong lifestyle, itong pag-inom ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Especially yung atin pong ultimate trio, mga kaibigan, para maiwasan yung pagtubo ng mga tumor, mga cyst sa iba't ibang parte ng katawan po natin. At yun na nga, since ang mga tumor ang isa sa factor sa pagkakaroon ng itong uri po ng karamdaman, itong acromegaly, para maiwasan po yan, araw-araw uminom ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
2: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang pagkagawa, suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Magsantol Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Santon Plus Gold at Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. At samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Santon Plus Coffee Mix.
0: Mabibili sa mga butika.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
2: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bakterya at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bakterya at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
0: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
8: The Secret of Health.
3: Balik po tayo mga kaibigan sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ang programa po ito ay sa atin ng VisionX Plus Soft Gel Capsule, ang supplement na makakapagpanumbalik at makakapagpanatili ng healthy eyesight. Totoo ba, Doc, na uso ngayon ng sore eyes? Marami mo yung nagkaka-sore eyes ngayon. Oh,
4: lalo na nung summer. Marami yung sasabi na may sore eyes. Marami ang nagkaroon nito. So, infection kasi yan. Pwedeng makahawa-hawa at ito ay pwedeng magresulta sa iritasyon ng ating pang mata. Mm-hmm. So, syempre, pag ganyan, ang usual na mamaraan is kailangan mo yung mata papahingahin. At ito ay ingatan na hindi lalala yung infection. Ito yung nagkukusa kasi na gumagaling. Oh. May limitations. Pero yun nga lang, may matinding discomfort mo. Kaya kinakailangan, meron ka talagang panglaban na hindi sobrang lalala yung discomfort mo sa iyong mata.
3: Mm-hmm. So mga kababayan po natin, kung gusto po natin mapangalagaan ang atin pong healthy eyesight, uminom po araw-araw ng VisionX Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na nagtataglay po ng kompleto na antioxidant para mapangalagaan po ang atin pong mga mata. Meron po itong lutein, zeaxanthin, beta-carotene, and vitamin E. Mga powerful antioxidant po yan, ha? Para po mapangalagaan natin yung atin pong mga mata. Ganun rin sa mga kabayan na nakakaranas ng glaucoma, pterygium, cataract, at iba't iba pang problema sa inyong pong mga mata, ayun naman nyo po yan. Araw-araw ng VisionX Plus Soft Gel Capsule, mabibili na sa pinakamalapit na butika dyan sa inyong pong mga lugar.
9: VisionX, marami na ang natulungan!
10: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir, pero dito lang gumaling sa VisionX Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa VisionX Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
9: VisionX, epektibo. Subukan mo rin. VisionX Plus, mabibili sa mga butika.
8: The Secret of Health.
3: Balikan po natin, Doc, yung topic natin kanina, no? Mm-hmm. Tema natin itong acromegaly. Sino-sino po ba, Doc, ang maaring makaranas ng ganitong uri po ng karamdaman?
4: So, acromegaly, bagaman bihira po siya, pero may possibility mm-hmm. na pwedeng magkakaroon ka nito. Una-una sa lahat, yung genetic, mm-hmm. sa family history natin, kung merong nagkaroon ng pituitary adenoma, or bukol, usually hindi naman to cancerous pero benign na bukol to, pwedeng magkakaroon ka at magde-develop ka. Di ba sabi ko nga kanina, ang primary cause nito yung iritasyon mm-hmm. sa ating pituitary gland na pwedeng nagko-cause ito ng overstimulation. Kaya hindi nagka, yung pituitary gland growth hormone ang pinoproduce yan. Mm-hmm. So ibig sabihin pag over production, talagang lalaki ka. Mm. Pero may ano yun sa kalusugan natin. Yung pagkakaroon ng McCune-Albright syndrome o isang genetic condition na naka-apekto sa ating buto, sa ating balat at sa ating endocrine system, sa kabuuan, yung ating hormonal system. Mm. Kung ikaw ay mayroong cancer sa baga or mayroong kang adrenal tumor, yung sa adrenal gland, pwede rin maka-apekto yun. Doon naman sa mga maagang nagmenopause or tumigil yung menstruation, nakikita rin ito na risk kapag develop nito. Tapos yung pagiging batang ina mm-hmm. o pagbubuntis ng maaga. at panganganak ng nasa murang edad, mm-hmm. pwedeng yung baby ay magkaroon ng possibility to develop that kind of condition. So, mas maganda talaga magbubuntis ka, tama yung edad mo, mm-hmm. ano, para maiwasan ito. Ganun pa man, itong mga risk factors na ito, minumungkahi po na magkaroon tayo ng mas malusog na pamumuhay. Ibig sabihin, yan naman kasi mga bagay na nangyayari sa ating kalusugan, consequences lang ito commonly na ating lifestyle. Mm-hmm. So, kung ang ating pamumuhay, kulang tayo sa sustansya, na pwedeng maging matatag yung isang parte ng katawan natin, pwedeng magde-develop ito ng imbalances, especially sa endocrine system, hindi lang dito sa ating pituitary gland. Mm-hmm. Ano? Kailangan natin na siguraduhin na malusog yung klase ng pagkain. At kung hindi kayo sigurado, dahil alam niyo naman yung kinakain niyo everyday, mm-hmm. much better to supplement something na talagang sigurado. Santon Plus Gold, kasi sigurado meron kayong makukuhang nutrients that are beyond your normal food intake. Kasi karamihan, partner, lalo na yung mga busy, mm-hmm. nagmamadali, kung ano na lang ang available dyan, kinakain nila. Tapos nagtataka sila, ba't kaya ako nagkakasakit? Mm-hmm. Hindi nila alam, talagang kulang na kulang sila sa nutrients. So, wow. Supplementing yourself every day ng Santon Plus Gold ay napakalaking tulong. Subok na yan. Ang dami nating mga kababayan. Kaya nga tayo lumaki ng ganito, mm-hmm. kaya nga tayo tinangkilik. Kasi nasubukan na nila, pamilya. Minsan yung mga pasyente nagkikwento, sabi, Dok, yung aking mga anak, pati aking mga manugang, mm-hmm. binigyan ko nito kasi lahat kami nabibenepisyuhan. Mm-hmm. Saka hindi imposibleng lahat makatay kasi mura lang eh.
3: Oo nga.
4: O affordable, mm-hmm. di ba? So, bagaman hindi niyo nakikita yung symptoms, pero yung pagbibigay ng early prevention, malaking tulong. Hindi lang sa pag-iwas dito sa mga problema sa hormone. Pati doon sa iba pang factors na nakaka-apekto sa kabuuan kalusugan ng ating katawan. Okay? Kaya kung kayo ay mayroong opportunity na makainom nito, pakitry po ninyo. Lalo na kung you're suffering from certain condition, hindi mo na maintindihan yung katawan mo. Karamihan dyan, nagpapasuri, nagpapacheck up. Sinusunod naman yung payo natin dito, magpacheck up. Wala naman nakikita.
3: Yun nga.
4: Pero ang sama ng pakiramdam, parang sabi nga ng isang pasyente, parang feeling ko, Dok, hindi na ako aabot ng 60 years old eh. Sa dami ko nararamdaman. Mm-hmm. Pero pa nagpapacheck up ako, normal naman lahat. So ano kayang problema? So the main reason why is, wala ka pa talaga malalang sakit pero meron ka ng deficiencies. Mm-hmm. Na yun ang simula kung bakit humihina na yung mga organ, nagiging symptomatic na. Kasi pag sira ng isang organ, mas mahirap na eh.
3: Mm-hmm.
4: Diba? Tsaka usually yung mga nasira ng organ hindi nagpapakita agad ng symptom. Yung mga ano, mga early onset, yung mga acute stage, yun ang marami kang mararamdaman. Mm-hmm. Kaya kung may nararamdaman kayo, samantalahin niyo na yan na hindi pa malala, magpa-check up at uminom araw-araw ng mga suplementong subok na. Siguraduhin yung FDA approved yan.
3: Yes.
4: Kasi partner, ang uso ngayon, ito para sa awareness ng publiko, ang uso ngayon, yung, lalo sa Facebook, yung magpo-post sila ng mga testimonies, everything, tapos ipapasok nila yung mga produktong scam, which is hindi natin sinusuportahan yun. No? Mali po yun. Ano? So dito, sa Santon Plus Gold, umorder kayo sa ating mga distributors, sa mga outlets natin, sa Shopee natin.
3: Mm-hmm.
4: Dahil ito po siguradong FDA approved, siguradong mabisa at legit na para hindi po kayo mabiktima. Doon lang kayo talaga sa mga legitimate sources. Kasi marami rin nagtatanong partner eh.
3: Dami to.
4: Oo, na legit po ba to? Legit po ba yan? Mm-hmm. So sinasabi na natin ngayon para hindi kayo mabiktima. Yeah. Actually concern yan ng DOH ngayon. Mm-hmm. Yung mga fake products na gumagamit ng pang-excite. Siyempre pa nakita mo, naku, nawala yung ano, yung kalbo, nakalakad yung pilay. Mm. Eh syempre, mapapa-order ka. Pero yun pala fake.
3: Nako.
4: O kaya dito po sigurado kayo legit na legit po itong ating pinag-uusapan.
3: Ayun. Ayos, mga kaibigan po natin ha, mga kabayan po natin diyan na gustong maitaas ang antas ng inyong kalusugan, siguraduhin po na araw-araw ay makakainom po mga kaibigan ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical FDA approved na mga produkto at laging hanapin ang Tatak Yes to Health para makasigurado po mga kaibigan na yung inyong iinumin, yun po yung napapakinggan nyo dito sa atin pong mga programa, no? At beware of mga fake and counterfeit.
4: Minsan ginagamit pa yung tatak natin, liquid drinks. Wala naman tayong ganung produkto, pero ang pangalan ng produkto natin, ingas po kayo ha, fake po yan, delikado po yan, baka po hindi maganda sa kalusugan dahil hindi nasuri ng FDA.
3: Ngayon ha. Ayos, mga kaibigan po tan. If ever meron kayong mga katanungan or queries, just text lang sa ating pong numero, ating pong text line 0969-609-6545. Magandang patuloy, pakinggan po muna tan. ng ilan sa natulungan at nagpapasalamat sa pag-inom ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
7: Samsung Plus Gold.
11: Landabaga sa Pandakan, Manila. Tumong aking kamay po may bukol. Naka-steady po siya. Malaki po. Minom po ako ng iminom ng Samsung Plus Gold. Sabi po ng anak ko, ma, kainin mo yan ng Samsung Plus Gold. Kaya nawala. Yung apo ko po, sumasakit ang puson. Minom ng Samsung Plus Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit ng puson niya. Napakaganda po talaga ng Samsung Plus Gold. Kahit pupuyat ako, sir, minom ako niya. Malakas po ako.
7: Samsung Plus Gold.
12: Yeah!
7: Samsung Plus Gold.
13: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko. Kaya naghanap agad ako ng suplemento. Marami na akong narinig na testimonya tungkol sa Samsung Plus Gold. Kaya sabi ko, try ko rin. Laking pasasalamat ko talaga na wala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
7: Samsung Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
14: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
15: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
16: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
15: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
8: The Secret of Health.
3: Okay, sa mga kabayan po natin, dahil limitado lang ang oras po natin, ano? So, meron kipahabol ng mga katanungan, just text lang sa ating po numero, ating po text line 0969-609-6545. Meron pong nagtanong dito, Doc, ask ko lang po, ano po ang mainam sa bagong opera sa hernia or loslos? 65 years old na po ako. Salamat po.
4: Ayan, buti na operahan kayo, tatay, ano? Ang maganda niyan, mag-take kayo ng mga supplements na magbibigay po ng nutrients para mapabilis yung inyong paggaling. Kasi lalo na doon sa mga naoperahan, kahit anong operation, ano, yung kasing paggaling o yung recovery, ang pinakam maganda po mas mainam na nutrients para mabilis at maiwasan yung mga post-operation complications. Ano? So, ang gawin nyo, mag-take kayo ng Santon Plus Gold, 1 capsule 3 times a day. Don't forget yung vitamin C, 1 capsule 3 times a day din. Kasi ang vitamin C, maganda siya sa sugat, sa healing, ano? And of course, para mapalakas yung immune system, para ma-prevent ang mga infection after surgery, mag-take po kayo ng Premium D3 na isasabay nyo. Sa madaling salita, yung ating ultimate trio. Okay, take po nyo everyday para mas maging mabilis at maganda ho yung inyong recovery.
3: Ayun. Sa mga kabayan po natin, nagsasuffer sa ganitong uri po ng karamdaman, iwasan nyo muna, ano? Yung mga strenuous work, masyado mabibigat po ng mga trabaho. Since yung pamamuwersa, Doc, hindi maganda sa ganitong karamdaman.
4: Hindi talaga yun na ginagawa after surgery. May instruction naman ng mga doktor na magpahinga. May certain time na kailangan na talagang hindi kayo nagtatrabaho ng mabigat.
3: Baka nag-basketball agad pagkatapos ng...
4: Naku, yari.
3: Delikado po yan, ha?
4: Baka madoble yung loss-loss, ano?
3: Okay. So, iwasan po muna yan. And then, huwag kalimutan, uminom ng atin pong ultimate trio, mga kaibigan, para mas mapabilis po yung recovery ninyo from these kinds of problem, ano? Ask ko lang po, ano po ang natutulungan na karamdaman sa pag-inom ng Santon Plus Coffee at Premium D3. Salamat po.
4: Ayan, Santon Plus Coffee mix natin. Una, maganda yung fiber content niya. Ano? Ano kasi siya alternative siya doon sa mga, especially doon sa mga adik sa kape, yung kape na regular na iniinom nila, nagkukos naman ng problema. So, maganda to para doon sa mga taong mahilig magkape talaga. Isang benepisyo yun, nare-relax ka. Tapos yung nutrients kasi ng moringa at ng extract ng mangosteen. Saka yung protein and other nutrients, phytochemicals ng soya, napakaraming benepisyo. So pwede ito para doon sa mga gustong lumakas ang katawan. Okay? Doon sa mga taong may sakit pero hindi sila makakain na maayos, you can use our coffee as one of the substitute. Pwede nyo anihin. Ano? And another thing, itong coffee natin may benepisyo sa mga muscular, sa muscle, sa bones. At ang kagandahan nito, hindi siya nag-stimulate ng katawan na katulad ng regular coffee na pwedeng kung hypertensive ka, may reaction sa inyo. Ano? Kasi maraming taong ganyan. Tapos yung mga nag-acid, once na magkakape kayo, may benepisyo ito sa tiyan kasi nga maganda yung alkalinity content ng mga ingredients. And also, yung sinabi ko nga kanina, fiber. So pwede mo siyang i-take para sa hormone, okay, doon sa mga lalaki o babae, kasi ang soya, para sa kaalaman na lahat, meron po siyang natural plant-based hormone, okay, na nakatutulong sa balance ng reproductive hormone natin. Kaya pwede siyang gamitin ng mga lalaki medyo mahina yung reproductive health, pati babae na mahina kanilang reproductive health. Maraming benepisyo dahil yung mga sangkap niya, eh, mayroong mga phytochemicals na talagang subok. Mm-hmm. Unang-una yung moringa, super antioxidant, super food yan. Mm-hmm. At yung santon, eh, marami siyang anti-inflammatory properties. Kumbaga, sa madaling salita, eh, hindi lang kayo puro capsule ng capsule.
3: Yes,
4: okay? So, pag nagko-coffee kayo, nung coffee natin, para rin kayong umiinom ng regular supplement, kaya lang in other forms. Mm-hmm. So, malalakas ang katawan ninyo at magiging healthy at beneficial para sa inyo.
3: Mm-hmm. So, yung ba, nagsasawa, no? Sa dami ng mga kapsula na iniinom. Mm-hmm. Eh, ito pong coffee, mga kaibigan, mas pinapadali, ano, yung pag-intake po ninyo, mga kaibigan, ng nutrients papasok sa inyo pong pangangatawan, no? And our premium D3, beneficial, ano, para sa mga kababayan po natin. Kung gusto nyo pong mapanatili yung malusog na cardiovascular system po ninyo, mga kaibigan, very beneficial ang premium D3 para po sa inyo. So, mga kabayan natin na gusto mag-lose ng weight in a healthy way, eh, napakalaking tulong din ng atin pong premium D3, mga kasama.
4: Particular doon sa mga naglo-low carb, ano, yung mga usong-usong ngayon yan, yung mga intermittent fasting, low carb diet. One of the best fat that you can take is mula doon sa ating premium D3, ano, para maiangat po lalo yung metabolism ng ating katawan.
3: Ayun. Okay, Doc. Nako, wala po tayong oras. Bukas po muli, ha? Eh, magkarinigan po tayo dito sa ating pong programa. Baka may pahabol ka pa, Doc, na mensahe sa ating pong mga avid listeners.
4: Gusto ko lang pasalamatan yung ating mga tagapakinig po na walang sawan nakikinig dito sa programa natin at tumatangkilik sa ating mga produkto. Sana po nakapagbigay kami ng makabuluhan, mga impormasyon para mapanatili nating healthy ang ating pong katawan. Okay, maraming salamat. Pagkalooban po nawa tayo ng Panginoon ng malusog na katawan.
3: Maraming salamat po, Doc. Yan si Doc Algie Bakla, ating pong certified naturopathic practitioner. Isa pong doctor of ministry in alternative medicine. Ito pong lingang lingkod, Sir Michelle Hinas. Pasamandalang kapaalam. Bukas po muli, ha? Magkarinigan po tayo dito sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Sa ganitong oras, dito rin sa ating pong mga himpilan. Ayon pong dalangin, ang Panginoon nawa magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
12: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
17: Yes to health!
18: Hala, ka-exciting!

0: Casino Plus, Plus, Plus.
1: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at Pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
2: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
3: Roma City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.
4: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
5: Mga katropa, exciting dito!

0: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!
1: Ang na

0: Oras sa 106.5 XFM Rojas, alas 6:06 na saga.
1: Araw-araw may mga pangyayari, may mga balita na ikaw at ako dapat malaman. Sa bilis ng ikot ng mundo, sa balita, hinding-hindi ka maiiwan dito sa XFM Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita.
0: Mayong aga, Banua, siyudad sang Rojas, probinsya sang Capiz, Western Visayas. Nagapalayag na ang programang Express Balita. Dirigid lamang sa 106.5 XFM Rojas. Ang ini nga programa, ang bilog nga ginadulong sa inyo. M. Luillier, ang tulay ng pamilyang Pilipino. Sa aton nga mga headlines. Sa balita lokal, police captain Ampuyos ginlutang patay sa isa ka ilimnan sa Banwas sang Pontevedra. Headlines.
2: Suspect nga naglutang patay kay police captain Rian Ampuyos critical sa ospital matapos nakastiguhan. Headlines.
0: Suspect sa pagpatay sa kay Police Captain Ampuyos gilaligar miyembro sang Gun for Hire sunod sa kay Police Captain Garcia.
2: Headlines. Police Captain Mark Anthony Garcia, hepe sang Pontevedra PNP, dinarekomendar sang PRO 6 nga i-relieve bangod sa kapaslawan nga magpatigayan sang Upland Bacal kasunod sa natabo nga paglutang patay kay Police Captain Rian Ampuyos. Headlines.
0: Sa national news, pag subpoena sa bank records ni Vice President Sara, fishing expedition lamang sunod sa defense.
2: Philippine Navy personnel pilason na matapos ginaligar ginhampak sang wooden baton sang China Coast Guard.
0: Sa international news, wildfire nagluntad sa Spain. Lapad sang kahalitan naglabot sa masubra 13,000 kay Tarya.
2: Gag sa Balita Entertainment, Madonna, BTS, Justin Bieber kag Shakira nagperform sa labing una nga halftime show sang World Cup final.
0: Sa sports news, Spain ginkilala nga kampiyon sa World Cup 2026 versus Argentina sa 1-0. Headlines.
2: Sa balita sa ikayong lawas, posible nga bulig sang green tea sa menstrual cramps kag iban pa nga problema sa matres ginatun-an.
0: Sa business news, big time oil price hike igapatuman subong adlaw sang Martes, Hulyo 21. Headlines. Lito na kita karon sa paghatag sa mga kaundan sang aton nga mga ginpanglinyada nga mga balita upod sa inyo nga mga newscasters ni si Katropang Michael Inuslay.
2: Kag ako naman si Katropang Christine Dayan Ropa.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Patay ang isa ka-opisyal sang pulisya matapos nga gilutang sang wala makilalaan nga persona sa isa kailimnan sa barangay Binuntukan, Pontevedra, Capiz pasado alas 11:00 sang gabi, Hulyo 19, tuig 2026. Ginkilalang biktima sa kay Police Captain Rian Ampuyos, 48 anyos kag residente sang barangay Suwa, President Rojas, Capiz. Nakadesignar sa Capiz First Mobile Force Company sa Banwas ang Pontevedra. Samtang ginkilala naman ang mga suspek nga ang suspek nga nadakpan sa kay William Paulino Diocampo, 38 anyos kag residente sang Barangay Hulungahog, Pontevedra, Capiz. Sandig sa initial nga impormasyon nga ginapahayag sang tagiya sang ilimnan nga samtang nagpadulong sang order, nagdulong sang ilimnon nga order ang waiter siniya. Natulupangdan nga mayara sang tatlo ka mga persona nga nagainom-inom malapit sa lamisa sang biktima. Kag diri nakitaan nga nagkasasang armas luthang nga dala siniya. Galiyo naman nga nagsugid ang waiter sa tagiya sa nakita siniya. Apang ginapahayag nga nagtindog ang biktima, kaginali na lang nga ginluthang sang suspect si Ampuyos gamit ang .44 caliber pistol nga armas luthang kung sa din igo sa nawala nga porsyon sang dughan kag ulo ang biktima. Sang nakita sa mga kaopdanan sang biktima ang duha naman ka mga PNP personnel kagsang tagiya nga may natabo nga pag pinugusay sa lugar rason nga natigayon nga madakpan ang isa sa mga suspek apang ang duha naman ang madasig nga nakapalagyo. Na-recover sa lugar ang isa ka unit sang .45 caliber pistol loaded sang mga bala kag isa pa ka extra magazine sang among armas luthang. Madasig naman nga ginpadangat sa Bailan District Hospital ang biktima para kuntani padapatan sa nagakaigo nga pagbulong apang gindeklarar nga dead on arrival. Sa karon padayon pa ang imbestigasyon sang Pontevedra Municipal Police Station may kangtadan sa nagluntad nga insidente.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Sa kaangot nga balita lokal, critical sa ospital ang suspect nga nagluthang patay kay Police Captain Rian Ampuyo sa isa ka KTV bar sa Barangay Binuntukan, Pontevedra. Matandaan, ginkilala ang biktima kay Police Captain Rian Ampuyo, 48 anyos, kag residente sang Barangay Swap, President Rojas Capiz, kung sa din ini ang nakadesignar sa Capiz 1st Mobile Force Company 3rd Platoon Commander. Samtang ang suspect naman ang ginkilala kay William Paulino Jocampo, 38 anyos, kagresidente sang Barangay Hulungahog, Pontevedra. Sa pagpakigangwat sang ex-FM Rojas kay alias Toto, tag-iya sang bar, ginpahayag sini nga natabo ang insidente tak na las 11:30 sang gabi sang Hulyo 19. Noon nasunod rin nga nag-abot sa lugar ang biktima, bangod gin-imbitar sini nga mag-inom-inom sa mga bar, kaupod ang duhak man ka mga kaupdanan sini nga pulis. Dugang pa, tak na las 11 na sang nag-abot ang tatlo ka suspect sa lugar kag nakaubos no diri ang mga ini sang anom tanan ka bote sang makaulubog ng ilimnon. Sang nagdulong na sang ilimnon nga order sa piyak nga lamesa ang waiter sini, natalupang dan ang tatlo ka mga persona nga nagainom-inom malapit sa lamesa sang biktima kung sa din ang isa diri ang nagkasasang armas lutang nga dalan sini. Gilad nga nagsugid ang waiter sa tag-iya sa iya nakitaan. Apang sa nagtindog ang biktima, hinali lang ginluthang sang suspect si Ampuyos gamit ang .45 caliber pistol ng armas lutang nga naigo sa nawala nga porsyon sang iya dughan. Sang nakita na sang mga kaupdanan sang biktima nga duhaman ka mga PNP personnel kag santay iya ang natabo, may nagluntad pa nga pagpinugusay sa lugar. Rason nga natigayon nga nadakpan si William, apang ang duha naman ang madasig nga kapalagyo sa crime scene. Gintinguhaan pa nga ginpadangat sa Bailan District Hospital ang biktima para kung tani madapatan sa nagkakaigo nga pagbulong apang gindeklarar ini nga dead on arrival.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Ginatulok sa karon nga rason sa mga kapulisan nga posible membro sang gun for hire ang suspek nga responsable sa paglutang patay sa kay Police Captain Rian Ampuyos, commander sang 3rd Platoon sang 1st Mobile Force Company sa isa ka KTV bar sa Barangay Binuntukan, Pontevedra, Capiz. Ini mismo ang ginpahayag ni Police Captain Mark Anthony Garcia sang napakigangutan sang XFM Rojas. Sunod sa kay Garcia, padayon ang ilang investigasyon. Kaghat porsot operation batok sa duha ka mga armado nga suspek nga kaupod ni William Jocampo nga marasig naman nga nakapalagyo matapos nga nakomiter ang krimen. Sandig sa dugang impormasyon sa ilang investigasyon, na-recover sa mga kapulisan ang isa ka motorsiklo nga ginatulok bilang getaway vehicle sang duha ka mga suspitsado padulong sa balay mismo sang suspek nga si William. Dugang pasini nga naka-hospital arrest ang isa nasa isa ka ospital si William kag natalana nga ipaidalom sa city scan bangod nakaangkon ini sang pilas tuga sa pagkastigo sa pila ka mga customer sa among bar matapos ini nga maluthangan si Ampuyos. Natukiban man nga naulamid ang suspect sa pila ka mga robbery incidents sa probinsya kag posible sunuman miyembro sang gun for hire ang mga suspitsado mangod sa pila ka mga impormasyon nga nagpalabot sa ila sini nga talatapan. Sa pihak nga bahin nagpasalig naman si Garcia sa pamilya kag himata ni Police Captain Ampuyos nga paghatagan sang ustisya kag ang nangin kamatayon sang ila sini nga himata nga ginakabig bilang brother in uniform.
2: Express Balita. Sa katapusan nga balita lokal, ginarekomendar ni Police Brigadier General Randolph Tuanyo sa Police Regional Office 6 nga i-relieve ang hepe sa Pontevedra Municipal Police Station nga si Police Captain Mark Anthony Garcia bungod sa kapaslawan nga magpatigayan sang Oplan Bakal. Sunod kay Tuanyo, may rekomendasyon na nagikan sa Chief of the Regional Staff kung CRS kag Deputy Regional Director for Operations nga ipaydalom sa administrative relief ang nasambit nga hepe. Naibaluan nga ginaligar gin pahibalo ang tag-iya sang KTV Bar sa Barangay Binuntukan Pontevedra kay Police Captain Rian Ampuyos nga naka-assign sa 1st Capiz Provincial Mobile Force Company kag sa mga kaupod sini nga pulis angot sa estado sang peace and order sa mga lugar kag sa ginaligar pila ka personalidad nga nagadala sang armas lutang. Dugang pa, apisar makabig lehitimo ang ila ginistoryahan. Nagakadapat nga sa lokal nga pulis sang Pontevedra Municipal Police Station nagpabalo sa nasambit nga negosyante kag subong man ang nagpatigayon sang Oplan Bakal o kun Oplan Bakal. Sa karon yara na sa diskresyon sang Provincial Director sang Capiz Police Provincial Office nga si Police Colonel David Cachumbo Jr. ang paghimo sang aksyon angot sa rekomendasyon sang PRO 6.
1: Express Balita.
2: Mga katropa, mga balita lokal, ngayon nabatian ang builugid ang ginadulong sa inyo sa Suntown Vitamin C. Ngayon isa ka ng asli kag alkaline-based vitamin C nga nagabulig agad nga mapabaskog kag mapabakod ang imo immune system. Ginabuligan man sini ang imong lawas nga mapakigbatuan ang mga viruses kag mga bacteria.
1: Express Balita.
0: Sa balita nasyonal, ginpuntos ang Defense Council ni Vice President Sara Duterte nga ang request sa prosecution nga ipasa sa opina ang iya anti-money laundering council kag bank records sa isa ka fishing expedition sa ginapahayag ni Defense Council Attorney Michael Poa nga ang opina kaangay sang search warrant dapat partikular nga magtumod sa ebidensya nga ginapakita. Suno sa iya nga bisan naging specify sa nga prosecution ang kategorya sa mga dokumento kangay sang bank accounts kag leaguers epektibo nga ginahinyo para sa tanan nga

0: warant nga sunod sa iya lain man kon ikumparar sa Sobina.
1: Express Balita. Sa katapusan nga balita nasyonal, pilason na ang isa ka Philippine Navy personnel matapos ginaligar ng ginhampak sa mga miyembro sang China Coast Guard sang wooden baton sa ilang inkwentro malapit sa BRP Sierra Madre sa Yungin Shoal kahapon, Julio 20, sa Armed Forces of the Philippines. Sunod sa AFP, nagpalapit ang rigid hull inflatable boat sang CCG sa grounded warship antes ining gintabog sang Philippine Navy rubber boats. Pahayag sang militar, gilayan nga nangin violente kag agresibo ang mga personnel sang CCG nga nagresulta sa pagpilas sa ulo sang Navy personnel kag pagka-damage sang isa ka Philippine boat. Sunod sa AFP, gindapatan na sang gilayon nga medical attention ang pilason nila nga miyembro kag magapadayon ang sa ila misyon ang ila tropa sa West Philippine Sea sa pihak sang illegal, coercive, aggressive and deceptive action sang China Coast Guard. Mga katropa, ang mga balita nasyonal ang ginadulong sa inyo sang Santon Plus Gold na mayara sang high potency sang 100% natural herbal extract sige sa mangustin, malunggay ang palaya garlic kag spirulina nga saranggid nga makabulig agud nga mapaayo kag mapakusog ang aton resistensya.
2: Express Balita. Balita sa international.
0: Sa balita international, padayon nga nagpakig-away ang mga bombero sa malapdagon nga wildfire sa naaminhan nga bahin sa Madrid, Spain. Sunod sa report, ang sunog naghalit sa ginabulubanta 30,000 ka hektarya sang duta kag nagatulod sa kapin 700 ka mga residente nga mag-evacuate. Sandig sa lokal sang Regional Forest Fire Response Service, nagumpisa ang sunog sang Huwebes sa bukid sa nabukid kag kagulangan nga bahin nga sakop sang Sierra North Natural Park. Masubra naman sa 300 ka mga bombero kag 26 ka mga water dropping aircraft ang naka-assign sa operation.
2: Express Balita.
0: Mga katropa, ang balitang international ang bilog ginadulong sa inyo sa Vision X Plus Soft Gel Capsule ang mayara sang lutein, beta carotene, vitamin E kag zeaxanthin nga saranggit makahatag sa nutrisyon sa inyo nga mga mata.
2: Express Balita.

Kag sa to naman nga balita sa patag sang entertainment, nangin mas en grande pa ang 2026 FIFA World Cup Final matapos patigayunon sa labing una nga tiona ang isa ka halftime show nga nagpakita sa pila ka dalaguan nga pangalan sa music industry. Ginpangunahan ni Madonna ang halftime show sa iya hit song nga Music. Nagsulod siya sa stadium sakay sang isa ka doon na baggy nga ginamaneho naman sang Brazilian football legend si Zanday Ronaldo kag Ronaldinho. Ginsunda naman ini sang K-pop group nga BTS nga kusdiin nag-perform sang ila sikat nga ambahanon nga Dynamite. Sunod naman nga nagsaka sa entablado si Justin Bieber nga ginkanta naman ang acoustic version sang Everything Hallelujah. Natapos ang musical performance sa pag-upod ng Shakira kag Burna Boy para sa Dayday nga opisyal nga kanta sang 2026 FIFA World Cup. Antes maman ang ampang, nangin topic ko ang halftime show bangod naglapaw ini sa masami nga 15 minutos nga halftime break sa football. Mga katropa, ang entertainment news ang ginadulong sa inyo sang Clear Skin Herbal Soap na mayara sang Gluta Koji kag Virgin Coconut Oil nga nagabulig agud nga mapunggan ang early signs sa skin aging kag pagtigulang sang aton selula sa panit. Ini man ang anti-aging, moisturizing, whitening, firming, exfoliating, and treats blemishes in our skin. Gaya na nga ma-achieve a pure, light, and fresh skin gamit ang Clear Skin Beauty Gluta Koji Soap.

0: Balitang Sports, Balita sa Sports.
1: Sa balita naman, sa patag sang hinampang. Nagdagundong sa East Rutherford, New Jersey, ang liwat nga ginkilala sa ang Spain bilang kampiyon kag lutuson ng Argentina sa score nga 1-0 sa 2026 sa FIFA World Cup final. Sa extra time sang hampang, si Ferran Torres ang nakapuntos sang nag-isahanon nga goal nga naghatag sang kadalagaan sa La Roja kag nagpabakod sang ila ikaduha nga titulo sa maragtas sang torneo. Wala na punggan sang Argentina nga mabaskog nga opensa sang Spain. Ilabi na nga ma-red card si Enzo Fernandez sa stoppage time sang second half. Ang pagkabuhin sang isa ka player nga naghatag sang dako nga bintaha sa Espanya, tubtob nga nakapuntos sila sang dugang nga oras. Magluwas nga kampiyonato, nakuha man sang Spain ang nasari-sari nga pasidungog. Si Unai Simeon ang ginagawaran sang Golden Glove or Glove pagkatapos nga makarecord sang 7 ka shutouts. Si Rodri ang ginhingadlan sang Golden Ball bilang pinakamayad nga humalampang sa torneo. Kag si Pau Caborsi ang ginkilala bilang best young player. Ini ang ikaduha nga tion nga nakuha sang Spain ang World Cup kasunod sang ilan pagdaog sang tuig 2010. Sa kadalagaan nga ini nanginuuna nga pungsod ang Espanya nga may hawid sang men's kag women's world titles samtang napaslawan ang Argentina nga masulit ang ila kadalagaan sang 2022 kag wala matuman ang paglaom nga mangin ikatatlo nga team sa maragtas nga makadepensa sang titulo.
0: Express Balita. Express Balita.
1: Mga katropang Balitang Sports, ang Builog ginadulong sa inyo sang dekalidad nga produkto sang Yes to Health Incorporated. Ang Turbo Dietary Food Supplement for Men nga mayara sang maka kag Clabuwasca herbal extract nga popular sa South America nagapapagsik kag nagapabaskog sang enerhiya kag nagapataas ang libido level sa lawas. Gamita ini 30 minutos antes maglabing-labing sa inyo nga mga misis.
2: Damo ba?
0: XFM Health News.
2: Alright, kagsato naman nga balita sa ikaayong lawas. Katropa, ginasiling sang bag-o nga mga pagtuon nga ang green tea ang hindi lamang makaparelax kun imnon, kundi may ara man inisang natural nga compound nga ginatawag nga EGCG nga may antioxidant kag anti-inflammatory properties. Posible ini nga makabulig sa pagpahaganhagan sang kasakit sa regla sa pila ka mga kababainhan. Nakita man nga ang EGCG nga mahimo makapahinay sang pagtubo sa mga lesion nga may kangtanan sa endometriosis kag sa mga urine o kon uterine fibroids. Dugang pa, ang regular nga pag-inom sang green tea ang mahimo man nga makasuporta sa maayo nga metabolismo kag ikaayo sa kurason. Gani panumdom sa mga eksperto kung nagapatsyag na sang tuman nga menstrual pain, endometriosis o kung fibroids, importante nga magpakonsulta sa healthcare professional para sa nagkakaigo nga pagbulong kag pag-atipan. Mga katropa, ang atos nga balita sa ikayong lawas ang ginadulong sa inyo sang Santon Gold Herbal Tea nga himo sa malunggay, turmeric kag cinnamon bark nga manggaranon gid sa health benefits. Ini man ang gitatamis ang stevia nga nakita sa pagtuon nga saranggid nga mabalanse ang blood sugar levels kag ang insulin sensitivity sang aton sini nga lawas. Gani subong pala mga katropa, kakasanang toxic kag iklan sang aton lawas sa pinagi sa pag-inom sang Santon Gold Herbal Tea.
0: Express Balita. Express Balita.
1: Samtang sa balita naman sa patagsang negosyo, ginapaabot ang dako nga pagsaka sang presyo sang produktong petrolyo sumugod subong adlaw sang Martes, Hulyo 21, tuwing 2026. Sa anunsyo sang Department of Energy, yari ang nanging dugang apresyo sa mga produktong petrolyo. Sa diesel, mayara sang 10 pesos tubtob 68 centimos kada litro.
2: 10 pesos and 68.
1: Sa liwat sa diesel, 10 pesos tubtob 68 pesos kada litro. Samtang sa gasolina naman, 3 pesos 0.65 centavos kada litro. Sa kerosene naman, may aras ang 11 pesos, tub-tub 77 centavos kada litro. Sunod sa DOE Secretary Sharon Garin, nagsaka ang pangkalibutanon nga presyo sang langis bangod sa padayon nga tensyon sa Middle East nga magresulta sa pagtaas sang REX premium kag insurance cost sa pagpadala sang langis.
2: Sa foreign exchange rate update, nangyiga sa Bankers Association of the Philippines, ang US dollar ang may baylo nga 61 pesos and 68 centavos. Nagika naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang Singaporean dollar ang may baylo nga 47 pesos and 70 centavos. Hong Kong dollar 7 pesos and 85 centavos. Euro 70 pesos and 40 centavos. Kag ang Saudi Riyal ang may baylo nga 16 pesos and 40 centavos. Mga katropa, ang business news kag ang foreign exchange rate update ang builugid ginadulong sa inyo sang Santon Gold Coffee Mix. Kung kausin na may kape ka na, may energize kag may glowing, radiant, healthier skin ka pa. Ang perfect blend sang kape nga may kombinasyon sa glutathione kag collagen, mga antioxidant kag nagabulig sa skin elasticity, skin health kag overall health. Cheers to health, beauty and great coffee with Santon Gold Coffee Mix.
1: Mga katropa, inyo gid nga nabatian ang aton nga mga natipon nga mga balita nga builog nga ginadulong sa inyo sang di kalidad nga produkto sang Yes to Health Incorporated, ang Xanthon Plus Gold,
2: Xanthon Vitamin C,
1: Xanthon Plus Coffee Mix,
2: Vision X Plus Soft Gel Capsule,
1: Premium D3 Soft Gel Capsule,
2: Turbo Datar Supplement for Men,
1: Xanthon Plus Herbal Capsule,
2: Premium D3 Coffee Mix,
1: Xanthon Gold Herbal Tea,
2: Xanthon Gold Coffee Mix,
1: Cease the Pain,
2: Xanthon Plus Herbal Oil,
1: kag Xanthon Plus Herbal Soap,
2: kag Clear Skin Beauty Soap.
1: Mapakalina sa inyo nga mga suki nga mga butika nga malapit sa inyo nga mga lugar, kag pwede nyo man nga ma-add to cart sa inyo nga mga Shopee kag TikTok Shop. Ang programang ini ang bilog ginadulong sa inyo sang Imlo Hillier, ang tulay ng pamilyang Pilipino. Sa katapusan ini ang inyo nga mga tagbalita, ini si katropang Michael Inuslaya.
2: Kag ini naman si katropang Christine Dianropa.
1: Kag ini ang
2: Express Balita.
3: Express FM.
4: Yes to health.
5: The secrets of health.
6: Kung kulang ka permisa tulog, Sir Josel, ano? Pilasang imo sa nimabantayan na examen, yun yung kagalingon. Gusto ka mag-inom permisang kafe. Kapermiha ginatuyo. Sa mentalidad na ito, ninom ko kafe para hindi ko matuyo.
7: Xanthon Plus Gold.
6: Pagkatapos, Sir Josel, waking and refreshed. Nakabugtaw ka. Kasi lang nakatulogin man ko. Nga nga do kapoy lang ko gyapon.
8: Oh.
6: Nga daw hindi mayong akon gyapon pamatsyag o ayos ang kondisyon.
9: Xanthon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline.
6: Malabo, Sir Jose, lang mo sa nipipensaro, lang mo sa nga memorya.
8: Perme ka lang
6: Nag-lag?
8: Loading?
7: Xanthon Gold Coffee Mix.
6: And then, Sir Jose, lang kung kaysa, manang silim lang, Sir Jose, nga magbiro ka lang sa lasing, huwag lang sa bagong gising.
8: Oh.
6: Kapin pa kung kulang yung tulog. Kay irritable, Sir Jose.
8: Oh.
6: Irritability, isa sa ginatawag signs or symptoms, ang ginatawag kakulang sa tulog. Memory problem. Microsleeps, Gusto ka lang, Sir Jocelyn, magtulog-tulog. Kapungko ka lang ginatuyo ka. Makapahunay-hunay ka lang ginatuyo ka. Poor concentration. Wala kasing focus, Sir Jocelyn. Kadali si mo ma-distract. Frequent illness. Amuning aton ng balubantayan na masami ikaw nag-sakit o kung kahina sa imusin resistensya batok sa sakit. Kundi na, Sir Jocelyn, mabantayan at mapabayaan posibleng magkado sa malala nga balatian.
7: 7 Plus Gold.
6: Daytime sleepiness and mood instability. Pila lamang ini sang signs of chronic sleep deprivation nga dapat aton bantayan sa aton sa nikaw galingon. Basi, may ara kita sina ang mga signs. Kumusta ho na aton ng aton sa pagtulog kada gabi?
9: Masaya ang buhay! Kaya inuupisahan ko ang araw, nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Yes to Health!
4: Mag-inom ka mo sa Ultimate Trio. Inatawag na ito ni nga Ultimate Trio sang Yes to Health Incorporated. Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ng ini sa quality product sang Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo, bla pamangkot lang kamo sa Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street, in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kanto lang kamo da, kon volume ang inyo sininga baklon, dako pang discount nyo sininga makuha. And then, sa mga kaiping sininga kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay kagimaras, kanto lang kamo sa suki nyo sininga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo dari sa siyudad sang Iloilo, kanto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yulo Street, atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
7: The Secrets of Health.
6: Kaya hindi mo naton mapunggan ang magpangape. Kapit pagid bala, Dr. Erwin, kung may sakit ka. Kundi patong bawal, dito kagid na namitan mag sa gitilaw.
7: The Secrets of Health.
6: Tika, hindi ka ganyan maguntat sang pagkape, piliin mo na lang ang kape nga hindi ka matamaan.
1: Mm-hmm.
6: Kundi may benepisyo pa sa imo sa ding lawa. So, masuggest na ton sini sa ila Doc Erwin, na muning Premium D3 Coffee Mix.
3: Yes!
8: Ano bala ang kinalain sang Premium D3 Coffee Mix, Doc Leo? Nga ang ma-recommend naton?
6: Ang Sunthone Gold, yes. May ara sing mangustin.
1: Mm-hmm.
6: May ara sing benefisyo sa ginatawag insulin resistance. So kung may mga diabetes, kag ang vitamin D3 makabulig man siya para nga magnami pagidang pag-function sa aton sa nga pancreas. Ini mangustin kag vitamin D3 ari na sa Premium D3 Coffee Mix. Ang pinakamanami pagid sini kang papatamis niya is stevia.
8: Safe. Wala kontra kung taas imo blood sugar.
7: Premium D3 Coffee Mix.
8: May mga kauturan kita, Doc Leo, nga mas malipatan ang pag-inom sang kapsula. Pwede man ang Sunthone Gold Coffee Mix. Ang Sunthone Gold Coffee Mix, kung ano ang ara sa kapsula nga Sunthone Gold, ara na sa aton nga Sunthone Gold Coffee Mix, gindugangan pa sang glutathione kag collagen.
7: The Secrets of Health.
6: Mas labi nga gina-recommend na ton sa mga nagaedad na,
1: yes,
6: tungod nga may gluta kag collagen nga both. Ining duha ko ni combine mo, may anti-aging effect sila.
3: Yes to Health!
8: Ari na sa aton nga Sunthone Gold Coffee Mix, same sa Premium D3 Coffee Mix naton. Stevia ang iya nga pagpatamis ini. Safe siya gamiton, safe siya inumon sa mga may balatian, ilabi na kung may mataas kamo nga blood sugar. Aprobado sa aton Food and Drugs Administration.
7: The Secrets of Health.
3: Yes to Health!
10: Hala, ka-exciting!

0: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagorph.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
1: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Exciting, bro!
3: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula Apari hanggang Hulo, mula siyudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
4: Hala, ka-exciting!
5: Mga katropa, exciting dito!
6: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Rojas sa siningab bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Balutayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduha-katuig nga radio anibersaryo. Isa kapag pasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo.
7: Katropa mo.
8: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Xanthon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.

0: Kapis. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: Mga katropang oras sa 106.5 XFM Rojas, Gagsabugos nga Pilipinas, la 6:56.
1: Araw-araw may mga pangyayari na dapat mong malaman dahil ikaw ay bahagi ng lipunan. Alamin at pakinggan ang mga nangungunang balita dito sa Bullseye! Programa ng XFM Network Philippines. Pag-uusapan ng malalim at may klarong opinion ang mga kontrobersiya ngayon. Bullseye! Dito lang sa inyong paboritong istasyon, XFM. Bullseye!

0: Bullseye! Mayo nga mga katropa, nagapangalagad na ang panibago na naman ng edisyon sa palatuntunan Bullseye. Diri sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo! Nagapangalagad kita subong adlaw sa Martes, Pecha 21, sa bulan mga biyan sa Hulyo, tuig 2026. Kapun sa gihapon sa inyo, alagad ako ang inyong anchorman, katropang Joven Anisco.
1: Bullseye!
0: Oy, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning na!
1: Bullseye!
0: Oy, bangon na, bangon na, bangon na, bangon na, bangon na, bangon na, bangon na, bangon na, bangon na! Oy, aga na niya, matamat na, labi na sa mga trabaho, may opisina! Oh, ano pang ginahulat nyo dyan? No? Ginanami pagida itulog? Oh, nagburaw-bura, nagpulaw-pulaw, guro kami kong gabi ay.
2: Ayoy!
0: Anong ginpulaw-pulawan nyo kagabi nga daw, hindi ka mo magbangon sa subong aga? Oh, tikon may klase ka mo da, mayara ka mo sa mga obligasyones, la, labi na sa opisina, sa trabaho. Oh, kinahanglan nyo gadya nga haton mga kabiyanan ng inyo siningalawan. Oh, gani, bango na da. Oh, di magsalig nga, balkala, sucho pa man, urun lang, napilaw, pagid ko, Oh, dugi-dugay, tulog kaliwat, pagbungkaras mo, alos, kwana. Ah, gamay na lang ang mga tinion na inughulag mo. Oh, di ba? Bawal tamarin lalo pag marami kang utang.
2: Ayaw!
0: Oh, gani galaw-galaw na, galaw-galaw na. Ah, sa subong nga mga tinion. Kag syempre sa mga estudyante nyo nga may klase. Oh, may klase, may klase la 7 media dapat nakakuha na ha, naka ilis na. Tapos nagapamahaw ka na lang. Para ang tunga sa oras, travel time mo, depende sa kalayuan sang imo sining kwan eskwelahan. Pero ang tunga sa oras namin na i-travel, kay ban magamuni oras, di ba? Di gagutok na mga karsadahon naton mga katropa. Gamat-amat na naya traffic, labi na ko ng imo sini mga kabinan nga kwanda o. Labi na ang imo sini nga alagyan, may mga eskwelahan. Ay, sus pusa, kagidadayon ka. Kwan, usad pagong ba? Ang traffic, basta mga alagyan mo, mga may eskwelahan, mga kabinan. So, para ti hindi matrasar sa subong aga, hulag na mga katropa.
1: Bullseye!
0: Kag syempre sa mga nakabugtaw na, nakabango na, kaina pa. Kamusta ka mo sa inyo tanan?
3: Good morning!
0: Di ba? Kamusta ang inyo sining tulog? Kamusta ang inyo sining bangon? Anong ginakabalahan tada sa kusina? Subo nung lulutoon tada! Nakakaina sa balay, galuto sila sang tabagak. Siling ko dumamahaw naman ko tani mo. Galing kay ti ang akon pala mahawon. Ang ako ninog pamahaw, tingob sa panyaga nga daw, dala panyapon.
2: Ayoy!
0: Muka na pirmi mo. Amo na ako yung magkaon, ting banay na. Abi nila diet, kay Galea, gatipid. Ako ni gani balon subong bukado nga isa kabilog. Ang hinatagan pa ni Teacher Aileen da ho sa bara. Amo nang ginbalon ko subong aga siling ko parisan ko lang nakaroon sang Santon Gold Coffee Mix plus ang avocado sold na ko sina iya sa pulo pamahaw
2: Wow.
0: Di ba? Tingbon ko na lang karon ng panyaga kag panyapon ko.
2: Ayoy.
0: Di ba? Sige ya. Let's start the ball rolling. Diri sa aton sining pagpangalagad mga kabinan sa aton sining palatuntunan. Siyempre, gina-welcome na nato ng aton sining mga suki ng mga tagpalamati sa kabugusan ng siyudad sang Rojas kag probinsya sang Capiz at sa putob sa malabutan sang aton palatuntunan. 106.5 kita sa lilisuan sang inyo sining mga radyo sa mga nakatutok na sa FM band. At siyempre, gina-welcome na ito ng aton sining mga suki, mga kabinan. Dira sa may Chodoro, Arsenas Trade Center, sa mga nagamonitor na sa aton sining pagpangalagad subong. Nakatutok nakatutok ang ilang radyo, nakatutok ang ilang mga cellphone diri sa aton sining pagpangalagad. Mga suki sa utanan section, karnihan, utanan, protasan, oy, sa inyo da!
1: Good morning!
0: Kamusta, Malidya? Kamusta ang negosyo? Kabay pa, maayo lang ha, maayo lang ang negosyo naton sa buong adlaw. Kabay pa, makaginan siya. Para at least, di manami ang kwani, manami ang adlaw naton. Sa aton yung mga katropa nga mga negosyante. So bumandira sa mga kwan, sa mga kwano, sa mga merkado publiko sa 1st and 2nd district. Mga nagaupod na diri sa aton sining pagpakalagad, welcome.
1: Bullseye.
0: Siyempre sa mga kapisnon nga diin man nga lupalop sa Pilipinas, diin ka man nga lupalop mga kaabyanan sang kalibutan, nagatutok diri sa aton sining nga pagpangalagad. Labi na sa mga kapisnon dira, no, nga kun sidiin. Tinagatutok sa aton sining nga official FB page ang 106.5 XFM Roja City Capiz. Ug of course ang aton sining secondary page ang XFM Rojas 106.5. At syempre sa mga nakatutok man sa aton sining YouTube channel.
1: Good morning!
0: Don't forget to like, follow, share, and subscribe. Kung nakakompleto nyo ni tanan ang apat nga ni sigurado pasok ang pangalan nyo sa aton katropaleta.
2: Yahoo!
0: Siyempre karon dugay-dugay i-draw na naman aton ina mga katropa para sa aton sining mga kauturan. So gani again, like, follow, share, and subscribe na. Para makahingabot ka mo karon na, malay nyo karon na ako nga daan kung abuton ko wala pa balita, gapaka tropaleta na tayo. Di blaka tropang Jason, no? Ay, sus. Wala mong sorte yung kaysa, di mo paktan.
2: Ayoy!
0: May lang confirmi ka, Paldo, parehas ang amigo ko, Ruel Tevez Baldonado. Nga firmi lang, Paldo, wala problema sa kwarta. Ang kwarta lang ka problema sa iya, di blaka pareko, eh. Ay, sana all, no? Inang balang tawo kang away ka problema sa kwarta. Kwarta lang yung problema sa imo kung paano siya i-gasto mo. Do ka nami lang ba, no?
2: Ayaw!
0: may ara sina. Di ba? May ara sina, amigo ko, Ruel Tevez Baldonado. Di ba pare ko,
1: Bullseye!
0: Okay, standby. Diri sa aton sining pagpakalagad banwa. Check anay naton pinakalatest nga lakat sang panahon. Direktamente sa aton sining pag-asa. Gulugalom ta subungaw. No? So, may ginabantayan nga LPA. Di ang ambas nga aton sining pag-asa kahapon daw dakong tsansa nga mangin bagyo. Posible nga magsulod sa Philippine Area of Responsibility. Kaya naguro gagoom-goom to subong ho. So standby ka mo. Diri sa aton sining pag pangalagad mga kabinan. No? Sa aton sining palatuntunan. Kaya i-check naton ang aton sining pag-asa. So ibalo naton kung bala may tsansa nga mag-landfall. Okay, may duha ka mga senaryo eh. No? Ang ining bagyo nga ni nga posible maglandfall ang isa naman ka kanya depende sa huyop sang amihan o sang habagat posible man nga mag-record pa ibabaw, no? So diin mga tropang mas dako ang tsansa mga kabinan. Ara na i-check naton diri sa aton sining pagpangalagad mga kabinan connection naton nagikan sa aton sining pag-asa mga kabinan. So diri sa aton sining palatuntunan para at least bisan pa paano maka-preparar man kita, no? Basta gani bagyo, biskan layo pa siya, hindi man kamo ang punteriya sang bagyo, kinanglan mag-halong sa gihapon kag magaligmat, no? Kaya, tingong kaisa, hindi ka sentro sang bagyo, pero ikaw ang sentro sang ulan.
2: Oh, no!
0: Di ba? Sa una, maghambal ka, layo mga katigulangan, tas una, maghambal, okay na, layo ang bagyo di sa ato na, hindi ka mo magkabalaka. Ay, di na wala lang. Sabong, galingin ulos ang mga katigulangan mo. Gambal ang mga katigulangan. Sang una, hindi ba naamukag? Pagambal na mo, sang una, may bagyo. Ya, muni, sobra pa sa pag-asa mga tigulang, labi ng mga lapits baybay. Tangla-tangla o lang nila, mabase lang sa hangin. Ah, bala na nila da yun. Pero subong lainaya ang tiyempo, mga biya. Check na, anay na ito ang bukad ng report na gikan sa DOST Pag-asa.
3: XFM Weather Update. Weather Update.
4: July 21, 2026. Narito ang ating latest satellite image kung saan yung minomonitor nga nating cloud clusters nung mga nakaraang araw ay kagabi na alas 8 ay naging isa na ngang low pressure area. Kanina alas 3 na madaling araw, ito ay huling namataan sa layong 1,630 kilometers east ng southeastern Luzon. Itong low pressure area na ito ay katamtaman ng tsansa na maging isang ganap na bagyo. Ibig sabihin, in the next 24 hours, bababa ang tsansa na maging bagyo, pero beyond 24 hours, increasing na yung kanyang chances. Sa ngayon naman ay nakikita natin na posible itong pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility ngayong hapon o hindi kaya bukas ng umaga. Nakikita nga rin natin na once na pumasok ito at unti-unting lumapit sa ating bansa ay posibleng maging magdala ito ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng ating bansa. So ito ding low pressure area na ito ay nasa loob na ng ating Tropical Cyclone Advisory Domain. So once or kung mabuhay ito, habang nasa Tropical Cyclone Advisory Domain, maglalabas tayo ng Tropical Cyclone Advisory. Or kapag ito ay pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility at ito ay naging ganap na bagyo, sa lugar nga na yun, maglalabas tayo ng Tropical Cyclone Bulletin. Kaya patuloy pa nga rin tayo mag-antabay sa mga ilalabas na update ng PAGASA. Samantalang Southwest Monsoon naman o habagat ang nakakaapekto sa lugar ng Mindanao at kanlurang bahagi ng Luzon pati na rin ng Visayas. Para naman sa lagay ng panahon ngayong araw, simulan natin sa May Luzon. Inasaan nga natin sa Metro Manila and the rest of Luzon yung fair weather condition at mga tsansa ng mga localized thunderstorms. So by tomorrow and Wednesday, Thursday, inaasahan nga natin na posibleng maging maulan sa May Mimaropa pati na rin sa May Bicol region. At pagdating ng Friday and Saturday, posibleng malaking bahagi na ng Luzon yung maging maulan. Agwat ang temperatura ngayong araw sa Metro Manila at Legazpi ay 25 to 33 degrees Celsius. Sa Baguio ay 17 to 25 degrees Celsius at 25 to 37 degrees Celsius naman sa May Tuguegarao. Agwat naman ang temperatura sa Puerto Princesa at Calayan Islands ay 26 to 32 degrees Celsius. Para naman sa lagay ng panahon sa Visayas at Mindanao, inaasahan nga natin na sa Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, pati na rin sa May Bar, magiging maulan dulot ng southwest monsoon o habagat. Sa nalalabing bahagi ng Visayas at Mindanao, asahan nga natin yung fair weather at may mga tsansa pa rin ng mga localized thunderstorms. Si mga kasamahan natin sa Regional Services Division patuloy na maglalabas ng mga thunderstorm advisory, rainfall advisory o hindi kaya heavy rainfall warning kung kinakailangan. Inaasahan nga natin na by tomorrow, Wednesday until Thursday, posibleng maging maulan sa May Visayas at Mindanao. Pagdating ng Friday, inaasahan nga natin na posibleng maging maulan sa May Visayas at kanlurang bahagi ng Mindanao at pagdating ng Sabado sa may kanlurang bahagi ng Visayas. Since that is a 5-day weather outlook, may chance na ito ay magbago, kaya muli mag-antabay sa mga ilalabas na update ng PAGASA. Agwat ang temperatura ngayong araw sa Iloilo, Cebu at Cagayan de Oro ay 25 to 32 degrees Celsius, 25 to 33 degrees Celsius sa May Tacloban at 24 to 32 degrees Celsius naman sa May Zamboanga. Ngayong araw, wala naman tayong gale warning sa kahit anong dagat baybayin ng ating bansa. Sa Kalakhang, Maynila, inaasahan ng araw ay sisikat ng 5:37 ng umaga at lulubog ng 6:29 ng gabi. Huwag magpapahuli sa update ng PAGASA. I-follow at i-like ang aming X at Facebook account, DOST-PAGASA. Mag-subscribe sa aming YouTube channel, DOST-PAGASA Weather Report. At para sa mas detalyadong mga impormasyon, bisitahin ang aming mga website, pagasa.dost.gov.ph at panahon.gov.ph. Atin nga muna ang pinakahuli sa lagay na ating panahon mula sa Weather Forecasting Center ng PAGASA, Veronica C. Torres, nag-uulat.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Alright, nabatian si Ma'am Veronica C. Torres. Nagikan sa aton siya nga DOST Pag-asa. May kang tanan sa pinagkalatest nga lakat sa panahon mga kaabyanan. No, labi na sa sining ginabantayan nga sa isa ka LPA. No, so may chance agad yung maging bagyo mga kaabyanan. Kung maging bagyo, ini siya pagkatagon, ano na kita nga letter? Letter K. So pagkatagon siya nga Quiapo. Quiapo, no? Quiapo, no? Para ang Quiapo amo nang daw kwansang water lily. Muli din naman naging kuha ang pangalan sang Quiapo sa Metro Manila bla. So first time ina nga gamiton ang pangalan na Quiapo sang aton sini nga Pag-asa mga katropa. So abang-abang lang kita kay kita lang taw diri, no? Critical nga adlaw ang buwas kagang Webes, no? Para sa development mga kabinan sang sining na sambitan iya nga bagyo. Okay, so ang aton diri, lauman naton mga katropa ang pilaman ka mga localized thunderstorm sa aton sa siyudad sang Rojas, no? Mga kaabyanan. Labi na pag-abot sang kahaponanon kag sa gabi, no? In particular, ang bilog naton nga adlaw subong mangin magalumon, pero sa gabi may pila kita ka mga chances ang pag-ulan. Ang alas 7 naton may 37%, 50% sa alas 8, tub-tub, alas 9 sang gabi. Then sa alas 10 naman, may 35% hasta na ina sa alas 12 sang tungang gabi. Buwas naman, alauna, may 45%, 40% naman ang chances ng pag-ulan, alas 2, tub-tub, alas 4, buwas Miyerkules nga adlaw. Alright? So, pero ining adlaw nato sabong medyo kwan lang ah. May magatabon-tabon lang kay Haring Adlaw mga katropa. Alright, tapos ito ang pinaka-latest nga lakat sang panahon para mga kaabyanan sa subong adlaw sang Martes. Buylog man nga dulong sa inyo sang Santon Gold Coffee Mix. Oy, kapina!

0: Alright, sa mga katropa naton, so sa mga way pa nakapangapi, matamat na ha. Isang iba, hindi makapangapi dayo, no? Kay sako ba? Sako sa kusina, sako ni luto. Tapos ina, kagabi, way pa na plancha ang mga dapat planchahon, uniform. Ang uniform sa mga kabataan, uniform sa papa sa opisina. Okay na, ginkamag. Grabe yun. Way ka na sa ginaluto mo, way ka na sa akon, way ka pa sa ginalantaw mo nga TikTok. Di ba, ati? Kung isang iba, nagtimpla sang kape, bangod sang kasakoon, paglamig, pag balik nila sa kape nila, ay sos, malamig na.
1: Oh no!
0: Ati, subong, kumatalo-tawhay na, kaya ang mga estudyante, ito na mga estudyante sa eskwelahan, ang mga nag-a-opisina, although ara pa, pero matalo-tawhay na. Sige ah, palopangapi na da mga kabinan sang Santon Gold Coffee Mix. Ang kape may kombinasyon sa glutathione kag collagen plus pagid mga katropa ang dalasin ni mga kaabyanan nga kuana. Plus pagid ang dalasin ni mga kaabyanan nga mga benepisyo alin sa iya sini nga mga ingrediente. Kape nga manamit na healthy pa.
1: Wow.
0: Mag Santon Gold Coffee Mix na mga katropa. Ang trending nga kape kag paborito sang mga taga Roja City kag taga probinsya sang Capiz. Kapis kandiin ka na lang nga banwa, ginadugukan mga kabinan, no? Basta may ara lang sa balidya mga kabinan nga Santon Gold Coffee Mix sa mga butika. Hindi gin maulihi mga kabinan. So ikaw kung ay ka pa nakatilaw, di ulihi ka na sa balita eh. Tilawin na ha, labi na kung coffee lover ka, Santon Gold Coffee Mix. Abakal sa mga suki naton yung mga butika, dira sa Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, Southstar Drugstore. Kaga sarang man mga kabinan mabakal. Dira sa kwan sa Super K Drugstore sa taran nila ang outlet. And of course sa kwan dira sa bahin mga kabinan sang Pharmacia Benjamin sa bahin sang Rojas Avenue. So ara sila sa bago nila nga location ha, pati ang clinic nila da. So kantuan nyo lang sila da sa may kilid sang Imperial Appliance kag or sang Pure Gold da. So doon natungan sila da eh. So kanto lang kamuda sa mga suki isang Pharmacia Benjamin. Babakal man sa AGB Drugstore dire sa Caldeo, First Pharmacy kag RB Butika dire sa Banwa sang Panitan. Santon Gold Coffee Mix. Nagainom ka mo sinay ninyo pag ihaboy ha, ang empty sachet. Kaysa nang ninyo ina mapasakop mga kaabyanan. Sa aton sininga promo ang Santon Rex FM libo-libong pa premyo. 3,000 pesos ginapanagtag naton kada weekly draw kung ikaw mo bunutan kag dalag ko nga mga papremyo ang nagahulat sa grand draw. May 20,000, 30,000, 50,000, di ba?
1: Yahoo!
0: Gani pangapi na sa Santon Gold Coffee Mix mga katropa. Another quality product sa Yes to Health Incorporated.
2: Bullseye!
0: Okay, sa aton sining pag pangalaga time check anay. Oras naton las 7:18. Ang ininga oras, buylong gagradulong sa inyo sang M. Luillier, tulay ng pamilyang Pilipino.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Okay, sa aton sininga pagpangalagad mga kabinan, check ta ang natipon ng mga balita. Sa aton sininga mga katropa, dari sa aton sininga pagpangalagad mga kabinan, sa aton sininga pala tuntunan. At agantaligwa, no? Ining mga police report nga natipon sa aton sining mga katropa reporters. Diri sa aton sining pagpangalagad mga kabyanan, no? Diri sa aton sining palatuntunan. Unahon, tani, ang report ni katropang Elmer Estimar. May kantanan sa sining suspect, no? Nga responsable sa pagpatay sa kay Police Captain Ria Nampoyo. Nakutunan na priso ho sa Roja City Police Station. So no, sakay Police Colonel Tumagtang sa detalye. Katropang Elmer, standby.
2: Live report. Live report.
3: Katropang Joben ang inaangan na priso sa Roja City PNP at sa Capiz Rehabilitation Center o PCRC sa kasong na kabirikan shooting ang naglunta sa pagpanghuldap sa doon sa kanya
2: Bullseye.
0: Okay, dalikin lang, paki-establish ang signal, no? Katropang Elmer. Okay, tida mo interesado sa sining balita nga ni, no? Pero nag-autod-utod ang imo sining linya. Okay, dalikin lang ha, kaya balikan ta mga katropa, si katropang Elmer Estimar, diri sa ton sining pagpangalagad. O, para nga ti maplastar sang maayo, no? Ang iya sining signal. Diri sa ton sining palatuntunan. Alright, balikan na ton, katropang Elmer, please proceed. Okay, lagi lang. Oh, go ahead. Oh, sige, paki-check ka na yung linya nila. Why sila guro ka, why sila dalang monitor. Okay, daligin lang ha. Kaya nga nang anong tangi, yasin nga linya. Oh, basi may mga interference bala. Oh, basi ato siya sa, kwan, sa sulod sang banga. Okay, yara na. Okay, please proceed, Katropang Elmer. Mer? Oh, why monitor? No? Oh, daligid lang ha. Okay, balikan ta. Why siguro sila ka... Kuano? Monitor mga katropa. Okay, daligid lang, no? Sa aton sining mga tag-palamati, no? Kay medyo pin-out signal nila. But din sila ha. Oh, nga daw hindi ka penetrate ang signal. Okay, ara na. Sure na na. Okay, Katropang Elmer, go ahead.
3: Katropang Juben, kamusta ang signal?
0: Okay, 5x5, proceed.
3: Yes, Katropang Juben, anay na nga napreso sa Rojas City PNP kag subuman sa Capiz Rehabilitation Center o kung CRC sa kasong robbery kag shooting incident kaya nagluntad sa pagpanghuldap sa duwa diri ka mga empleyado sa Maribert Corporation, isa diri ang manager sa baki niya sa barangay Lawaan Rojas City sa nilikdan nga tuig 2022. Iniman sandig sa PNP incident record form sa nga PNP RIF no nga naibaluan nga magluwas siya katropang Juben sa pagpanghuldap. Mayra inisang criminal record sa kaso man nga murder subuman paglapas sa Republic Act 10591 ukon Comprehensive Dangerous Drugs or Firearm and Ammunition Regulation Act, reckless imprudence kag detreta. Iniman naging kumpirmar niya Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr. Ang hepe niya sa Rojas City PNP. Matandaan nga ining suspect nga si William Pauline Jucampo nga responsable sa paglutang patay sa kaya Police Captain Ria Nampuyos nga may mga ginaimbulbaran man ini ang anay nga nadakpan man sa bahin niya sa Poblasyon President Rojas sa nga tinaliktan nga Marso 13, tuig 2017, sa pagpamahog sinikag nakuhaan sa isa ka unit sa nga armas lutang nga isa ka 9mm pistol. Subungan, sa manikatropang Juben ang may kimuan nga natabo nga robbery holdup sa barangay Yatingan, Pontevedra, sa nga tinaliktan nga Disyembre 2, tuig 2022. Siya man ini ang responsable man nga may kimuan sa natabo nga robbery man sa bahin niya sa Kudingli, Dumaraw, Capiz sa nga nagligad na niya tuig o Nobyembre 8, tuig 2025. Now, katropang Juben, sa aton sininga dugang nakuha ang impormasyon sa nga inisya ang nadakpan sa bahin niya sa Poblasyon President Rojas sa pagpamahog sini kag nakuhaan sining armas lutang during that time abi katropang Juben ining si Police Captain Ria Nampuyos ang assigned bilang investigador sa amuman nga kaso sa idalom iya sa pagpamuno bilang hepe si Police Major and then may baluan katropang Juben sa aton pagid sini nga dugang nakuha impormasyon ining si Police Captain Ria Nampuyos ang iya sining asawa tag mismo ining suspect nga si William Diocampo ang magpalaka isa katropa nga Juben. Siguro posible amo naman niya ginalantaw sa karon sa aton sining mga katapos ang kapulisan dugang

0: nung kaso niya, no? Kagpapaano siya nakagawa, no? Katropang Elmer, oh, siguro may siguro bisitahan ta nga ton sining ano nga Capiz Rehabilitation Center. Anong kaso niya to? Kagano siya nakagawa, ang pagawa niya ano ni release o kon temporary release lang kay nakapiansa.
1: Bale ang kaso niya katropang Juven sa na-detain niya sa bahay niya sa Capiz Rehabilitation Center. Amo ning kuno ining rubbery hold up sa Maribel Corporation yung ginandre sa lawakan kag nagdugay ni sa ita dito katuig. Ugaling Sir Rodri na dismiss ining kaso kay man katropen wala nag-appear ang ining mga biktima sa korte during sila kining hearing. So meaning wala na nagpadayon bala, no? Not appearance kag dismissal sa korte. Kaya muna gani nga ining mga biktima nga isa ka manager ka empleyado man sa among gasolinahan ang wala iya nagasipot sa ila sining hearing ka to kang Juven. So matapos tong isa ka tuig nga dalagan sa iya sining kaso, so ang natabo ni ay dismissal ya ka tropa niya Juven. So okay. sa Rossi TPNP naman na detaining sa kanya pilagi naman kabulan ang testimony ni nga gin turn over sa bahay niya sa nga Capiz Rehabilitation Center. Ang iba din nga mga kaso niya kasubong sila nga Republic Act 10591 kabahing sa poblasyon or sa President Rojas Municipal Police Station na tigayon na nga nakapiansa katropang Juven sa pagbailar sa Republic Act 10591 kag nga sintensyahan nila man niya ang iya sining nga kaso nga gibailar ining drug threat man katropa niya Juven.
0: So, pero sa bongro kung ining pagpatay niya sa kaya police captain na ang puyos ni Ambot ni makagawa ni siya dali.
1: Ay labalabang gid siguro katropa ni Juven do wala gid gatan sa pero ang pasok kini karon ang ginaplastar pa sa aton sining mga katapos sa kapulisan kag wala pa man ni ma-file actually, no? Diri sa bahay niya sa nga korte ang ining kaso man. So sa dugan sini pala ka kasi ran pamatian ta ning kabahin sa aton sining interview si Kay Police Lieutenant Colonel Ricardo Rogelio Tumagtang Jr. sa ato ni nga napakigangotan.
2: No, may yung aga sa imo, no, kag sa tanan niya, tagpalamati sa imo nga programa diri sa siyudad sa Ruas. So, hari gani, no, ginakasubok man ato ng naitabo kahapon. Ang ato niya victim, upod man diri nato sa Ruas City PNP for almost 2 months nung na diri siya na-assign. So, ang suspect, nato, no, sa incident dito sa area is muna si William Diocampo. So may record na diri siya sa Rua City way back in December 2022, no? Diri sa area sa Barangay Lawaan, Rua City. So ini siya ging na-involved sa incident sa robbery, shooting incident. So ging pailan ini siya sa kaso during the time diri sa Rua City PNP kaging pasaka ini sa court for crime of robbery with prostrated homicide. So apang ang resulta sang case is na provisionally dismissed siya by the year 2023 after based sa report sang ato niya investigator on case nga provisionally dismissed due to non-appearance of the victim. So, and later, after 1 year, dismissed na ini ang kaso nga ging file sa accused.
3: Okay. So, meaning, sir, sa sulod sa isa katuig na since from 2023 to 2024, na-detain sa Disaro City PNP, ah?
2: Actually, dito na siya sa Capiz City Jail siya na-detain.
3: Okay. So, ining robbery hold-up and shooting incident, sir, isa lang gid ni?
2: Isa lang ni incident way back in 2022. Parang isa ka manager, no? Manager sa isa ka gasoline station ang iyang biktima. No? Dari sa sudad sang Ruas. Kaga tigalayo niya ni, based during the course of investigation, na-identify ini nga suspect kag napailan ini sa sang kaso ng ato niya accused.
3: Okay. During that time, sir, tuloy
1: nabatian si Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr. ang ito siya nga Roa

0: PNP. Probationary dismissal patropang Juven due to non-appearance sa sining mga biktima man.
1: Pero sa wong kamusta na ning kahimtangan niya sa Rojas Memorial Provincial Hospital? Kahit i-confinement siya gihapon katropang Elmer?
0: Yeah, so tama ka na katropang Juven nagapabilin sa bahay sa Rojas Memorial Provincial Hospital ining suspect kagyara man sa paginakop sa nga aton sining mga katapos sa kapulisan kagyara kapon gani nga adlaw gipaidalog ini sa CT scan no tungod man sa mga pilas kaga gaog nga ang konsini partikular siya sini nga ulo to gaman sa pagpanglampo sa mga matigang nga bagay kaga mga butilya sa nga lignon during or after sa natabo ini nga paglutang niya sa kay kapi na ang kuyos man na katropa niya Joven. Pero so far, yung paning ginakandak ng investigasyon sa aton sini ng mga katapos sa ngayon kapulis na naman. Sa piyakabahin katropa niya Joven, bangun sini ng natabong insidente, ang Police Regional Office 6 ang nagpapanaog sa relief order no? Sa kay Police Captain Mark Anthony Garcia. Bangun ganit, sunod din sa report, ang ining relief order may kantanan sa pilyor nga nagpatigayon sining Oplan Bakal ang aton sining mga katapos sa kapulisan dira iya sa may Banua Santo de Vedra. Now, katropa Juven, kung aton inibasihan ang aton sining mga nakuha ng informasyon during sa aton sining eksklusibo ng interview sa tagiya mismo sa nga sining KTV Bar nga gisa-isa nga diya nga nagkanto ining si Police Captain na ang Puyos, Kopod, si Police Corporal Libiano, kaya si Patrolman De Los Santos, katropang Juven, ay ginibitaran ini sila nga mag-early dinner. Bala, kaya may baluan gani, nga ini nga si Police Corporal Libiano, ang pakaisa mismo ni Albert ni, nga tag-iya, sa nga sambit man nga bar. So, during that time, nagkanto sila to last 4, nag-early dinner sila, galing nag-inom-inom, pakatropang Juven. Lipod sa, or taliwa sa sining informasyon, nga nag-respond bilang sunodiri sila, no? Amuning nagkatabo, abi katropang Juven, ay daw nagahalo na karon ang mga informasyon nga nakikita man sa aton sining mga kulturan. That's why nga aton sini nga PRO 6 nagkandak man sa investigasyon kahapon nga adlaw. Kanay kami to eh. Pero I don't know kung ano matabo katropang Juven nga manggibasihan nila ni Abi nga nagpilyor sunod diri nga Podebe Drop NP sa pagpamuno ni Police Captain na Mark Anthony Garcia nga magresponde. Kaya dapat sunod diri kung may mga nag-report nga may aras ang kinagamo o nag-miss nga magresponde amo ang local PNP, amo ang pinakamalaki station, amo ang Ponte Vedra.
1: Amo na naging ginplastar ko kahapon sa imo, gipamangkota ka din ng detachment da sa First Mobile Company. Anong pinakalapit? Kay kung may kinagamo to, dapat silang first responder da.
0: Yes. Amo na katropang Juven pero
1: tay ko nang taon na ton si Garcia da do. Pila pa lang, nakaduha ka bulan na siya, daway pa?
0: Amo, gid na katropang Juven.
1: Pero bago lang siya na assign eh.
0: Oo, nag-serve ni si Police Captain Garcia daw more or less 2 kabulan. Kiman, sang nag-serve ni sa katropang Juven nga bilang hipe sang Ponte Vedra, amo man nag-serve ni na siya bilang platoon leader sang third platoon ng Capiz Force Mobile on Capiz Force Mobile Force Company. Bali amo ni siyang gitalusa kaya si mga question ni Police Captain na Ampuyos bilang platoon leader man subong sang third platoon sang Capiz Force Mobile Force Company. Bali more or less na kabulan yan si Sir Ampuyos o na na-assign.
1: Okay, kuhan lang sila. Kuhan lang sila nga doa.
0: Oo. Bali mo na gidi ang natabo ya katropa niya Juven pero ginakasubo man ni karon sang aton sini nga mga katapo sa nga kapulisan sa sini natabo sila sini nga kaupod gid no kag mabalon gani nga sa background gid sini ni Sir Ampuyo siya mabuhot ni kag hindi gani ni magala kundi mga pagistorya hon katropa niya Juven pero ini nga balik kita diri sa relief order ni kanya PRO 6 So ginalagat-lagat na lang sa karon kung ano kung sa logi ni bala magatok effect na okay man medyo depende ta ni kung iga sunod dayon ni police colonel David Cachumbo Jr. sang Capiz Police Provincial Office. So meaning ang PROC na tanaog na dire sa Capiz PPO kagang Capiz PPO naman ang magpapanaog sang relief order sa kay police captain Mark Anthony Garcia. Balantay, ani karon kung sino, bala ang mangin na magatalos sa ginarelieve niya nga hepe sa Banwa iya sa Pudvedra, agaw niya magapadayo naman sa sining ginakandak niya investigasyon sa naglumtad niya shooting incident. So para mo sining aton nga development report, balita ligigan sa Roa City Pimpi and sa Capiz Police Provincial Office, ang buhilugin na ginadulong sa inyo sa hindi kalidad ng produkto sa inyo so called incorporated ang Bisonex Plus Soft Gel Capsule na meron siyang lutein vitacarotene vitamin A kag siya sa ting na nagahatag at sa nutrisyon sa katon sini nga mangyamata. Gari mga katropa para sa healthy nga vision mga Bisonex Plus Soft Gel Capsule na mabakalin sa pinakamalapit kag sukinin yung mga butika sa inyong lugar labi rin sa Metro Drug Store Watson's Pharmacy the Generics Pharmacy. Kaya pwede man ma-order online panagi sa inyong mga Shopee kag TikTok siya. Para sa 106.5 X 10 News, ini si Katropang Elmer Simar ang katropa mo.
1: Bullseye! Alright, padamong salamat Katropang Elmer Istimar sa update nagikan sa Roa City Police Station. May kang tanan sa dugang nga background mga kabyanan sang sining suspect nga nagpatay no sa kay Police Captain Rian Ampuyos mga kabyanan adra sa isa ka KTB bar sa Banwa mga kabyanan sang Pontevedra. Di makabig na ton nga notorious ha ang ining nasambitan nga sospitsado. So hindi basta-basta mga kabinan ang iya sining background no kami mga robbery hold up no kag ang lain lang da kay tinapriso na no amo ni gin pabangkot na ton kay na paano nakagawa so gin dismiss ang kaso kay man ang mga natungdan nga mga nag-akusar sa iya wala naga-attender sa hearing.
2: Oh no.
1: Oh, tiya mo na. Oh, kita nyo. Oh, nagpakitang gilas na naman siya. Pulis gid ang iya mga kabin gintumbaho. Oh, hindi mo na makabing nga ang notorious ang mga tawo nga kaparehas sina. Ah, mga kaabyanan. Oh, ti may mga huring-huring pangangadaan nga ti daw oh, akuan pa ning ila grupo nga gun for hire ho. Oh, ti makin mo na. Ha, mga kaabyanan, kagati, kung sa pangilala lang, oh, base sa information ni Katropang Elmer, daw kinala, higid sila ni Ampuyos, kaya di, ayon yung mga kaso niya sa una, muling investigador. Oh, hindi, yan nagdumot ni siya, mga abyan. Bullseye! Bullseye! Oh, nga pagkakita niya to, hambal ganun isang tag-iya, kahapon, pagtindog lang ko nun ni Police Captain Ampuyos to, ay naduruga mo ah. Oh, gina bakbak niya dahil yun to tiniro niya kadaan mga kabinan igo sa dughan ang biktima. Bullseye! Oh, di ba? Subot silingon daw siya lang ginahulat. Oh, nga maghulag mga abyan. Di ba? Daw siya lang ang binantayan during that time. Oh, di may nagapasipay man kay dumunog maoy na kononing tawo nga ni. Oh, di ba? So, ang isa man to, daway man siguro, kay ti kilala man nga buot man nga tawo mo. Ah, si Police Captain na Ampuyos mga byan. Oh, kilala man nga daw gudi-gudi man. Oh. O galing kay ti atong tikang niya, siguro ang isa man kapanigurado kag kilala na siya nga pulis. Ah, pulis ka basi maunahan mo pa kay ari mo ay. Bullseye. Bullseye. Ah, mga kabyanan. Oh. So, ang Chief of Police nga bago lang butang, no? Mga duha pa lang gid ka bulan si Garcia da sa Banwa sa Pontevedra ari relieve. No? Ario, ara na. Okay, ario pamatian nato ng relieve ang pag-relieve sa iya mga kabin halin mismo ha. Sa bahin mga kabinan sang PRO6. Ah, matapos ang ining ti failure to conduct mga kabinan sang upland sita o kon upland bakal.
2: Bullseye. Report po na di mo naman katulad ng mga armado na pupunta sa kanyang establishment. Kaya nga po ngayon, nirekomenda po ang ating chief ng CRS at ang ating pong BRDO yung administrative relief ng kanila pong chief of police ng Puerto Verde dahil po for failure Puerto Verde for failure po to kanda o plan baka yun. Basta kapit sinasabi na po natin, baka matihiti mo yung pinag-uusapan mga nila na about sa prison order, dapat po ang nakipag-usap po dito ay yung local na police station.
3: Recommended, sir,
2: ito po ay nasa discussion na po ng ating pong police director. Ang sinasabi lang po natin dito yung pinag-aidaw po natin ating police director. Dahil po sa issue po ng executive order 226, o yun po po ang responsibility.
1: Okay, mo yun to mga katropa, ang official nga pahayag, nagikan sa aton sininga PRO 6. Oh, attention da sa mga chief of police, no? Oh, diri sa probinsya sang Capiz. Oh, mga beer house nyo da, musta?
4: Ayoy!
1: Oh, gaw, plan bakal man ka mo, basi wala. Okay, kung lang tao na, tamo ng hambal ta, kung naka-oplan bakal na, di, may ara sang operation permi ang pulis. Pasinalikawan pa ni, no? O, granting manabi, nga, hindi pulis na tirohan, civilian, di ba? Sa muna gani, kung ako sa mga kwan, sa mga LGO, hindi ka muna magpasagi kapatindog kag maghatag sang business permit. Sa mga KTV bar, kung hindi malang sila kasarang na mag-provide ka gwardya dyan. Oh, di ba lang? Kaya kung isalig mo lang sa polis, ni ba, pag-gwardyahon mo pa yung polis, mga kabinan dyan sa bar nyo? Oh, tubukot mayad man na. Oh, kung isa, ti, kwan man lang na, tanda man yung mga tulungges, mga kabinan. Mambal mo lang sila, te. Nakahagin ang pulis, de. Oh, isulod na ta, mermas ta. Diba? Sa muna, sa mga kabanuhanan, oh, kay subong, kay tigin na probahan ina mga kabinan sa banwa. Ah, nga sige lang patindog, kay may mga pangilala sa munisipyo, may mga pangilala sa LGU. Oh, ti, ang burden, mga kabinan, ara sa aton sining mga katapos ang kapulisan. Ha? Ah? Ara sa katapo mga kabinan sa aton sininga PNP. O, di kun hindi sila da mapaslawan sila da mga kabinan nga magpatigayon sa plan bakal da. O, di ba? Ti amo ni magkakalanabo. Ha, mga kabinan nga ti ha, pagusto lang dala bitbit sang armas ang mga tulungges.
5: Bullseye. Bullseye.
1: O, ti pala mo call sang chief of police eh. No, way pagainit buli mga kabinan ni Garcia da sa Banwa sang Pontevedra. Ah, relieve da yon ah.
5: Bullseye.
1: Oh, di ba? Tama na, no? So, i-check nyo gina ha, sa mga banwa-banwa. Oh, kagatinson sa mga LGU. Ha, paki-amend dira sang inyo nga mga kwan nga basta gani mga KTV bar may inom-inom. Ha, may baye-baye, bao baye-baye daw tagalanot lang. Oh, may mga babae. Oh, may mga kwan dapat ya i-kwan nyo gina sila ya. Ha? Ikuan nyo gid nga may ara mga kabyanan sang gwardya. O nga nagabantay da parates may nagakapkap kag kuno no magkinagamo da ha. O may ara dayon mga kabyanan sang first responder nyo dai. O kag importante kag labaw sa tanan, di ka sulod di armas lutang da. No? Kay kun wala may nagakapkap, libre gawa sulod. O tibalaan nyo man ang mga tao kung makainom, gagawa ang batasan ng hindi amo, di ba? Oh, plus ang kargada ng armas. Ah, tiga duble na ginisog niya eh. Oh, kung sa una, kung makainom siya, kung di siya makainom, 50-50, no? 50 talaw, 50 ang isog.
4: Ayoy!
1: Oh, normal ah. Pero kung makainom gani, gasaka na nadayon ang level niya. Oh, pag nakainom na depende sa tughong, gasaka abi siya 70% ng isog niya. Ah, mga kabyanan. Oh, may kargada pa. Ati 95% eh.
4: Ayaw!
1: Oh, di ba? Kasakagi na yan. Normal na yan. Masakagi na yung isog niya. No? Kay tibigin na sa liga na siya mo. Oh, plus ang agwa di pataranta, tipusa na. Ay, kung di mo na makuha sa lawas niya. No? Timat, kwan gini. Ayawan ka gini. Oh, budagit punggan. Mga kabyanan. Ako, suggestion ko lang na. No? Nga before, kita mag-approve sa nga ton sining maghatag sang business permit. Ano nang gusto mo? KTV bar? Ay, dapat siya, hindi lang bouncer, hindi lang kwan, dapat may gwardya kagida. Nga nag-kap-kap. Dumduman nyo si the late Gudo Puentes, di Sarawa City. Dumduman nyo na sa barangay nga sakop niya, di naman siya napatay. No? KTV bar ato? Oh, may diyan nagkinagamo. Oh, dinusak lang si kapitan sa to. My goodness. Mayo man tong kapitan, migo taman to. Oh. Pagsulod niya to kay may nagkigirinuan, nagresponding kapitan. Oh, di ba la? Pagsulod niya to, ay siya kabalo kay ti KTV barman mo mainom-inom man. Sumulod to sa para magkwanto sos way sa kabalo ya. Ang suspect may mato kabaloya sang kapitan kung sino may hubog na saya. Ang pagkabalo niya may kutsilyo siya, may nagapalapit siya. Awa niya do sako na. Kundi oray ad si kapitan.
5: Bullseye. Bullseye.
1: Kabay pa matuto na ang mga kwan ng mga LGU naton. Hindi lang sa Roa City, hindi lang sa Banua sang Pontevedra, kundi sa pangkabilugan mga kabinan sahi kamuda ka. Put up sa mga negosyo nga pariyasin, hindi ka mo ka-provide gwardya, no? Ganun siya lang perme.
5: Bullseye! Bullseye!
1: Isipan nyo man niya ang safety sa mga tao da. No? Nga padulong, kag nag-chill-chill da sa inyo. Kaya ang iba nga nagpadulong da, hindi lang simple nga inom. Ang ila siniya nga kuhan, ang ila siniya pagkanto. Pagkanto nila da, basi gapangorsonada o kung may aradang ila siniya tiradahon.
5: Oh no! Bullseye! Bullseye!
1: Okay, sige. Dugang update sina ha. Dari sa aton siling pagpangalagad mga katropa sa aton siling pala tuntunan. Sa iban pa naton ng mga police report dari sa aton siling pagpangalagad. Report ni katropang Michael Inuslay. Isa naman ka personang ginserbihan sang search warrant sa iya siling panimalay. Bala kagarbas ang natigayon nga ma-recover. Sa detalye sa balita, katropang Michael.
5: Live report. Live report.
3: Nangin madinalagon ang pagserbi sang search warrant sa isa ka persona dira sa may bahin sang sitio Pagutok, Barangay Kagay, Rojas City, Tacnala una, 11 sang aga Hulyo 2026 sa pagpanguna ni Capiz Provincial Intelligence Unit sang Police Lieutenant GCB Limana Junior, team leader kag sa inaluman sang pagpanguna or supervision ni Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Junior, Chief of Police sang Rojas City, PNP. Batok sa kay alias Rafael, 23 anyos, high school graduate kag residente sang sitio Pagutok, Barangay Kagay man. Sa pag-implementar sang search warrant, yaraman ang presensya.
5: Bullseye! Bullseye!
1: Okay, deligid lang ha. Balikan ta si katropang Michael Inuslay na uto ng iya sininga linya, mga katropa, diri sa ton sininga pag-pangalagad. Okay, balikan ta, no? So, ang operasyon sa pulis na ton mga kabinan sa kwan? No, sa Kagay ho. Okay, sige. Balikan ta siya. Okay, please come back.
3: Na recover no sa ginpatingayon nga pag search sining puluyan ni alias Rafael ang isa ka unit sang Smith and Wesson caliber 22 revolver nga may aral sa serial number tag wala sa may ginapakita nga nagkaigo nga dokumento. Dugang nga na-recover ang isa ka or duha ka live ammunitions na ginapanagiyahan man no, sa sininga armas luthang kagagalayon ini kagin inventory sa naton sini nga mga katapo man sa kapulisana. Ang ining search warrant ang gin papanaog kagagin pirmahan ni Honorable Lorencito B. Diaz, Executive Judge ng Regional Trial Court Branch 17 Rojas City nga gin isyo sa Hulyo 16, 2026 man. Kaso na pag-violar sa Republic Act 591 upon Comprehensive Firearms and Ammunitions Regulations Act ang igapasaka batok diri sa sining natakpan no or ining gin serbihan sa search warrant. Base sa information nga aton sininga na baton nga daw may ano bla no daw kon mahubog ining iyang persona ang ginapakita kita niyang iya sining armas kagin timbre ini no sa aton sininga mga kapulis Andres sa may bahin sang barangay Kagay kagilayon man ini nga gin surveillance no sa aton sininga Roa City PNP kag amuna ni no lagi na madinalagon nga natigayon nga madakpan ang ini nga persona. Sa karon nakahulong na ini siya sa karsel kang aton sininga Roa City PNP para sa nagkaigo nga dis posisyon kag dugang nga dokumentasyon. Balita na gikan diri sa Roa City Police Station ang buhilog nga ginadulong sa inyo sa nga dekalidad nga produkto sa East Coast Incorporated ang Santon Plus Herbal Oil ang Balanyos nga may antibiotic properties may ni sa mga allergies mga pangatul-katul sa ato sining alawas bangod sa kombinasyon man sa madamo nga yerba. Mabakalini sa pinakamalapit ng mga butika sa inyong mga lugar kag pwede nyo man nga ma-add to cart sa inyong mga Shopee kag TikTok Shop. Para sa 106.5 XFM News, ini si katropang Michael Denosta Inuslay, ang katropa mo.
1: Bullseye! Bullseye! Okay, parabong salamat katropang Michael Inuslay. Ini nga information, naman ang mabudlay kung permi ka lang kapakiwal ah. No, permi ka lang balaga pakitang gilas da, nga may armas ka. O, okay, kung makita na labot na dayon sa aton sining mga kapulisan. Nagam na gani, no? Gina-applyan sa search applyan sa korte na ukayon kag balis kayon ng balay mo para makita ang ining armas luthang. Okay, sige, dire-diretso kita sa mga impormasyon dari sa aton sining pagpangalagad. Capiz Police Provincial Office naman natigayon yung makadakop sang walo tanan ka mga wanted person no sa ila sining isa ka semana ho nga operasyon. Iban pagid nga mga accomplishment sa report ni Katropang Elmer Estimar. Live report.
0: Naka-record sa walo ka mga arrested person ang naresto sa Capiz Police Provincial Office sa sunod ilamang sa isa ka semana nga operasyon sa aton sining mga kapulisan humalin sa Hulyo 13 tugto ba Hulyo 19 subong katuig. Sandig sa dato sa Capiz PPO Weekly Accomplishment Report. Duha sa mga nagladakpan ang ginakabing nga most wanted person. Anong naman ka mga naresto ang lunsa ginakabing nga other wanted person. Kalakit sa mga nagladakpan ang apat sa ka mga individual sa apat man ka operasyon ang nagbayular sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kag nagdangat naman sa 29 gramos nga illegal nga droga nga na-recover kag meron naman sa standard drug price nga 191,352. Duha naman sa mga individual ang nadakpan sa pagbayular nga mayara sa nga armas luta nga iisisado sa nga ining Republic Act 10591 o kung Comprehensive Law on Firearms and Ammunition Regulation Act. Kaya duha man ka mga armas lutang na recover. Samtang 36 ka mga armas lutang kag isa ka eksplosibo ang surrender sa itong sining mga otoridad. Ibaluan niya niyong kabahin sa nga mas pasangkad niya kampanya sa mga kapulsan ang tukang kontra armas lutang o kundi kalagod na makabihin marakalinong kagkatawa isang syudad kagbinog na probinsya sa Capiz. Dugang ng mga nagladakpan ang 24 pagid sa mga tripulante sa anong ka mga siperadong operasyon ang mga nagbayular sa ilikan ng pagpangisda kagdagdangat naman tanan sa 969,000 pesos nga balor sa sakayan pang dagat kag subuman mga kagamitan ang nakumpiskar sa atong siling mga otoridad, labay na ginang mga bantay dagat sa Bilogya nga probinsya sa Capiza. Balita nagikan sa Capiz Police Provincial Office para sa 106.5 XFM News. Sige po, yun sa Katropag Elmer Simar, ang Katropa mo.
5: Bullseye!
1: Alright, maraming salamat Katropang Elmer Estimar. Sining information mga kabin ng batian diri sa aton sining pagpagalag at balita nagikan sa Capiz Police Provincial Office. Okay, sa katapusan naton nga balita lokal, no, isa naman ka persona dakop sa CCTV matapos kinapahayag nga nagpangawat sang isa ka tray sang itlog diri sa Barangay Tisa. Display sila sa guwa ha. Oh, ay bulabula kwiton sang bata nga dia. Oh, butong kilala ni Kapitan Dax Salubera ni. Oh, check tabi katro ang report ni Katropang Michael Enoslay.
5: Live report.
3: Ginapanawagan karon sang isa karon ka balaligyaan diri sa may bahin sang Barangay Tisa, malapit diri sa may bahin sang Capiz National High School, no, sa atubangan sini or sa kilid sini sang aton sini nga Capiz Villarreal Stadium, nga kon sabihin duha ka tray sang itlog ang iya sini nga gin display diri sa guwa sang iya sini nga store sang natukiban sini nga sa pagwa niya sini wala na ang nakapatong isa ka tray itlog sa ibabaw ang nailalom na lang ang nabilin. So nakita niya nga may CCTV dito kag kin-check sang sining kagiya sang sining CCTV dito kag nakita niya ang ining isa ka lamharon nga edad nga lalaki nga nakasando sang itom kag naka-short man sang itom kag klaro man ang iya sining itsura sa CCTV apang hindi ini pamilyar ang ining tag-iya sang store dito kag makita dire nga nagdali-dali lang inilakat kag simple naging hakwat ang isa katray nga nakapatong sa sining mga itlog dira sa may bahin sang iya sining guasang store kag simple man nga naglakat kag kaangay siya ang tag-iya, no, sa sining itlog nga iya sini naging bulakwit man kag dito sa iya sining pag kakita sa sining CCTV gilayon niya ini nga ginpost sa iya man nga social media account, no, makita diri nga sunod diri kon sino ang makatudlo sini sa sining suspek ang iya ini nga paghatagan man sang padya o kung iya ini nga paghatagan sang isa man ka training itlog, no, kung makilala o kung sino nakakilala sa sining suspek, no, sunod diri dugang pang grabe nga mga makawat gatirik ang adlaw wala gid sang pili, no, hindi makontento sang isa ka tray. Abaw, ginbalik pagali. O, ginbalik pagit niya liwat. Ang isa pagit ka tray nga nabilin.
1: Sobot siling yung nakuha niya. Duha ginigali ka tray.
3: Ang duha ginigali ka tray.
1: O, hindi nakuha sang CCTV. Isa palang ka tray ni?
3: Isa palang ka tray ang iya siling nga na kulakwit, no? Pero sang uli, siguro, kadaway mat nakakita siya. Kag wala man sa may nakanotar nga tigin. Kinuha niya to ang itlog. Binalik niya pagit, no? Ang ining isa pagit ka tray ng itlog na nabilin sa amo iya nga store. So sunod diri dugang information nga iya ini nga iga dangop sa barangay diri sa may bahin sang Barangay Tisa man kag agudto nga mahibaluan kung sino ang pagkakilanlan, no, sang sining amo iya nga persona nga sa karon padayon pa ini nga ginapangita sang sining tag-iya sang itlog man. So sunod diri sikiro na lang gid ang ila sining mga baligya nga mabutang na lang sila dira sang example. Sa doa, kung may ara sa may magpili, ito ang iya sini nga pagkakuhaon, ang ila man sini nga yara, masasulod nga nakakago na parang ati hindi man pagbulakwito, no, sa nga sining mga makawat. Makita ganin natin, daring sa comment section na lang katropang Joven, nga sa sunod gulapan, analang ini sila sa baog na itlog, no, para nga kung mabulakwit na to ang tray nga may nga mabaong nga baog na itlog, ati mahinulsol sila eh, no, kung na ila ini na makawat liwat na katropang Jovena. So amo nang balita na gikan diri sa bayan sang Barangay Tisa para sa 106.5 XFM News, ini si katropang Michael Enoslay, ang katropa mo.
5: Bullseye!
1: Alright, maraming salamat katropang Michael Enoslay sa sininga information. Oh, kung makakuha ya bata ho, dupatsagan mo daw siyang tagiya ka itlog gag. no, daw ka pang alsada. Ikuan lang bla, daw ka normal lang bala sang tanan. No? Daw wala kulba ah.